0: hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MyPC para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall lag indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektive. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may tag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa MyTC.
1: MyTC mabaka mga butika. MyTC ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: MyTC mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:05 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap. Foro de los Pueblos.
12: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Kay inabla sa flashback naton sa interview ta with Bishop Dondon Guinness. Gin-highlight naton na Sir Gene Seaman, Pastor Bobby Riman, Ma'am Ginaline Arceo Amaro, dira sa San Francisco, Agusan del Sur, Trisan Wyatt Gulay. Ang milagro nga experience ni Bishop Don, kag ni Mami Cheng. At ito balang kaayong bata niya nga si Ma'am Donna J, si Gigi, kag duha ka bata ni Ma'am Gigi, from Davao, kiti sa Davao sila, maten sang kasal, sang utod nila nga si Cheryl, kag si Billy Esmeralda, Escamilla. By the way, si Billy, kung galan pa kamo sang Don Pitok bla nga band, Sir Paul, no, Sir Lawrence, ang basista dra, ang bass, amo nang si Billy nga umagad ni Bishop Don. So, kasal sila. Nahulog sa ravine, no? Sa pilas, hulog lang ani sa kanal nga gamay da mapilasan ka. Bro, that was the miracle that Bishop Don received. Aryo, pakita ta sa inyo amo nang proof, ang ebidensya. May mga pictures pa ginada nga highlight bala. So, but siningon nga God performs miracles. He performed yesterday, he will perform naman subong. Kada adlaw kada bugtaw mo, milagro na Sir Paul mo. Pidi man nga sa gabi, Ma'am Maricel Kasiple, Ma'am Rose Kabangalimbagi, pagtulog mo, hindi ka nakabugtaw, ha? Tulog ka na lang sang dayon. Kantahan ka na lang dayon sang imo nga mangimata nga. Hatagi siya sing pahuway, kagtulog nga dayon. O, tulog ka na lang sang dayon. Gibla ka na bugtaw mo, milagro na. No, milagro. So, ginasya na to ni Nito, inspire all of us. Nga sa amo nga mga tiniol sa mga kangit-ngitan kag mga kabulayan sa kabuhi, dapat nga mag-angkor kita sa aton nga kabuhi sa mga makakaako. Makara naman, nag-meter-meter naman. Alas 8:07 na sa aga. Walking ka muda kay ang simple daily walk. While nini siya nag-tunaw sang kalori. Regular walking nag-support sa imong healthy blood pressure, nag-improve sang circulation, kag nag-manage sa blood sugar levels, kag nagapabakol sa imong nga tagipusoon. All important factors nga ginaangot sa stroke risk. So ang research nag-suggest that staying physically active makabulig sa blood vessels nga mangin healthier, kag nagapareduce, nagapanubo sang likelihood sang tsansa, sang condition nga maangot sa stroke. Bisan ang brisk walking, 20 to 30 minutes kada adlaw, can add up over time. So ang bisan gamay-gamay lang, pero sige-sige nga habit, ha, may bigger impact, long-term health impact sa mga tao before you realize. Foro de los Pueblos. Alas 8:08 na sa aga sa Pilipinas. Pagbalik ta karon, report K5 Karen. Atensyon sa mga vendor sa merkado, ha? Masako ka mo, ganigosyo ka mo, aragabligya ka mo da sa inyo tsangge o ranuman da. Pantay ka mo subo kay ibang kapapos na lang. Hindi na sila gusto pang magpangabudlay. Ang ilang imo, ondaya nga mga awat na lang. Amo ning nami pang sampulan, bla. Kay kung masampulan ni sila, matalarong ni sila mo. No, matalarong. Pero sa kay Elon Musk. Si Elon Musk, naninguha man eh. Yusubong, the first trillionaire sa bugos sa kalibutan. Namutok ina pamangkot ko sa inyo. Halimbawa, B, mag-istorya sa imo personally si Jin, si Man. Si Kwan, si Elon Musk. Sir Lawrence, what can I do for you? Anong mahimo? Anong gusto mong himuon ko sa imo? Ang balon ko ya si Elon Musk, ako na ko ginawa, Sir Paul. Mr. Elon Musk, can I have your fortune? Yatag ko sa imong tanan. Yatag, pangayoon ko sa imo. Hindi man nga tanan. Di, amo na nga pagtingwa gitsang tanan. Alas 8:09 na sa aga, si Coach Tab Baldwin finally naghambal na. Kag damo ang inito kay naligaran pa tatlo kadlaw ka maghambal si Tab Baldwin. Bisan pa ang mga players ang Ateneo. Ha, ang gindagdagan sang gag order. Magapag kang gagag, GAG. Hindi ka pwede makahambal. Kaya ang natabo, santo sa aton nga pagpangusisa, apat ang nalumos. Sa aqua training sa open sea, dito sa Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Ang mga nagkalalumos, amo sanday Kyle Gamber. Si Kyle Gamber, ex-Batang Gilas player. Amo na nag-post siya sa iyang Instagram account. I want to thank God for blessing me by sending an angel and staying by my side. Amo man to natabo kay kaday Ma'am Donna J. Dungines Rivera bla atong ginabakin na Bishop Don dito sa Digos City sa Davao. Nahulog sila spill as na may anghel nga nag-alay-ay sa ila. Amo man kay Gambler. Ha, isa pa nga nalumos. Amo si Kiefer Alas. Si Kiefer Alas manghod ni Kevin Alas. Si Kevin Alas subong ngampang sa NLEX Road Warriors sa una main man sang Letran. Ang manghod nila subong amo ining si Kiefer Alas didto man sa training camp or ginatawag boot camp, BOOTCAMP camp sang coach nga si Tab Baldwin. So naghambal na si Tab Baldwin sa ining natabo. And sa iyang 8 minutes 40 second video statement kagin post sa Ateneo Facebook page,
9: Foro de los Pueblos.
12: Aba niya, never again would Renes mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing.
9: Foro de los Pueblos.
12: Manang ambal ni Tab Baldwin. Pero ang yasing asawa nga si Ife, strange wife ni Tab Baldwin sa New Zealand, kagang iyang stepdaughter, naghambal. Now, you have two funerals to explain.
9: Foro de los Pueblos.
12: Kagin ilogali ni Tab Baldwin, ining military training, kag brutal training, sa kay Bear Bryant, sa isa ka football team sang Amerika in 1954, nga ginapabudlayan gid sila Ma'am Maricel, Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Glory Nagalio, pabudlayan gid sila to produce sang maayo gid nga performance to produce a champion team. Si ginalimbawa man gani sa bang si Tab Baldwin sang Ateneo sa Anay Ateneo volleyball coach nga si Thay Bundit. Si Thay Bundit, ang isa tong motto is happy happy. Kita nyo to sang pag-champion nanday Alisa Valdez, nanday fail ka Inglit bla. Tapos mga day Kath Tolentino, Bea De Leon, sanday mga si Dina Wong na amon ang tiempo sang pag-uyat ni coach Thay Bundit sa volleyball team sang Ateneo. Iway mo sang training pa kamangon kada kag pabudlayan ka. Si SJ Bilanghel. Si SJ Bilanghel, player ini sa sang Ateneo sang una, taga Bacolod City. Once nakampang ini siya dere sa siyudad sang Iloilo, dira pa sa St. Joseph School. Kundi ang St. Joseph School nagsarado na. But sang abri pa ang St. Joseph School, si SJ Bilanghel, I don't know kung may picture ka ba na Sir Paul, naka-produce niya sa 54 points in a game. Si SJ Bilanghel, may statement man nga ginpagwa. Nga ining training camp, pariyo ini sang ginahim, ni training camp ni Tab Baldwin, ginpattern niya ini sa training camp sang football icon nga si Paul, ayang hayo, Bear Bryant. Believe that only way to force a champion was to break the human spirit first. Di ato balang statement na Rayson Ildefonso Matnieto, nga ara sila sa isa ka isla. Nagligad to dito sila sa Baler sa Aurora Mangyapon. And then, isa ka semana nga wala ka mo cellphone, hindi ka mo pwede ka kote cellphone nyo. Matulog ka mo, why oras? Tulog ka mo abi alas 10, abi nyo mabugtaw ka mo alas 6, why? Alas 3 pa lang sa kagahon, alas 2 pa lang sa kagahon, mahunigol piyang sirin, bugta ka mo bungkaras ka mo da. Dalagan ka mo da yun sa igad sang baybay. Kag magkapakapato sa magkubukubos baras. Amo nang ginahimo to ni Tab Baldwin. In 2017, may insidente. Almost na lumos ang player. may Ilonggo basketball player man ang Ateneo before nga si G-Boy Babilonia. G-Boy Laison Babilonia, taga Molo, apo ni Don Pepe Laison. Jotaya na malumos. Kag ang mga players sa Ateneo, no? Nagahambalgid, nagapanumpagid sila nga kun in pamangkot sila kun bala mabalik pa kamo sa training in hour indi na, no? Habang nila indi kay sulumpaan gid. Sulumpaan gid. Si SJ Bilanghel sa podcast gin halimbawa niyang training nila under coach Tabalduin nga deadly, no? Deadly. Sino kay Bilanghel nga kun pamangkoton siya kay mga kubdanan niya parte sa amo nga camp, ha? Kun bala masulit ba sila indi na. Perte kabudlay ang ilang ginagiyan sa training bagay nga dapat tandaan gid sa mga atleta. Kaya mo ganitong pamangkot ni Ma'am Robilin Noha Baterbonia. Ang Iloy Blas ang nang napatay to nga si Rene Baterbonia bla, no, nga kun may mo. Nga nyo, matindi bata ko, basketball player, dapat sa basketball court, hindi nga military training.
9: Foro de los Pueblos.
12: Na, amo na ang dadagatan nila dito sa Aurora. Tiyang Aurora ng ini, isa ini sa mga probinsya nga sa off-season, dito nagakadto ang mga team, para nga mag team building. There's nothing wrong with team building, kay para nga mag-backward ang bond sang isa ka UAAP or NCAA team, no? Mayara gimana to know getting to know each other. May isa na sila ka training dira Ma'am Emilia Tabaya, Beb Celeste. Ginabutang sila sa dagat gidya training nila ginambal nila. Training dira nga kamu-kamu mismo nga mga player, no? Bisan daw hindi mo abi feel mo teammate kay Soli, mayara gimana ya sa team nga daw hindi mo ya feel, bla mayara ka man nga close friend or friends. Pero may iba niya nga daw, okay lang. Pero dira, gina-break na mga ego nyo, mga pagkatikalo nyo, sa mga paghambog nyo, mga nonchalant ba lang ang mga attitude, bla? Na, para nga makarelate ang mga bataon, subong man nonchalant, yung ay kamulabot, bla? Di gina-break na, may mga sitwasyon na, nga pala ngayon kamuda, di hindi tanan nga nag-undergo sang training, kay balumag langoy, ha? Kapin pa ko ng current, pwerte ka baskog, no? Kapin pa kon open sea. Tiyang Hermanos Beach, Hermanos Leisure Farm and Surf Camp. Open sea. Kay gatuban na gani sa Pacific Ocean. Ikaw ni kapakapa sila. May isa ka senaryo, Ma'am Limardes Capanas sa Bacolod. Limardes Capanas. Nga kamo mismo nga teammates ang magal bulig sa inyo manoglumos nga teammate.
9: Foro de los Pueblos.
12: Eh, kay ara sila ga swimming, hinampak sila sang duha ka dalagko nga balod. Kami mga undercurrent kundi ginaboy sila sto nga kag mga 30 minutos pa kag makitan ang pamangkot. Ari pagid balikan ta. Kay may statement nga ginbuyan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Head sang Dipakulaw Aurora sang ginpamangkot siya si Angel Librero siyang head sang MDRRMO Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pamangkot niya ang resort management kun bala may warnings lang gaginhimo kay ti isa ka risky activity, no? Very dangerous activity nga ti arak imo sa open sea, no? Ginhambal sang MDRRMO head nga si Angel Librero babae nga ginambalan sila sang Team Ateneo, don't intervene without activity. Hindi ka mo magilabot, de! Kaya amon yung activity! Amon na, marunong kaming bumasa ng rip current. Marunong, nga kay balo kami magbasa kung delikado ng mga balod niya nagampak ni Samon. Tigin, ginpandama na gali sila. No? Ginpandama na sila. sang resort management. But ang balsang team sang team at ni Yoel ang tumibaluan kung si Epoch Kimpo or si Tabaldwin or si Nomanda, don't intervene with our activity. Hindi kami mag-ilabot de!
13: Foro de los Pueblos!
12: Ay, Ateneo kami, ya! Dehan kon... Dehan yung nagsulod man ng ego. Blang, ati, basta Ateneo ka, tinista ka. Lain ang imo nga tindog, Sir Paul mo. No? Atenista mo ng golden... Ano ka, ng blue eagle ka. That is why, blang, kung pasudlon mo gani nga mga tatak-tatak, bla, or yung mga title sa imo nga kabuhi. Minsan nino, hindi ka na magpasaway. Ang oras, alas 8:21 sa aga. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak, Ginebra.
13: Foro de los Pueblos.
12: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Di subong aga, istoryanta anong Ateneo. No? Ateneo! Di magka mga Ateneo. Kung siya sa Ateneo, kag iskwela, RK ka mo, rich kid ka mo. Mahalang tuition, blah. Anong Ateneo? A-T-E-N-E-O. Ateneo. Ang Ateneo, halinini sa tinaga nga Ateneum. Spanish form sang Latin word sa academy kon sa English. No? Ti ang Ateneo nagsulod rin sa Pilipinas in 1859 sa ang Jesuits mga pare nag took over sang magamay nga public school sa Manila nga sa una gintawag nila nga Eskwela Municipal di Manila amo ni ngalan niya sa una ang ngalan ginislan sang 1865 ang eskwelahan nag-expand sa iya nga curriculum nag-offer na sang secondary education asa na sa high school. Agod nga hatagan pasidungog ang newly elevated academic status ginislan ang ngalan sa Ateneo Municipal de Manila. Ateneo Municipal de Manila. Ang modern name niya nahimo ini matapos kang American colonization ginsakop kita sa mga kano mo nagsugod sa 1990s nadula ang government funding sa Ateneo kay may rasang subsidy kagin privatize. So pag privatize ang Ateneo gindula ang tinaga nga municipal kaginimo ini nga Ateneo de Manila University. Ateneo de Manila University from the old name Ateneo Municipal. Historically ang ini nga ngalan sang Ateneo gina-trace ini sa Greek temple nga gina-dedicate kay Athena. Si Athena, A-T-H-E-N-A, goddess, Dios, Dios, sang kuno kaalam, goddess of wisdom. Sa din ang scholars, nagtipon sa pagtuon kagapag sinugilay sang ilang mga ihibalo.
13: Foro de los Pueblos.
12: Mamangkot ka, Ted, nga ang simbolo sa Ateneo, agilaw, eagle. Ang Ateneo nag-adapt sang eagle sa 1930s to symbolize the high-flying dominance sang varsity teams sa Philippine Collegiate Sports. Ginpili nilang agila as its imagery because sang fierce kaisog, soaring king, galupad sa kawaan. The eagle represents the university's drive for excellence, combativeness, and victorious spirit. Na, amo na nga Ateneo Blue Eagles.
13: Foro de los
12: kung high school pa lang, ang tawag sa imo, kung player ka sang basketball, Ateneo Blue Eaglets. Kung nara ka na sa seniors, Ateneo Blue Eagles ka na.
13: Foro de los
12: Pueblos. So, sino ang mga nangin presidente or rector sang Ateneo? Ang presidente or rector, magabaka rector, title ini nga ginahatag sa isa ka leader sa religious or educational institution. Ang rector, spelled as R-E-C-T-O-R, nagalini ni sa Latin word nga rehere. Rehere. R-E-G-E-R-E. R-E-G-E-R-E. But silingon, to rule or to guide. Na, diri nagalin ang ngalan nga rektor. Ang una gid nga presidente sa Ateneo, amo si

0: Jose Maria Luch, L-L-U-C-H, Luch, 1872 until 1875. Panglima, Juan Bautista Heras, Juan Bautista Heras, 1875 to 1881. Panganom, Pablo Ramon, Pablo Ramon, 1881 to 1886. Pangpito, Miguel Roses, Miguel Roses. Ang Roses niya, hindi nga R-O-C-E-S, but R-O-S-E-S, Roses or Rose Blah. 1886 until 1891. Miguel Saderia Mata, Miguel Saderia Mata, 1894 until 1901. Pangsiyam nga presidente sa Ateneo de Manila, Jose Clos, Jose Clos, C-L-O-S, from 1901 until 1905. Kag pangnapulo si Joaquin Anyon, Joaquin Anyon, from 1905 to 1910.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tiyan mo na ang Ateneo, no? Tiyan mga Ateneo, ang Ateneo nakaproduce na sang mga graduate nga nagbulig hurma sang kasaysayan sang Pilipinas sa arts and public service, sa sports, kag sa negosyo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Unagi si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal nagtapos Ateneo sang 1877, ang eskwelahan ang ngalan niya sang una pa, Ateneo Municipal de Manila. Pakita to please, anything dira. Tapos, si the late President Noynoy Aquino, the late President Fidel Valdez Ramos, and the former President Gloria Arroyo. Si Tony Tan Kaktyong, may lay ka mo mag-usap ka ng Prince Price, kag Chicken Joy. Huwag ka mo kay Balong ang Ateneo alumni kon tanan mo. Basta graduate sang Ateneo lipat ko. Tony Tan Kaktyong, tapos si Manny Pangilinan. Sa arts, ang national artist nga si alumnos. Kung lalaki, alumnos. Kung babae, alumna. Kung tanan sila, alumni. Amo na nga sa alumni, na lalaki, babae na. Kung may alumni, may amutay. Sa kung mag-alumni na gani, may patas-taas na kwan ng sugid. Sino na ang nagmanggaranon, sino na ang naka-abroad. Na, may mansik pa sundayag na. Muna mga alumni reunion, blah. Na, alumni homecoming. Si Salvador Bernal, Lea Salonga, Atom Araulio. Si Alaisa Valdez, na, sapat na ginasang sports. Si Noynyo Alan Cayetano, ang kapit toko sa pisto. Ambal niyang mga pagpakibato na masubong, para yun ang pagpakiaway ni Ninoy Aquino sa kailwayan sa Pilipinas. Si Alan Cayetano, AB Full Size sa Ateneo, 1993. Tapos, nakagraduate sa Law, 1997. Si Francis Tolentino, ang sabong Dole Secretary, 1984. Si Bam Aquino, Management Engineering, ang iyang natapusan sa Ateneo. Si Risa Honteveros, cum laude sa Bachelor of Arts in Social Sciences. Si Pia Cayetano, ito mula nag-ibi-ibi, blah! Di man lang kayo tumawag. Oh, tubla nga nagkwento, nagibib lang away bla luha. Kaya ginatagan man tubla sang tisyo ni Indanyo Loren Ligarda. Ti, Aripagido, Ninoy Aquino. Anay Senate President Ernesto Maceda. Si Maceda, 1956, nagtapos ang law niya sa Ateneo. Si former Senator Chofisto Gingona III or TG Gingona.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya mo na ang kaprestigious ang Ateneo University. That is why nga gina-question gani isubong kay sa natabo sa UST in nagligad yung mga tinuig sang ano ganito man dumdumanyo nga may ara to sang bubble ato pag COVID gid bala kundi may ara to sang sorsogon bubble during pandemic to si Coach Aldin Ayo sang UST. Ama players niya sanday si Jay Cancino, si Mark Nonoy. Si Mark Nonoy before nagsailo sa Lasal sa UST ni Samo. No? Ti lifetime ban si UAAP si Aldin Ayo ni sa makakoach. Kay nagreklamo to si CJ Cancino, gagin pakaon sila sa mga kwanto no ning fatty foods. Ti mabasig tong decision sa UAAP.

0: Ateneo nagbootcamp na patsan duwa Rene Clert Baterbonya kag si Divine Adile na wala asang move alin sa UAP sa board nga magpatuman sang ban sa kay Coach Ta Baldwin. Ha? Tuway man dayon ginatubang ang mga ginikanan. Kaya maginikanan, bal nilang imo sore na Ta Baldwin, inamon ma okay man ng sore, pero inamon ma baton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang oras, alas 8.32, this news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro de los Pueblos.
0: May kaunay kag may pinahambuganay sa alumni. Habang ni Ma'am Ningning Ilumba. Hambugan ni Ma'am Ningning, away ko gatin. Although akong batch mga maayo man, pero takaan ako at gusto ko ya, bala mo matsagan ko daw, OP ako. Anong OP? Out of place? Why guwa gambal mo? Ito bang mikropono, tibabaan ko eh. Pero pag guwa ko din sa announcer's booth, why tako gambal? Amo naman sa laan ilang daw ay kog bato. Alas 8.32 na, why gibang kog bato. Ginatugyan ko na lang sa Diyos. Alas 8.32 na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balik na report ni K5 Karen. Kay atensyon ka mo sa mga solo sa leasing. Ano mo nang mga nami, ang mga tao pang batiran. Bla. Iba niya nagpalinguha para makadigusto, makakwarta. Tidra sa oton, may gabaligya karne. Bla. Nalikat-likatan niya lang ang bag niya. Ginsobre sang makawat. Di na-identify ni sa closed circuit television.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa 8.33, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabakas,
3: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka,
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, butika.
1: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
0: Oras, alas 8:38 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Biocog, Mighty C.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
0: Last stretch sa aton program, there is a Foro de los Pueblos. Sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bio. Kag sa mga nabudlayan nga magpamuhin, hindi pagbaliwala. Iban, isa na kasi manado galigoy, huwag ka pa makapamuhin. Kaya balo ka nga kung magdinerang higo sa mga large intestine, magkakosin na sang infection kag colorectal cancer. Namigay niya kadaadlaw, nagapamuhin ka para mamag-an ang imong pamatsag. Kaya nagahumot imong ginhawa. Amo na kung kisa nga, bisan ano muna ka ng toothbrush kag pangalimog sang mouthwash. Simo doon may do aragi dyan sang bad breath out. Eh, may sanak si Mana. Oye, timo ka pamuhin. So, pamuhin ka para nga malimpyong imong internal organs kag makalikaw sa anuman nga infeksyon.
21: Foro de los Pueblos.
0: Kung nabulayan kang magpamuhin, magtumarka sa Clinica Spore Biotics. Ladies, advice ko bala. Sabi, manging conscious ka mo. May iban nga maglabay. Okay man kumumot. Hindi man nga kwanta ka ginasaklaw ha. Hindi man nga offend pero mas mayugid nga paglabay mo plang head turner ka bla. Hindi nga paglabay mo nag panabon na panyo or gani nagsuksok sang face mask ang tao. So para nga ma-matsag manami ang imo pamatsag sa mga babae, kapin pa kon may UTI, urinary tract infection, mag tumar sang Clinica Spore Biotics. Kung sa gagaw da ka mga mantikaon nga pagkaon o mga pagkaon nga may gatas bla kag duga kutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics.
21: Foro de los Pueblos.
0: Las 8:40 sa aga. Are you still there? Ara pa kamuda. Iban sa inyo, nagbiya na. Okay lang kayo may mga trabaho. Kamuda. Si Ma'am Betty Soloso, ara pa man. Si Ma'am Laura Sumagaysay. Are you still there? Alas 8:41 sa aga. Going back, tapos sa puson tining discussion party ini sa Ateneo rookie ako na Ateneo training camp ta tragedy. nga ang Basol Subong ginatudlo na sa kay Ta Baldwin because mismo ang iyang asawa nga si Effie kag ang stepdaughter niya nga si Giota Calogiro naghambal na hasta ang asawa niya nga si Efthymia F. Baldwin nga ginpandamanan niya in 2017 si Epo Kimpo ang team manager sang Ateneo nga halong kamuda niya si Ta Baldwin niya para lang tari sa matigulang niya mga player hindi pili sa mga bata kay Pertic Pintas
21: Foro de los Pueblos
0: Las 8:41 sa aga si Ami Provido no si MM aton ginayang abogal si MM kay taga Barangay Laihan Pototan nag-release ang iya sining statement kundi si Rene Clert Batermonia, Pastor Bobby Riman, Sir Gene Seaman, Sir George Sucampo, probinsyano mo, ang hambal ni Batermonia, ma, hindi ko anay magpauli 5 years kay ma-establish ko anay diri sa Manila. Pagpauli ko, dalaan pa ka mo tropeyo ko as MVP sa UAP. Labuton ko nga maka-PBA ko, ma-MVP man ko. Kag labuton ko pagid nga makampang liwat sa Gilas Pilipinas kay kampang ni sa Gilas Pilipinas election sa liga sa Brunei si Batermonia bata sang mga manugbaligya isda sa merkado sang Talacogon Agusan del Sur na discover ni sa Governor's Cup kay may basketball tournament si Governor Santiago Cane Jr. Sang Agusan del Sur nga nangin host bala sang sang palarong pamansa sining karon lang nakita sa ginrecruit sang Ateneo di Davao ha ginahalibawa gani isa kay Yanis Antetokounmpo bangod maayo maghampang maayo gid ang bataon nga Antetokounmpo ang pag describe sa iya mo ruti at 19 ha siya ang napatay ang mga damgo niya napatay man. Batian nyo to sang Biyernes, gin-share naton, exclusive diri sa Foro de los Pueblos, ang statement sang iyang girlfriend nga si Bea Angelia. Bea ngalan, Angelia Piedo. Habal niya, nahugno akong kalibutan bi. Sakit kaayo. Wala ko kabalo. Unsaon ako pagpadayon nga wala naka. Amo nang hambal niya in Cebuano. Tapos, isa to bala ka statement nga gin-share naton nga gin-highlight ha habang niya rest easy B. Lady B, bigur tawag na nila. Keep an eye on us if you can. Guide your family always. Visit me in my dreams because I still want to see you. Habang niya langga, bisitahon mo ko sa damgo ha. O kung ikaw binubya nga nagahangla sa presensya patani isang nobyo mo. Ikaw kay napatay bangon sang training camp kay ni. Si MM Provido nag-share sang iya sininga nga ng statement. Si Ami Provido, a fellow provincial athlete, gampang sobong best middle blocker sa UAAP. Triumvirate ni Salamo si Angel Canino, kag si Shivana Lapot, no? Ti si Ami Provido ng ini sa managapamati, taga Barangay Laihan Pototan, no? Ti ang iya sininga message sa malya, I'm not a friend or a family, but as an athlete who also came from the province, ang province nga ginanamin niya sini Pastor Bob Iloilo, kay titaga Barangay Laihan Pototan si MM, from the province and a humble family, I know exactly what it means to live with nothing but a backpack full of dreams and the hopes of your entire family on your shoulders. You carry so much pressure, but you can do it out of love. To think that they sacrificed so much only for their lives and futures to be cut short due to negligence. Sobrang nakakadurog ng puso. This could have been avoided. It hurts so much to see families who gave everything para suportahan ang mga anak nila now left with only grief. To those who are responsible, please face this with honesty. These families don't just need condolences. They need the truth. They need answers. And they deserve justice. I stand with the grieving families in demanding full transparency. Hashtag justice for Rene and Divine. Amo ng message ni Ami M.M. Provido, middle blocker sa La Salle Green Archers.
21: Foro de los
0: Pueblos. Las 8:46, ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
0: Das 8:47, Cubs, sobre todo, nagapamatigid kami, Ted. Salamat kid, Ma'am Raquel. Sige, halang da balita. Salamat kid, Ma'am Raquel. Balbada loto, Ma'am Raquel! Importante da nga naka D3 bayo ka na. Bisan busy ako. Sa amon customer ka pamatigid. Ma'am Beth Idalilla, salamat kayo sa inyo. Ha? Mark Vincent Javier, thank you also. Kay Ma'am Adelfa Lagdamen Kanha sa Kadabahan Kalinog. Kay napakoderated pa iway ko inabugno. Way mo ko ginabugno. Gasonggod sa iyo, Ma'am Beth Idalilla. Sabi ko, ano yung bata? Gamay lang gasonggod. Alam kay Ma'am Beth. Ah. Ma'am Beth, hindi ka doon magsonggod. Ariman nga. Si Sir Arturo Lilia, kapamati man. Nagaluto ako paksiw nga tuloy kag nagakilaw kakamuti kangkong nga pula kay mamahaw ta at sige sa kupa ko Ma'am Raquel kay imong pag-usap-usap da. Seko si K5 Karen sa update ni halong kamo sa managapang salisi ha. Mambete bawya imo nga snack sak jaman tayan mo gid ha. Hindi lang ka mamagsuro sa lisi kay Papa Bebot Soloso. Diyan kay makuangid, maguntingan, gadya patilya nyo. Lalong ka mo kay Dapilan ni Kabeses. Dali sa Iloilo City, damo na sang kaso sang kinawatay. Kinawatay cellphone. Sa mga banwa sa bong, ang igo naman sa mga buyong ngayon eh. Mga merkado, kapin pa kon mga market day, bilang sako. Tikon sige, abing imo nga istorya sa customer mo, may mga kambyo kao. Tikon ikaw lang isa, duha ka lang abida kaga, daw ka sa ramihay ka na. Amin na mitan sa iban ng mga suspect niyo. Bisan pa nga may closed circuit television, ay iba ni mga YG Duya. Muna nga pang dakpo ni sila guro kag isulod sa ako, blaw. Seko si K5 Karen.
21: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Christopher Piape kay Tab Diaz, Danny Labrador, kapamatigid. Gapamati ka subong sa imong nga tiyanggi, bantay ka da ha. Diba si Gulpi lang may makawat da. By the way, may nag-message dari Sir Lawrence, Sir Paul. Aba niya si Kwan sa atineyuman mo. Ay ho, gapang garit-garit kao karon na. Hindi ko na paglawagon karon, mangin obvious kao. Good morning. Las 8:49 na sa aga. Teko si K5 ka. Sa yung report
21: Foro de los Pueblos.
0: Eh, para nga makuha what's the latest subong. Ang GSO subong ginahunting man nila ni mga buyong di sa Haro River oh. Ang Haro River ta ginahimo ini nga ginalimpyuhan na mo no ginalimpyuhan ti sining karon lang may mga waygidyab lahuya nga mga tawo ginaboy nila ang expired products sang Coca-Cola. Again, klaro, huntang Coca-Cola, why niya labot de? Pero ti, basi bla kung ano ni, ng distributor or ano man da, ginaboy nila sa Haro River. Ti, din na ugot-ugot si Engineer Neil Ravena. Habang niya, ginpost niya sa social media, habang niya, sa naghaboy sa Haro River, sang Timo expired commodities, may nalang na, Sir Paul, saga Timo pilit, sa nakon, ang hindi na pagpilita mga bagay. Di pagkita talaga ng ginaboy ng basura noon na. Sa nagaboy sa Haro River sa imong expired commodities, pagkita ka na law firm, kay I will exhaust all efforts nga mafailan kagid kaso in violation sa environmental laws. Kabalo ka nga dugo na lang wala magwa sa tao namon nga nagasalom para maglimpyo lang ang suba. The risk nga magubog sa igo nga tubig. Try me! Di may plan kontra baha clean up drive ang Iloilo City, di may ginapang murabog sila yun. Ginapang murabog nila ang Coca-Cola products. Di, why nga nani ganyan madunot? Di mo ni mga soft drinks in can, bala Sir Gene Seaman. Team Iban, gid, nga hindi gurok tultol ni basurahan. Guro matyagan nila yasang suba, basurana. Imigin panghaboy nila. So nga apton diri nga bululoy ganta, ah, para nga maglimpyo man ato nga mga suba di. Karoon ko magba, singitan ka mo help. Again, panawagan taman sa city government. Samtang way pag-ulan, blabi, hawanin yung ang waterways. Dira sa Haro River, oh. Kita nyo binutangan ina dira subong sang net. Kag may notice nga bawal magaboy basura diri. Nga aman, ay mga tao sa palibot, dira na lang gaboy basura. Hindi na sila ikaw, lahat niya mag-agi ang dam trucks pala sa GS Lyson nga nagapudyot sini. By the way, sa taga GS Lyson, abi, libot man kamo. Naligad si Manang, schedule nyo nga Martes to sa Haro, ay kamok libot, aw! Kapanimaho na, aw! Kama nagurong ang iban, ginpangurabog na lang nila. Pero si Tani, kung balaan nyo naman nga way kaagi, putsan nyo mayo sa garbage bag, inang itom lang dako. Para nga, kagtapos, hindi nyo lang pag-ibilin sa higad sang kalsada, kay sigurado, pwede na yan ang gisiyon, ginayasang ido, na tawag ba ng mga scavenger, ipigad nyo lang anay, kagbantayan ninyo kung saan ang schedule sa paglabay sang garbage truck.
21: Foro de los Pueblos.
0: So 52, ganun kay sa tao, ginayang Ma'am Ningning, no? Sa tao, ginayang Sir George, matramhak, bla? Hindi ka tol-tol, black basurahan? Ilan to, bla? Mga expired nga Coca-Cola products, haboy lang nila sa Haro River. Las 8.52, ang ibang update naton bantayan sa 11 Mbps sa programa ni K5 Jansap, ang dugang detalye.

0: You're listening to Bardagulan 88.7. No, ngayon man ko, Sir Matmat, Bardagulan. I think I'm in love. Ikaw, Ma'am Laura, you're in love, man. In love ako sa pagserbisyo sa inyo. Kayang ako nga biso pagserbisyo. Yelay. Ma'am Bings, in love ikaw? Ma'am Betty, in love man timo? Pastor Bob? Las 8:54 na sa aga. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Beer.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
9: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Informasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
0: good morning sa tanan-tanan. Greetings. Kag saliwat, kabay nga ara kamo sa maayo nga kondisyon. Pud naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Sulwita. Of course, before anything else, equip nato na, lawas ta, kada aga mag-take kita sang DTX 500 of dantasing mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upo na ang mga kapi natun, Sir Kevin, Sir Boy, mayong aga sa inyo nga dua. Kamusta ang weekend?
3: Okay lang man, engineer, no? Mayong aga man sa imo kag kay Sir Boy, kag sa mga suki natun nga tigpalamati. Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid listeners nato, ng K5 solid supporters naton nga nagatutok gid permi sa aton programa diri sa K5 News FM. Kag syempre, dapat naka DTX 500 na sila, no, para may protection sila sa adlaw-adlaw nga oxidative stress para malikawan ang pag timprano nga pagkatigulang sang aton nga selula sa lawas. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang aton nga immune system. Ang D3 Bio, ang farmasya sa isa ka kapsula, no, nga nagaprotekta or nagasuporta sa aton overall health kag nagapadasig sang aton recovery batok sa anuman nga sa isang impeksyon. Kag ang ginpabakod nga klase sang probiotic food supplement, engineer, ang Clinica Spore Biotics.
0: Okay, dagkuan lang ko, wonder lang ko kay naligo sila sa baybay to mo. Sa si Palay bala. Diba si bala mapariya sila to sang mga player to bala nga nagkalalumos. Hindi ka sagi, Sir Kevin, nalungan mong lawas mo kay dako pang mga puturo kag ang kabataan mo nagatangla po sa imo, Sir Kevin.
3: Well, sa amon nga team building nga giniwat, engineer, sang nagligad nga mga adlaw, gin make sure gid sang aton nga mga managers kag sang klinika personnels or ang aton nga HR team nga wala or ginuna gid ang safety okay sang aton nga mga co-employees.
0: Okay, dapat gid lang safety man. Kamusta, Sir Boy? Kamusta ang safety ta sa weekend?
4: Reporting current events po sa mga.
10: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Kevin, mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga prilanggata ng Slow Labs and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your self-protector. No, remember, our cells are the foundation of our health. Kunami ang imong cell health, kiga DTX 500 ka, kampiyon ang ginatawag nga overall health mo. That's why, ha, mag DTX 500 everyday, lalo na sa mga prone.
0: Aha.
10: So ginatawag nga oxidative stress, mga bisyuhanda, mga palapulaw, mga permigabusasang lang lawas, ang pangbawi da, DTX 500, pigaw bala ang imo ginatawag nga pancreatic health, may diabetes ka bala? Suryahan, ta na karon, no, sa D3 Bio, pero ang premiado na iyang suplemento na iyan, DTX 500 gapon. Ha? Kaya may ginatawag ni nga ginatawag ng Ampalaya Extract that basically lowers your blood sugar. Gahubin ka na, layo ka pa sa diabetes sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man, para preparado sa sa mga invasion, sa mga gatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa mga masakit. Kung gusto mo boosted ang mga imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti. Kaya vitamin C raises your glutathione level. Ang collagen factor, pagit ga-increase, pagit. That's why mga wrinkles, ga-dula. Kung ga-Mighty C therapy ka every day. And of course, kung gusto mo yung kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ang ginatawag mga panulukan mo, no? 20-20 vision.
0: Uh-huh.
10: All the time. Ati, hindi ka na, hindi na pag-abusari ang mong mata ka magtumal sang Eye Care Gold. Eye Care Gold, no? Amo niyang specialista when it comes in protecting your eyes from degradation. Oh, pag-guba sini, no? Palayo kasi ginatawag ng mga formation sa mga katarak, ha? Sa mga ginatawag ng mga oxidative stress nga gakos ang ginatawag nga pag-degrade sa imong mata. Eye Care Gold ya ang gina-recommend sa klinika di alternatibo. And of course, para matinoan imong mata, mag-eye care drops. No, may hyaluronic acid that cleans your eyes. Para condition pa rin, lalo lang kung experience ka pa rin eye strain, ha? Platoon ka,
0: uh-huh,
10: ha? Tutok pa rin sa computer, ha? Your tires might be tired, no? So, pawayo ng mata, kagugasan sa ginatawag nga Eye Care Drops. And of course, kung gusto mo yan, kondisyon ng lawas mo, protektado, silyado, kontra mikrobyo, ha? Mag-D3 Bio, basta tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ha? Wala nang iban, kundi mag-D3 Bio.
0: Okay, salamat, mayong aga sa tanan. Istoryanta, kung aga, ano nga nami ng mga antioxidants atong may take? Kung gabi, muman, ano nga mga antioxidants? Kag after natin kaon, pila ka oras o pila ka minuto ang i-take natin, kag ano ang atong i-take para maging epektibo. Upod natin sa atong sininga topiko, Sir Kevin Bigay.
3: Madamugin niya salamat, Engineer. No? So sa atong DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert, atong subong pag-istoryahan kung saan o bala ang best time para i-take nato ng aton nga antioxidant. Pero before that, Engineer, hibaluon tanay kung ano ining antioxidant, no? Ang antioxidant amuni ang mga substance or molecules nga nagaprotekta sa aton selula batok sa ginatawag nga free radicals nga nagaguba sang aton nga selula. So ang free radicals normally or naturally ini ginahimo sa aton nga lawas during normal body processes, no, kaangay sa pagginhawa, pagdigest ang pagkaon, pag-exercise, kag syempre sa aton nga metabolism. So ina sila nga engineer nga proseso sang aton lawas naga-generate sang free radicals. So hindi na siya malikawan. May mga external factors man, engineer. Kaangay sang pollution, cigarette smoke, no, pagpanigarilyo, ang UV radiation alin sa silak sang adlaw, kag syempre ang unhealthy diets, no, kumahilig sa mga fast foods, kag ang stress gid ang pinaka numero uno, engineer.
0: Okay, okay.
3: So kung ang free radicals magdamo sa aton lawas, amo ni siyang nagahimo na oxidative stress nga associated ini siya sa dali dasig nga pagkatigulang sang aton nga lawas.
0: So pero may kaman kapoy dayon. Mm,
3: hubin ka pa pero ang imo pamatsyag daw 50 anyos na,
0: uh-huh,
3: or 70 years old ka na. Amo na imo nga pamatsyag. Kay bangod.
4: Akin kami ni engineer sa 50 years old ni engineer, no? Kami ni engineer sa 50 years
3: so,
4: old.
3: Amo lang yung nagurumbin. Amo lang yung nagurumbin ta kung ikaw di pinakahubin sa programa. I-guilt free ka kung mag-mention sa edad. So sa antioxidant, no, amo ni siyang ga-neutralize ng mga free radicals nga nag-suporta sa imo natural body's defense. May ara kita ginatawag nga antioxidant defense system, engineer. So ang pinakauna gid, pinaka best timing gid nga tumaron mo imo antioxidant is sa aga, engineer, no?
4: Yes.
3: Aga sa breakfast. Kaya nga ginapreparar mo or ginapabakod mo na imo depensa para sa palaabuton nga adlaw. Kaya nga wala, pagbugtaw mo kag paghalin mo si imo balay, ma-expose ka sa silak sang adlaw, ma-expose ka sa ginatawag
0: mga pollution,
3: no? So dira sa external factors, engineer, ma-expose ka na da. Pero the moment you wake up, no, gamat-amat na saka ang imo nga mga metabolic rate.
0: Okay.
3: So gadasig man ang production sang ginatawag nga free radicals. So it is the best time gidya nga mag-inom ka sang imo nga antioxidant or magkaon ka sang imo prutas kag gulay aga pa lang.
0: Timing, basta timing gid sakto nga man, yes, naming mga oras. Oo.
3: And ang sunod sina, engineer, is ang sa udto.
0: Aha.
3: Sa udto, kung sa diin pinakamasakit ang silak sang adlaw kag kung diin pinakadamo imo kaon.
0: Oo, oo.
3: No, the heaviest meal sa aton nga part sang aton nga adlaw dira ga mismo ga katabo sa lunch, no, sa aton panyaga. Kaya nga, engineer, haling ka sa ubra, nag-ubra ka, natural gutom-gutom ka.
0: Ubra or exercise, amo
3: yes,
0: man nga
3: engineer,
0: po, no?
3: Pwede man na siya exercise. So amo na siya mga engineer nga mas kinanglan mo pagid mag antioxidant, no, after mo take to sang aga, nag antioxidant ka, pagkaugto you take your antioxidant again.
0: Uh-huh.
3: And then pagkahapon na, engineer, so after work na ba, no? After work, gakanto ka sa gym, ga-exercise ka, nag-running ka da sa may Mega World Bank or sa may NGC.
0: Aha.
3: Ang the best time naman niya is after workouts or after exercise. Kasi pag exercise mo, nag-generate ang imo lawas ang ginatawag na free radicals.
0: Damo so ang free radicals.
3: So ang imong lawas is entering oxidative stress.
0: Aha.
3: So para malikawan ina engineer, you need to take your antioxidant after exercise. So kaon ka sang imo nga prutas kagulay tapos ma-exercise. And then ang next nga timing engineer, so apat na tatlo na to. Ikaapat nga timing is sa gabi engineer. Kung diin gakatabo ang recovery.
0: Mm-hmm.
3: Kaya kung gatay ka sang imo antioxidant sa gabi, mas masuportahan ang pag-recover kag pag-repair sang imo lawas, ma-reduce dira ang mga inflammation nga naagyan sang imo nga lawas sa bilog nga lawas or mga selula mo da sa bilog nga adlaw.
0: Mm-hmm.
3: So ano to gani engineer ang aton nga mga best timing sa pag-take sang aton antioxidant?
0: Sa aga?
3: Aga. Udto, tapos exercise.
0: Okay.
3: Kag sa gabi before matulog, engineer. So amo na nga aton nga mga timing sa pag-inom naton sang aton nga sang aton nga mga antioxidant. So anong balaw nga mga pagkaon ang pwede nila kaunon, engineer?
0: No, Sir Kevin, before ka mag-discuss about sa pagkaon, inang nami blang kadlaw mayong nga smile, da generate mo na mayong antioxidants.
3: Yes, gin-discuss na ligad, engineer, no? Mga non-food nga mga antioxidant, okay, no? Mga healthy habits.
0: Mga Sir Boy, permila ni Gayuhom ya. Mm, kaya gapasaka mo sa iyang antioxidants da.
10: Tuwa tamay, may home kita ya firm. Anyway, Sir Kevin.
3: So sa mga pagkaon, tay engineer, no, sa breakfast, pwede gid sila kapangape. Ang aton kape, syempre, Clinica DTX Coffee Mix kag DTX Premium Coffee.
0: Okay.
3: Ang kape naton nga mga may ara sang antioxidant, no, kag taas ang antioxidant. Pwede man nila ikaunon ila da mga berries, ila mga citrus fruits,
0: uh-huh,
3: kangay sang orange, no, or magkalaman si juice ila da sa aga. Well, sa panyaga, engineer, diri na masulod mga green leafy vegetables, no? Dapat ilasudan, may amugin na. Kag syempre, may mga may kamatis.
0: Oo.
3: Well, sa snacks...
0: Ang tinangkong bla, medyo steam mo lang, tapos isuso mo lang dahil sa may kalamansi nga. Kwanda. Baka nami mo green
3: mga
0: leafy
3: insalada,
0: vegetables.
3: Engineer, oo. Muna siya, well, sa imo snacks or magpamahaw before sang imo nga workout para doon may energy ka.
0: Aha. Uh-huh.
3: Kinanglan mo mga nuts, no? Mga mani.
0: Mm-hmm.
3: No? Pero ang mga may ara sang gout or taas ang uric acid, halong lang ka mo.
0: Alain na nga mani, oh, ang ginatake ni Sir Boy. Oh.
3: Sa nuts. Well, sa, pwede pa gid ang fruits, engineer, kaya makabulig ina nga magatag sa inyo sang feeling of full, no?
0: Or busog ka.
3: Busog ka. Well, sa dinner mo naman, no, mga colorful vegetables mo, mga talong.
0: Mm-hmm.
3: Amo naman siya, engineer. And then sa evening, no, pwede ang gatas, pwede man ang herbal tea.
0: Aha.
3: Galing kay ang iban, engineer, kung herbal tea dugasaka ang ilang acid. Pero good news, mayra kita pre-bio coffee.
0: Okay.
3: Ang pre-bio coffee na to niya nagapamuok sang tulog, no? So pwede gid mo kapangape sa gabi kung gusto nyo, no, before going to bed.
0: Dapat ya likawan mo lang brewery bla. Imbis nga kape, brewery nga.
3: So, amo na siya, engineer, no, para ma-maximize naton or masuportahan ang 24-hour antioxidant defense system sang aton nga lawas. Dapat kabalo kita sang kung saan o naton i-timing ang aton nga antioxidant. Kag syempre, okay, ara ang DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C nag-aalalay sa inyo, no, kung wala ka mo kabalo sang pagkaon nga bugana sa antioxidant, pangitaa lang ang DTX 500. Available ina tanan sa mga selected nga pharmacy sa inyo nga lugar, ara man ina sa tanan nga branch sang Klinika di Alternativo. Kay kampiyon siniya ang antioxidant level, perti kataas 1.3 million sa ORAC scale, no. Muna siya kataas ang kaya ihatag nga protection sa inyo sang DTX 500 batok sa free radicals.
0: Okay. Oh, salamat, Sir Kevin. Informative gid kag dapat gid pataasun ta permi mintinarta ang mayo mataas ng antioxidant sa aton lawas adlaw-adlaw.
3: Ano pa naman, duwa bi ka kapsula sa aga, duwa sa udto, duwa sa hapon after exercise, kag duwa man sa gabi, engineer, no? kampiyon ang imong depensa. Sa morning may defense ka, sa udto may adaptation, pagkahapon may ara ka na protection, and pagkagabi may recovery ka pa.
0: Okay, okay. Now, so proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sang D3 Bio. Pagayong si Sir Boy Kagayna, maghambal ko nga ti mahilig mo siya sa lain nga mani.
10: Maniya. Maniya. Yung maniya ko. Thank you, Gina. Sabon sa Talking Talks to Rihanta kung paano bala makabulig ang tatawag nga D3 Bio, the superfood supplement in protecting and maintaining the overall health of your pancreas.
0: Okay. Uy,
10: ang imo lapay, no? Uh-huh. Ang imo ginatawag nga ang problema gini sa sang Pilipino kag sa mga Asian nations, no? Because of our love for carbohydrates. Tanan-tanan. Breakfast, lunch, dinner, may kanon.
0: May kanon.
10: Ang pamahaw,
0: may bihon.
10: Ginbutangan, bihon. Oh. Wow, carbohydrates gapon. Ang ginainom, soft drinks, bow, pwerte magyapon, sugar magyapon. It's the same, no? That's why our pancreas is bombarded, no? Of tasks or ubra or work. That's why kakakapoy ni Pelmi, no?
0: Wala leading, pa huway ng ubra, sir boy.
10: Wala huway, leading to diseases like diabetes,
0: okay.
10: Pancreatitis, diabetes, siya gani, madugay ka pa. Mm-hmm. Pancreatitis siya, kung iguon ka ba, si hindi ka nakabugtaw.
0: Ati, ibang sinasir boy, insulin na ka pa, injection na insulin, kaya pancreas na,
10: wala okay naman. Okay pa na niya. Uh-huh. Kibugay ka pa, pancreatitis siya. Hindi ka na yakabugtaw.
0: Okay,
10: mamungot na na niya. No? Uh-huh. So, subong adlaw tunan ta, paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your pancreatic health? No?
0: Uh-huh.
10: So, yan, tadyo tayo ang pancreas. No? Ano bala ang imong pancreas? Ang pancreas is ginatago ni sang lawas. No?
0: Uh-huh.
10: Arin sa likod sa imong stomach, ang liver, stomach, liver, if my anatomy is correct, stomach, liver, tapos da mo makita ang pancreas mo, no? Ang tsuray yan do, ano? Do tagpol.
0: Uh-huh.
10: Iban gambal nga do tsuray ako no, do pusil, pero it's more of a tagpol, no? Tapos, yung pancreas mo, ang imulapay, lives a double life, no? Double life, uy. Iban na may double life. Iban. Anyway.
0: Uh-huh.
10: Ang una yung obra is to produce your digestive enzymes. Amo na nga tawag nga lipase, amo ni nga tawag nga protease, amo ni nga tawag nga amylase, no? Initinantanan ni sila, gaobra ni sila para tunawon ang specific nga pagkaon nga ginkaon mo. For example, kaon ka sa mga tawag nga carbohydrates, anong ginatag? Amylase.
0: Aha.
10: Amo na, no? Amo na pangpatunaw sa imo carbohydrates or amo na pagchap sa imo carbohydrates, mga miki, bihon, kanon.
0: Okay.
10: Mga tinapay para mausal sang lawas mo as energy, no? Kung ginakaon ka naman niya karne, manok, baboy, fish, ang ginausal na iya para i-chop na protease.
0: Mm-hmm,
10: ha? Tantanan na ginaproduce ang pancreas. And lastly, ang mga fats mo, ang ginaproduce naman sang imo yung pancreas is your lipase. Oh, considering the fact, isa yung nakaobra. Ang okay. Rason niyang obra is to produce those hormones needed nga nga usan mo as energy, lalo na ang carbohydrates mo. Ang other side yun, nag-produce as ang hormones like insulin and glucagon.
0: Okay. Huh? So, ano ka ito, sir boy? Amylase,
10: protease, and lipase.
0: Lipase.
10: Okay. Uh-huh. So, da mo makita nga ang your pancreas, yeah, even though you're living a healthy life, da mo na ni siya daan ubra. Ano pagid kung abusaran mo ni siya? Kag wala kang D3 Bio.
0: Okay.
10: So, yahanta na karon, ha? So, kung maguba ang imo pancreas, meaning to say, guba gidya ang imo digestion o pag-absorb sa mga giyatawag naton nga mga vital nutrients nga kailangan sang lawas ta, not only for energy but for repair. Ha? Energy from carbohydrates, repair, makuha mo na sa protein for repair. And of course, for mayo ang imo yung mga ugat-ugat at then insulation and of course, energy as well ang imo fats.
0: So, kakatabuin na kung medyo hindi pisan ng imo nga kwan nga pancreas o guba
10: na ginawa yung mahal. Uh-huh. Pisan man siya sang una.
0: Uh-huh.
10: Galing abusador ka lang gidya.
0: Okay.
10: Kaya tapos mo yung kaong kanon, ha? Imnan mo pagin soft drinks. Ha? Tapos mo pagin sa soft drinks, ba dessert ka pagin?
0: Uh-huh.
10: Ha? Di kakaguba ang ginatawag nga parte sang lawas mo. sa parte sa pankreas mo. Ang unpermeable kaguba, amuning nga tawag nga beta cells mo. Ang beta cells mo sa imo pankreas, sa islet of Langerhans, amuning ang ga-produce ang ginatawag naton nga insulin mo. Your insulin, amuning ang ga-panubo sa blood sugar mo. Ha? Amuning siya ang ga-dulong, ganubo ang blood sugar mo, kay ginadulong niya ang ginatawag nga kalamay sa imo dugo, ngalin sa imo carbohydrates into your cells para mausal as a source of energy. Ay ni man ang ginatawag nga aton pancreas ga-produce man siya sa ginatawag nga gapadamo sang sugar mo, engineer kabalo kasi na. Ga-produce niya sang isa pagi ko hormone called glucagon. Ini ang glucagon gina-release niya sang lapay mo kung nubo ang imo blood sugar, converting those stored energy in your liver into sugar again.
0: So may ang backup niya, ginakuha niya, ginagamit niya.
10: Amo na gani, kung tama na kadamo sang imo stored energy, gi-fats na siya. And of course, ang aton pancreas also needs rest. That's why da gasulod ang gatawag nga D3 bio. First and foremost, ano bala ang ginaubra sang D3 bio in basically maintaining your pancreatic health. Una-una yung ginatag is energy. Energy gid. Because we eat carbohydrates for energy. Well, there's an alternative source of energy na coming from medium chain fatty acids nga makwa mo sa ginatawag nga D3 bio. Tungod sa niya cold press extra virgin coconut oil. This medium chain fatty acid does not need does not need your digestive enzymes. In fact, there are research and studies because medium chain fatty acid is a kind of fat. It needs lipase. Dapat, engineer. Pero, may mga studies nga makita because yung mga medium chain fatty acids are smaller kinds of molecule. Dutay lang ang lipase. In fact, it is also water soluble. Meaning to say, halos wala nag-uubra ang imo pancreatic cells in converting medium chain fatty acids ngalin sa D3 bio into energy. Simple hunta. Meaning to say, kung gainom kagili isang ginatawag na D3 bio, it will give you energy. Mas kung pagaling energy because it's faster. It takes only 3 steps compared to 28 steps sa imo kanon mikibiho, no? Meaning to say, D3 bio provides the body the energy you need. 2 to 3 capsules nga D3 bio, siguro, before ka mag-workout. Gusto ko ni advice kaday sir. Kay Sir Kevin Patilaw nga during the workout inom siya 2 ka D3 bio para to maintain his intensity or sa ilang workout, no? Because medium chain fatty acids are long used by super athletes to maintain their performance. So makwa mo na tanan sa D3 bio. Ang nami pagid, ang D3 bio has a specific antioxidant called ferulic acid. Ferulic acid is a powerful antioxidant for the skin. I mean, in fact, kung makita mo sa mga ginatawag ng mga beauty products, but ferulic acid nga makita mo sa ginatawag ng cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 bio is also known as a pancreatic cell protector. It specifically protects your beta cells. Dumduman nyo itong beta cells. Ang beta cells nyo to,

0: Isakto nga movement sa serboy, makafunction siyang isakto. Di mag-inom ka D3 bio, kinanglan man tubig, serboy. Amo ni kinanglan ta, stay hydrated ang imulabas para mayo ang output, serboy.
1: Of course, the water is really important. In fact, how important is water? Ma off topic ta ha. Ito accommodate sa question ni engineer, no? 70% to 80% of our body is water.
0: Okay.
1: So if you deprive your body of water, you deprive 80% of your body what it really needs. Ganito. So dapat inom kagid ya tubig.
0: Tubig.
1: Di niya kasulod ang D3 bio, no? Even though D3 bio is not a water soluble it's not a water soluble what they call this
0: supplement
1: because it's really oil, good fats. It basically also helps your overall to a different way naman, no?
0: Correct.
1: So hindi mo makita. Grabe ang patalang. You know? So, di mo makita nga, nga tawag nga ang D3 bio, going back to pancreatic health, is really important. Ang last nga gintandog, it helps your pancreas against harmful microorganisms. Secondly, it provides energy to your pancreas para hindi na mag-ubra ni tamang ka-ubra. And second and thirdly, it also protect your pancreatic health through its ferulic acid and as well its gallic acid against oxidative stress. So, ang damantang lapayta, remember, ang diabetes, ang pancreatitis are one of the perennial problems, no, if I may say so, sang aton nasyon, no. Damo kaya diabetes, damo kapatay sila tulog, no. Kaya remember, inilang ang pancreas, ha, inilang organ na engineer, kag Sir Kevin, that has the ability to eat itself. Ha? While namin ginakaon sa pancreas ang yalawas, kay tungod, garili, hindi pa ni active ang enzyme,
0: uh-huh,
1: na like sample protease, nga maghalin siya, ga-activate lang ni, kung makadto na sa lugar, nga dapat sa ma-activate, na makatunaw protein. But once that route ma-block nga alin sabi sa pancreas mo, ma-release sabi protease, kaya hindi sa kagwa, may blockage na, sobra siguro sa cholesterol,
0: okay,
1: sobra ka talaga, kanon niya ang iyalawas. That's why kakapatay ang tao sa pancreatitis. So, andamanta na, no? Huh? So, I think pancreatitis deserves another topic sa next na episode.
0: Mm-hmm.
1: But right now, ha, kailangan mag-D3 bio para mo kampyon ang pancreatic health mo, kampyon ang pag-produce sa imo insulin, kampyon ang pagsuporta ta sa aton lapay when it comes nga makapahuway ni sa iya obra, no? So hindi lang kontrat lang kaso ubos ipon kagilanat ang D3 bio when it comes to your overall health including your pancreatic health, ha, dali ka mag-ayo kung naka D3 bio.
0: Okay, nami sang topic ni Sir Boy about overall health.
1: Crossover naman.
0: May mga gamay lang ng adlib, Sir Boy. Ang purpose lang na yan, parang may pitik wala, Sir Boy.
1: Yes, General.
0: Okay, proceed na kita. Dapat naman kita maligo, Sir Boy. Dapat moisturize ang aton nga skin. Magamit kita sang DTX Beauty Soap. Namigid ya kung moisturize ni mo skin mo, danlog wala, kag tinlo, kag medyo... gasanag bala, Sir Boy,
1: the secret skin for young skin is moisture. Dapat well moisturize ang imo skin,
0: correct,
1: no?
0: Correct.
1: So dapat ang imo habon, your cleaning agent does not only cleanse your skin of dead skin, ano pagid sa mga tawag ng mga higko ngayon na, dapat may moisturizer man, no? Only tanan nga makita mo sa DTX Beauty Soap ang habon nga kampyon ng antimicrobial properties, kampyon man ang beauty properties. May VCO ini nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, mga punggod muda, matamat na magkakas kung naka DTX Beauty Soap ka tungod sa VCO content. Ang pagbaho sang lawas mo, madugay ka man magbaho sang lawas, kini nga VCO sa DTX Beauty Soap kina tap na yaman ini, ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Talking about health beauty properties, may papain nga gapaputi sing imo skin, ha? May ara pag ginatawag nga whitening amplifier ang DTX beauty soap kay may gitawag nga guava extract extremely rich in vitamin C that whitens your skin para layo ka sa

0: natawa para ma-maintain mo gili ang imo ginatawag nga whiteness. So kung gusto mo antimicrobial soap, beauty soap roll into one, mag DTX beauty soap ka na.
1: Pero sa kuan kinanglan taman partner ni si Sir Kevin ining aton mga deodorant bala nga ginaba bagnos ta sa aton nga ilok ining Klinika Dio Fresh.
2: Yes, engineer, ang pinaka best gid nga self defense no, mag
1: judo.
2: So ang pinaka best nga self defense no, mag Klinika Dio Fresh. Ang Klinika Dio Fresh, isa ka natural Dio roll on, himo sa tatlo ka natural oils, may castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil nga ginapatay ang kagaw nga nagapabaho sang imo nga lawas no, especially sa imo kilikili nga part. So mag swipe to the right, swipe to the left with Klinika Dio Fresh.
1: Sige, sige, pero kada agaga pangapig kaya Sir Kevin ako ya. Panay given na naga pangapig kuya, ang kape ko nga ginagamit is DTX coffee mix. Nami sang aroma yam. Kaysa pa may chia seeds ini siya nga nagatinlo sang imo nga sulok-sulok mo nang hambal nila permi. Kung naga DTX coffee mix ka na, naga kape ka na, naga detox ka pa.
2: Mm-hmm. Pero ang gusto mo ya, engineer, ang kape nga may aras ang double dose of antioxidant.
1: Okay.
2: Kaga ang sweeteners nang hindi makapasaka sa inyong mga blood sugar level.
1: Stevia.
2: So mag DTX premium coffee ka na, kay DTX premium coffee, may DSE kaganoderma mushroom plus stevia pa ang sweetener, engineer. So sa mga taas da ang blood sugar level, amo gining nami nga kape para sa inyo, DTX premium coffee. Hindi lang kay may diabetes do, kundi man pati mga may high blood, amo ning nami nga kape sa inyo, makabuli gini sa inyong DTX premium coffee. Pero kung gusto nyo permi ka mo nagayo home, layo ka mo sa stress, dapat inyo kape prebio coffee. Kaya prebio coffee ang kape nga mayroon sa probiotics nga naga bulig sa paghimo sang aton nga happy hormones sa aton nga tiyan, good for our brain para always active ang aton nga brain, always alert, kag syempre nami ang aton nga memory kung naga prebio coffee kita. But speaking of probiotics, may Klinika Probiotics kita, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Kung may problema ka mo sa inyo nga mga digestion, may constipation ka mo, diarrhea, or even ginatawag nga mga bloatedness or
1: mga hanginanginda
2: sa inyo nga tiyan, mag Klinika Probiotics ka mo. Ang nami pagit sa Klinika Probiotics, kay isarang ka mo proteksyonan again sa pagdevelop sang colorectal cancer, kung sa mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection, amuning solusyon sa inyo nga problema ang Klinika Probiotics, kay basikulang lang kamo sa good bacteria. That's why nagabalik-balik inyo urinary tract infection. So para sa mas ginpabakod nga probiotic food supplement, mag Klinika Probiotics.
1: Okay, okay, no? Pero kinanglan energize mo kita, mag-extend food supplement kita, adlaw-adlaw. Para lang hindi ka mauya kay misis. Uh-huh. Pag pang-wit ni misis, reading-ready da yun. Uh-huh. Ikaw na lang na-surrender mo.
2: Mag-extend food supplement engineer, no? Uh-huh. May maca root kag clavo waska, bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagahatag sang extra energy para sa extra nga performance, no? So extended ang quality time with extend food supplement.
3: Okay, si engineer ka, no? Una ka extend, you feel young and you perform young.
0: Talking about blood supply, ito kung gusto mo nami manimo blood flow, ha?
1: Okay.
0: Magpamasahe adlaw-adlaw. No, ang sekreto sa ginatawag ng pagmasahe, syempre ang pagmasahe si imo.
1: Okay.
0: Pero ang second nga sekreto da, ang balanyos nga ginagamit, dapat kampyon.
1: Okay.
0: Ang ginagahatag nga ginatawag nga hagod sang init sa imo da mga tired muscles, sa mga kasukasuan mo da, dapat naka DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? Nami niya ang ginatawag nga init nga natag sa likod mo, engineer, habang ginabanyo si Simon DTX liniment oil. Ang aromatherapy mo, ang aromatherapy pa lang sini nga masimutan mong baho sini nga relax ka na ya.
1: Okay.
0: Ha? Ang nami pagidni, kimo usahan mo ni kung gabiyahi ka, kung may biyahi hilo ka, Amunin nami mo simut-simutan ang DTX Linmen Oil para madunga, madula ang lingin sang ulo mo. No? So kung gusto ka bala Diyos na anytime mausan mo, bahala ka na kung ano, paano mo nausan, sa imo pagmamasahi, o gusto mo lang ma-relax ang imo brain, para simut-simutan mo ni, mag-DTX Linmen Oil lang sana, oil ng bayan.
1: Okay, wala na chimpo. Sir Kevin?
2: Yes, sa mga suki na itong ngatig palamati, madamo kayo salamat sa inyo padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa itong programa. Informasyon sa ikayong lawas, di rin nyo lang na mabatian sa kampiyon nga estasyon. No? Kag para sa mga dugang nga informasyon, magkadto sa amon Facebook page, Klinika de Alternativo, kag maghalonggid ka mo sa peke, no? Para makasigurado nga urig kag aprobado sang FDA ang inyong mabakal nga produkto sang Klinika de Alternativo, magkadto sa clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar. Para sa address again, no, ara sa aton nga Facebook page, kag available man ini sa mga pili nga mga pharmacies lapit sa inyong lugar. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
0: I just want to say first and foremost, congratulations no sa ako na ano brother-in-law kay RG no, may for be graduate engineering, ha, manukuha di board. So congratulations RG Bandola, and of course congratulations man again sa ako ni Nablos no, late ni siya nga pagbati, pero congratulations Dr. Mark Yulingo for another doctor in the family. Thank you, congratulations Mark, and of course no, welcome home kay GG Bandola nga akong sister-in-law. Hindi kayo maglipat, mag DTX 500 para kampiyon ang ginatawag nga cellular health, kampiyon ang skin, kampiyon ang ginatawag nga pagbato sa ginatawag nga oxidative stress nga kapatigulang sa dawas. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang immune system, palayo sa masakit. Mag Eye Care Gold para kampiyon ang eye health, and of course mag Eye Care Drops para pangtantidlo sa inyong mata everyday. And of course, ang pinaka-importante, basta kontrata ang kaso, ubo, sipon, kagilanat, ha? Pag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Saluetang Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, mayong agaman sa mga senior citizen dala sa Barangay 35, nag-kwan sila subong, nag-organize sila subong, Sir Boy, kag nag-himo sila gamay ng mga program. In behalf ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, of course, aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kung aton Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat ninyo paupod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ano ba lang may nagtirway sa Senado? Wala gi sa kunugin kamusta sang iba niyang upod, kun bala, okay lang siya.
3: Ti ikaw, Yaboy Ramon, kamusta ka?
2: Oh, kag nga ako yung ginbamangkot mo na busaw.
3: Ati kay basi maghibi ka man, ah. Senador gani, gahibi ko nindi pagkamustahon. Ti ikaw, blabasi ko na mo mlahaw.
2: Ati nunto, niya imo ya, boss.
3: Ati, basta ha, okay ka lang, Boy Ramon, ha?
2: Okay lang, kuya, boss, ah. Ikaw, ya, boss, kamusta ka na?
3: Are, daw mahibi na ko kung hindi mo paman ko pagkamustahon.
2: Alam sa tatayin, no?

0: Okay, class. Let's continue our activity.
1: Wow! Ang mga breakout sa mga classmates namon, ma'am.
0: Ay! Kurik kagid, kulatik ko!
2: Miko? Mik? Nga, ginambal mo ginaw?
1: Masakay na kayo mamburak tayo, Mika.
0: Okay, next! Ikaw na, Linilita?
2: Dere, si Linilita na.
3: Hello, ma'am. Hello, my classmates.
1: Hello, Linilita. May balanyos ka nang kadala?
2: Hello, grabe ba?
3: Sorry, nabilin ko sa balay kulatiko.
2: Nga mo nang pamangkot mo siya, Magaw.
1: Kabalo ka naging niya bilog, sinat niya nga pamilya, Meg. Gapang obra niya, balan niyo si Meg.
2: Gali ka, Meg.
0: Okay, sige na. Proceed na, Linilita.
3: Ma'am, ayakon balay. Ang damo-damo ni bodega kay factory. Kay plano ko maobra kami mga balan niyo.
1: Eh, Meg, kundi insakto ko ya. Unahan ko liwat si Mamik, ah.
2: Wow! Pero ikaw si Linilita.
0: Hala! Amo man na tani, hambal ko. Naunahan lang ko ni Kulatiko.
1: Kita mo, Meg? Naunahan ko si Mamay.
2: Oo, oh, man yan eh, Meg.
0: Wow! Ka mga namis ang inyo mga drawing. Kag mga inyo nga gin presenta dire kanami git sang presentasyon.
1: Meg, makibot na nakaroon si Mamburak dahil sa aton presentasyon, Meg.
2: Amogin, Meg, eh. Baskog, baginiya ka daan ang aton niya.
0: Okay, next. Si Elmerito.
1: Oh, ano na siya, Meg?
2: Si Elmerito alias Toto Dako Butkon.
4: My God,
2: karan na siya.
4: Si Elmerito.
0: Oh, man. Dali na dire, Elmerito. Ikaw na.
2: Elmerito, yun mo na.
5: Ma'am?
1: Meg? Elmerito, gali ang alam nga tood ni Toto Dako Butkon.
2: Guru, Meg, eh. Kaya paglawag nga Elmerito, nagkindog siya, dugay lang alam magpatunga.
6: Ma'am, aari gali akon nga na-drawing, oh. Akon talay nga may laboratory sang mga rockets kag missile.
0: Ay, wow!
6: Eh, kung sino man nang magdaog-daog sa akon, paluparan ko rocket or missile. Nga ang ilang mga balay, ma'am.
0: Ay, abaw!
1: Alam, Meg, dalong pag niya kay Toto, nakobot, Miguel.
2: Gani man, Meg. Sadya-sadya pag inisaya.
1: Wow!

daw gina-stress ako sa ginahimo ni Arlan Cayetano. Baw Cayetano ka. Ikaw gid ang gabalabag sa akon mga handom. Ha? Upod sa imuduse kasutab ng mga sumulunod. Hindi ka mo madala sa binalita, ha? Base sa kinasway, madala ka mo, Ikaw man, Bunggago, ang imuwaran sa INC o kon incorporated, manugwa naman, ah. Hulat-hulat ka lang, ah. Kag ikaw naman, Dante, manguligta. Hulata ang plunder case mo, ah. Atong kwarta naging gasto mo pag eleksyon, ah. Makaladudla, gid ka mo. Kamu man, Ches Cordero? Kag Joel Villaluna? Involved pa ka mo bala sa flood control? Basi kung magkalaula ka mo. Kag ikaw naman, Unggoy Karsada. Kapila ka na mapriso. Wala ka pagid kadudlaan ba? Basi kung mabalik ka naman sa prisuan, upod kay Bung Revillame, kag magsaot ka mo nga dua budots to sa sulod sa ang bilangguan. Andam lang ka mo sa akon, kay may aragid ka mo agumon sa akon. Sa dinadahin nyo.

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: O te ano? May isugpon ka pa to sa istorya mo?
1: Ha? Ang sa din to, Boss?
0: Ato walang mga nagakatabo sa Senado?
1: Ato?
0: Oo! Kamusta na to?
1: Ate, 13 versus 11 Japon ah. Ay, huugali! 12 na lang kayang isa na.
0: Ate, basi ato sa sakoy ba?
1: Gano to sa boss?
0: Eh, ano pa ba kundi ka pa kuno-kuno nga bato eh? Basi blakon ga kupo to sa mga bato sa sakoy ba? Agod nga hindi sa madali mahadakpan eh.
1: Ay, ambot na sila da. Ginamat-amat sila ipit sa administrasyon, boss.
0: Ah, para guro wala sang kaapin sa Senado si Vice President Sara.
1: Ate, amo ginaplano nila ya, boss?
0: Ay, mas ginuna pa yan nila ang impeachment sang sa himuon tag 20 pesos ang kilo sang bugas.
1: Ay, gani man, boss, kapang gobyerno niya. Daw, ayaw ko na gani sa Philippines.
0: Oh, kagsadiin ka man bimakad to.
1: Mapanitirlans ko. Kay ato man to ang presuhan sa mga Pinoy nga nakasala sa Pilipinas.
0: Wah, sadya-sadyay, no?

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Matatak sa mga butika.
0: D3 Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Matatak sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanugos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! TDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanugos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
12: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko binaan. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C!
0: Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
0: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre!
19: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ga
9: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gaa. Gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
26: Extend Food Superman.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo nga tay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
31: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
33: Mahigro bala ang imo dugo?
34: DTX 500.
33: Masamit ka bala ang gina-allergy?
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
33: Nga sa masami,
34: amo naman
33: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
34: DTX 500.
33: Masalika DTX 500. E3 Bio.
35: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
33: D3 Bio.
34: Ang D3. Yung
33: may BCO.
34: Ang BCO.
33: Yung may D3.
34: D3 Bio.
33: With BCO.
36: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
34: D3 Bio.
33: Ang D3.
34: Yung may BCO.
33: Ang BCO.
34: Yung may D3.
33: D3 Bio.
37: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Rin ang bema, tita.
1: Balik na kita sa pagpilagat sa programa. Ang mga sutab sa fray kag negros.
0: What? Yeah. Aran na, abe, pamatian tang iya bagong programa, abe.
1: For the meantime, kita aray ang maging na obdaray sa kaginan tungod ang rinar na suspended.
0: Oh, na nasuspended ako.
1: Nasuspended siya tungod nga nadakpan siya gagahampang scatter samtang gap-grama.
0: Why? Grabe ba? Gamay lang sila, suspended ayon ba? Wala na na-explain na nai? Why?
1: Bueno! Bueno again. Sige na, plaster ka muna kay aray mga pangkulong dito lang ako ng aton mga headlines.
0: Pati sige, kayo pamatian tang imo mga headlines.
1: Sa ato una ka mga balita, mga pumuluyo nga wala gagalan sa walang gutom program, posible na lista sa mga patay gutom.
0: Ano? Tinunto ito?
1: Mga marites sa kalye, hatagan sa livelihood program para mabuhay na lang sa chismisanay.
0: Wala klaro ang balita nyo.
1: Mga tahor sa tongets, kagmachong, patayan jerseys ang aton gobyerno para kung magplastar sila sa labisa, naka-uniform!
0: Hiyogs! Do paliin nyo ng balita nyo, ha? Sadya-sadya, you know? Why?

0: ano man budad?
1: Paano taribayaan si Noli sa Old Sagay Mall?
0: Simple lang.
1: Ano na?
0: Lakata! Bayaan na lang di siya.
1: Paano na lang di si Noli?
0: Bahala na siya sa kabuhin niya.
1: Bada hindi taman ayan siya konsensyao. Ang buhat ko si Lingon hindi taniyain pag konsensyao.
0: Hindi man guro ah.
1: Guro man yay. Galing daw hindi taman siya mabatas nga bayaan. Basi maglala na gidnis siya.
0: Basi gani mayo na siya kung wala tadi kay maningwa man siya.
1: Ang lain lang daw kung hindi maningwa. Kag mapatuto na lang hindi siya sa igat sang bye-bye. Kag magpabuang-buang.
0: Hindi naman na siya pwede madala dito sa kalis ko. Kay budlay pag ito yung kadaan niyo. Madal man to siya.
1: Mugani na dito hindi ito sa magayo. Diriya may posibilidad pa. Basi dito, hindi lang sa magbuang. Mag-audit pag-it.
0: Ayan, no. Ayan.

0: Jupiter.
1: Ano man daday, Bantol?
0: Kamusta man ang imo nga paglibot-libot?
1: So far, okay man daday.
0: O tiyan, nagagwa man bala ang akong ngalan sa mga ulo istorya nga madalagan ko kagawad?
1: Gagwa man dada.
0: O tiyan, ano kuno hambal nila?
1: Manaog akong kung kagawad ka lang, dad. Kung hindi ka lang pagkortahon sa mga lideresta, madaog ka kinaya. Pero kung kortahon ka ng kuno, dad, bisuri kita eh. Perdi ka kuno, Japon.
0: Muna gani nga bantayan tagid maayo sa sininga eleksyon para magdaugid ko eh.
1: Si dad, anong plano mo kung madayon? Kung madaog ka barangay kagawad, ha?
0: Ti ano pa kundi pagdaog talon na yon kag ipakayo ang balay ta eh. Malon ko na yon sa akwan sa water bank, ha? Agud nga makabakal ta sang service bisan motor lang ah.
1: Amo na yada ng kampiyon, dad? Kampiyon niya nga plano, dad?
0: Gani. Tapos ipakayo tang aton gate nga taason bla para hindi ta kitaon sa sulod. Agod nga kun kagad nako, pwede ta panaguan ang mga pumuluyo nga nagapangayo.
1: Hala, sadya-sadya, no?

sunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque, musical score Carlos Bols Mundia, recording engineer Noli Aparecio, special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: through bio.
1: O si Karen, nadamo isang akon hair follow hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
5: Nagaburo ng akong ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akong panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
16: Klinika
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
25: Para sa matilo nga dugo,
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo,
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kaga kontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: Masalikan!
25: Epektibo!
26: DTX 500!
25: D3 Bio!
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio!
29: Ang D3 Bio!
30: Yung may VCO!
31: Ang VCO!
32: Yung may D3!
33: Mabagat sa mga butika!
34: D3 Bio!
35: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
28: D3 Bio!
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
32: Yung may D3.
33: Matagat sa mga butika.
36: K5 Galingawan Time!
37: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
38: Ano?
37: Siyempre, ambulansya.
38: Bakit?
37: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
36: K5 Galingawan Time!
39: You're listening to 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Puso!
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:38 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, maswerte nga hindi patal nga pilas ang naagom sa lalaki matapos siya ginbunos ang iya kaupod sa ilimnan. Iniyang natabo sa Barangay Malbog Estancia, Iloilo, pasado alas 2 ang kaagahon Domingo ng adlaw, Hunyo 14. Ginkilala ang biktima nga si alias June, 26 anyos, samtang ang suspect naman, amo si alias Bokbok, 20 anyos. Sila ang lunsay residente sa Barangay Balogo, Pilar Capiz. Base sa investigasyon, nagbaisa na ang duha. Sa diin wala nagintindihan ay kagulpi nagkuha sa kitchen knife ang suspect kaginbuno sa biktima. Sa karon na-locate na sa kapulisan ang lugar sa suspect. Kaginatinguhaan nga maistorya sa pulisang pamilya nga mag-surrender na ang ilang himata. Sa ilo naman kita sa Balitang Nasyonal. Yara sa biyente ka mga armas nga rehestrado kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang voluntaryo nga ginsungka sa Philippine National Police, kasunod sa pang-revoke sa iya firearm licenses kag registrations. Una diri ginpahayag sa PNP nga naglabot sa 117 ka mga rehestradong armas ni de la Rosa. Nahibaluan nga padayon nga nagapanago si de la Rosa. Bangod sa ginapangatubang nga warrant of arrest nga gin-issue sa International Criminal Court o kon ICC, angot sa maduguon nga war on drugs sa Duterte administration. Para naman sa balitang internasyonal. Hindi maglubo sa 12 katawang napatay matapos nagtibusok ang isa ka eroplano sa Missouri, United States. Sunod sa Missouri State Highway Patrol, natabo ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport. Lakip sa mga napatay ang mga 11 ka skydivers, kag ang piloto sang eroplano. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad sa kambangdanan sa pagtibusok sa eroplano. Sa karon nagapakigangot na sa mga nagakaigong ahensya ang mga pamilya sa biktima, samtang padayon naman ang investigasyon sa insidente. Ang oras alas 10:40 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang mas ginpabasko nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka K5, maginom na sang Mighty C para lawas resistant shadow get permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
5: Ethri Bio!
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy ka nunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
14: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Mahigo bala ang imo dugo?
14: TTX 500!
11: Masamig ka bala gina-allergy?
14: TTX 500!
11: Ang TTX 500!
14: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
14: TTX 500!
11: Masalrikan!
14: TTX 500!
11: TTX Coffee Mix!
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix,
16: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix,
16: mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
16: mabaka mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
20: Libre!
21: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
22: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
24: Yeah.

0: Estación K-Fi News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga, ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: katabo sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kong late dinner ka.
6: Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, D Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialista. And this time check is brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Chan, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Saburoso!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta na kamo daw? Welcome lang sa ato niya pagpanglagad. Ang sumong edisyon, sumong adlaw, Lunes naman o, Lunes, pizza kinsina sa bulan sang Hunyo, ang adlaw ni Manuel Do sa may mga sweldo. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna ng mga informasyon, mga balita, mga reports. Naton sini mga kaki 5 reporters. Nagikan sa ila sini ka mga areas of assignment. Nagapanguna naton nga balita subong adlaw. Good news ni para boss kay may ginaexpektar nga maga-roll back ang presyo sa diesel. Ang rollback kalin sa 3.31. 3 pesos kag 71 sentimos. Hasta sa 5 ka pesos kag 71 sentimos. Ang kada litro. Ang rollback was sa diesel, ha? 3 pesos and 71 centavos to 5 pesos 71 centavos. Ano na yung rollback sa presyo sa diesel? Samtang ang gasolina. Ang gasolina, kung mag-rollback, ay panay ma-finalize, kung mag-rollback, 32 centimos ang kada litro, pero kung mag-increase, 1.68, 1 piso and 68 centavos per liter. Ang diesel niya sigurado, rollback. Ang gasolina, ay pa. Kote, mayo ini yung balita kay base kung mag-rollback naman ini isang dako-dako. Kasi sa report nga nagkahilisogot na ang Estados Unidos kagsang Iran sang ginatawag nga matapos na tuldukan na pipintukan na ang pagpamumba sang Iran kag Iraq. Ay nagisog tanay na. Kagisog tanay na kagbermahanay ini sa Biyernes sa Switzerland ang agreement between Iran and Estados Unidos. Si bangkod sini pagkakasona wala na sang US naval blockade. Ang subong man ang paglibre agina sa Strait of Hormuz. Ang Pakistan nga mo ang nag-mediate, ang nagpatunga. Patunga sang Estados Unidos kag sang Iran na ang nagilisog tanay nga matapos na ang gira. Ang pagbukas ang Strait of Hormuz, offering relief to the global economy. Matapos ang tatlo ka bulan since adtong February 27, 2026. Ang full details ang deal ang hindi pa available ang kopya sa mga katapos ang media. But masyado hindi pa clear kung ano ka dasig na mabukas ang Strait of Hormuz sa tanan-tanan niya traffic. Ang US previously nagambal nga medyo kakasunan nila ang naval blockade sa mga Iranian ports sa pagbukas ng Strait of Hormuz. Pag nagilisogot nga i-relax ang sanction para pahanugutan ang Iran sa pagbaligya sa dugang oil. Pag makabangon kay nagasikrutot ang ilas ni ekonomiya subong. Tikal na lang lang iyas ang Iran. Pero ti ang mga tao to nag-aantos. US President Donald Trump nang confirm sang deal na naghilisugtanay sila upon sa Iran. Nag-authorize siya nga tapuso na ang US naval blockade sa mga Iranian ports sa Strait of Hormuz. Kabay pang magabalik ang presyo at 30 pesos ang kada litro sang diesel kag gasolina. Kuni kampyon. Amo ini ang good news naton. Ati makabawi kita sa mataas nga presyo sang langis. Balik kita sa normal. Ang mga bawal ang mga ginadumilian sa idalom sang state of energy emergency o state of energy emergency nga gindeklarar sa to ni President Ferdinand Marcos Jr. nagapabilin kay wala pa ini mabawi. O, officially, wala pa ini nabawi ang declaration ni President Marcos Jr. sang state of energy emergency nga naghimo kag nagpatigayon sa mga security or sang mga tikang nga magkinot gasto ang gobyerno sang Pilipinas. Oras sa aton nga pagpangalagad, las 11:12 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balita naton sa kinaburigal sa mga politika nasyonal. Sulo diri sa informasyon nga tatlo ka mga senador. Ni subong 12. May balita nga tatlo ka mga senador will make the talon o kon magalumpat sa pader. Alin sa minority to majority o kon ang ginatawag nga Gatsalian Block. Kon mag-convene ang sang special session ang Senado subo sa Miyerkules. Ngadlaw, may subong gina-expectar nga i-anunsyo sang Malacanang ang ginpatawag nga special nga sesyon ni President Ferdinand Marcos Jr. agudto magtalakay sang supplemental budget para sa mga biktima sang linog dito sa Mindanao. Ang tatlo ka mga senador ang ginaexpektar nga makabiya sa Cayetano Group na konsadiin ang Gatsalian Block will have 15 members. O kon madayon initi 15 ka mga membro, 15 ka mga senador will be more than enough sa pagpamtang pag-instular official sa kay Senator Sir Win Gatsalian bilang Senate President. Kag kon magtalon abi magsailo maglumpat sa piyak na bakod alin sa court ni Cayetano pakadto sa court ni Gatsalian. Di makinsi na sila. Pot silingon kung kinsi, isa na lang ang kinanglano nila. Kon madayon ang trial, Senate trial sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Sino ining tatlo? Ang isa dira ang balita nga si Senator Joel Villanueva. 3C plus 2 pagid. Sino ang 2? Ang 2 bala ang mag-utod niya babae kay lalaki. Amo inang aton sini bantayan. Bantayan ini kamo mag-untat sa pagbantay kay mientras tanto magabantay man kita. Kinsi ha? Ikon numero nga maka-impeach kay Vice President Sara Duterte. 16 ang kinanglanon. Ikon 16 ang kinanglanon. Isa na lang ang idogang. Kung gusto gin nila nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Oras ato nga pagpagalagad, las 11:15 na. Las 11:15 na. Padayon kamo nga nakapamati diri sa 11 Mbps. Ang ining ginaasahan nga iga-anunsyo sa Malacanang subong adlaw ang special session ginpatawag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ibantay naton ina ha. Iti subong ko nung adlaw. Ika-anunsyo ini. Samtang sa iban pang mga berita, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang iya sininga kampo nag-surrender sang 20 ka mga posil. 20 ka mga posil pa lang ang na-turnover ni si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iti kabalo kita. Sa nagligad to, sa nagligad niya bulan sa Mayo, ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang nag-revoke sa mga license to own and possess firearms as well as registration sa 117 sa mga posil. Amak mo na ang 117 sa mga posil ang gin-revoke sa Firearms and Explosives Office. FEO sang PNP 117 ka mga narehistro nga po sila. Sa 117, 20 pa lang ang gin-surrender. Ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police dito sa Davao City. Eh, di kwan pa, damo pa. May pila pa, kaya 117, 20 pa lang. Damo pa ang mga posil. Ang inog-surrender ni Senator Bato de la Rosa. Kayo ay nasa sang lisensya mo, gin-revoke na. Samtang sa katapusan naton niya mga balita nasunal. Ano ko no, si Albay Representative Joe Salcida, magapungko bilang sekretary sa Department of Finance. O, ibantayan ta niya, kung magapungko, ginman siya, kagayapuhin, ginman siya ni President Ferdinand Marcos Jr. na sekretary sa Department of Finance. Iti temporaryo lang dira si sekretary Frederick Go. Agin designate sanggin appoint sadto sa Secretary of Finance kagin pamtang bilang Executive Secretary si Secretary Ralph Ricto. Ang balita nga si Congressman na Joey Salcida magapungko bilang Secretary sa Department of Finance samtang si nakabalik bilang DILG Secretary si Secretary Binhur Abalos. O, mabalik siya sa DILG si Abalos. Samtang si Secretary John Vic, John Vic Remulla. Ang mangin secretary kuno sang kwan sang Department of Public Works and Highways. Samtang si Secretary Vince Dizon sang DPWH. Nagapungko bilang sekretary balik sa Department of Transportation o kung DOTR si Secretary Vince Dizon. Nagsamtang sa DICT, matunog man ang ngalan, Department of Information and Communications Technology, na magapungko si Secretary, former PCO Secretary Edwin Lasierda. PCO Secretary ni siya sa panahon ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Oras ato niya pagpangalagad last 11:20 na. Sabi ang linog na natabo kagabi sa kagaho, no? Sabi, nagadamo-damo sang linog na nabatyagan. Kainas ang kagahon ti linog gintudlo diri ang epicenter niya sini dito sa Banuas ang Anani sa probinsya sang Antique.

Grabe nga paga, tayog. Kahit kita nga daan, may mga pobya na bala kita, no? Pag tayog lang gani, damo na yun ang reaksyon. Pag nagkakulba kita, kung mag-tayog, maglinog, pareho sa natabo sa dito sa Sock Sergeant la. Ang Sock Sergeant amoning South Cotabato, Sarangani kag General Santos City. O Sock Sergeant dito sa probinsya sang Sarangani. Sa South Cotabato, North Cotabato, hasta sa General Santos City. No? South Cotabato, Sok, ang Sok ni South Cotabato, ang Sar, Sarangani, at ang Gen, General Santos City. Amo ng Sok Sergeant ni Sarangani, probinsya sa Sarangani, sudad sa General Santos, sa mga kabanwanan sa South Cotabato, Gintayog, ang 7.8 ang magnitude nga linog. Eh, damo, kalitan to. Ang balita, kag-informasyon nga nabaton ta, diri sa aton mga 15 kalinog ang nabatyagan kagabi.

kinsi kalinog, ha? Grabe nga tayo uganay nga hulat-hulat, hulat-hulat, yung balik-balik, guro, kay Five Lawrence, no? Eh, kadamo, isang linog na tabo, no? Andamo nga linog, bulos-bulos, bulos-bulos. Pagtapos, isang matayog naman liwat.

0: Eh, amo ini nga ginakakulbaan sang aton makuturan. Basta maglino gani ba damo. Gida na baga batyag kag damo. Gida ang apektado kag nakulbaan ang mga call center agents naton. Ang nagpananaog sa mga matagas ng building sang pagtayog kagabi, hamak mo na nga 15, sunod-sunod. Ang pagtayog nga ang epicenter dito sa Banwa sang Aninie sa probinsya sang Antique. Sunod-sunod ha, 15 ka pag sunod-sunod nga pagtayog. O nagit nga na tabo, mga alas 9:06 kagabi. Hasta alas 10:22 kwani 4.2 alas 9:51 2.5 alas 10:31 2.2 magnitude. Grabe nga sunod-sunod ni asas kagahon nga nabatyagan na pag sunod-sunod pagtayog sang aton sini nga isla sang Panay kagabi. Dugangan tani karon ha sa dugang naton nga mga impormasyon ka mga balita. Diri sa aton sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps pagkatapos gid lamang sini. Standby na mga ka K5.
1: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3! Mabakas,
5: mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabagas,
5: mga buti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka.
10: Mataas bala ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
11: Magalingin bala ang imo nga uno?
10: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
11: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Biote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biote. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
13: Mga butka!

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik pumso.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo.

Ang ining pagpangalaga naton, ginaagda na gid naton ang mga running enthusiast na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa Buloligan na pagahiwaton sa Hulyo 5 dira sa Sunset Boulevard. Kani magparehistro na, may yara sa 3 ka mga kategorya. May 10 kilometer ang registration fee niya is 999. Ang 5 kilometer is 699. Kag ang 3 kilometer 499. May duwa ka pamagi nga magparehistro. Una, personal nga magpadulong diri sa K5 News FM Iloilo. Studio nga ari diri na pamtang sa 4th floor. Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man sa online registration. I-check lang ang page ng K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma. O kung sino man nga imo kilala na magtambong, magupod sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. May nagahulat nga mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan nga mga pumalasakop.

Ang ining porsyon ginadulong man sa inyo sang DT Clinica de Tribayo de antiviral kay kagan antibacterial specialista. Malikawan nato ang trangkaso hilan at sipon kagubo. Kung nagainom kita sang DT Tribayo adlaw-adlaw bangod sang iya sining extra virgin coconut oil naging pamanan sang vitamin D3 na ginapatay sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sining kalawas. Subong kay nagaulan-ulan ha. Dapat dira maglimpyo kita permis sa aton sining palibot. Ang mga nagakaya pakulbon ta parang hindi pagtiniran sang tubi. Ay ginatinaran ina kag ginapamuaran sang lamok nga may dala sang dengue virus. Ilabinagid ko nag-i-star kita sa mga balahaon kag matubig nga lugar. Nga paborito gid balayan sa lamok ka taas ang aton hilanat. Kag may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag pananakit sang kalawasan. Ti ina dengue na ina. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka gani maginom ikaw sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga rin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapa namin iman sang D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapa namin iman sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sang dengue. Tiluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga magstack sang tubig nga walang sang wala sang taklob sa aton mga puluyan para nga hindi pag-istaran sa lamok. Kag mag-inom sang D3 Bio para malikawan ta ang makamamatay nga dengue. Kag para hindi kita magmasakit, mag D3 Bio kita adlaw-adlaw kag parisan naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, subong adlaw Lunes kag Miyerkules. Samtang sa Miyagaw, aradira na pamtang sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check up dira kada Domingo. Samtang sa Kalinog, aradira sa Cusbert Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check up kada Webes.

Ag sa miag kag sa Saran, Northern Iloilo. Ara dira namtang ang bago nagbukas nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, nga ang mga balita naton nga pagkadalon dugay-dugay, ginadulong sa inyo sang Red Horse Super, ang siyat ng trupa. Samtang sa mga balita, subong, diri sa aton sininga pagpangalagad, gina-istoryan subong sang ang proposal bla ni City Councilor Miguel Trinias nga car free Sunday dira sa Sunset Boulevard. Kada Domingo kuno wala sang salakyan nga makaagida. Kahit i-concentrate kuno ina sa paduging duging-duging. Parang nga maka-walking kuno eh. Na no man nga dapat ani. Una-unaon man naton anay antes kita magduso sa mga bagay. Tunan naton lanay nga hindi nga kay kadlawan kita. Number one, ang paggastos ang billions of pesos. Billion of pesos ang gasto na damo. Unang ginponduhan ni former Senator Franklin Drilon. Kagin dugangan pagidpundo, kulang mo. Gin dugangan pundo dira ni Congresswoman Julian Barunda sa Lone District sang Iloilo City. Ang number one nga purpose nga gingastuhan ini sang billions of pesos nga kwarta sang gobyerno, pinaagi sa buhis sa mga trabahador, mga negosyante, ordinaryo, mangranon nga mga tao. Amo nga mga decongest, mabuhinan ang paggutok sang traffic sa distrito sa Molo, Arevalo, pagkanto sa Southern Iloilo, kag subong man, pagkanto sa probinsya sa Antique, gets nyo? Ang purpose para ma-decongest ang traffic, ginatawag ina nga bypass road. Ako na rin ikaw sa La Paz, Aro, sa Mandurriao, or sa city proper man. May agyan ikaw, may opsyon ikaw nga agyan para hindi ka magutok sa traffic. Kaya mo inang Sunset Boulevard. Kaya ang Sunset Boulevard, ara ina siya kundi Mega World. Itan nyo ng Petron Gas Station. Sa likod niya sina, amo ng puno-puno gidsang Sunset Boulevard. Asta gidi na sa nasakupan sang Barangay Kagbang. Sa uton, kag sa punta pagid, pakantos banwa sang uton. Ang purpose to decongest the traffic. Mabuhinan ang traffic sa Molo, Arevalo, pagkanto sa Uton, Southern Iloilo, Kagantike, tigindra ka na magi. Ang dalan niya na, 4 lanes. 2 lanes halin sa Southern Iloilo to Iloilo City. 2 lanes man halin sa Iloilo City, pagkanto sa Southern Iloilo to Antique. Amo kaninang purpose. Ipasiray mo kada Domingo. Ano man, why kamo, why nagit kamo sa nadumduman nga mga bagay para nga istoryahan lang kamo? Ang purpose gani, gingastuhan billions of pesos nga buhis ang tawo para bypass road, para ma-decongest ang traffic. Kalapad na may Esplanade 1, may Esplanade 2, may Esplanade 3, may Esplanade 4, may Esplanade 6 na kita. May La Paz Plaza, may Aro Plaza, may Mandurriao Plaza, may Molo Plaza, Arevalo Plaza na kita, naging pa-kampyon, ginpatahom ni Mayor Jerry Trinias. Kang purpose na, hindi lang pungko ko lang na, kundi walking-walking, kita mo sa Aro Plaza, subong kita at nadakadaga. Sa mga plaza naton, public plaza naton, subong damo na nag-walking. Hindi pagkita mo kontintos na, ang dalan na niya. Why nagit ka mo sa nadumduman niya mga bagay para istoryahan kami? Boy, be lamutak your otok, be. Nga ang the very purpose, ingastuhan billions of pesos para ma-decongest ang traffic. Bypass road, hindi nga
Ang purpose para nga mag-walking, may ara na gani ka mo sa porsyon. Kay kung ginimot niya na nga 3 lanes, sa piyak 3 lanes, pag sa piyak, kapag na inami, pag itani. Kaya guwaya gani, subong 1 lane lang kay ti ang isa ka lane ginaparkingan. Hindi pag ito mo kontento sina. Ito kagwab lang ma-defeat ang purpose sa ginatawag nga bypass road or to decongest the sun traffic from Iloilo City to Southern Iloilo to Antique. Tapusan ipasira mo imuya kada Domingo. Tamo na sang lugar nga maka-walking kita. May diversion road kita dao. May bike lane dira nga ang iban nga mga nagasakay sa bike. May magani kagi da. Pero nakapasar na ini sa first reading. Pero ti daw mapatawag pa sa public hearing. So sa sinod dira nga magpamatok, dapat nga magpamatok kamo. Eh budlay na yan ang purpose ng dalan niya. Kung saan ni gareklamo kita nga ang diversion road sa Bado kag Domingo may fun run. Dapat ang fun run dito na naibutang sa Sunset Boulevard. Ang main nga highway sa aton din ang diversion road. Nga nagkakabuisit ka aga pa kung may fun run. Kaya nga ah, disturbo sa traffic. Di dapat na nga magpamatok kita sa dapat ng pamatok. Kag dapat nga konsultahon sang maayo ang mga pumuluyo. Sining proposal. Proposal pa malang ni, pero dapat nga magpamatok kita mo kung gusto niyo eh. Ay may ipatawag pa man kuno sila nga. May tawag pa man kuno sila nga public hearing sining pag butang pagpamtang sa Sunset Boulevard nga car free Sunday. Kada Domingo malang, pero te nga ang isira ginaton abi. Kay kung tanawon mo gani dira kung mga weekend aga kagapon. Ang Sunset Boulevard nga ini, imbis nga 4 lanes, 2 lanes na lang. Kaya nga ang nambal na ton nga, ang 1 lane ginaparkingan. Sang mga naga-walking, mga naga-jogging, naga-exercise dira sa area. E kung Domingo, ipasira mo pagid, kundi ma-defeat ang purpose. Nga ina, isa ka bypass road, bot silingon sina, dalan, para ma-decongest ang traffic. Kag ang purpose na amo inang mga pundo nga ginpa-construct ina alin ina sa ginatawag nga road user tax. Teko ni ma-defeat ang purpose road user tax alin ina sa buhis ang mga tag-iya sa salakyan nga nagaparehistro. Amo na may MBUC kamo bla sa registration sa inyo salakyan motor vehicles user charge or road user tax. Ang purpose, dalan, hindi kay, dira kami exercise, kay sa piyak, kag sa piyak, kalapad pa kanil isang mag-walking-walking kada, kag mag-jogging kada eh. Muna ganit ng balta, instead nga 4 lanes, ang 2 lanes na lang, kay ang both sides, piyak kag piyak, ginaparkingan ti, imbis nga 2 ka lane sa pagkanto, 2 ka lane pabalik, nangin 1 lane na lang, kay may ginaparkingan ang both sides. Kundi, hinay kag ang ginatawag nga hindi kakadali-dali kay ang purpose sina gani to decongest sang traffic. Eh paano dumiyan ni man sang gusto be ang mga ginaduso nyo nga mga ordinansa. Okay lang na yung mga ordinansa kon mga resolusyon nga ginapasar nyo da na hindi makaapekto kag wala sang reklamo nagikan sa publiko. Mayong udto lang dira sa aton sini mga live viewers sa baya on air kag online kay Sir Arman Bakugoay kay Sir Helmer Pilisidario kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong kay Ma'am Winifreda Sarmiento kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore kay Ma'am Marita Lia Mitsilina sa Hong Kong.
kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Ma'am Marita Lia Mincilina kay Sir Fred Pascala Jocampo, mayong undogid kay Sir Robert Ligaspi. Kay Sir Glenn Amoroso. Sir Glenn Amoroso, mayong apongid. Sir kay Toto Rini Paner, mayong undogid. Standby mga kakipay ba, mabalik kita dukay-dukay. Nadugang naton yung mga informasyon sa mga balita pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kasang Mighty C Network News. Standby na mga kakipay.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
6: Ay,
7: ang mga lang nga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom di takes 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod maglinong ang kabuhi mo. Muna si Lingla sa Proverbs 17:22,
6: uh-huh.
7: No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
6: Ay,
7: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
14: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Mayang palaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
19: K5 News Philippines.
18: Sumasayo ang MITC Network News.
19: MITC Network News.
18: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at the affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
19: MITC Network News.
18: Headline.
17: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Pamasay sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik na sa 50 peso sa July 1. Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa focused operations. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon nalunod patay sa Hamtik Antique. Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ang kidlat sa Capiz. Pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig, Cagayan. 27 years old na lalaki nakuhanan ng shabu sa lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Samantala, isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. At guro pataya matapos painumin ng muriatic acid sa Bacolod City. Suspect na estudyante na haharap sa kasong murder.
18: MITC Network News.
19: MITC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
11: Cleared na sa anumang explosives ang Iloilo City Hall at Provincial Capital. Ito ay matapos nakatanggap ng bomb threat hapon Hunyo 14. Ayon pa kay Police Captain Melchor Tolentino, hapon na nang nakatanggap sila ng report pasado las 2 at agad na nagsagawa ng paneling ang kapulisan kasama ang Explosive Ordnance Disposal o EOD. Base sa investigasyon, nag-post ang isang Facebook account na si DJ Bobski Montero na nagbanta na lalagyan niya ng bomba ang Iloilo City Hall at Capitol. Matapos ang isinagawang inspeksyon at validation ng otoridad, wala namang nakitang explosive sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang motibo sa likod ng pananakot at kung sino ang nagpadala ng nasabing bomb threat. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Samantala, pamasahe sa Katiklan, Boracay, Motorbank ay babalik sa 50 pesos sa July 1. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
13: Ibabalik ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative o ang CBTMPC sa 50 pesos ang regular na pasahe sa motorbangka sa rutang Katiklan Boracay at vice versa simula Hunyo 1 ngayong taon. Matatanda ang itinaas sa 60 pesos ang regular na pasahe noong Abril 16 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo bunsod sa tensyon sa Middle East. Gayunman, nagpasya ang CBTMPC na ibalik sa dating halaga ang pasahe bilang tugon sa pangangailangan ng mga biyahero at commuter. Kasabay nito, ibabalik din ang mga discounted fares sa 30 pesos para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability or PWD na residente ng Malay, habang 40 pesos naman para sa mga non-Malay non na estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawang may CBTMPC discount card. Ayon sa kooperatiba, nakapag-issue nito ng 1,000 discount cards para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa Boracay at magdadagdag pa ng 100 cards simula Hunyo 1. Pinapayuhan ang mga interesadong manggagawa na magtungo sa opisina ng CBTMPC magpakita ng working permit mula sa Business Permit and Licensing Office or BPLO at magbayad ng 200 pesos na card fee upang makakuha ng discount card. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: At Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa Focus Operations. Ang Kampyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
14: Nakamit ng Bayawan City Police Station ang isang parangal matapos itong ideklara bilang overall number one performing police station sa Negros Oriental para sa kanilang Focus Operations. Ang nasabing pagkilala ay ginawad sa istasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joson B. Paralag, ang Chief of Police ng Bayawan, bago lang nitong Hunyo 11 taang kasulukuyan sa Sibulan, Negros Oriental. Bukod sa pagiging overall number one, nakuha rin ng Bayawan City Police Station ang parangal bilang best operating unit in the campaign against wanted persons dahil sa kanilang walang humpay na pagtugis at pag-aresto sa mga pugante at mga nagtatago sa batas. Kinilala rin ang istasyon sa pamamagitan ng paggawad ng Certificates of Commendations matapos ang matagumpay na pagka-aresto sa top 3 Regional Most Wanted Person at Top 6 Regional Most Wanted Person, mga tagumpay na may malaking ambag sa kapayapaan at seguridad ng probinsya. Personal na tinanggap ni Paralag ang mga parangal at kaniyang pinasalamatan ang sipag, pagtutulungan at profesionalismo ng buong puwersa ng Bayawan City Police Station.
20: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga Baka K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan na nalunod at patay sa Hamtik Antique. Balita hatid sa atin, Deka K5, Jojan Morillo.
1: Sa halip na saya, lungkot at hinagpis sa ngayon ang nararamdaman ng pamilya ni Alias Quirino, 52 taong gulang manging isda at residente ng Barangay Esliman Hamtik, nang malunod sa dalampasigan ng parehong lugar alas 4:30 ng hapon Hunyo 14. Sa impormasyong natanggap ng K5 News FM, pumunta lalaki sa kanyang pump boat, ngunit nang nasa tubig na ito ay nakaramdam ito ng purikat sa binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil sa malakas na alon, hindi na nakabalik pa sa dalampasigan ang nasabing persona. Tumagal naman na mayigit isang oras ang search and rescue bago na-rescue ang lalaki at dinala sa Pampanga. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
21: C Network News.
19: MyTC Network News.
17: Samantalay sa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ang kidlat sa Kapisa. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
22: Patay ang isang lalaki habang sugatan ang dalawang iba pa matapos matamaan ang kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Kapis, Sabado ng hapon.
23: Ayon sa ulat, nakisilong sa isang maliit na kubo matapos bumuhos ang ulan ang mga biktima na sina Alias Geoffrey, Ryan at Jory. Ngunit bigla na lang kumidlat at tinamaan ang naturang kubo. Matapos ang insidente, kagad na naisugod sa ospital ang mga biktima, ngunit napuruhan si Elias Ryan at binawian ang buhay. Sa ngayon, patuloy naman na inobserbahan sa paggamutan ang dalawa pa na nakaligtas sa insidente.
22: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: At pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig Cagayan. Balitang hatid sa atin, Deka K5 Justin Kiss.
24: Nakapagtala ng sunod-sunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atuli, Igig Cagayan nitong madaling araw ng Sabado, kung saan pinakuling biktima ang isang Ford Ranger na pagmamayari ni JR Bilas ng Tuguegarao City. Ayon sa PNP Igig Cagayan, pauwi na sana sa lungsod ng Tuguegarao ang naturang sasakyan galing sa Karatig na barangay mula sa isang lamay na makarating sa naturang lugar at doon na binato na naging sanhi na pagkakabasag ng windshield. Bago pa ang ginawang pag-report ni Bilas sa impilan ng pulisya ay may apat nang nag-ulat at nagreklamo ng kahalintulan ng insidente ng madaling araw na iyon. Nauna na naging biktima ng pamamato ang isang delivery truck bandang alas 2:15, Toyota Hilux alas 2:17, isang berde na van alas 2:30, isang Florida bus alas 2:30 at bandang alas 4:45 na madaling araw ay ang Ford Ranger. Samantala, nagkasana ng malalimang investigasyon ang PNP Igig para matukoy ang mga salaring responsable sa mga insidente. Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss. At para na rin sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
21: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: Samantala, 27 years old na lalaki nakuha na ng shabu sa lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Balita hatid sa atin, Deka K5 Shara Humilio.
25: Arestado isang 27-anyos na lalaki sa isagawang bypass operation sa barangay poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 14. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 27-anyos binata at residente ng Sitio Mandi, barangay Nagsaha sa sabing bayan. Sa operasyon, nasamsam sa suspect ang 2.5 gramo ng hininalang shabu na nakakalaga ng 17,000 pesos. Nakatakda naman sa paraan ng kasong paglabag, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 by Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. Kabuan detalye ng balita. Hatid sa atin ni ka-K5 Grace Belostrino.
26: Nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki habang nagtamo naman ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Nitong Hunyo 13, 2026, dakong alas 12 ng tanghali, ang nasunog na bahay ay ay pagmamayari ni Ginang Desilanggalot. Sa impormasyong nakalap, narinig ng mga kaanak ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo nang sila ay dumating sa sitio Puting Bato galing sa Kabayanan. Nang lapitan ang lugar, bumungad na sa kanila ang bahay na nilalamon ng apoy. Bago ang insidente ay umalis umano ang ina ng bata upang umigib ng tubig. Pagbalik nito, nakita na lamang niyang nasusunog na ang kanilang bahay. Halos masunog na rin ang katawan ng ina matapos nitong tangkaing iligtas ang kanyang anak na naiwan pa sa loob ng bahay. Sinubukan din umano ng mga kaanak na sumaklolo na pasukin ang nasusunog na bahay upang sagipin ang bata. Ngunit hindi na nila nagawa dahil sa mabilis sa pagkalap ng apoy, lalo na at yari sa light materials ang kabahayan. Itinuturong dahilan naman ang naiwan na apoy sa lutuan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: Mighty Scene Network News.
2: Mighty Scene Network News.
17: At estudyante na haharap sa kasong murder sa pagpatay sa isang guro sa Bacolod City. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
4: Naisampa na ang kasong murder laban sa 20 anyos na estudyanteng lalaki dahil sa di umano'y pagpatay nito sa isang guro sa Bacolod City. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima noong Biyernes ng gabi kung saan narinig pa ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng biktima. Agad na ipinaalam ng mga kapitbahay ang insidente sa mga tanod at dito na inalerto ang mga pulis. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahuli ang suspect mismo sa crime scene. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang suspect at ang biktimang lalaki dahil na rin sa request ng pamilya. Base sa aligasyon, pinainom ng muriatic acid ang biktima bago ito binawian ng buhay. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang motibo sa pagpatay ng estudyante sa guro. Para sa Mighty Scene Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
0: Mighty Scene Network News.
2: Mighty Scene Network News.
17: Mga K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na wakasan ang kanilang digmaan ayon sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kamakailan ay sa kanya magkakaroon ng opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa araw ng Biyernes para sa naturang kasunduan. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanyang post kung saan sinabi niyang kompleto na ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran. Nabuo ang kasunduan sa kabila ng airstrike ng Israel sa Lebanon itong linggo na umani ng matinding batikos mula sa Iran at maging kay Trump. Batay sa maunang ulat, inaasahang muling bubuksan ang Strait of Hormuz, tatapusin ang blockade ng US sa mga pantala ng Iran at palalawigin ang ceasefire habang ipinagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran sa loob ng 60 araw. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty Scene Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shusana, K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: 11 Mbps!
8: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps!
3: K5 News FM Flash Report.
4: Balik kita sa ato niya pagpanglagad. Arin ang breaking news na ito, no? Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpagwasang proclamation number 1318 ang nakatawag sang special session sa June 17 sa Miyerkules ng adlaw, June 17, 2026 ang ining presidential proclamation 1318 entitled Calling the Congress of the Philippines to a Special Session. Ti pagkaistory Andre, pursuant to the powers vested in me under Section 15, Article 6 sang konstitusyon, I, President Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, hereby call the Congress of the Philippines to a special session on 17 June 2026. Ang pagkaistoryahan diri mga kakipay, amoning mga masunod. Ang pagpasar sa mga masunod ng mga legislative measures, National Center for Geriatric Health Amendments ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education ang natawag nga GASP Act. Assistance to Individual in Crisis Situation o kung AX Act. Ang amendments ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict Affected Areas o kung GIDA Schools Act. Ang amendments ang masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Ang Anti-Political Dynasty Act. Presidential Merit Scholarship Program and such other measures towards strengthening sang social protection kag pag-uplift sang kabuhi sa mga Filipino people. Sa pag-convene, the special session is likewise called to allow sang Commission on Appointments to convene an act on appointments made to the Cabinet and Military and Foreign Service in accordance with the Constitution, applicable laws, rules, and regulations. Ang ining presidential proclamation signed by President Ferdinand Marcos Jr. by the President Secretary Ralph G. Ricto, Acting Executive Secretary. Proclamation, presidential proclamation 13180. Basti, amo na nang natawag nila nga basti may call to order. Pagtapos call to order, mabalas na nga may mabayaw na, may ma-motion to declare the Senate President vacant. Teka daw sure, sigurado na nga makuha si Senator Joel Villanueva. Kaya mang-intrisi na sila, no? 12 plus 1, simple nga majority. Nakuha na nilang sinang Senate Presidency. Aluwasin na. Hindi lang si Villanueva, kaya may duwa pagid. Kaya mang-inkinsi na kung majority. Tibantayan natin si Merkulis, ha? sa special session nga ginpatawag ni President Marcos Jr. sa Kongreso. Yamo na ni, mo na ni, mo na ni. Goodbye, Alan Petra. Samtang sa piyak nga impormasyon, instead nga Secretary sa Department of Finance, si former Albay Governor ka Congressman na ginapawin siya ng PLLO Presidential Liaison, Presidential Legislative Liaison Office, si former congressman, former governor Joey Salcida sang Albay. No, PLLO. Ang appointment niya bilang magkuhanin siya ang siya niyang liaison officer sang mga katapos sang House of Representatives kag sang Senado. Si Secretary Joey Salcida. Ay na, gin-announce naton, ginpalayag naton earlier nga base siya mangin Secretary of Finance, but instead sang Secretary of Finance, ginapuyen si Salcida bilang PLLO, Presidential Legislative Liaisons Office Head, Secretary Joey Salcida. Bugto ng orangos ang... wala naman nang magkumusta sa amin dito kung ano nang nangyari na sa amin dito. Kumusta ka na, Secretary Pia Cayetano? Secretary Senator Pia Cayetano? Hindi ka na magpangangamusta? Bukas, palitan na yung brother mo, si Speaker, si Senate President Alan Peter Cayetano nagahuyango ng iya sining posisyon sa Miyerkules. Antes ang special session, may ma-move siya to declare Senate President vacant. Ambalya ko, ambal man ni Cayetano, kung may trisi, kuno nga mabuto kakakason siya, i-turn over yaman. Kaya muna nang pagpungko ni incoming subong acting Senate President Sir Win Gatsalian. Kaya mo ng mga nagapanguna naton yung mga balita nasyonal ha, diri sa aton siningapang pangragad.
3: 11 Mbps.
4: Naka-standby ng report ni Kaki 5 Karen Badili ang aton sininga koneksyon. Nagikan sa headquarters ng Police Regional Office 6 sa Campo Delgado, headquarters ng Philippine National Police. Kahit kada Lunes may press briefing si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dekapon niya daan na may bomb threat ang Provincial Capitol kag subong man Iloilo City Hall. Paduagid ka bomb threat. Ote, pero subong kuno secured na, safe na. Magadto kas Capitol kag sa City Hall. Gin-deploy ang SWAT sang Iloilo Police Provincial Office ni Police Colonel Bayani Rezalan sa Provincial Capitol area para magbantay sini bagong sining bomb threat kapon. Agbot na may deployment pan sa police sa City Hall. Check naton si Kaki 5 Karen Badilla.
3: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 Karen.
5: K5 Jan, sa subong ongoing no ang investigation sang aton yang kapulisan sa natago ni nga bomb threat sa Iloilo City Hall kag sa Iloilo Provincial Capitol kahapon ini sang hapon K5 Jan. Kumadumduman sa Facebook post ni DJ Bobski Montero, gin-mention niya di si Congresswoman Dr. Cathy Goriceta nga kag si ano ni tawag si Governor Toto Defensor kag si Mayor Raisa Treñas K5 Jan kung mahibaluan ang iyagid niya aktwal gid no nga ngayon post amo ini nga Congresswoman Doc Cathy Goriceta of Iloilo City magtanim ako ng limang bomba bukas sa City Hall at Provincial Capitol ng Iloilo punta kay nila Toto Defensor at City Mayor Raisa Treñas para mamatay na kayo kay Vine Jan. Amo ini ang nakapost sa Facebook ni DJ Bobski Montero. Pero naging check ini K5 dyan sa aton yung kapulisan, especially sa Iloilo City Police Office, ang ining account ni DJ Bobski Montero K5 dyan. Kung sa din pagkagabi, nadula na ni ang iyang Facebook post. Deleted na K5 dyan, no? Tigi na message ini sa kapulisan ta. Pero wala siya nag-reply. Pero kung nantawon mo liwat K5 dyan ang iyang timeline, active siya sa pag-share K5 dyan. Kaya isa pa, makitaan man nga daan, no, nga ang ining si DJ Bobski Montero, naka-digital creator ini siya. May ara sang 20,000, masobra 20,000 ka-followers, 864 following, at masobra sa 2.5 or 2,500 ka-post ang ining suspectified dyan sa natabo yung bomb threat. Kasi sa subong, wala na ni siya hindi siya responsive sa aton nga kapulisan K5 dyan. Pero suno sa kay Iloilo City Police Office o kung ICTO Director, Colonel Wilbert Parilla K5 dyan, na again, submit na nila ang report sa RACU or sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACU 6 K5 dyan, agad yung nga maididan ang pag-investigate, no, sang iniyang persona na tingin pang mention niya nga daan K5 dyan, yung mga persona, hindi basta-basta mga opisyal sa syudad.

0: And then, isa din yun sa mga kinukuha natin at sinasubmit din natin sa RACO.
1: G5, Karen? Inautod?
2: Naautod? Oo, sige. Okay. Kaya pwede mo itong pahayag ni K5 dyan.
1: Sabi ko, K5 Wilbert Parilla.
2: Ni Colonel Wilbert Parilla, K5 dyan, ang aton nga ICPO director. Kasi may, actually may dugang pagit ko di tani nga, ano pala, nga pahayag man ni PDGen, or Brigadier General Randolph Tuanyo, galing nga ba tanong yung problema sa messenger nga ni K5 dyan, no, nga nag-error ang senta. Pero ipangting bonta ni K5 dyan, karon na mabasahan, inior mabatian sa pila natin ka mga kauturan sa Facebook page na kayo sa pila ka mga affairs. Pero suno sa kay dugang ni Colonel Wilbert Parilla kag ni Brigadier General Randolph Tuanyo, nga ti once matumod na ang ining suspect K5 dyan, no, ti, like sa mga nagkalahinabo sa last year, ang pasakaan nila sa nagkakaigo nga kaso ang iniyang suspect na nag-bomb threat sa Capitol kag sa City Hall. Mayun lang kani K5 dyan, sunod man sa ato yung mga otoridad kay Sunday. Sunday nila natabo K5 dyan, no, kag hindi
1: Lunes
2: sa weekdays, so, or hindi mga ano blah adlaw nga may ubra K5 dyan. Kaya mo ito nga why kit na siling nga nabulabog ni K5 dyan ang vicinity sa duhaya ka mga nalagkuan nga establishment o diriya sa syudad sa Iloilo K5 dyan.
1: Sabong secured na, why na problema ang Capitol kag City Hall?
2: Yes, in particular yan ini sa Iloilo Police Provincial Office ng Kapulisan ta, same man no sa ICPO K5 dyan, may mga K9 units dito ya sa area.
1: Okay. So, why ang Facebook page nga nag-post kahapon, why gid ma-contact sa subong, no?
2: Yes, wala siya nag-reply sa aton nga kapulisan.
1: Mm. Dito, kabalo kitang damo subong mga fake Facebook account pala nga nagagamit sa iba niyang alan kag nagahimo sa mensahe. Kay kung gusto lang iisip ya sini, gusto iisip ya, hindi na siya maghimo. Katulad sini, kay balaan niya nga, pwede sa mga priso sini kay Five Karen mo.
2: Correct.
1: Kaya dapat to ang mga previous to lang ang mga nagkaladakpan to. Dapat to, tani, kung kumusta na to status nila para may kwan blang, may sample blang, may mga sampulan blang sa mga nagpadala-dala ni isang bump joke blang.
2: Oo. At ako madumduman to K5 dyan na pasakaan na ni sa mga kaso ang atong mga persona. Then ang iban dyan ni K5 dyan na ano gini, natumot, kiniya ba na? Ang madumduman to isa pa isto dyan. Then man gani isang isa ka-eskwelahan dyan sa sudan ang Iloilo K5 dyan. Then mo to ang latest dito sa mga naniligad, no, nga mga nag-bomb threat man, nga napasakaan na ni sila sa kaso K5 dyan. So same man ni sa ang himuon sa kapulisan ta, sa ining sa kay DJ Bobski Montero, kay ti kung kanon gani yak K5 dyan, doka pinasahe sa iya, kay kumadumduman last year, ang iban, once nga matumod sa kapulisan ta, da, ginablock na yun nila ang ilang mga account. Tingin niya, sa gihapon, ara, pagin K5 dyan, active pa sa pag-share sa mga, kung ano dira, no, ng mga post K5 dyan.
1: Okay, salamat yun na K5 Karen.
2: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uri. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, repeat.

Madam mungkin ya, selamat sa report ni Kaki Five Karen Badilla. Abi ko ay kamo brahon, di kamo magubra-ubra sa mga bam threat kini mo, bam joke. Ay ka delikado kag maalarma sa ng tabo. Eh, dapat ni mapadasig ni ma-expedite na itong mga kaso to sa mga nakilala kag mga nagkaladakpan na identify na nagpadala sa series ang bump threat na ito. Bump joke. Sa pila ka mga eskulahan man sa nagliligan niya tuig. Para may leksyon ba lang makuha ba? Ipapublicize kina ito ni nga si amon ni katawo ni na priso.

0: Bangod sa bump joke niya, bump threat niya ginpadala. Para may kuan lang, may leksyon niya makuha. Oras ato niya pagpangalagad, last 12:35 na. Oras, sinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato na mga makamamatay ng mga baratian. Tulad sa cancer, mag-inom kita sa DTX 500. Adlaw-adlaw, kaya ang DTX 500 may pinakamataas ng 1.3 million orac units sa mga antioxidant. That's why nga healthy ka kung adlaw-adlaw nakainom ikaw sa DTX 500. Malikawan natin ang makamamatay ng sarcoma. Dua ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o konti ini. 30% sa tiyan, 10% sa ulo o kung sa liyong. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Ang sakit ng pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan, hindi magiyong adjoint. Inaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500. Kagmay TC, kadadlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Pinpabaskog nga vitamin C. Kag vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good path yun. Ang mga gubak ng mga cellulas lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung mighty siya at lawadaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakifay, magabalik kita pagkatapos ginamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mga buti ka.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
6: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mabaka butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggo,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extel!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso.
18: 11 Mbps.

Balik kita sa ato nga pagpangalagad, mga ka-K5, binagdagi na ito ng tanan-tanan niya mga running enthusiast na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Dalagan para sa Bunuligan. Napag-iwato nini sa Hulyo 5 sa Sunset Boulevard. Nani magparehistro. Ayara sa tatlo ka mga kategorya, 10 kilometer ang registration fee sinis 999. 5 kilometer is 699. At ang 3 kilometer 499. May duha ka mga pamagi sa pagparehistro. Una, personal nga magpadulong diri sa studio sa K5 News FM Iloilo. Anamtang sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro, Iloilo City. Kung pwede man magparehistro online sa K5 News FM Iloilo. Obda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma o kung sino man nga imo kakilala na magtambong o kung magpasakop sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo.

0: ngapi kita di TX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amaling kapi ni Dr. Amil Oy nga makapangapi ka sini. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako gusto mo naman creamy but healthy sa gihapon niya kape, mag Prebio Coffee. Prebio Coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay, that's why nga healthy. Prebio Coffee. Creamy siya kami, skim milk kag may creamer. Prebio Coffee. Mayong hapon lang dira kay Ma'am Azon Pineda. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Mayong hapon gid, salamat gid ha sa inyo padayon niya pagpamati. Dira, subong man sa kay Paribiboy Cadiz, Paribiboy. Dira sa Barangay East, Balawarte, sa distrito sa Mulo. Mayong hapon gid dira sa kay Paribiboy Cadiz, kag subong man sa kay mga taga-listeners natin dira sa Barangay Bunta Tala, Harobla, no? Sa kay Sir Melvin Satoniro. Kay Melvin Satoniro, maayong hapon nanda, kamusta na? Maayong hapon nang salamat kida kay Melvin Satoniro dira sa Barangay Bunta Tala, Haro, Iloilo City. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, kagoy LBM. Mag-inom kita sa Clinicas Probiotics adlaw-adlaw, kaya ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa atong digestive system. Ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. Iti amon ambal nila nga gasakit ang aton nga tiyan, nga bloated tiyan ta. Butod aton nga tiyan kung hindi kita matunawan sa aton mga ginakaon. Ay wala ina matunaw sang husto. Eh parang aktibong aton sini nga digestive system, kinatunaw niya sang husto aton mga ginakaon. Eh mag Clinicas Probiotics kadlaw-adlaw. Ag manawas nga pagtapos nga kinatunaw niya gid sa maayong aton mga ginakaon, ginadistribute sa nanoy tohay nga party sa aton nga lawas. Ang mga higko sina automatic nga ginapagwa. Para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin, mag-klinika as probiotics. Maligo kita gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Nagapapresko sa aton pamatyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa aton lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, mga kakifay. Binigid ka mo mag inulsol sini kay gahamot lawas ta, nagapaputi pa. Tag naga-fresh na fresh ang aton sini pamatyagan sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Tapos na itong paligo para ma-maintain na ito ng freshness. Nag-roll on kita. Goodbye, Bayabas. Welcome, Mahamot Ngaylok, sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, nagapaputi kag nagapahamot sa aton sini Ngaylok. Para malikawan naton ang mahuyan bla. Kayo bla sa amigo ni Kipay Paul Diadang slingan o maningan dungan na kaming guwa sa kalibutan. Saya huya-huya. Ako ya patay huya. Hindi bla maguya-huya si Manoy. Mag-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Extend food supplement ha. Nagapabaskog. Nagapatindog sang aton nga lawas. Parang hindi kita matumba kung magtindog ta. Isan, sabitan mo sang isa ka balde ng tubi. Isan, sabitan mo pa sang basa ng tuwalya. Kung naka-extend ka, wala problema. Nagmayos ini kay ang extend food supplement, may ingrediente ini nga makakaglabuas ka. Nagahatag sang extra energy, extra nga adrenaline sa lawas ta. Ginapa-circulate siyang maayong aton sininga dugo. Malayo kita sa balatian, malayo kita sa stroke. Tanong niya ini mga dekalidad niyong mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Banua Sansara, dira sa Northern Iloilo, ara dira nahamtang sa RGM's Building sa Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Sa Pasay City, Aradera sa Bonifacio Building. Salvation Street, Pasay City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, Aradera sa Cosmart Building. Cosminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Miagaw, Aradera sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag sa Iloilo City, Arinamtang sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, subong adlaw kag Miyerkules. Alin las 9 imidya sa aga, top-top las 3 imidya sa hapon. No man, why not that time? Sa ngalan sa damian ano women of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo nato si K5 Paul Dihada kag K5 Lawrence Soliman. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumagabuti ka.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabagat, mangabuti ka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mata. Mataas ba ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
10: Magalingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauhaw?
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: Sara, Iloilo,
23: 88.7,
22: K5, News FM.
23: Wow, my puso.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo bugid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
4: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
3: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
5: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah
6: French.
3: Bakal na!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika!
7: DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Pasa mi kabala nga ugdas kapoy sa trabaho
11: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtigulan kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka
10: kaysa DTX 500
7: ang stress malikawan pagkamurigon malimtan. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
3: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang
0: pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Saroy Duilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dosena, sanghapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
21: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
20: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
22: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
20: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is June 15, 2026. Kamusta kamo dira? Kamusta ang aton mga suki nga mga tagpalamati? Mga nagkatutok subong sa ilat tagsa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha, ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa may bahin sang Iloilo City. Sa mga nagaupo dira sa aton, good afternoon, Ged. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon. Sa mga taga K5 News FM Pasi, good afternoon. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Ang, K3 FM Laganes. Nagdira sa may bahin, sang Short FM Dumangas, good afternoon. And syempre, sa mga nagaupod sa aton, diri sa Quinto Distrito, sa mga nagatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man, ginaabi-abi ang mga Facebook Live viewers naton. Sa mga nagalantaw dira via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi yung mapagkalimtan ha, nga i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa aton mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Mayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, mga nagaupod gid sa aton. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Nenishan Presya. Ma'am Azun Pineda, maayong hapon. Good afternoon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Ma'am Mimi Lapating Branya. Maninay Rosevic, good afternoon. Kag sa iban pa naton ah, nga mga kumari abroad.

hapon, Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Good afternoon man kay Sir Francis Bacason. Shout out lang ko no, kay Panjon, kay Pulpul, sa may barangay Aldiger, Sara Iloilo. Maayong hapon man sa kay Sir Jesse James Garvilla. Hello maninay. Nagapanglaba ako, akay ka na, migid sang init, day off kita subong, nadudong naman si Junior sa school. Hello lang kay Selfa Garvillas, kag kay Jesse sa ilang nga batchuya. Maayong hapon mandira sa kay Ma'am Azun Pineda, greet niya lang ko no, happy happy birthday. Si Toto Kenan, John Tono, kag si Toto Juan Gananshang, sang inagdangan Norte Zaraga. Oy, happy happy birthday sa tanan nga may mga birthday dira. Hag syempre, happy happy birthday man ha kay ka K5 Edisel Inyon, aka Damon siya yada, anya ano ya? Hayo ya? May Wilbert Bautista ng Sara? May Banyo Queen? May Samgyup Sal Queen pagid ni siya. Tana na lang ah, sakay ka K5 Edisel na ina. Sige, happy happy birthday sa tanan ha, nga may mga birthday

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate naman sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-create. Message lang ina sa 0962-478-8730. O kung i-comment sa atin Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Kanina'y maayong hapon, nagapamatikid kami adlaw-adlaw sa K5 News FM 88.7. Dili sa Wantfort Store, Sitio, Barcelona, sa Buyuan. Ang iyaw ng maninay kay J.R. Esmaya, Alvin Tristeza, Joba Entredetcho, Santi Entredetcho, nagapangape DTX Coffee Mix. Ngayon naman DTX 500, might you see, kag D3 Bio, baumana, migid maninay konsumo adlaw-adlaw. O kampiyon, get perfect kasi 710 ho. Sa mga taga 1/4 store ha, maayong hapon dira sa inyo. Maayong hapon ma sa kay 961, maninay shout out lang kay Sir Lydin, kay Aaron Singkit, Arnold Eras Celedonio, kay family kod sa family Kodyunan o kung sa Celedonio family sa Kodyunan San Dionisio, nagapa shout out si JB. Mga kasi manuwani ka K5 Reggie, mayong hapon ha sa mga taga Kodyunan San Dionisio Iloilo. Sige. Ara na, nakapreparar ng mga kumare ko dyan. Glenn Kaumban, maayong hapon. Buboy Furniture, kag sa Halyara Family. Diri sa may barangay Zeruto, good afternoon. Maninay, maayong hapon lang. Tani mag-ulan man subong, kay daw wala nagid ka-ulan. From Lenny Bayonita Abunyawan. Pero tigay ka pa, ang Mam Lenny, no? Halong gid kita ha. Inom gid kita sang tubig para hindi ma-dehydrate. Kag inom gid kita sang aton nga mga supplement. Aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Lori Abadonio de la Cruz, good afternoon. Maninay, shout out naman, happy birthday sa kay Mam Bembem Panase Diaresco. Ay, happy, happy birthday. Sir Eugenio Palmares, maayong hapon gid sa may Burgos La Paz, nagapamatigid sila. Nard Gales, sa may Duwanias, maayong hapon. Ma'am Winifreda Sarmiento, good afternoon. Sige. Ara na, plastado ng mga kumare ko. Patanugan ang inyong radyo. I-share ng aton nga live. Kaysa hindi madugay, aton na mabatian ang kasaysayan nga ginpadala dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma. Ang aton letter sender sa subog nga hapon, amo si Kim. Wow, base si ka K5 Kim ni? Hindi man. Maninay maayong hapon, shout out lang sa mga gwapuhon ko nga upod, nagapamatigid sa imo, si Nunoy Kim, si Jeron, kag si Neng Ellie from 436. Sige, patunugan ng radyo. Kaya ang kasaysayan ni Kim, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kitana.
1: Oh. Kitana? Yes! Woo! Yes! Salamat, Kid Kim. Makasalig ka. Palanggaon ko ginikaw.

0: Nay, tay, sikim, nobya ko.
1: Ay, te, hello, inday. Baw kagwapa si mo, day. Uy, kamisamis ang supat mo, day, no? Daw, manggarano, no?
2: Tita.
0: Sinanay ba mo?
3: Anak, sunod kigit sa akin. Mayo mamili sa grasa.
0: Tay, ang ba mo, tay?
3: Ay, sunod inday, ha?
0: Pasensya lang mga ginikanan ko, ha? Amo gini sila, eh.
2: Wala sang kaso, Geralda. Nasa dyan, gani ko, eh.
1: Ay, nak, pasensya ka na, Gidkim, ha? Amo lang gining balay namon. Pigado, biday mong.
2: Ay, okay lang, tita. Okay lang.

0: Babe. Kasadya sa inyo nga magpamilya, no?
1: Oo, babe. Amugin na sila eh.
0: Ay, oo, gali. Buwas, ipakilala ko man ikaw sa mga parents ko, ha?
1: Daw nakulbaan ko, babe. Siguro, hindi na anay.
0: Ha? Ka-unfair man sa imo ya. Ipakilala mo ko gani. Di syempre, ikaw man ipakilala ko. Di ba la?

0: Gida kalipay ka na mun nga makilala ka, Gerald.
1: Salamat, Gid, Tito.
2: Ay, pa.
0: Oh.
2: Mabuot si Gerald. Kag palangga gid niya ko.
0: Mas maayo tungod nga edi kami gusto nga sakiton mo lang ang balatsyagon sang anak namon.
1: Ginapangako ko, Tito. Palanggaon ko ang anak ninyo.

0: Babe, sa Dasun Simana, birthday ni nanay.
1: Amo pala? Ote, anong plano mo, babe?
0: Kakuan, nagayo siya sa akon nga kung pwede hiwatan siya.
1: Ate, hiwatan ta siya, babe, eh. Bisan simple lang.
0: Kakuan, ang gusto ni nanay ang bunga, gibala. Nag-promise ko nga rin sa iya, eh. Di kabalo ka naman nga mula ning obra ko. Kagamay lang sa sweldo ko. Eh, hindi ko makasarang, babe.
1: Ang masarangan lang, babe, eh.
0: Kwan, baby. Nauwi ako kay nanay. Babe. Pwede ko kahulam sa imo 50 mil?
1: Ha? Hala! Kadako sinang a kwarta, babe, ah.
0: Oo, babe. Kung wala ka, okay lang. Mangita lang ako sa hulaman. Ano, abi kayo na.

0: kabuya na ko istorya kay nanay. Huya na ko nga bawion pa.
1: Ay, kadako gidabis ang kwarta nga ina, baby. Ay,
0: babe, kukan. Siling ko ba si kun may ara kada pwede nga mautangan? Patigayo na tira, babe. Ay, hindi ka makabalaka. Bayaran ko gina. Basta matigayo na ni ang birthday sa mangin ugangan mo.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 dire lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Ang Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
4: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo. Mabugat pa. Gani, taugid.
3: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
4: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
5: NK313 VIP.
4: Protect todo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinan-an. Gani, wala ka man.

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malinta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kunayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.

0: ano man ay aday man. Kadako man ang kwartang kinanglan mo yaman.
1: Ay, oo, day. Birthday sang nanay ni Gerald, eh.
0: Ayaw mo ba, lati? Sige, ah. Sakaan ko ginaday 5%, ha?
1: Ay, okay, day, ah. Wala sang problema. Mabayaran, gidina. Amoy nang promisa sa ako ni Gerald, eh.
0: Amo ba, day? Pero, day, may chismis ko, ha? Sure ka nga sa birthday niya gamiton?
1: Ha?
0: Hmm?
1: Anong buot mo si Lingon, day?
0: Ay, kay nga, kadakugin sinahaw. Kagi sa paya, day, may obra man si Gerald. Huh? Oh, hindi bala?
1: Oo, day.
0: Ano ka?
1: Amo man agaling siling niya, day.
0: Ay, oh, kita mo lang nagaduwa-duwa ka. Ate, sige, tungkol migata ka, palanggata ka. Saan o mo kinanglan, day, kay withdrawan ko subong sa ako ni TM tatlo kabiglog?

0: Babe, ari ng kwarta, oh.
1: Oh. Salamat, kinibiba. I-down ko ni ang katunga sa catering services nga ginkontak ko kagapon.
0: Oo, gali, babe. Saan ang birthday ni nanay mo, ha?
1: Sa Sabado, babe. Ayaw, gali. Ariyo, ang invitation card, oh. Nabutang na lang venue. Paabuton ta ka, babe, ha?
0: Paabuton? Hindi pwede nga dunga na lang takad to dito?
1: Ay, kuan, baby. Masako, gigusina, eh. Madamo sa pamilya ang ginimbita ni nanay. Basta, kadto ilan ang address. Okay, babe?

0: kainap pang panawag ko kay Geralda. Wala kid siya nagasabat, ha? Abi, idayal ko biliwat. Ay, salamat. Ara na. Nagaring na. Ay.
1: Hello, hello, babe.
0: Ay, babe? Na ano ka? Na, nga do ginahapo ka, ha?
1: Kwan, nagajaging ko, babe. Pasensya gina, wala ko masabat ang tawag mo, eh.
0: Ay, okay lang. Oo, Gili. Buwas ng birthday ni nanay mo. So ano, all set na ba lang tanan?
1: Okay na, babe. Pabuton ta ka, boss, ha?
0: Babe, pwede ta ka kita ay subong. Mamahaw ta.
1: Ay, babe, alang-alangin ko, babe. May katuan ko karoon importante. Pwede, karoon lang sa gabi. Manyapo na lang kita.
0: Ay, ate, sige, babe. Pwede man, ah.
1: Oo, babe. Sige na. Bye na. Sige,
0: babe,
1: na.
0: Madali kit lang. Hello? Babe! Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, nga nagadali-dali gito siya man. Nga aayhan?

0: Babe?
1: Oh.
0: Naano ka?
1: Oh.
0: Oh. Nga do, hindi ka mapahamtang, ha? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
1: Kwan, babe. Sige na, sige na. Makao na kita.
0: May ginapaabot na natawag?
1: Babe. Kwan, ang parabala sa buwas. Amo na ginapaabot ko. Sige na, makao na kita.

0: Ma'am, alin na kita sa Eden's Place, ma'am.
1: Ay, salamat gid nung ha. Ari galing bayad ko nung oh.
0: Salamat gid, ma'am.
1: Ay, manaog na ako. Ay, anay ka. Do kami nga o mandiri nga lugar? Do wala sang tao? Ay, ato, may gwardya. Mamangkot bala ako. Nong?
2: Ah.
1: Manong guard?
2: Ay.
1: Mayong udto.
2: Ay, mayong udto man, ma'am?
1: Ay, guard?
2: Mm.
1: Nga wala sang tao diri nga lugar haw. Di bala, may birthday party diri Subong?
2: Sa Subong wala schedule, ma'am. Karon pa sa gabi ang event eh. Bati ko do family reunion?
1: Ano?
2: Mm.
1: Ay, Ate sige, guard ha. Salamat kita.
2: Welcome, ma'am.
1: Ano ini? Gininto lang pala ako ni Gerald. Ang mayo pa. Tawagan ko siya. Gerald, sabta na. Please.
3: Hello, babe?
1: Babe, ano ini? Ha? Nga wala sang tao diri sa lugar nga ginhambal mo.
3: Ay, babe, sorry gid ha. Ay, wala ta ka mapabalo dayon nga ginatras ang birthday ni nanay.
1: Huh?
3: Amoy na nga wala ta ka mapabalo dayon. Kay damo ko bigin ginahikot eh. Sige na, babe. Bye!
1: Gerald, madali gid lang! Ay, hello? Gerald! Naamo si Niman? Ay,

0: you si Gerald, ma'am? Ah, wala na di siya. Last day na sa Friday.
1: Oh, ano? Ay, nga wala gid niya ako ginhambalan man.
0: Ambot lang, ma'am, ah. Ay, kagapon gani, nag-attend pa kami sang bunyag sang bata niya. Maninay pa ko to gani, ma'am.
1: Anong siling mo? Hindi mo to din, ha?
0: Nga, ma'am, how? Ano ka ni Gerald, ma'am?
1: Wala. Sige na. Salamat kita.
0: Okay.
1: Kumakukuk. Wala ko sa kuya.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM sa Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardiyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito.
3: Labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Pre, pila ka na katuig at ano mais? Pirde ka gyapon?
5: Halin pa sang nalimtan ko na.
4: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
5: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
4: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
6: NK313 VIP.
4: Protect todo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
6: NK313 VIP. Protect todo panalo. Itanom subong nga season.
7: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
11: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Sakay ka, kidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3.
15: Mga butika.
7: DTX

0: ako pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.
1: DTX.

0: Secret, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Aray, nakapaborito nato niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Secret Memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sa hapon. Ang ininga oras ang ginadalong sa aton sang kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Kag maamligan ta sang maayo ang aton nga mga selula. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini ha para nga mapabilin naton ang healthy naton nga cells kag mapalayo kita sa mga balatian. Ma-maintain taman ang cholesterol naton sa healthy levels. Naniinom kita Klinika D3 Bio ang multiple cell protection abilities ini ang makabuligid para sa aton ikaayong lawas.

And syempre, hindi man kita magkalipat. Inom kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para nga mapabilin dira ang levels ng collagen sa aton nga lawas. Ini isa ka protina nga nagapabilin man nga manami ang aton nga naawkon aton dira nga mga kutis kag malikawan ang temprano nga pag-angkon sang wrinkles. So kun mga kulubot sa aton nga nawong, gani para skin ta wrinkle-free, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And syempre sa mga kulang balang pahuway dira kag kumbaga damo ka trabaho, hindi bastante ang imo nga tulog, inom ka Mighty C kay kaya kahatagan sang resistensya all day. Ilabi na subong nga nagapabag-ubag o ang tiyempo ta nagapasulod na kita sa tingulan, anytime any moment pwede kag gid maulanan kag dasi kag gid tapikan sang balatian, kani dapat ha nagainom gid kita sa mga food supplement kasubong sini. And syempre, hindi man kita magkalipat, inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyagta nga mga balatian dira. Ang DTX 500 may ara ini sang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Ang pag-take naton sang DTX 500 nagabulig ini para sa aton nga mga cellula dira para nga mangin healthy kag indi corrupted sang free radicals kag mangin healthy kita. Ang DTX 500 may powerful compounds man ini nga nagabulig sa pag-enhance ang metabolismo naton para nga madasig nga ma-burn ang extra calories nga amo ang nagapatambok sa aton. Gani likawan ta ang mga unwanted fat sa aton nga lawas, inom kita DTX 500.

0: initanan ha mga produkto ini sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua Sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, located dira sa RJM's building, dira sa kilid sang Ceres Terminal. And pwede man kamo magbakal sa aton nga mga klinika resellers. Mag-contact lang sa K5 Sara o kung sa aton nga numero 0962-478-8730. And syempre, may ara pa kita sa ibang nga mga branches. May Klinika Haro branch kita para sa mga taga-city dira. Ara na hamtang sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Klinika Miagaw branch dira sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasay City branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uve. Oras na to, alas 2:15 na sang hapon. Sa mga may advice, bo kasubo-subo man sa istorya ni Kim, ba? Natimingan pa, Gerald pa ang ngalan sang lalaki. Ay, ilam do lang. May ano sa pangalan nga Gerald, manugtuntog eh. Pero te, at least, no, bisan paano, kabigo na lang ni Kim, nga blessing in disguise, nga timprano pa lang. Naman, anya na nga ginainto, ginatunto lang siya. Sang sana nga nag-invest pa siya sa nga time, effort, and siyempre, duga nga kwarta sa amuto nga lalaki, nga ti wala sang pulos gin. Ikwartahan lang siya, gintunto lang siya. Sige na lang, bisa nagpa-problema da siya, kumbaga siya dirayang nang hilamos ang kwarta nga hinulaman to para nga i-birthday to. Okay na lang na ah. Ang importante dira, wala na siya nadugayan pa sa pagpainto sa among lalaki. Nonoy Villafranca, maayong hapon. Sir Dexter Aligarbes, maayong hapon. Kung si Sir Dexter pa, wala pulos klases ang lalaki maninay. May asawa siya gali, tapos gintunto niya pa ang isa kababayi, ginhulman niya pa kwarta. Kagbalibad niya birthday sang nanay niya, gali bunyag sang iya nga bata. Kung ako sa imo ma'am, wala ka nagsalig tani sa iya. Amo lang na ang mahambal ko sa imo. Salamat gid. Ano tabi Sir Dexter, kiti sa kalibutan, na narisari ang tawo, may ara ginaya sang manugtunto, kag may ara man sang dasig matuntuhan. That is why, antes kita magsalig, maghatag sa aton nga bugos nga salig, panghuna-huna gid kita itmayad, magpaminsar gid kita itmayad para nga ti hindi kita maintuan. Hi sender, kaluoy kaman ah, taniging kilala mo gid sang maayo ang lalaki. Kung balaan mo ang iyang address kag tunay nga name, kag ang lugar nila, ipablatter mo siya. Kada ko usang kwarta, nakuha niya sa imo, kag hinulaman mo pa man lang ina, may saka pa to. Ipablatter siya ah. Why huya, klase lalaki. Diyos na lang ang makabalo, mahatag silot sa iya. Wow, correct gid ah, ma'am nene, no? Sir Kim, Arizona Flora, maayong hapon. Sige. Ara sa piyak nga linya, may ara kita sang caller subong hapon. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Si Emil ah.
0: Sige. Sir Emil, anong mahambal ka sa kay Kim?
1: Masubo man ang iyang nadangutan. Pero sa imo, Kim, ang mga buhay dira sa kalibutan, kalipay, kagkasakit, mga pagtilaw lang ina sa kabuhay din natin. May mga sang naging kamo, nagsala lang ng, kumbaga, nagsala lang din ang nasalapuan mga pagigugma ay mapait. May mga sa umpisa, nalipay ka, galing kami, personal interest yan nga, intoon ka lang. Wala man ka pa sa kwarta, sa pagkatapos, eh, ano yan lang nga, balon niya nga, birthday sa mamaya. Kali kay bunyag man lang galit lang niya nga bata. Eh, iblak niya ka pa, kagimbayaan, sa, kasi wala na kamo. So, ito parang dumun mo na lang, Kim, nga isa na lang yung nakadalang guhanon. Nga matapos lang yung pagkatapos ng mga kabugtaon. Pagtilaw lang na kang gabuhi, nga mapait ang mga unang pagigugma. Pero hindi ka lang madulas ang paglaom, kasi sila kadlaw, masalapuan mo gilang matutod nga pagigugma, nga magakalipay ka, tugtog sa katutuban. Hindi ka lang madulas ang paglaw. Panumduman na lang nga isa lang yung nakapagtilaw. Amugin ng pangabuhi. Importante, may ka man nga trabaho. Amo lang nagaling, giminlan ka niya sang otangan. Kung hindi ka gindi makabatas, may kaman lang yung ginabad ko sang isa na ito nga kakipayad nga itlatir mo na lang siya kung hindi mo gid kaya. Pero kung makaya mo man lang, siyempre ikaw ang nagbutang to sa imong amiga, obligasyon mo gid na. Pero pag dilaw lang isang kabukit sa atang tanan. Mo gid ng pangabuhi sa kalibutan, mo lang ma-advise ko sa imo, Kim. Maningay.
0: Sige. So kumbaga, mga pagtilaw lang ina, kag next time, leksyon na para sa iya para mas mangin maalam siya sa pagpili sang lalaki kag sa paghatag sang salig niya bisan sa kay sinuman.
1: Oo. Kag ginatagan man sa sanglit sa niyang amiga, panamdumon niya nga mga kadakubig sang utangon niya nga karta. Pero di mo lang natang nanaya. Ay mo malang nga simple lang. Galing lang kay tumod lang sa pagpalanggaya sa so kay Gerald, yung naging si Diagid, sa bagay yung paandaman man sa isang yung amiga mo, ituhay man sa isang, ganun sabi kaya mo gina, may attention dito ang taon lang siya. Amo na maningay.
0: Sige.
1: Election na lang. Yeah. Oh, okay, maningay.
0: Thank you, Gid. May gusto ka, Tamyawon, sir?
1: Oo. Kita lang laga po pati sa Agnes FM, kag sa din may station, kaya ang tanong News FM. Wala naman nila yan, labi na gitay mo. Kaya nga po.
0: Thank you again, Sir Emil. Maayang hapon na. Thank you so much, Kaiser Emil. Maayang hapon sa mga taga Mogat to Tactical sa May Putotan. Shout out lang kuno sa mga sales lady sa Dafa Goods Pasay City. Ka mga guwap, bagid kag ka mga mabuot. Thank you so much sa pagbasa maninay. Sige, ara sa piyak nga linya, ikaduha tanga caller. Good afternoon.
2: Good afternoon, maninay.
0: Sige, sino gani?
2: Si Leo, San Cuatero, Cape.
0: Sir Leo, kamusta ikaw?
2: Okay naman, maninay, kayo yung kaulan-ulan, nandiri.
0: Aba, mayad na yakay kaulan-ulan, diriya, perti pa ka init. Sir Leo, pwede talang mapahinaya ng aton nga monitor, kaya feedback kita.
2: Okay na.
0: Sige. Sige, sir, ano mahambal ta kay Kim?
2: Ang masiling lang sa imo, Ken, wala siyang manuginto kung wala siyang nagpapainto. Gani, Ken, dapat sa primero niya, dapat nga primero nga pag nga manginobyo mo siya, ginugin ano mo anay siya, ginusisa, rabi niya asawa na rabi siya. Luwas pa siya na gintunto ka pa niya. Hamak mo, si Quintame lang ging kuha niya sa imo. Damo pa nga balibag, birthday siya niya nanay. Nga mangin o mga sineng pa niya nga mangin ugagan mo. Anak mo na nga kung nagpatri ka man. Ikaw pa ang nagpangita sa kwarta. Ay, hamak mo na. Sa uli, ken din na si Gerald, makarama na sa uli. Ang pagtuntun niya sa imo, gabaan na siya. Gani, ang kwarta makita lang. Gani, magpangamuyo ka na lang nga manginayo, mangino pangabuhi si Gerald gabaan sa saulihe kay sobra na lang pagtuntun niya sa imo. Mga na, maninay. Mag-mubuon ka na lang, Ken. Kaya ang kwarta, makika, inahanglan, na magpangamuyo ka lang, makakita ka siyang lalaki nga makigunong sa imo, na maging partner mo, na mga maging maayog siya sa pagpangabuhi ninyo sa ulihi. Umana, maninay.
0: Sige. Thank you, kid. Sir Leo, may gusto ka, Tamyawon?
2: Muna sa kan, maninay, mayong hapon sa kanan. Subong man sa kanan, ang kapalamat sa Keypad. Ako ni Hablo, si Angelo, si Ivan. Subong man si Brad and Sister, si Danilin, si Arlen. Sa kanan, ang kapalamat siya. Si Leo, sa kwartiro kapit. Thank you, kid, maninay.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo, San Quartero Capiz. At ang oras, alas 2.25 na. Ginakurukulabo sa kita sa tiyempo, mga ihada kag ihada. Thank you so much, kid, ha, sa pagupod sa aton sa subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma. Isa na naman kamatahong nga kasaysayan ng aton nga nasaksihan. Istorya sang paghigugma. Pero ti, syempre, masubo-subo kay naintuan ini. Sa ato na lang siguro na mabilin para kay Kim. Masakit, masubo man, syempre, ikaw daraya ang nagkwan sang iyang problema, naglukdo, nangutangan kapada. Pero kabigon ta na lang ini nga mga, tawag ni, secret memories na lang. Ah. Kumbaga, mga nakalipas na lang, magserbe na lang ining aleksyon para sa aton sa ulihi, Kim. Kaya hindi kita dasig maghatag sang pagsalig sa iban nga tao. Ang hindi kita dasig magpati sa mga sugilanon, especially sa masulapo mong mga lalaki dira. Kabay nga mangin maalam, ikaw sa pagpili sang lalaki, nag hindi ka dasig matuntuhan o kon maintuhan. Masakit, masubo man, pero tianhunta natabo na ini. If ever may ara sang tsansa, matutulan mo ang iyang panimalay, pwedeng-pwede gid mag-seek ikaw sang legal advice para nga managas mo siya. Kahit di pagpanunto inang ginbuhat niya. Ako lang manakie, ang aton nga mabilin sa imo, kabay nga magserbi in eleksyon para nga sa ulihi, hindi ka na matuntuhan kag masakita. Thank you so much sa pagupod sa aton sa subong hapon, sa mga nagalantaw dira via Facebook Live, kag sa mga nagapamati man on air, dirigit lamang sa Secret Memories with Maninay Manila. Kit-anay naman kita buwas ha para sa panibagong edisyon. Dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: May puso.
3: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
5: Kampiyon!
3: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive.
5: Kampiyon!
6: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: Pag hindi na makahit.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
12: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masalika.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
15: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: K5.
19: K5.
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, Mike. So.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Damit! Sulit!
17: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
5: Drink response. Bawat patak,

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang una nga pahin sa aton drama sa kahinan. Ngayon yung gitbakuhan sang leksyon. Gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pilagid!

0: Meron to ganing balaklon kapag hindi sa groceries man. Ay, fresh milk gali. Bawad tayo ako na marimtan ba? Si Viola, ina. Viola!
1: Oh!
0: Viola!
1: Esther! Nag-grocery ka man, gali?
0: Oo. Kadamog, ibisang, ano ah, balaklon. O, ikaw! Ay. Hala, kadamog, sige pa kumbra mo ba?
1: Ay, kwan, oo. Sa birthday ni Ihado mo. Esther, attended ka mo sa birthday ni Genesis, ha? This coming Saturday na.
0: Wow! Ma-five na galing Ihado ko. Go grabby, best friend ba? Kadasig lang, no?
1: Oo, gani. Dokasan o lang, no? Ma-five na si Genesis.
0: Oti, sa diin ang reception sina sa hotel or resort?
1: Ay, sa bago lang namon nga balay ah. Dunga na lang dayon sang blessing.
0: Wow, grabe kakitya. Nagpatindog gali ka mo sang bago nga house. Ayun, lato wala ka gina naka-mention sa akin ha. Tumasong good man ta sina man.
1: Kay balo ka naman kay Homer. Nagapangakig ina siya kung ipang sugid-sugid ko ang mga plans namon sa pangabuhi.
0: Okay. So bale, nagapati gali siya sa mga evil eye nga ina.
1: Oo eh, siya pa ya. Ote, kita ay na lang kita sa blessing kag birthday ha? Early dinner lang.
0: Ay okay ah. Ay, ihatag ko kay Ihado, ano man, kakabalo ah.
1: Ay, gusto ka da ah. Except lang sang toys ha.
0: Okay.
1: Ote, sige na ha. Sa daso na lang tama istorya lawig ha. Kay may appointment pa ako eh. Appointment ako dugay dugay.
0: Ate, sige, sige. Gali. Mapa-appointment ako gali sa clinic mo next week ha.
1: Sure ah. Tawagin lang ang sekretarya ko. Bye-bye.
0: Bye.

0: Bye.
1: Bye.
2: Grabe ba? Abi ko mag-hi kami. Wala ligid ako gin-update sa mga nagkatabo sa life niya. Nag-aantad na siya sa ako na. Pero maya pag si Viola eh. Isa na siya ka-dermatologist, subong. Kag ang banaya, isa ka-businessman. Successful nagid sila ya. Successful nagid sila. Kag biya-biya, nagidya ako sa best friend ko sa high school ya. Biya-biya, nagidya ako ya.

0: Ano? Ginsuripan ka ni Esther sang yamata pagbulagay niyo sa groceries?
1: Oo, love.
0: Oh.
1: Pagtalikod ko, gulpi lang ako nagbalikid liwat. Kag nakita ko ganyan daw, nagpasurip ang mataya sa akon. Dingin bawi niya. Nag-smile siya kag nagbabay liwat sa akon.
0: Ay, baida siya, love. Ay. Pero anay ka bala? Kadumdum ka sang una nga naghambal ako sa imo nga hindi ako nanamian sa miga mo. Kino kabugat sang aura niya eh.
1: Oo, kadumdum ako sina. Atong pagbunyag ni Genesis.
0: Feeling ko, may ginatago nga kahisa sa imong amiga mo, love.
1: Love?

0: balik sampai lainnya. Biula, Humir, big time lagi kamu ya, Noah.
1: Indi gin mana? Gin bless lang ni Lord.
2: Everyone! Ay, na si Father. Masugod na ang seremonya para sa blessings ang balay.
1: Okay. Everyone, dito kita sa receiving area.
0: Okay.
1: Aran ako na si Father Mitch.
0: Okay, Homer.

0: Esther, naano ka? Daw kasadya pa man kay nasay mo sa party, ha? Nga pagsalud mo sa salakyan, gulpi ka lang yan, nagkulos mo ron. Naano ka?
1: Wala na, ah. Nugin na mo lang, kot bala.
0: Abot ko ng rason mo, ha? Hoy, abi mo, Esther, ang kaisa, makapatubo na blasang balatian. Makapatay na.
1: Kinalabot tao mo ko? Katilaw kay karon sakon. Hipos da? Hipos da?

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500,
5: masaliga. DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si J, sang una yan niwang-niwang sa ako, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo ilana, insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times, after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Esther, ano ka man? Magubaga ni karon pirtaan sa salakyan. Maaway kita. Plastik klase miga. Abi ko best friends ka mo ni Biola. Mahamo kasi na iya.
1: Kay nainit ko. Nakabati ka? Oh. Nainit ako nga sang una, sang high school pa kami. Mas okay ang status ang life ko sang sa iya. Pero subutan na awa bala. Nakapatindog na sa worth 15 million nga balay. Kaglan tawa, sa bongga, pasli ang subdivision, subong.
0: O di ano? Esther, kung tuod ka nga abyan, dapat malipay ka sa mga chevins ang miga mo.
1: Hindi mo gets nga nag-aamo ako sini? Habom?
0: Ara na naman! Ikumparar mo naman ko sa bana ni Biola? You know what, Esther? Kung mag-amusin ang batasan mo, wala ka sang kalipayan. Kay kada kita mo sa ibang nga tao nga nag-asinso, kaugot ka kaysa nga ras sa dughan mo. Kalain si Muster. Plastika. Nakabati ka. Plastika.

0: Yaya Net, mapaklinik na ako ha. Ang mga bata, hindi gid pababay
1: eh. Oo, Dok. Akong bahala sa ilan ni Genesis kag ni Inday Bailey.
0: Kung magsugat gani ka mo karon sang driver sa school, hindi sila pagpabay iha nga magtabok. Uyap, tan mo gid sila pakadto sa salakyan ha. Kay kadamo nga daan sa mga drivers nga mga haras-haras.
1: Oo, Dok. Kapigid, Dok.

0: Naunsa mo itong duha ka bata nga wa pa man kagawa sa eskulahan ni Nita?
1: Eh, oo man gani, dong. Pamilag-pilag na lang ang mga estudyante nga nagaginuha sa gate, ho?
0: Sudla ko nun dito sa eskulahan, day. O pungutan ang security guard. Kung wala pa yun, sudla lang ang principal sa ilang office. Pastilan man eh, oy.
1: Ay, sige. Mamangkot na lang ko to sa sikyo. Ulat ako di ha!

0: Do nagagawa naman to sila?
1: Ay.
0: May nagsugat sa ila,
1: ha? Ah, hala, Diyos ko? Eh, sino, sir? Ay, akong bago nila nga yaya. Akong dapat masugat.
0: Kukuan, si Mrs. Plaridel.
1: Mi...
0: Kay Kunkes, ah, siya na di ang gasugat sa mga bata, eh.
1: Ha? Hmm. Wala ko na iakakilala, sir, kay Plarid... ano to, Plaridel?
0: Mrs. Plaridel.
1: Ay, oo. Ay, manawag na lang ko kay mami nila, sir, ah. Pabaloon ko na lang wala na di rin duha ka bata. Ah. Akigangid ko ni Doc.
0: Ate, sige, ma'am.

0: Okay, after taking a shower, apply mo dayon ang lotion nga ini sa affected
1: Ay.
0: areas. Twice a day, ha?
1: Ah.
0: Sa morning after shower, kag sa night man tapos shower.
1: Okay, thank you, Doc.
0: Siya, yan ni tanag-call. Sir, excuse me, ha? Dito ka na lang, anay, sa sekretarya ko, please.
1: Okay, Doc. Thank you.
0: Sabdod ko ang tawag ni Yaya ni Nita. Do, ginakulbaan ko si Nihaw. Hello? Yaya?
2: Doc? Hello, Doc? Hello, Doc?

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo,
12: happy kanunay,
13: DTX 500.
12: Masaligan,
13: epektibo,
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar,
13: DTX 500.
12: Masalika,
13: epektibo,
12: DTX 500,
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagats mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
13: Yung may D3.
12: Mabagats mga butika.
17: Nagaburun nga mga mata, nagamuta,
18: nagapula kaga nagakatol,
17: mag-Eye Care Gold ang kapsula
18: nga himo para sa mga mata.
17: May yara ini sang superior antioxidant
18: para sa mga mata.
17: Kaangay sang lutein,
18: vitamin A,
17: vitamin E,
18: vitamin C,
17: zinc
18: kag bilberry berry extract.
17: Eye Care Gold
18: ang mas ginpabasko nga kapsula
17: para sa mga mata.
18: Eye Care Gold
17: para sa epektibo nga kombinasyon,
18: magtumar sang Eye Care Gold
17: kag patuluan
18: ang mga mata sang Eye Care Drops.
17: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Eye Care Gold.
19: May balita na, may drama pa.
20: Kampyon!

May malain ay han nga natabo sa duha ka bata. Mga apyan, sunag ninyo sa papamati. Ang makahalawat-hawat niya kasugpon sa atong drama sa kahaginan. Ngayogid makuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ining oras na dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa!
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. Castigador. El Castigador.

0: Saka maninaing hapon ni siyudad gag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi ka nga panamyaw sa aton sinima ka K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok nakatune in subong sa ilatag sa kamang radyo. Yara sa 88.7 MHz, ari kita sa FM band. Kag suman sa mga nakatune in sa aton sining mga real stations sa may banwa sa Leganes, Surat, sa Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag sa may Short FM Dumangas. Kag dira sa may Quinto Distrito sa may probinsya sang Iloilo sa K5 News FM Sara. Kita man nagabi-abi, adaga pa namiyaw sa aton sining mga K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod Pilipinas, kag sa aton sining mga Ilunggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sining nga Facebook Live. I-like na kag i-share ang aton sining nga pagpangalagad para sa diin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saraan ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakuli na gaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinagang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador!
1: El Castigador!
0: Dili kita sa adlaw sining nga Lunes, pitsa 15 sa bulan sang Hunyo. Ikatatlo ini nga Lunes sa lima tanan ka mga Lunes sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupasurita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIP, thanks God it's payday. Sweldo subong sa nagabaton pizza 15 kag pizza 30. Kaya pa mangkot may bilin pa? O kon baho na lang. Ana bilin sa sweldo. Ang importante may ginakantuan sang maayo. No, amo man tis babo sa kalibutan do sulit-sulit. No, ana balila, tulog, bugtaw, kaon, trabaho. Pagbaton sweldo, bayad sa utang, trabaho naman bayad sa utang. Daw, kana no nag-amo nang cycle sa nga pagpangabuhi ta. Na no, but anyway, sa aton sunod nga pagpangalagad. Sa gyapon kita mag-updan sa aton sa mga K5 News Patrol reporters. On board garon sa aton sa K5 News Patrol, makaupo na aton ka K5 Kim Kaluyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Alas 4 size, ininga oras sa doong sa inusang Red Horse Super ang shot ng tropa.
1: El Castigador.
0: Sapa? Okay na. Alas 4 size, sa aton sa nagpagpangalagad. Mga isa na kasimana sang giniigo sa mabaskog sa ningalino. Ang bahin sang Mindanao. Ilamigid dito sa may area sang Soksarjen. Na ang una nga adlaw the time sang klase sa pagbukas sa school year 2026-2027 ginsugata sa mabaskog sa ningalino.
1: El Castigador.
0: Kag ang iban sini wala pa kaumpisa kag panugod naman na kay ang masubo subong mga K5 isa na kasimana ang nakaligan pero sa gyapon mayara no sang mga wala gyapon makitan mga nagkalamisi kag masubo sini mga K5 kay base sa Office of the Civil Defense nagapakita nga wala nasang sinyales nga mayara pa sang kabuhi ang ining 30-size subong nga nagapabilin nga missing.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kag ginapatiya nila ining 30-size nga nagapabilin nga missing, mahimo nga natampukan ini na sang duta. Ilabi na gid dito sa may area na sang Davao. kung sa diin dapatihan may pito dito kamapamalay ang nga natabunan sang landslide.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa karon base sa record sang NDRRMC, nagdangat na sa 65, na 65 ang managklamatay sining mabaskog sining alino nga wala pa dirabot ang ining nga nasambit sini nga mga 36 tanan ka mga missing.
1: El Castigador.
0: So nabudlayan sila na nga magpatigayon sang dugang sini na nga mga pag-rescue o kung pag-retrieve sini kay pila sini ka mga lugar nga natabuan sa baskog nga linog kag natabuan sining landslide. Medyo indi kasulod ang nasambit sining nga mga heavy equipment.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ning rason na nga sa subong na pa kwan gapon mabudlay ang ining pag hatag na sa bulig mga relief operation na kay so far may mga lugar sa Gyapon nga wala ma-cleared na ang ining mga duta na dito sa sambit sa nga lugar. Amo ni ang bali lab lang nga kwangid linubong kagid nga buhi.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Halos ang naka-experience si mabaskog nga linog dito sa bayan sang area sang Sarangani kay pila ka bayan sang Mindanao. Amo pala to sila ka-experience no, sa mabaskog sini nga linog.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag speaking sang linog kagabi mga ka K5 diri sa may syudad sang Iloilo naka-experience sang linog.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang sentro sini dito sa may banwasang Anini Antique. Na makaupo naton sa piyak nga linya nga ato sa koneksyon sa Feebox para makahatag man sang ideya kaga ibalo. Kay we all know madamo kita sang mga fault line kag may mga trench kita, no? Diri sa may bayan sang Western Visayas kag dito man sa area sang Negros Island Region.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw pila man ka beses, no? Nga gintay og kita, no? Kagabi tub-tub hasta sa kagahon. Pero ang mabrobaskog din na record mga 4.9 magnitude kagyara sa 4.2 magnitude. No? Although ining nasambit sini, no? Nga linog, hambal na ton na mabatsagan kung manabaw ang kwan sini, ang iya sa nga kadalumon. Dito mga halos 3 kilometers langit, no? Kadalumon sini. Kag although ati yara sa 4.9 pero makabatsang nagyapon kita sa saning pagtayog sang duta. Pero ang bagay na ton, kung mga 6 above, no? Ang magnitude sang linog, tiya mo ng tama, kadelikado, kay very destructive ang klase sang linog. Nga pari yung nag-igot ito 7.8 magnitude sa may bahin sang Sarangani. Sa piyak nga linya, makaupo na ton si Engineer Ray Anchoquia, ang ato sa nga Feebox, Rojas City. Engineer Anchoquia, mayong hapon.
2: Yes, may hapon na lang decide and rico, no? Namiyaw sa mga isang may hapon sa tumuloyo sa sudad sa Iligo City. So, inabutan siya ng mga programa sa probinsya sa Iligo. Mayong hapon.
0: Salamat kay Engineer Sining Chempong agin na hatag din sa K5 News FM Iloilo. Kay halos sa doay pa kita makarecover kag sa sining trauma bla nga kakulba man although ati iling mabasko nga linog nga nag-igo dito sa may area sang Sarangani malayo man sa aton pero kon lang tawo naton ang mga gina-post sa social media daw kaladlukan the time daw ang linog kagagabi daw halos diri sa may syudad sang Iloilo kinulbaan man matapos nga nakabatyag sang pagtayog sang duta. So based sa inyong mga data from Feebox, ang sentro kagabi sang linog isyara sa Anini Antique sa ng Engineer Anchoquia?
2: Yes, so bali ang sentro para sa dagat malapit sa Anini Antique.
0: Oo. So bali ano ang question ni cause ni Engineer?
2: ang kaya na taon nato no ang ato na ang atong Panay Island nalibutan kita sa mga epic generators. So kung ang taon nato ang medyo ang epicentrum sa Nilog malapit siya ni Negros Trench.
0: Ah, okay. So ang nag-trigger sa niya sining Linog na sa may anini antike is tungod sa Negros Trench.
2: Okay, doon mo na siya ang malapit no sa epicentro.
0: Oo. Kung ang isa kalinog, ang iya sa nga epicenter, ara sa dagat, sa tubig, sa nga engineer, ano ni tuga in isang isa ka trench?
2: Yes, so kay tungod din ang Negros Trench sa every now and then, very active na siya.
0: Okay. O, kay kung nataw natin ang data nyo subong, no, sa inyo sa nga official page, na makita natin, gano'n kadamu-damu sa nga na-record nga mga paglinog dira sa may aninii antike. No? Pero ang ibandiri is mga 2 point something magnitude. Ang nakita ko lang ng mga Bro Baskog is 4.9 kag 4.2 si ni Engineer Anchok siya.
2: Bali ang yang maantak ko ang mo ng 11:34 PM ng 4.9 magnitude kag ang madasun siya nga manobo niya ining 12 01 AM 4.3 magnitude.
0: Ah, okay. So tatlo gini, no? 4.9, 4.3, kag 4.2, no? Ang ining kabaskog o kung magnitude, no? Nga linog si ni engineer, mabatsagan ini sa dini astagid level nga mabatsagan tang ni pagtahiog sang duta?
2: Yes, ang nalambutan sining ano na, nga ano tawag sini, na ining linog, no? Luwas no sa ano na sa Aninii nakabatsag man dito sa San Joaquin sa ano ni sa Miagao na lambutan Manila ini no kag sa Uton kag diri man sa ano ni sa
0: Ciudad
2: ng Iloilo
0: okay.
2: Kag may mga party man sa Guimaras kag may mga party man diri sa Negros Occidental.
0: Pero ining 4.9 magnitude, anong level sa niyo kung kabaskog sa ni Engineer Anchok siya?
2: Bali amo na siyang magnitude, no, nga wherein nga epicentro, no, dito ang inirya nga nagaling dito, and then mag-sata na sa pababaw. So amo na dayon ang epekto, amo nang epekto sa ginatawagan ito nga intensity, meaning yan nga pagtayog mabatsagan nato. Kag hindi lang nga suno sa tao, kag sa mga structure nga nakabatsyag sila nga pagtayog.
0: Okay, pero ano ang pagkwansya ni ang pagbatsyag ta mabasko ganding mga something 4.9 magnitude ni engineer?
2: Kung nataw nato no, yung 4.9 hindi man ina siya sang tawag nato na damaging events. Ang damaging events amo ini siyang amo ni siya ang ano na ang 6 to 10 nga intensity amo na siya ang maangkan ang ano na ang damaging events.
0: Oo. So mga 6.0 up nga magnitude amo ni nga makabig daton nga tama ka delikado.
2: Yes, oo. Kan depende sa iya nga depth sang focus ang linog kung manabaw siya or madalom.
0: So ang bal naton ang trigger sining linog is the Negros trench no ang ako sa diin da malabot kita o kung may mga connection kita diri sa baybayin sang isla sang Panay kung magambal kita yung fault line sa ni engineer amo ni sa duta.
2: Yes, necessarily na ramasa yung extension sa dagat niya tawang na fault no amo na.
0: Okay, pero adlaw-adlaw na blow-an na ito, may gakatabo sa nga linog, ugaling kini nila ito mabatsagan kay usually sina nga tama ka hina ang magnitude sini, kag depende man sa kadalumon sini. Pero kagab, ini dumangalos 3 kilometers sa kadalumon sini, Engineer Anchokya?
2: Yes, so, shallow siya, manabaw.
0: Oo, pero why is it nga manabaw? May may ma-explanation kita nga tama ikanabaw kay ang iba siya daw tag 30 kilometers, 20 kilometers, ang iba din labo tag 100 kilometers ni engineer?
2: Yes, so amo nang kano ang iba nga mga sang kadalumon.
0: Oo. Pero mas okay kung always nagahulag ang isa ka trench o kung fault line?
2: Oh, mas much better na kay para ang inerya dito nga nag ang natipon at least ma ano na ma imaribanan.
0: Oo, oo. So laing kudrasa daw hindi active, no? Pero itong natabo engineer sa may bayan sang Sarangani, we all know daw ang nag-trigger the time is Cotabato Trench. Kag para sa ila the time, do very active ni Cotabato Trench ni engineer?
2: Yes, so kay prior sinang June 8 last January ining 2026 nagpano na siya nag-trigger na siya, no, nagtuaw ng linog. So ining June 8 te dako-dako na gid nga magnitude ining release ning Cotabato Trench. Kag sa mga previous years, no, ng 1976 Moro Gulf, no, almost 3,000 ang patay sa tungod may dako nga tsunami nga nagtuhaw.
0: Oo, so amo tayong cost kung nga nag dako ang nagkalamatay sa nasambit sa ninyang nilinog, pero the time kitama man ni Manika Baskog. So hindi mag-garantiya nga kung ang isa sa nika trench always nagahulag, hindi isa makatuga o kung makarelease sa mabaskog sini nga pag ang magnitude sini engineer.
2: Yes, ang panabi ang K5 Enrico ining tsunami, no, isa sa mga hazards ng earthquake.
0: Oh.
2: Magatuhaw da ini siya 6.5 and above ang muna maga generate sang yung tawaton nga tsunami nga biyen in worst case scenario na ina siya na maka generate sang tsunami.
0: So kaina ang san ni Antique ara man sa offshore, no, ara man sa dagat, pero tungod nga tama kahinay o kung ara lang ang category sini sa 4.9 magnitude, so wala kita nakapagwa sang tsunami alert, kaya dapat 6.5 gigali ang magnitude nga dapat maka-trigger sang tsunami sini engineer.
2: Yes, so
0: okay, so diri sa may Panay engineer, anong ginabulubantayan man naton nga fault aside sa San Negros Trench nati malabuot makita diri sa Panay, anong mga fault line naton diri engineer?
2: Yes, so amo na siya nga tawag naton nga West Panay fault.
0: Okay.
2: No, kay may mga historical na siya nga ang pinakadakugid nga nag tuwa sining West Panay fault, no, in 1948 nang lead kay quick no nga tawag nila nga 7.9. And then after that, may ara kita nga 1919 nga Antique earthquake sa Pulating. So West Panay fault man sila ang source sinang mga linog nga kanatabo sa Panay Island.
0: Ang West Panay fault is di inihalin kag di ini ang iya sa ning nga direksyon sa ni engineer.
2: So in ara na sa saba sa kabukiran, no, sa mga matawag naton nga natawag nila nga ano na daw unang taon natin sa mapa, duwain na sa kasignan, no, from the northern parts ng Akla, no, may aradira ng kabanwahanan, and then going vertical, no, pa kadto diri, igo man ang portion sang, ano ni, sang kabanwa, sang banwa, sang Kapis, amo ining Mindan Tapas, and then second segment, amo man sa Gapon, igo ang Mindan din down to San Joaquin. Bale ini siya makita niya sa ano ni sa bukid, no, sa mga sa muna sa bukid.
0: Pero may mga kabanwahanan halin sa probinsya sang Iloilo pagkadto sa Antique, pagkadto sa Kapis kag Aklan nga maagyan sa saning West Panay Fault.
2: Yes, so
0: So daw halos igali ni nga bilog sa ninga nga Panay nga amusang una ang nagresulta sa mabaskog sa ninga nga linog amo to ang balaton 1948.
2: Oh, after sa 1948,
0: 1990. So 1990
2: gina kwan pagita,
0: no?
2: 7.1.
0: Oo.
2: 7.1 magnitude.
0: 7.1 atong 1948 ni engineer. Abela to ka magnitude?
2: 7.9.
0: Aba, baskog amo tong ginatawag nga lidi kay.
2: Oh, mo na siya. Oh. One of the strongest ay Quicken Natabo sa ano na.
0: Sa Pilipinas.
2: Sa Panay Island.
0: Sa Panay Island. Nga mo tong reason, nga ang ining belfry, diri sa Mayharo, amo to na kalaguba kay pilapagig ka mga simbahan na ton.
2: Yes, ang belfry. Tapos ang iyasang pangipes ang Rosalino sa Igbaras, ang ilasto simbahan na Los Dapid Bilog.
0: Oo. So iniya, pero subong active ining West Panay Falls ni Engineer?
2: Yes, oo. May ara kita nga mga event na gagmay.
0: Oo.
2: Pero since 1997.1 onward, may ara gaman siya gamay, pero wala. Subong sadto kabaskog sang 1997.1.
0: But we hope nga kagwi pray nga hindi din masulit no ang ining mabaskog sa ningalinog. With this information kag sa time engineer Ray Antioquia, salamat kin engineer, God bless kid sa imo.
2: Yes, madamog inyo salamat sa imo Ipay de Enrico ka sa opportunity nga ginhatag mo sa amon sa akon at least na napatag na ato sa tumo pumuluyo tungod din yung mga nagkatabo subong ano rin, mga natural calamity like sining linog, amuna, no? Iyang mga sinari ko gamuna ang mga nagkatabo sa historical, no? Sa aton nga linog din sa Panay. Kaga indiap sa amon sa DOST Tibo, madamong igas salamat kaga mayong hapon.
0: Salamat kaga mayong hapon. God bless kid sa inyo dira, sa Facebook sa Capiz.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa pasayro ni ikaw na lang ya papaulistig bawan may dahil ging hapon halong sa biyahe sir. Bisan pa ano makaigiya kita kag makatagman sa informasyon sa aton sa ning mga listeners no ang ining nagakatabo subong nga linog. Amar galing nga asta subong wag din may naka-recover or naka-discover no sa kanuman yung equipment no ang kwanta lang din nga masalangin pangamuyo no nga hindi kita maigo no sa mabaskog sa ning nga linog. Kaya ang bala nato ang pungsod Pilipinas na rikta sa ring of fire. Amo na nga hindi kita mahimo na nga hindi kita maapektuhan sa mabaskog sa ni Ngalino. Balikan nato sa ating pagpangalagad ang oras alas 4:25 ining oras sa Dulong Susang Star NutriMeats dilang sarap, sustan sarap.
3: This time check is brought to you by Star NutriMeats dilang sarap, sustan sarap.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio!
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mangabuti ka!
8: Para sa matilo nga dugo!
9: DTX 500!
8: Para sa healthy nga tayo!
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidants!
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay!
8: Basta tilo ang atay!
9: Happy kanunay!
8: DTX 500!
9: Masaligan!
8: Epektibo!
9: DTX 500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalikan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaka butika.
8: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula
5: para sa epektibo nga
12: kombinasyon. Mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahal.

0: sa matinong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
5: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Pabalik ba K5 sa atong suning nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
8: El Castigador.
9: Enrico Zurita Jr.
8: Ang inyong
9: El Castigador.
7: Alas 4:35 sa atong suning nga pagpangalagad. Dapat pabaskugon ta sa nga immune system. O susubong ang trangkaso, ubo, sipon, hilanat, no? Kay tungod sa pagbag-o man sang tiempo kag may imo ang nagdubo ang imo sa ninga resistensya. Amo kung kaisa ang mga ginakaon naton na hindi man ka trespasser nga depensa na ato sa kaugalingon kani kinanglan sang dugang pagid sini, no? Nga mga bulig sa ato sa lawas nga mga tag sa niya mga resistensya makabato sa anuman niya mga masakit. Inom kita na power trio, ha? DTX 500 the superior antioxidant. Ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag suman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Initan ang matkalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Dari sa may syudad sa Iloilo na pamtang ato sa klinika outlet sa may Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw. Sa may syudad siyang Pasay, ang clinic outlet ato niya sa barangay poblasyon Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga daw. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes, kag Biyernes nga daw. Sa may First District, ang ato sa niya clinic outlet yara sa may barangay Baybay Norte, sa may Banwa sang Miyagaw. May free consultation kada Domingo ng adlaw. Ang oras ang free consultation alas 9:30 sa gatob-tob, alas 3:30 sa hapon. Kag ining mga klinika products mabakal man sa Quinto Distrito sa RGM Building, Barangay Apolis

0: Banwa Sangsara. Nga kag pwede gin mabakal ining mga clinical products sa mga nagapanguna nga butika, pharmacy sa inyo sa lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayong hapon gid kay Ma'am Beth Idalilya, kay Sir Arturo Lilya, naa dira sa may barangay Baspasan, sa may Banwasang Kalinog. Baka namin ni Igop Sang Sabaw, ni mga burubugnaw nga tiyempo, bla. Naa sa Batsuyan kag Lumihan, no, ni Ma'am Beth kag ni Sir Arturo Lilya. Kay Ma'am Rosemary Agdamon sa may Banwasang Banate, kay Ma'am Agosto 5 sa may bayan sang Kuwait. Kaga kay ikaw na lang na nagabiyahe suwong pero dahil tanda kahapon sa imo pasayro kag kay Ma'am Ginaline Arceo Amaro na naga monitor sa may San Francisco Agusan del Sur kuan nga gali isa lang siya ka lugar ni kuan ni Rene Batalbonya na si Ma'am Ginaline Arceo Amaro kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa may barangay Balabago Haro. Kag sumuman kay Ma'am Cheryl Lapating Branyard sa may Kuwait, kay Ma'am Bing Space J, kag sumuman kay River John Ilano, no? Gamonitor man kag sa kay Ma'am Susan Siscar da sa may Lebanon, kag sa kay Mark Vincent Javier, may rayon nga po kay sa Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa, da sa may Dikamaykalan, ana available gida ang Clinica Detex 500. Nao sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal Lapos kay Tita Rina dira kasi iya makabataan na mga customer niya dapin dahil yan hapon na napangapik na dito ex-copy mix kag kay Sir Helmer Felicidario kag kay Ma'am Aisha Ahmad gamonitor gid kag gamayad ayad gid nga hapon sa inyo tanatala
1: El Castigador
0: alas 4:39 ang balita nga inyo mabatian na dulong si isang Red Horse Super ang shot nang tropa
1: El Castigador.
0: I-check na to report yung K5 Kim Kaluyo kay may connection ini sa mga linog, no? Kay ti sa Gyapon basta ganin linog istoryan na kulbaan ta mo, no? Halos sa may trauma kag may kahadlok, no? Ang kada isa basta ganin linog ang pagaistoryahan. Kagabi gani kalamudamo sa mga ginakulbaan, no? Isa na si K5 Kesia na isay. No? Na naogin sa stasyon. Lamarig na kami sa fourth floor. Kaya magtayog din sa nga sang duta kung may linog. Batsagan gidri namon.
1: El Castigador.
0: Pero dapat nga magkwantitanay, mangilag-ngilag kag lantaw na ito ng sitwasyon. Mudlay ko na amabis mataas sa lugar kung may igo sa mabaskog sini nga nga linog. Kaya kung lantaw na ito, halos sa why pa kita ka move on. No, ang mga apektado no, dito sa may area sa Mindanao maumpisa naman sa panugot. Siya okay malanikon na doon ni magkatawag kambal nga okay. No, mas ikomparar ta na no, madulaan kita sa propriedad kung ipaanggit na no, kung may mga himata kita kamamiyembro sa pamilya nga mga nagkalamatay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo ang bala nila ya ang propriedad nga madula sa aton samtang buhi kita makita tara no paningguha kita liwat no pero ang kabuhi no sa pinalangga ta once nga madula bisan ano pa naton ka pangabay no ano pang imuon ta hindi pa naton mabalik amo ni sa mga pamilya ni Rene no kag ni Adilito no apology is not enough no. Bisan anong palapangayo sang sorry, no? Bisan pilapaka milyon trilyon nga sorry. Pero ang kabuhi nga dula, hindi na mabalik pa.
1: El Castigador.
0: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense nga dapat magpasakop kita, no? Sa nationwide simultaneous earthquake. Kaya nagpatigayong kita sang earthquake drill, no? The once in 3 months, but singon quarterly, no? Kapatigayon kita sang earthquake drill para nga ma-apply ni naton. Pero kung kay sabi nag-earthquake drill kita, iba naman na pasulod nila sa pensaron pagtayog sang duta kung siya na-plastar. Kung kay isa, ginakuan sila ginalikop sang ilasin kahadlo. Para sa Kampiyong Report o Project K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Magapatigayon sa nationwide simultaneous earthquake drill, no, kung NSED, ang Office of the Civil Defense, you know, diri sa UCD Region 6. Kinahaylo ni Director Raul Fernandez sa nasambit nga talatapan nga mag-join, no, on kung June 18 ang mga yara, no, sa eskwelahan, ang mga establishments, no, business establishments or even mga private establishments, no, nga mayara sa mga at siyempre, no, mga empleyado kay knowing nila, especially diri sa highly urbanized city o kon HUC, no, diri sa may bahin sa Iloilo City, damo diri sa mga tawag na, no, ulubrahan, yung mga high-rise buildings ka kay Five Barik. That is why, no, it is important man nga mag-join, no, kon magpasakop sa sininga mga activities, no, and likewise man ka K5 Enrico ti ang ining mga schools naton usually mayari man gid mini sila mo nga on their own, no, may mga initiative sila ka K5 Enrico nga ti magpatigayon sang earthquake drill, no, kag aside from that mapatigayon man sang ang pilot institution nila on the said date ka K5 Enrico amo ang Western Visayas Medical Center in order nga ti at least, no, ang very risky, kumbaga, kung gano'y imagine mo ba, no, sa mga ospital naton, ano bala ang maging action nila o kung on the very time nga magalunta, dabi, no, kung mag-igo ang linog, ano ang ilang maging actual, abi, nga response kay K5 Enrico. That is why, ang Western Visayas Medical Center o kung WVMC, ang himuon nila, no, nga pilot institution sa maabot nga Hunyo 18, pero gab-in sila actually ipatigay yun. Noon, mayara sila sa mga actors, bala, o kung mag-aserve nga doga acting like patients, kumbaga, or pasyente kay K5 Enrico, nga we're in, no, kung paano abi ipagwaon going sa mga evacuation areas ka K5 Rick ang ining mga pasyente, no, going sa mga open areas, no, to secure sa tanan-tanan agod mapabiling nga safety. Ari blano pamatian naton si Director Raul Fernandez sang OCD Region 6.
0: Okay, now sa Hunyo 18 amo ni papatigayon naton sang earthquake drill kag siguro daw ikatatlo na ni, no, ari kita sa third quarter, eh. Now third quarter o April, okay, second quarter pa lang, no, second quarter. So sa mga last month kali sa kapatigayon, no, sa sining drill, no. Pamatian ta nga to sining regional director sang Office of the Civil Defense sa 6 mga K5.
3: For this quarter drill, ang ating ano ngayon, yung ating pilot institution will be the Western Visayas Medical Center. So yan tayo magana ngayon. Yan ang pinaka-pilot natin ngayon. And gagawin natin ito ng 9 p.m. no, kape. So 9 p.m. dito.
4: And bali 9 p.m. po sa hospital.
3: Yes, oo. So, gagawin natin 9 p.m. Pero yung sana naman, yung sa yung magbigay sa lagay, sa umaga. So, sa umaga, we'll just, ano lang, no, participate dun sa pressing of buttons, no, yung ano natin, yung ceremonial, ano, sa pressing of button, and then, night pa yung, ano, yung actual drill.
4: Pero yung sa actual drill, sir, sino po yun, RD, yung mga magpa-participate, including na po ba dito yung mga patients po sa loob ng hospital?
3: Yes, may mga ano sila, may na-designate sila mga actors, and then this will be supported by CPDRR hosts, no? And then yung mga ano, yung ibang stakeholders, and then yung ating ano, yung OPD, and then yung mga Red Cross, no? So lahat ng mga ano na no, mga possible responders, no? Magiging involved na mga units or organizations are invited to take part in this ano, exercise.
4: Pero upon observation, RD po, no, if nakapunta or nakalibot na po kayo sa mga hospitals across Western Visayas or sa ilang hospitals, so far, sir, may mga malalaking areas or open areas din po ba na nandyan pwedeng mailagay or ma-evacuate po yung mga patients po in case na merong malakas talaga na lindol na mangyari?
3: Sa ngayon, you know, pa natin may gawa yung ano no for the whole ano no yung mga hospital na nato natin. Di pa natin naikutan talaga lahat ng ano na hospital. Although may nung last year ginawa natin ito sa Roja City, and then yan itong Iloilo City, and then maybe in ano na in the future din sama natin sa ibang ano naman, sa ibang provision naman yung focusing on narado yung hospital facilities natin, kasi nga critical one of our critical ano natin dito institution. So yun ang ano yun natin, no? And that should be part of the ano contingency plan dapat ng mga hospital natin to determine, no, to identify kung saan nila, kung saan yung ano yung evacuation area ng mga pasyente natin, ng staff natin, in case na, na magkaroon ng malakas na lindol.
4: Mm. Bali, isang hospital lang po to, no, yung magiging pilot institution nyo for that said night, sir?
3: Yeah, oo. Kasi every quarter, meron tayong mga pilot institution.
4: Mm-hmm. Oh,
3: but hindi sabihin yan na hindi nasasali ang lahat. So, yun nga, kaya kanina, lahat ng mga local government
4: encourage natin, po.
3: Yeah, we are encouraging them to participate. And then yung mga ano na rin, mga business, sa business natin, na sumari na rin sila, no? Kasi wala namang, ano, wala namang exempted dyan sa pag nag-lindol, eh. Halos lang tayo will be affected.
4: Tawag na ito, sir, no? Do you encourage din po ba na at least yung mga private establishments, kasi alam natin yung mga private establishments, especially dito po sa Iloilo City, merong matataas na mga buildings, nare-require nyo po ba or at least ina-encourage for the hard hats or even sa mga schools po?
3: Yung mga ano, no? We encourage them, you know, in coordination with the CDRR mo, kasi sila yung nakakano ng buong ano, sila yung nagkano ng buong ano, buong area of responsibility nila. And then as to the wearing of hard hats naman, depende na yan sa ano, no, sa institution. Sa ibang schools, meron silang provision ng hard hats sa mga ano natin, sa mga learners, sa mga estudyante natin, even sa kanilang mga faculty and staff nila. And that will be ano, no, best practice. Kung yun nga is may ano natin, may provide natin yan, lalo na sa mga schools natin.
4: Mas mabuti po kapag meron po, no?
3: Yes, oo. Pero we cannot impose on that, you know, kasi na it entails ano yan, investment yan.
4: Okay, expenses po.
3: Expenses, oh. So depende yan sa ano, depende yan sa management. If they are willing to shell out money for that ano, on that regard.
4: Tawag na to, sir, no, parang may ilang mga statements din po from the local dito po sa atin sa PVOX that may mga triggering factors po or yung mga faults po natin, West Panay Falls and Negros Trench, could trigger po, no, yung mga malalakas na lindol. How prepared po yung Western Visayas so far? And parang may mga initial statements na maraming buildings ang pwedeng mag-collapse in dito sa Western Visayas, specifically dito po sa Iloilo City, in case po na umabot sa over magnitude 7 po yung lindol.
3: When it comes to ano natin, no, yung ano na mga building, ano natin, ano yung condition ng ating mga ano dito, ng ating mga infrastructure, no, lalo-lalo sa mga buildings natin. Well, we don't have that day, ano, no, expertise, no, and then right now, no, yung ano pala natin dito is wala pa tayong nahawakan na ano, no, na inventory or mapping, no, ng mga ano natin, ng mga as to the ano condition ng ating ano, ng ating mga buildings dito. But sa mga bagong mga ano natin, mga bagong tayong mga buildings, I know, no, I believe na sila, no, compliant na sila sa ating National Building Code, no. na we can withstand up to intensity 8, no? Shaking. But kasi bago yung ano, but prior to the ano, issue was nung ating national building code, of course, may mga buildings na tayo noon. Yun ang ano, na alam natin na possible na hindi sila ano, hindi sila ano, yung kanilang the standard, no? Yung hindi siya pumasok lang sa standard. So yun ang ating ano ngayon, no, na sinasuggest natin na magkanta ka mga recruiting. But sa ngayon wala pa tayo ano, wala pa tayo yung data on that kung gaano ba karami yung recruiting and then ina yung ano ka. Kung dito na yung lamang sa ano, no, sa
0: okay, K5 Kim?
2: Nabatian si Director Raul Fernandez, ang regional director, no, sang OCD Region 6. So far, ati kinahay logid, no, ang ining mga aton sini no, nga publiko nga mag-join or mag-participate for the simultaneous no, nga earthquake drill. And actually, according man diri gani kay Director Fernandez, mas maayo kid no nga out of the initiative sa mga establishments or schools, may regular ba na, no? Kahit since, for example, just like sa schools, kahit five in Rico, ang mga estudyante nga nag-graduate, may mga bago naman yung mga students or mga teachers, no? May mga bago naman yung mga teachers or kung may gintukod sa amun nga mga area. So, doon kala in, kumbaga, no? Mga evacuation plans or mga safety exit sa K5 Enrico. That is why it's good, no? At least, from time to time, sa K5 Enrico, nga ma-practice in siya. Usually, yung problema manang on the actual situation or scenario sa mga rinog, especially sa mga pampubliko nga lugar and crowded areas sa K5 Enrico. Ang malabang hindi kalmado kung nagpanik sa K5 Enrico, that could cause, no? Kung for example, sa K5 Enrico, kung kaysa hindi man gina mo nakabaskog ang rinog, pero kung for example, abi, magdinalagan, mag-stampede sila sa mga hagdan o kung ipanpagitaran ng mga areas sa pag-exit nila kay Pamilico, risky man, no? Makakos man namin sa mga, may mga mapilasan, may maipit ka kay Pamilico. That is why, no? Mas maayo nga prepared, gid, no? Sang insakto, kag mapraktis, gid, no? Kung ano man niya ang usually nga ginahimo sa drill, which is ang natunlo is ining dock, cover and hold, no? Magdoko ka dira, kag i-cover mong imong ulo, kasi siyempre, mo ginang ginahatagan, grabe yas ang proteksyon, no? Ulo ka kay Five Enrico, i-hold mo until such time, no? For example, mag-stop ang pag-shake ko ng pagtayog ka kay Five Enrico, kag when, kung ma-assess mo pala nga, safe na nga panaog ka kay Five Enrico. Usually, kung for example, nagalinog, hindi man actually safe man yung magdinalagan, ikaw, kung magdali-dali, ikaw panaog. Kaya kung for example, no, may just like for example, sa mga magnitude 7 nga linog, gani, may tendency nga matumba ka or kung maglakat-lakat ka kay Five Enrico, hindi ka kabalanse, bala, no, sa imong alawas.
0: Sige. Salamat ka kay Five Kim.
2: Report nagikan sa Office of the Civil Defense Region 6 of Wadjay ka K5 Makoy Espejo. Malaya ko naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Pagbalik na itong duga pa yung mga information sa ating pagkapakalagad pagkatapos sa pinaka-importante mga paibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
1: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
1: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TTX 500 garantisado,
5: epektibo,
1: aramis. TTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
6: Ay,
7: ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May wala tubo pa? Kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom di takes 500 gag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. Mm. So, gainom ka na ditik 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, mm. imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Mm. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Mm. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
10: Mm.
7: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
7: Mm. Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay,
7: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula.
10: Mm.
7: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
10: Uh-huh.
7: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
10: Mm-hmm.
7: Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
6: Ay,
7: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
12: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
12: Yung may D3!
14: Mabagat sa mga butika.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis
17: mo! DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapangihit!
17: Masami
16: ginauhaw!
17: Si may diabetes ka na!
16: Mag-DTX 500 na!
17: Ang
10: ang DTX 500
18: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
18: garantisado.
10: DTX 500
18: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ngumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
18: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
18: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre? Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
24: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Kadaragsa nga punggod,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro kapulkatol,
26: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman
27: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
10: Extend Food Superman
28: for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend
18: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina-allergy.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo
0: imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kaya pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5.
8: K5
6: News FM.
8: K5.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
28: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
30: El Castigador.
31: Enrico Zurita Jr.
30: Ang inyong
31: El Castigador.
28: Mayong apong gig kay Sir Romel Palmares, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, na kay Marciali Villanueva, kay Ma'am Nini Sean Prasya, kay Sir Jesse James Garvillas, na dira sa Selfa Batsuyan, na may basket ko ng mga hard boys south sa may Mansaya. May Sir Jesse James kay Kapurpabalahas ba, kay Sir Arman Bakuguay, kay Ka Migs Vlog, na wagin ko yung kabatsa kagabi sang linog, na namik tulog sa barangay Sapa Miagaw. Pariho kita, sir. Nao, gipukaw lang ta ka ato sa nga bata. Tiyayon nga may linog ko, no? Pagawa'y kumangin sa pa kay kapoy-kapoy. No, kibot lang ta ka nga pagkaganga. Damo na sa nga nakabatsyag, no? Sa nga linog. Mga alas 12 ni kainas ang kagahon. Kay Pilagni, no? Kabeses nga dito sa may area sa Alni Antique. Ang ining nasambit sa nga linog.
31: El Castigador.
28: Alas 5:08 sa atong sunod nga pagpangalagad, ang coach, ang controversial nga coach sa Ateneo Blue Eagles, no? Nga si Tab Baldwin, kagagli si nga team manager, nga si Christopher Ipo Akimpo, nag-resign.
31: Ang kampiyon nga istasyon, K5,
6: K5 News FM.
28: Matapos ang ining nasambit sa nga trahedya, kag-update sa kaso ni Rene Baterbonya, no, ang iya sa nga lawas pagadaluna sa ila sa nga lugar dito sa may bayin sa Agusan del Sur. Matapos nga pilaman ka adlaw nga nagtiner ini sa Ateneo di Davao University mga kakifay. Ginapaabot karon sa gabi, no, pagadalon ang iya sa nga lawas dito sa ila sa nga lugar mga kakifay, no, dito sa bayan sa Agusan del Sur, no, kay ti bata ni sa mga baligya sang isda mga fish vendor, no, ang ginikanan ni Rene Baterbonya. Ginexpectar nga magaabot subong gabi alas 7 tob-tob alas 10, no, ginexpectar magaabot, no, ang iya sa nga bangkay sa ila sa nga lugar dito sa may Talakugon, Agusan del Sur. No, kag ang isa ka court, no, dito sa may area sa Ateneo de Davao University ang ginapangalan sa kay Rene Baterbonya, no, bilang paghatagman, no, sa respeto sa iya kag ang iya sa nga a jersey, no? Baan mo sa basketball ni may gina-retire ikaw nga jersey. So ang iya sa gina-retire nga jersey is number 2 sa Ateneo de Davao University.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5,
6: K5 News FM.
28: So bilang tribute, no, sa saring napatay nga alumno sa Ateneo de Davao University, no, ang court dito sa may area sang Bangkal Campus sa may Davao City giningadlan ini ng Rene Baterbonya covered court mga kakifay.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kag sa uli sining update sining kaso di kinaimbisgaran ni sang National Bureau of Investigation. Pero ang part sang pamilya ya luyagin labi matagan mo no nga asta subong why pagidya sila masaragan kun ano ang natabo sa kay Rene Baterbonya kag kay Divine Adili.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Amo man ni palmo ko tanon no sang duwa sa ni ka mga pamilya ano ginatabo kun nga ang nagkalamatay ining duwa no kag sa diin ang ila sa ni nga mga kaopdanan. Ang tag-iyato sang resort no may mga ginpang sabina na ang aton sa ni nga National Bureau of Investigation pero wala dito magpakita ining si Coach Tab Baldwin.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ang nagpakita lang dito amo ang athletics director nga si M. Fernandez no nagatubang ini sa may bayan sa Criminal Investigation and Detection Group matapos sa tingin pang dalaan isang sabina no mga K5. Pero ining si Tab Baldwin wala ini magpakita o kon magatubang. Si kon may mga sampina ikaw kag magpamalibad ikaw nga magatubang may mga nagakaigo ini no nga mga salabdon no sa aton sini nga kasuguan mga K5.
31: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ang bangkay ni Divine Adili na talana pagdalon dito sa may Nigeria samtang ginaulat pa no ang official result sa autopsy. Kamo maning pangabay no sang iya sang magidikanan no dito sa baybayin sang Nigeria nga luyag nila maatagan kag subong man no hindi niya ka kinanglan gid nga ano ka damo nga sorry no nga apology no kay ti hindi na mabalik pa ang kabuhi sang ila sini pinalangga mga K5.
31: Nga istasyon K5 News FM.
28: Alas 5:13 sa aton sariga pagpangalagad sa piyak nga bayin mga K5 nagpatawag sang isa sa nika special session na si Ferdinand Marcos Jr. na angot sa sining luyag sini nga mapasar ang pila sa nika mga importante na nga mga kuan naton nga mga kasuguan no kay tibala naton subong may kuan subong eh may break no ang atos nga senado kag ang House of Representatives.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kay on the part sang senado prior sang ila sa ning break mga ka K5 sus kada damo pasa naghimo sang eksena. Lain-lain pang genre. May action, may comedy, may drama, no? May suspense. Di pila sini ka mga ginahulat-hulat nga mapasar ang ining mga nakapending no? Nga mga hagna naton. Tiwain ni madesisyonan prior sang ila sining nga break. Ang maling rason kung nga sa mabot sining Hunyo 17 sa Miyerkules nga adlaw magapatawag sang special session si Presidente Bongbong Marcos.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Subong adlaw maging pagwa sa ning proclamation number 1318. No, ang ato si nga presidente, ang ining proclamation na ginamanduan ang Kongreso nga magpatigayon sang special session. Tungod no, nga dapat urgent nga mapasar ang pila sini ka mga priority legislative measures. Ano ini? Ining National Center for Geriatric Health. Amendments to the government assistance to the students and teachers in private education act. Assistance to individuals in crisis situations act. Now, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. amendments to the masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, ang Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, kagpilapagid ka mga measures no, sa pagpabaskog no, sang social protection kag pag-uplift sang pagpangabuhi sang mga Pilipino.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kag sunod diri kay Senador Joel Villanueva handa ini nga mag-attend sa sining patigayunon nga special session.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Kamo na ka importante kun nga no, nga mga patawag no si Pangulong Bongbong Marcos para mapasar ning sambit sa ninga kasuguan. No, special session ini no, tungod ng balato naka-break ang Kongreso nato. Ang Senado kag suman ang House of Representatives. Tibalaan ta lang ni, no? Ayan mangin na pior na gid nga majority ang ining Gatsalian Block. Okay daw bati-bati naton ining si Senador Villanueva. No? Magatambong kag mahimo magatipyok naman sa pihak sa ning nga grupo.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Malamo isa lang ang kinanglan, no? Parang wala nang baisan, no? Ang 13 nga numero, ang magic number. Amo ni ang pinakaimportante nga numero sa bahin sang Kongreso. Kaya kung makalabot ka mo 13, at yara ka mo sa majority.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ibaloon ta ni, no? Pag-abot sa Miyerkules nga daw. Kagti anong desisyon diri no on the part niya sang Cayetano Black. No, kay ti presidente ga patawag ayan i-snab mo na. May mga salabton ka sa tabo. Okay, kailangan mapasar ining sambit sa ni nga kasuguan para no nga makahulag na kag subong man mapatuman ining sambit sa ni nga kasuguan naton no on the part niya sang executive no on the part niya sa Office of the President.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Ma-attend sila para nga mapasar mga kikay. Sa piyak nga bahin, ining si mga armas ni Senador Bato de la Rosa, ining 26 ka mga firearms, gin-surrender na sa may bahin sa Philippine National Police. Na ang ning mga registered kiti, gin-revoke na ang iya sa ning mga firearms. Nasa nagligad pa nga Mayo 27. Dati naging chief PNP ka, siyempre damo ka magpusil mo. Si Mudlay man, kung hindi mo ni masurrender, kay laban-laban, no? Iniya mga lost firearms ni Makabing. No? Kay tingin revoke mo, buot silingon, no? Hindi ka na legal na makapanag-iya sinasambit sa ning mga pusil. No? Ining ginaangkon mga pusil, matapos gin-revoke ini mga kakifay. Di mga 20 ini ka mga pusil ang ginda turnover dito sa may bayan sa PNP Firearms Explosive Office na dito sa may bayan sa Davao City. Now get turnover ini now ining nasambit sa ni nga mga registered firearms nga ginahingalan now nagapanag-iya diri si Senador Bato de la Rosa. Pero hasta subong duway kita agad si Bato, no? Nami man man nakaugo si Bato. Kaysa inyo ay diripayan si Bato sa Pilipinas. O kon basi ko nag panglugayawan ito sa iban sing pungso. No, basi ko nag-agin ito sa backdoor. No, sang pungsod na ito. Kag sa mabot sining nga Hunyo 20 or Hulyo 27 daw magapatigayon ni sang Sona. No, State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. Bali, ika-apat sa State of the Nation Address. Mga isang tuglik kasi mana ang nakaligad, no? Sang madiskubrihan, kag mabaluba ang ining floodway project controversy.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
28: Tiga-dipinsaman ang tiglikom sang Department of Public Works and Highways nga pagkaligad na sang isang tuig prior sa pagpatigayon sang SONA. Sa mabot si nga Hulyo 27, asalin ni Secretary Vince Dizon, may mga nagkalapriso man ah.
31: El Castigador.
28: Pila ka mga opisyal, may gimpang priso man. Pero, ang pamangkot, No? Daw, iniya kalabanan sa mga nagkalapriso na mga opisyal sa DPWH. How?
31: El Castigador.
28: Ang utok-utok ang mastermind do ay pamatumod. How?
31: Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM.
28: Kung sa mga kahoy, basi ko ng nagkalapriso sa ringsing lang. Ang gatubo na blang bagong nga daon. Basi ko na ugat lang, kwanang ang branch o kung sangay, sangalang. Ang puno ko ng ugat ni, basi araman sa luwasang pungsod. Ti hulaton ta ko lumay kaundan sang sona, sang presidente ta after. Isa ka tuig na nakaligad, umpisa nga ginamuno sini. Ining grabe nga korupsyon sa bayan sang flood control mga kakifay.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
28: May mga napreso pero pamangkot naton. Ano ning mga napreso? Mga dalagko ning mga isda o kon mga ultimo lang gid mga kakifay.
31: El Castigador.
28: Amo ni alos pamangkotano nilay. Kay kada mo sa panagagluwa nga ngalan nga sa Japan, why Japan sang nakatag sang kaatagan. Kagpamangkota din si Zaldico.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
28: Kay kon na hindi naman dakpan, no? Kag di mga pangtubang, di ang pamangkota daw di na makaya nga tubangon ni Hau. Monitor natin dito sa may area sang Europe. Pero, asa diin at saka dugay-dugay sa nakatuig. Nga ragya po nag-enjoy. Ang iban sa ila na may kamakilabdanan sa saring korupsyon sa flood control na issue mga kakifay.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
28: Was nga adlaw na may rollback sa bayan sang diesel kag kerosene. Sa diesel na blubanta, 3 ka pesos kag 71 sentimos. Tob-tob, 5 ka pesos kag 71 sentimos. Sa kerosene na 50 sentimos, tob-tob, 2 ka pesos kag 50 sentimos. Pero sa gasolina, way pang balaan. Kung may rollback o kung may pagsaka. Kung may rollback, kidman, may mo ngayara sa 32 centavos, 32 sentimos. O kung may pagsaka, kidman, yara sa isa ka piso kag 68 sentimos.
31: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
28: Amo ning mga pagulag sang presyo sang gatong nga ipatuma na ni Buwas nga adlaw mga ka K5.
31: El Castigador.
28: Alas 5:24 sa aton sining pag pangalagad. Ang ining nasambit sa ning nagaboy na sang mga expired nga soft drinks. Pinangaboy daw sinako sa Haro River. Tinuway sila yung kabalo nga bawal ni. Pinangbo na nilang unod kag ibaligya niyang surudlan. Mga plastic bottle ni Black. Plaksako to na kuha sa GSO. Ugdas to si Engineer Ravina. Pasakaan ginsang kaso ang ininga nga sambit sa ni. Nga naghaboy kay dealer ni sa isa ka battling company. Iyan ka Coca-Cola. Nagaboy dira mga K5 sa may Haro River. Ginawat ka paninlo kang patahom sa katon sa nga Haro River. Tapos sa habuyan lang. Pabangkot na din ang kinaalam nyo man. Ang kinaalam nyo, kita mag-ibawal ni. Ngayaboy sa ato sa kasubaan. Na leksyon nila in elementarya, high school, kag-college. May mga kaalaman ni Pro. Ang kaalam ni sa mga nagaboy niya eh. Daw ara nagsailo sa ila latrasan. Ipailan sa isang kaso niyo. Ini pagaboy kapag igko sa katos yung kasubaan. Ginawa at kapatinlo sa kasubaan ta. Dapat matinloan ni eh, para nga makuha na ang pag-ilig na sang tubig. Ang flow sang tubig maduritso sa ato sa dagat. Ito may mga kwanda, may mga gabalabag, may nagasagang. Hindi ba naman syudad ta? Tapisikaan niya isang kaso. Ning mga nagaboy sang mga expired nga mga soft drinks. Daw mo amo mo sa utok ka nag-bro bomb threat naman. May padalang bomb threat sa kapitol kag sa may area sang city hall. Pero, dakpan ka lang ba? Sige, kunilungsulan mo na. Damo na dakpan ka nagpadala. Ah, sining ma-bomb threat. Ah, why gano'ng brown classic mga tao? Ang muling ibang sako sa ilang pagpangabuhi. Kung paano mapakaon nila pamilya. No? Kung paano ka makatibawa sa isa sa nika kalananan. Iba naman unto pagkagmanawag mga ka-K5.
31: El Castigador.
28: Ang iba sa balita, impormasyon, mabating alas pagpalagad sa K5 Night Watch o pod K5 June Alohado, Kapulo. Manibin mga moy kita. Maligo gamit ta Detex Beauty Soap sa mamis maputi sa kapanit kagbatok sa mga skin diseases. Taglakip ng Klinika Dio Fresh para sa atos nga kilikili para iwas baho balhas, iwas baho bayaba. Sa mga kalaki nanda para sa pangmatagalang laban, extend food supplement for men. Sa ngala lang, sa bilog sa puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa ring President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa ring Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad niyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog.

0: K-5 News FM Ilo Ilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Oras, ginadulong man sa inyo sa kalawansang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Karon nga adlaw sang Lunes, pitsa 15 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
4: Live sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa karon nga edisyon sa aton mapagbalita main ko pod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
4: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio sa nagabalik-balik nga hilanat ubo si Pon kag trangkaso, mag D3 Bio ang D3 nga may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, OCD Region 6 wala sang na-record nga damage sa asud-asud nga linog sa Antique.
4: Dredging and clearing operations sang DPWH-6 sa Batiano River nagapadayon.
1: Malacañang nagpatawag sang special session sang Kongreso sa Hunyo 17.
4: Biyente ka mga armas ni Senador Bato de la Rosa ginsungka sa Philippine National Police.
1: Sa balita international, US kag Iran naghisugot na sa ceasefire, Strait of Hormuz ginalaoman nga pagabuksan sa liwat.
4: Sa balitang sports, TNT Tropang 5G ginlutos sa Barangay Ginebra, agud nga mapwersa ang serye sa Game 7.
1: Balita sa patag sa entertainment, Vice Ganda kag Zainab Haraki ginpanginwala nga nag-hoarding some tickets para sa BTS concert. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa K5 sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.37. Kagkaroon sa detalye na sa

0: Doon mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya at Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Wala sang nabalhag nga damage o kon kahalitan ang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 matapos ang 15 kasud-asud nga mga linog kon sa DN Centro among Anini Antique kahapon Hunyo 14. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay OCD Region 6 Director Raul Fernandez, ang pinakamabaskog amo ang magnitude 4.8 nga nabatyagan sa kaiping man nga mga probinsya lakip na ang Iloilo. Dugang pa sang Director, padayon man ang ilang pag-coordinate sa Philippine Volcanology and Seismology o kon PVOLCS para sa update sa kagtikang nga paghimuon. Nagpanugyan man ang natungdan nga magpabilin nga alerto kag sa tion nga mismo sa pagtayog mangin kalmado gid lamang.
2: Nagbilin sang pila ka mga panugyan ang Office of the Civil Defense Region 6 agud mapasiguro ang safety kasunod sang asud-asud nga linog nga rabatyagan sa rehiyon sa diin ang sentro among Anini Antique sang Hunyo 14. Antes pa man ang pagtayog, dapat na nga i-familiarize ang ginahamtangan sang fire extinguishers, medical kit, exit routes kag evacuation plan. Dugang pa diri i-checkyar ang balay kag ipasiguro nga makayong guba nga bahin sini. Ipasiguro nga safe kag ang pag-install sa mabugat kag nagakabit nga mabutang sa balay, ihanda ang family go bag kag magpasakop sa earthquake drills. Sa tiyo naman nga batyagar ang pagtayog, i-practice ang duck cover and hold kag magpalayo sa kristal nga bintana, aparador kag iban pa nga pwede mahulog. Kung matapos ng pagtayog nga mabatyagan, magwa sa building kag magkadto sa ginadesign nga evacuation area. Samtang kunyara naman sa guwa, magpadulong sa open area, magpalayo sa mga building, puno, poste sang kuryente, kag landslide prone areas, kag kung nagamanayo sang salakyan, ipahigad, ipondo, kag magwa.
0: Alas 5.40 nga tun oras, ang masunod naman nga mga balita ngayon nyo mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbi sa wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Yara na karon sa 87.65% ang accomplishment sa dredging kag clearing operations sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH Region 6 sa Iloilo Batiano River. Ini ang nagapadayon nga pagpatuman sa upland kontrabaha nga isa ka pagpanghanda sini nga tigululan. May mga ginapatuman man nga kaangay nga aktibidad sa iban nga mga lugar sa rehiyon. Naibuluan nga isa ini sa mga direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud pabaskugon ang inisyatibo kontrabaha.
2: Sa dugang nga balita lokal, ginhold na sa admin sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang patrolman nga ginaaligar nagtuyo maghimulos sa isa ka staff sang pension house sa tung Hunyo 10 sang hapon. Suno kay Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla nga ginkuhaan naman sang issued firearms kag wala naging pa-duty samtang nagapadayon ang kaso sini nga kriminal kag administratibo. Dugang pa ni Parilla nga magasumiter sila sa investigation report sa Regional Investigation Detective Management Division nga among makahatag sang rekomendasyon kung i-dismiss ang patrolman sa serbisyo. Nahibaluan nga kaso nga rape ang ginapangatubang sa subong sang sospek.
0: Ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni Gadulong naman sa Kalawan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes sa hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-tumar sang Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ginpasalig sang kontraktor nga nakakuha sang repair project sa track oval sa Iloilo Sports Complex nga matapos ang pagkayo sini sa Hunyo 20. Suno kay Iloilo Sports Development Officer Ray Cabarles, malapit na gid lamang ini nga magamit sa mga atleta ang repair ang nagabalor sang 1 million pesos kag magluwas dra. Mayara man sa mga improvement sa among pasilidad, lakip na ang pagpaatop sang tennis court, generator set, indoor pool, water tank kag pagpatukod sang administration building. Ini ang paagi sa pagpanikasog sang nasambit nga talatapan kag ini ang na-materialize sa bulig ni Governor Art Lord Defensor Jr.
2: Maswerte nga hindi patal nga pilas ang naagom sang lalaki matapos ginbuno sang iyaman kaupod sa ilimnan sa barangay Malbog, Estancia, Iloilo, pasado alas 2 sang kaagahon, Domingo, Hunyo 14. Ginkilalang biktima nga si alias June, 26 anyos, samtang ang suspect naman amo si alias Bokbok, 20 anyos, nga lunsay residente sa barangay Balogo, Pilar, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Baligod, hepe sang Estancia Municipal Police Station, ginpahayag si nga samtang nagainom-inom ang duha upod ang ila grupo, mayara sang natabo nga komosyon. Sa ila investigasyon, nagbinaisay ang duha sa diin wala nagintindihanay, kagulpi nagkuha sang kitchen knife ang suspect kaginbuno sa biktima. Bangod sini, nakaagom sang pila sa idalom nga bahin sang iyatyan ang biktima, nga iginsigida man nagindala sa ospital. Gilayon man nga nakapalagyo ang suspect upod ang mga grupo sini. Sa karon, nalocate na sang kapulisan ang lugar sang suspect, kaginatinguhaan nga maistorya sang pulis ang pamilya, nga mag-surrender na ang ila himata. Posible naman nga hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa suspect sa diin may pag-areglohanay nga natabo sa magtimbang nga bahin.
0: Philippine Standard Time, alas
1: 5:43. Balitang National. Balitang National.
0: Sa detalye naman banwa sa aton Balita National, ginadulong naman sa Kalwan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso sang Pilipinas sa isa ka special session sa Hunyo 17 agud nga talakayon kagilayon nga ipasar ang pila ka mga prioridad nga hagna nga nagatuyo pabaskugon ang social protection kag pataason ang kalidad sang pagpamuhi sa mga Filipino. Pinagi sa Proclamation number 1318, ginpayag nga kalakip sa mga talakayon sa sesyon ang pagtukod sa National Center for Geriatric Health, mga amendments sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation Act, kag mga amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Lakip man sa agenda ang last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act, mga amendments sa masustansyang pagkain para sa batang Filipino Act, kag anti-political dynasty law, kag ang Presidential Merit Scholarship Program. Ang Proclamation 1318 ginpirmahan ni Presidente Marcos Jr. sa Bungadlaw, Hunyo 15, 2026, bilang sabat sa kinahanglanon nga mapadasig ang mga social reforms antes ang pagtapos ang unang anom ka bulan sang tuig.
2: Sa dugang nga balita ang national, yara na sa Viente ka mga armas nga rehistrado kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang voluntaryo nga ginsungka sa Philippine National Police para sa keeping sa Davao City kasunod sang pag-revoke sang iya firearms licenses kag registration. Ang nasambit nga mga armas ang yara sa idalom sang custody sang Regional Civil Security Unit 11. Una diri ginpahayag sang PNP nga naglabot sa 117 ang mga rehistrado nga armas ni De La Rosa. Nahibaluan nga padayon nga nagapanago si De La Rosa bangod sa ginapangatubang nga warrant of arrest nga ginissue sang International Criminal Court angot sa maduguon nga war on drugs sang Duterte administration.
1: Balita International. International.
0: Sa detalye naman banwa sa Balita International, ginadulong naman sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapaayos ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido, gani mas maayuman ang performance. Extend the food supplement for men. Naghisugot na ang Estados Unidos kag Iran nga tapuson ang ila giyera suno kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Suno kay Sharif nga paghiwaton ang opisyal nga signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes para sa nasambit nga kasugtanan. Ginkumpirmar man ni US President Donald Trump sa iyang social media kung sa din sini nga kompleto na ang kasugtanan sa Islamic Republic of Iran. Nadihon ang kasugtanan sa piyak sang airstrike sa Israel kag sa Lebanon sa Domingo nga nag-ani sa mabasko nga pagpakamalaot gikan sa Iran kag bisan kay Trump. Bangod sini ginalaoman nga liwat nga pagabuksan ang Strait of Hormuz pagkatapuson ang blockade sa Estados Unidos sa mga pantalan sang Iran kag palawigon ang ceasefire samtang padayon naman ang hinun-anon na tuoy sa nuclear program sang Iran sa sulod sang 60 kaadlaw.
2: Sa dugang balita international, hindi magnubo sa 12 katawo ang napatay matapos nagtibusok ang isa ka eroplano sa Missouri, Estados Unidos. Suno sa Missouri State Highway Patrol, natabo ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa siyudad sang Butler. Base sa initial nga report, wala sang may nakaluwas sa insidente. Lakip sa mga napatay ang 11 ka skydivers kag ang piloto sang eroplano. Padayon pa ginimistigaran sang otoridad ang kabagdanan sang pagtibusok sang eroplano. Sa karon nagapakigangot na mga nakaigo nga ahensya para sa pamilya sang biktima samtang padayon ang investigasyon sa nasambit nga insidente.
1: Balitang sports.
0: Kagkaroon sa detalye naman sa balita sa hinampang, ginadulong naman sa kalawang sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabulian magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabuli gini tinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makaliko kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Naangko ni Chris McCullo ang iya PBA career high nga may 53 puntos agud nga lutuson ang TNT or sang TNT ang Barangay Hinebra sa score nga 98-90 sa Game 6 sang PBA Commissioner's Cup. Sa kadalagan sang TNT ilagin patas ang best of 7 series sa 3-3 agud nga mapuwersa ang winner take all Game 7. Sa nalutos ng Hinebra, ginpunuhan ini ni Justin Brownlee nga may 52 puntos.
1: Balitang Entertainment.
2: Ginpanginwala ng Vice Ganda kag Zainab Harake ang mga alegasyon nga nakakuha sila sa madamo nga tickets sang BTS pinaagi sa Special Connections. Ini ang naging chismis sa ex matapos ginakusaran sang pila ka netizen ang pila ka mga celebrities kag influencers nga ginapahayag nakakuha sa madamo nga tickets sa concert sang nasambit nga K-pop group. Bangod sini ginpanginwala sang komedyante nga si Vice Ganda ang pahayag kag suno naman kay Zainab yara ini sa Europe kag wala siya sang kahilabtanan sa ginapahayag nga hoarding. Nahibaluan nga natala na nga pagkatigayunon sang BTS ang ila duha ka gabi nga concert sa Marso 13 kag 14 at sa tuig 2027 sa Philippine Arena.
0: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulobaton 16-3 nga gasiling, itugyan sa Ginoo ang tanan nga ginaplano mo nga himuon kag mangin madinalagon ka. Philippine Standard Time, alas 5:50. Kag ang mayutuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag inom. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
3: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta.
10: Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre!
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang lapanit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigil
11: kasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalrikan.
11: Epic Tibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Malakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5,
17: K5
16: News FM. K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
16: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: Barbosa out. Dating US or USEC Maria Rosario Vergere
1: posibleng pumalit bilang DOH Secretary. Estados Unidos at Iran may peace deal na para tapusin ang gera. Strait of Hormuz, bubuksan na rin. At Celeste Cortesi, blinackmail umano sa issue kay Bianca Manalo at tech millionaire Jonathan Sterling.

0: Isang linggo matapos ang pagkamatay ng student-athletes na si Rene Baterbonya at Divine Adili, nagsalita na ang Ateneo de Manila University. At kasabay ng paghingi nito ng paumanhin, ang pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live mula sa Ateneo de Manila University. Sheila, ano ang iyong update dyan?
1: Pinky, kinumpirma na nga ng pamunuan ng Ateneo ang pagbibitiw ni na head coach Tab Baldwin at team manager Epo Kimpo mula sa Ateneo Men's Basketball Team. Ito ay bilang bahagi sa pagbabago ng liderato habang patuloy na sinusuri ang current systems and processes ng sports program ng universidad. Ito ay ipinahayag sa isinagawang press conference ng Ateneo de Manila University kung saan nagbigay sila ng pinakabagong statements kaugnay ng trahedya sa Aurora. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, humarap sa media si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at emosyonal na humingi ng paumanhin sa pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili.
2: On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We are fully committed to the truth wherever it leads.
1: Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na sasagutin ang lahat ng gastusin sa burol at libing ng dalawang student-athletes bilang agarang tulong sa kanilang mga naulilang pamilya. Kabilang ang full assistance na saklaw ang pinansyal, emosyonal at pangmatagalang suporta, pati na rin ang kanilang travel expenses.
2: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
1: Ayon sa pamunuan, kinakailangan ang masusing pagsusuri sa internal systems ng universidad kasunod ng insidente. Giit din ng Ateneo, hindi nila pinoprotektahan ang sinuman kung mapapatunayang may pananagutan at titiyakin nilang hindi makokompromiso ang integridad ng investigasyon. Humingi rin sila ng paumanhin sa media.
2: We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour.
1: Tragic accident kung tawagin ng Ateneo ang nangyari kina Rene at Divine. Pero bumuo pa rin ito ng isang fact-finding body na kinabibilangan ng external at highly competent legal experts para matiyak ang kredibilidad ng proseso na target tapusin sa loob ng humigit kumulang 2 linggo. Tumanggi muna ang pamunuan na kumpirmahin kung sino-sino ang mga nasa team building activity at iginiit na hihintayin muna ang resulta ng mga investigasyon. Pero tiniyak ni Father Bobby na agad aayusin at itatama ang anumang mapapatunayang pagkukulang ng universidad. Pinky, nilinaw din ni Father Bobby na ang University Athletic Director at mga coaches lamang ang hinaiyan na ng sabina, hindi kabilang ang mga student-athletes dito. Kasalukuyang ding nakaburol ang mga labi ni Divine sa loob ng universidad at bukas ito sa mga fans na nais magbigay ng kanilang pakikiramay. Kasama na dito ang media, pero para sa ating mga media, mahigpit na pinahihintulutan ang pagdadala ng kamera o kahit anong equipment na maaaring kumuha, magbigay, kumuha ng videos o photos. Pinky.
0: Alam mo, Sheila, tatanungin sana kita kung bakit it took 7 days bago nagsalita yung pamunuan ng Ateneo. Yun na ba yung kanilang sagot, yung sa iyong report kanina na humihingi sila ng paumanhin kahit sa media dahil nga it took a while for them to come out and say something?
1: Pinky, ang sabi ni Father Bobby, they are paying respects to the family kaya sila ay nanahimik muna kaya hindi pa sila nagbigay ng kanilang statements.
0: Alright, and then, gaya ng sabi mo, Sheila, meron din silang internal investigation. They will hold their own investigation dito sa nangyari. At meron sila, no, sabi mo, Sheila, tama ba, more or less 2 weeks bago maglabas ng update hinggil dito?
1: Yes, tama yun. yan, Pinky, meron silang binuong sarili nilang fact-finding body at sabi nila na ito ay mga legal experts para, you know, to rule out any other biases na pwedeng mangyari dito. At sinasabi nila, hindi sila sigurado sa dalawang linggo. Mahirap daw magbigay ng timeline kung kailan matatapos ang investigasyon. Pero so far, yun ang sinabi nila kanina sa press conference.
0: Maraming salamat, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Ateneo de Manila University. Pabalik na ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang home province. Yan ang agenda report ni Richard Grande. Nasa linya natin mula sa Agusan del Sur. Richard, go ahead.
3: Yes, Pinky. Narito kami ngayon sa Talacugon. Saka pinaghandaan ngayon ng local government unit ang pagsasaayos ng gymnasium. Silang lahat ang nag-arrange dito. Lahat ng mga pangangailangan mula sa mga yung mga tubig, yung mga tent at iba pa, yung decoration sa loob ng gymnasium dito sa Talacugon ay sinaayos pa nung nakaraang araw. Hanggang ngayon, mga finishing touches na lang, mga ilang-ilang tao rin na nandito, saka bago-bago lang, mga around 5 o'clock this afternoon, may instruction na bawal na magkuha ng mga litrato at pinagbabawalan na ang camera din na makapasok doon sa loob. Kaninang umaga, okay pa, pero ngayong mga 5 p.m. This afternoon, bawal na. Yung mga tao na nandito, yung mga kaanak at mga malapit na mga kaanak ang nasa loob, ang kanyang mga lola at saka yung mga tita ng namatay na si Rene Baterbonia ang nandito sa loob ng gymnasium. Sabi naman ng municipal administrator na si Ma'am Gina Gatab, ang kanilang preparation at ang kanilang ginagawa dito ay isa sa mga malaking suporta nila sa atleta na kinikilala hindi lamang dito sa Agusan del Sur kundi sa buong Pilipinas na, Pinky.
0: Maraming salamat, Richard Grande, nag-uulat mula sa Agusan del Sur.
4: Ipinasabpinan na ng NBI si Tab Baldwin at 20 pang individual. Ito'y kaugnay pa rin ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
5: Higit 20 individual mula sa Ateneo Men's Basketball Team ang inaasahang haharap sa mga investigador ng NBI bukas, araw ng Martes, June 16. Bilang bahagi pa rin ang ikinakasang fact-finding ng ahensya sa kaso ng pagkalunod ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team training sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Ayon sa NBI, kanilang ipinatatawag ang coaching staff at ang players ng Ateneo Blue Eagles, kabilang na ang head coach na si Tab Baldwin.
6: We might finish the investigation within the week. We want to finish it immediately so that we can make an immediate recommendation.
5: Wala pa mang formal na subpina ay nauna nang nagbigay ng sinumpaang salaysay ang may-ari ng Hermanos Leisure Farm and Resort, ang venue ng naturang team training ng Blue Eagles.
7: At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him. And it was their duty to remove him.
5: Sinisilip na rin daw ng NBI ang lumabas na video statement ng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagpukol ng ilang aligasyon laban sa coach.
6: To validate first kung siya talaga yun, what is the relationship. So mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. No? We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan or tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Coach Tab Baldwin.
5: Una na rin kumalat sa social media na meron umanong gag order ang pamunuan ng Ateneo laban sa buong team, sa coaches at players. Bagaman hindi ito nakumpirma, ipinaliwanag na rin ng NBI na hindi ito maaaring gamitin sa mga nag-iimbestiga. Mahalaga raw kasi ang salaysay ng mga sangkot para mabigyang linaw ang anumang kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, BNR News Channel.
4: Ipinatawag din ng PNP-CIDG si Coach Tab Baldwin, pero bigo siyang sumipot sa investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez lang ang dumalo sa pagdinig. Mag-i-issue ang CIDG ng panibagong sampina at posibleng maharap sa contempt charges ang mga hindi muling sisipot.
8: last week, the events unfolded mostly was a fault-finding exercise. Today is a fact-finding exercise.
9: Sure.
8: We are not here to arrest. We are not here to charge, but merely to gather the facts. Pupunin man namin talaga kung ano yung nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, sino yung nag-order, lahat yun kung nila matiyata.
4: Biguring humarap si Baldwin sa Labor Department na sumusuri sa kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, humiling ang kampo ni Baldwin ng panahon para makapagpahinga umano. Binigyan ng dole si Baldwin ng hanggang June 25 para magpakita sa ahensya.
10: Emosyonal ang mensahe ni Father Jessel Gonzalez sa huling araw ng burol ni Rene Baterbonya sa Ateneo de Davao Senior High School Bangkal Campus. Sa kanyang homily, sinabi ni Father Gonzalez na pangarap para kay Bobet ang makatungtong sa Maynila sa pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero dahil sa kanyang pagkamatay, binawi ang kanyang pangarap at magandang kinabukasan.
11: Hope is when a coach checks not only the stats but the spirit. Hope is when a school listens to parents before it defends itself. Hope is when a community says, never again, not on our watch. Mahal na mahal ka namin, Bobet. Tinood lang. Tulad nagmamahal sa bawat estudyante at magiging estudyante namin. Sabi ko sa iyo noon, at sa mga naging estudyante ko, at sa mga team, sabi ko sa inyo, hanggang kamatayan itong pagmamahal.
10: Sa pagkasawi ni na Rene Baterbonya at Divine Adili, sentro ng usapin ngayon ang nag-resign na Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin. Silipin natin ang kanyang naging karera sa Agenda Report ni Anton Rojas.
12: Sino nga ba si Thomas Anthony Tab Baldwin? At ano ang kanyang naging kontribusyon para manatili sa Philippine basketball ng lampas isang dekada? Taong 2001, naging head coach si Baldwin ng New Zealand national team at pinangunahan ng Tall Blacks sa isa sa mga historic campaigns nito nang umabot ang Kiwis sa semifinals ng 2002 FIBA World Championship. Noong 2015, itinalaga siyang head coach ng Gilas Pilipinas bago lumipat sa Ateneo de Manila University pagkalipas ng ilang buwan. Pagsapit ng 2016, opisyal na niyang pinamunuan ang Ateneo Blue Eagles at agad naghatid ng mga kampyonato para sa koponan. Mula 2018 hanggang 2023, pinangunahan ni Baldwin ang Blue Eagles sa apat na UAAP men's basketball titles, habang naging isa rin siya sa ilang coaches sa kasaysayan ng liga na nakapagtala ng 100 career wins. Noong Setyembre ng nakaraang taon, biniyayaan muli si Baldwin ng 3-year contract extension ng Ateneo bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa programa. Pero ngayong 2026, nagtapos ang halos isang dekadang panunungkulan ni Baldwin sa Katipunan matapos ang mapait na sinapit ni na Rene Baterbonya at Divine Adili. Parehong recruit ni Baldwin sina Baterbonya at Adili. Nagbitiw na rin ang team manager na si Epoch Kimpo. Kasabay ng kanilang pagbitiw, inaasahan din na sasailalim sina Baldwin at Kimpo sa isang masusing pagsusuri habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon kaugnay ng trahedya. Habang hinahanap ang mga sagot sa insidente, nakatuon na rin ang pansin sa susunod hakbang ng Ateneo at sa pagtukoy ng bagong direksyon para sa Blue Eagles men's basketball program. Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
0: Kinasana ni PBBM ang special session ng Kongreso sa gitna ng gridlock sa Senado. Pero di lang pagpasa sa mga nakatenggang panukala ang inaabangan sa pagpupulong. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T.
9: Nagpatawag na ng special session si PBBM. Sa bisa ng Proclamation 1318, ikakasa dapat ito ng Kongreso sa June 17 para ito sa pagpasa ng priority bills, gaya ng assistance para sa mga guro't mag-aaral sa private education, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at iba pang mga panukalang para sa social protection at pagbibigay assistance sa iba't ibang sektor. Bahagi rin ang pagtalakay sa long-delayed at kontrobersyal na anti-political dynasty law na sa Kamara ay umabot na sa third and final reading. Isasalang na rin sa special session ang mga hindi na-confirm sa hanay ng military at maging sa gabinete at foreign service. Hindi kasi naaksyonan ang mga ito bago nag-adjourn ang Kongreso noong June 3. Hirit ni Senador Ping Lacson ngayong magkaka-special session na, Delulu no more. Sa gitna kasi ng Senate gridlock sa pagitan ni na Senador Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Win Gatchalian, patuloy na naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang SP. Sisipot daw si Senator Joel Villanueva sa special session at kapag sumulpot siya kasama ang 12-member majority block, posibleng makasecure ng 13 required votes para magdeklara kay Gatchalian bilang opisyal na Senate President. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, more than enough ang 13 para makapagsesyon, kahit pa raw hindi pumasok ang Cayetano camp. Bagamat hindi pa tiyak kung opisyal na ngang lilipat si Villanueva, sinabi niyang hindi raw pa pwedeng puro away na lang sa Senado.
13: Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-attend lang daw, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So mag-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin.
9: Ongoing pa raw ang paghihikayat sa iba pang senador na makibahagi sa Senate Majority at baka dalawa umano ang maaaring lumipat. Pagdating kay Cayetano, balak daw kausapin na siya bago pa magsesyon. Yan ay kung posibleng umakyat pa rin siya sa podium o rostrum at hawakan ang gavel. Una nang sinabi ni Lacson na may contingency measures na ang Senate Majority sakaling may dirty tricks umanong gawin si Cayetano dahil kaya raw nitong gumawa ng eksena. Paalala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na way seryosohin daw ng Senado ang sesyon at respetuhin ang mandato nilang magtrabaho para sa publiko. Wala raw dapat drama, delay o dahilan para hindi magtrabaho. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.

0: bisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Sarangani na siyang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang linggo. Bukod sa pagkain, kasama niyang namahagi ng cash assistance ang PCSO at DSWD para sa mahigit 400 benepisyaryo. May 20 million peso socio-civic project fund din para sa Bayan ng Glan at Starlink unit para sa mas mabilis na komunikasyon. Dalawang patient transport vehicles din ang itinurn over sa Sarangani Provincial Hospital.
1: Gumagapang na maging sa pinakamalayong komunidad ang mga relief operation para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sibandal.
2: Isang linggo matapos sumunog ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Patuloy ang pagsubok sa mga pamilyang apektado habang dumadating naman ang tulong at suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Umabot hanggang sa pinakamalayong bahagi ng Davao Occidental ang paghahatid ng tulong matapos puntahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bayan ng Jose Abad Santos para alamin ang kalagayan ng mga apektado ng lindol.
3: The mayor's taking charge and kami, we're supporting them. And ang support namin, sabi ko kay mayor, from day one, family food packs. Kasi ang direktiba ng ating Pangulo, wala dapat na pamilyang apektado ang magugutom o nagugutom.
2: Dagdag ni Secretary Gatchalian, kailangan magkaisa ang mga ahensya para matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga residente at matulungan silang makabangon muli.
3: Sabi ko may mga assignments si Mayor na papakiusapan ko mga national government agencies, housing department, DPWH, pero whole of government to. Ang instruction nga ng Pangulo, walang isang departamento na makakatulong kundi lahat kami.
2: Sa bayan naman ng Malapatan sa Sarangani, isang kwento ng pag-asa ang nabuo sa gitna ng matinding pagyanig. Isinilang sa kasagsagan ng lindol si Baby Shaky.
4: Maligo na sana ako noon, tapos hindi pa. Kasi nag-contract na yung tiyan ko. Parang feel ko may ang contraction na, kaya sabi ko maligo muna ako bago pupunta ng ospital. Pagpasok ko sa CR, yun po, lumindol. Kaya lumabas ako na nakatuwalya lang. Katapos nun, nag-labor ako, kaya dinala ko dun sa RHU. Pagdating dun sa RHU, sinalubong ako ng mga nurse, midwife. Doon lang sa labas, ako na paanak.
2: Sa kabila ng pinsalang iniwan ng malakas na lindol, patuloy ang pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Mula sa paghahatid ng agarang ayuda, pagpapatayo muli ng mga tahanan hanggang sa mga kwento ng pag-asa tulad ni Baby Shaky. Ipinapakita nito na sa gitna ng trahedya, patuloy ang pagkakaisa at pag-asa ng mga apektadong Pilipino. Para sa Agenda, Jill Sibandal, BNR News Channel.
5: Tuloy ang medical mission sa Glan Sarangani matapos ang malakas na lindol. Ilang hospital tents ang itinayo sa bayan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
6: Nasa Glan Sarangani na ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para tumulong sa medical teams na naroon na sa lugar. Dala nito ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na magbibigay ng libu-libong litro ng malinis na tubig para sa mga residente doon. Bit-bit din ng PEMAT ang mga gamot laban sa diarrhea na karaniwang sakit sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Mula sa DOH Cotabato Regional Medical Center ang mga espesyalista na nagtayo ng tent hospitals doon.
7: Dalawang surgeon, dalawang obstetrician gynecologist, dalawang emergency medical specialist, dalawang anesthesiologist, dalawang pediatrician at isang internist na susuportahan naman ng 17 na nurse, dalawang comadrona, dalawang radiation technologist, isang medical technologist, isang physical therapist at isang mental health specialist.
6: May pinadala ring biomedical at electrical engineer at mga administrative staff. Agad namang inilagak sa tent hospital ang mga pasyente ng Sarangani Provincial Hospital. Tinatayang 41 patients ang unang batch. Kumpleto ang pasilidad ng tent hospital. May operating rooms, delivery room, triage area, x-ray at ultrasound, mobile clinic, observation ward at resuscitation ward. Target ng CRMC PEMAT na masuri ang mga pasyenteng pwede nang ma-discharge para hindi na sila kailangan pang ilipat sa malalayong ospital. Kasama rin ang mental at psychosocial services sa 10th Hospital para sa mga nakararanas ng trauma at anxiety na epekto ng lindol. Nauna na rito, may PEMAT ding ipinadala sa Balut Island na isang GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ipinag-utos ni PBBM na agad magpadala ng tulong sa mga biktima ng lindol, lalo sa mga mahirap maabot na lugar. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Exclusive, dating USEC Maria Rosario Vergere, posible umanong palitan si Health Secretary Ted Herbosa. At Estados Unidos at Iran, may peace deal na para tapusin ang gera. Susunod yan sa Agenda.

0: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sustainability promotes growth. Growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month. Bilyonario News Channel.
2: The latest headlines before you even step out the door.
3: Naglabas na ng writ of summons ang Senate impeachment court. Wala umanong ataking naganap sa Senado.
2: Preparing you for what's ahead. Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
3: Magandang umaga. Ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning.
2: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. May kasunduan na ang Estados Unidos at Iran para tapusin na ang kanilang gera. At dahil dito, bubuksan na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Aalasin na rin ang U.S. blockade. Ayon kay U.S. President Donald Trump, oil will flow oras na mapirmahan ang peace deal sa Biyernes sa Switzerland. Kinumpirma na rin ng Iran ang kasunduan pero wala pang inilalabas na detalye tungkol dito.
5: Magkasunduman ang Amerika at Iran. Posibleng kalahating taon pa raw bago maramdaman ang epekto nito sa presyo ng langis. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit.
6: Kailang may kaunting breath of relief, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang nalalapit na peace deal signing sa pagitan ng US at Iran. Ayon yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Pero anya, kahit posibleng buksan ulit ang Strait of Hormuz, hindi ito oras para makampante ang Pilipinas. Higit 90% kasi ng supply ng bansa nakaasa sa oil shipments mula sa Middle East.
7: The prospect of the resumption of oil shipments through that waterway and the potential easing of global energy prices that may follow is a positive development. We are watching closely and cautiously with optimism.
6: Ayon sa DOE, posibleng bumaba ang presyo ng langis dahil mabilis mag-react ang merkado. Pero hindi ibig sabihin na agad babalik ito sa pre-war levels. Aabot pa raw ng 6 to 12 months bago mag-reflect ang malaking pagbagsak ng presyo sa oil markets. Problema raw kasi ang supply na apektado ng disruption sa shipments at critical infrastructure na nasira sa gera.
7: And like for example, just Qatar alone, their gas facility was destroyed about, I'm not sure if it's $20 billion. A big amount. So they will need the same amount in a few years also to restore that.
6: Bukas, araw ng Martes, ipapatupad ang range of price adjustments sa produktong petrolyo. Ayon sa DOE, magro-roll back ng higit 3 to 5 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasoline may tapyas na 32 centavos per liter, pero posibleng tumaas ng higit 1 piso ang kada litro. Ang kerosene may bawas na 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Ayon sa DOE, under healthy conditions ang supply ng langis ng bansa, kung saan aabot pa ng 46 days ang fuel inventory. Kung inaasahan na pababa ang presyo ng langis at sapat ang supply, matatanggal na ba ang deklarasyon ng National Energy Emergency?
7: Once the prices of those commodities, fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. Pero maybe once we have a meeting with Uplift, then we can report to you kung ano na yung decision ng economic managers.
6: Ayon din sa DOE, higit 62,000 public utility vehicle drivers na ang nakinabang sa fuel subsidy program ng pamahalaan. More than 103 million pesos naman ang na-disburse na para sa implementasyon ng programa. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonario News Channel.
8: Tukoy na ng NBI ang grupo sa likod ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Isang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkakadalaman.

0: sumisira umano sa kinabukasan ng bansa. Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng kamera ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI, hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente.
1: The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga, ang ginagawa namin, hinihiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala akong nakuha ang sensitive data.
0: Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw, lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Tila di na safe si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa tatlong informant ng Billionaire News Channel, posibleng palitan na si Herbosa ni dating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dekada nang nanilbihan si Vergere sa DOH at naging OIC ng ahensya sa ilalim ng Marcos Jr. Administration mula July 2022 hanggang June 2023. Siya rin ang naging boses ng DOH sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo si Herbosa, kabilang ang umano'y bid rigging sa procurement ng mobile primary care facilities na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at ang umano'y state-funded junket niya sa Geneva, Switzerland.
3: Dagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Ang sinabi sa Constitution, two-thirds of all members of the Senate. It did not say two-thirds of the 24 members of the Senate.
5: Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Trurao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora, na miyembro rin ng prosecution team, at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggo Estrada.
4: Well, under the plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate.
5: At kung hindi physically na dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise.
6: We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So nakalista na rin naman yan.
2: Na isumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Webes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.

Muling lumagpas sa kanilang target collection ang BIR noong Mayo matapos makalikom ng mahigit 279 billion pesos. Mas mataas ito ng 14% kumpara sa koleksyon noong May 2025 dahil sa katatapos na extended income tax return filing season.

0: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: From boardrooms to budgets, business covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Pumalag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sa umano'y di-autorisadong abiso ni former Congressman Mike Defensor tungkol sa isang pagdinig sa June 16. Ayon kay Tulfo, walang aprobadong pagdinig ang kanyang komite at walang kapangyarihan si Defensor na mag-anunsyo nito. Pinag-aaralan na rin daw ng senador ang posibleng kasong usurpation of authority laban sa mga sangkot sa umano'y illegal na pagdinig.
4: Or this destabilization, malinaw mo po sa singkat na araw, nasisiraan na naman po sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman yan Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit, babanggit nila na kung ano-anong binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan. Lagi na sigat na ang pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaalyado, mga congressman, pero pagkaalyado lang, pustahan tayo, hindi kasama dyan. Oh. Ako pupusta talaga ako na may mawawala na naman ng mga senador dyan ang mga kalyado nila, kasama nila dyan, na wala dyan sa flood control, na nung una ay nabanggit.
5: Matapos ang halos isang taong investigasyon, nahaharap na sa matinding kaso ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Balikan natin ang mga lugar kung saan naghari ang kanilang mga bilyon pisong kontrata sa exclusive agenda report ni Joash Malimbag.
6: Opisyal ng may kaso ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan sa ang lugar na dumina ng mga Diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 milyon pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila First District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
5: Nagsalita na si Attorney Jesus Falces matapos siyang patawan ng one-year suspension ng Korte Suprema para mag-practice ng abugasya. Nagugat ang parusa dahil sa mapanira umanong pananalita ni Falces sa social media nang ipagtanggol ang kanyang kapatid laban sa reklamong qualified theft ni Chris Aquino. Ngayon ni Falces, tinatanggap niya ang desisyon at pagdisiplina ng High Court. Pero paraan niya patunayang no one is above the law, dapat resolbahin din ng SC ang disbarment cases laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Dagdag ni Falces kung kayang suspindihin ang isang abogadong tulad niya dahil sa pagmumura, dapat ring sagutin ni VP Sara ang umano'y pagbabanta sa buhay ng first couple.
7: Lilipad patungong Russia si PBBM para sa isang historic working visit, sentro sa magiging dialogue ng dalawang bansa, ang food at energy security. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: A first for the Philippines in 6 years at una ring pagbisita ni PBBM, ang working visit niya mula June 17 to 19 patungong Kazan, Russia para sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit.
9: During the summit, ASEAN leaders and President Putin are expected to review the progress of ASEAN-Russia strategic partnership and discuss ways to further strengthen cooperation in areas of mutual trust, particularly on biosafety and biosecurity, outer space and satellite applications, energy and food security, science and technology, trade and investment, tourism, education, and people-to-people exchanges.
8: Ilan sa inaasahan mula sa Kazan Summit ay ang Kazan Declaration of 2026 kung saan nakasaad ang shared vision ng ASEAN region at Russian Federation, partikular sa usaping enerhiya at kultura. Magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at Russian President Vladimir Putin at ayon sa DFA, sentro rito ang diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ekonomiya, enerhiya at food security din daw ang focus ng Russian-Philippine meeting, kaya walang inaasahang pahayag, panawagan o dokumento tungkol sa sigalot ng Russia laban sa Ukraine. Sa ngayon, tanging si First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang delegado ng Department of Trade and Industry ang kasama ng Pangulo sa Russia. Wala ang Department of National Defense. Ang commemoration daw kasi ng ASEAN at Russian Federation ang focus ng summit, kaya walang representasyon ang DND.
9: There will also be discussions focused mainly on business. There will be a business forum and there will also be discussions on how the Eurasian Economic Union and ASEAN would be able to further economic engagement. So, as you can see from there, the focus really would be more on those areas.
8: Nabanggit din ng DFA na sa usapin ng langis, makakasama ang nuclear energy sa diskusyon, bagay na matagal nang isinusulong ng Russia. Welcome din daw sa administrasyon ang tulong mula Russia sa stockpile ng Pilipinas ng langis, lalo na't ang diskusyon tungkol sa enerhiya ay nagmumula sa epekto ng Iran War at ang pagsasara ng Strait of Hormuz sa oil industry worldwide. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
3: Nagbabot ng pagbati si PBBM kay US President Trump sa kanyang 80th birthday ngayong araw. Good health, happiness at continued success ang birthday wish ng Pangulo para kay Trump. Umaasa rin si PBBM na mas titibay pa ang matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika.
10: Mas umiinit pa ang controversy surrounding the alleged breakup of Celeste Cortesi and tech entrepreneur Jonathan Sterling. According sa Reddit post, blackmail at pressure daw si Celeste to issue a denial to protect her fellow beauty queen Bianca Manalo. Si Bianca kasi ang sinasabing new girlfriend ni Jonathan. Ayon sa post, may image management at power dynamics na nangyayari behind the scenes, with Bianca being positioned as the main girl, na involved din allegedly ang financial support at businesses ni Jonathan. Una nang sinabi ni Celeste that she and Jonathan are good at ang focus daw nila ay ang kanilang anak. Nag-issue din ng denial ang talent agency na kinabibilangan ni Bianca, but napakomment dito ng ang makeup artist ni Celeste. Kinasuhan ni Tyra Banks ang Netflix for defamation. Respondents din sa lawsuit ang directors ng documentary na Reality Check Inside America's Next Top Model. Tyra claims she gave the docu a 3.5-hour interview but they only used 16 minutes daw. Ang ending, nawalan umano ng context at ni-reassemble ang mga pahayag to support a false and defamatory narrative. Tulad na lang daw sa claim ng top model contestant na si Shandy Sullivan that she was sexually assaulted during filming of the show's second season. Ayon kay Tyra, she was not asked a single question that framed the encounter as non-consensual. Julia Roberts makes a rare public appearance for a very special cause. Dumalong aktres sa star-studded New York event aimed at defending freedom of expression. Nagbigay pa siya ng speech na nagdulot ng hiyawan from the audience.
11: But do this for me. Just put your hand on your beating heart. And just close your eyes. And just take a really deep breath in and breathe in all that hope, all that love, and just breathe out all that fear. And that is the power that we all have together.
10: Titled Rise Up, Sing Out, a concert for the First Amendment. President sa gathering sina Jane Fonda, Bette Midler, Patti Smith, and Rufus Wainwright. Nag-deliver naman ng commencement speech si Sarah Jessica Parker in style. The Sex and the City alum wore a white lace dress and a pair of satin purple heels sa graduation ceremony ng class of 2026 ng Northwestern University. In her speech, Sarah encouraged graduates to stay curious and dream big. But nagbigay din ng reality check ang aktres, saying na hindi linear ang pag-pursue ng mga pangarap at puno raw ito ng unexpected passageways. Parker also received an honorary Doctor of Arts degree during the ceremony.
7: Mayor Baste Duterte, pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay sa waste dumping sa Davao office ng agency. At Timothy Chalamet throws shade sa Oscars. Susunod yan sa agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Midday Report will be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
2: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. The Midday Report, Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
5: Oo.
6: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naghain ng cease and desist order si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña laban sa lahat ng development activities ng Mont Property Group sa Monterrazas de Cebu. Yan daw ay hanggat hindi natatapos ang mga itinatayong water catchment facility. Ayon kay Osmeña, malayo man ang usapin sa mata ng publiko, hindi dapat isinasantabi ang issue. Hindi rin daw ito tungkol sa negosyo, kundi sa buhay ng tao.
1: Pinagpapaliwanag ng DENR si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos ang insidente ng waste dumping sa regional office nito. Ayon sa ahensya, sinubukan nilang harangin ang mga nagtatapon ng basura pero waste collection point umano ang harap ng opisina. Batay sa Facebook post ng alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ang DENR sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyan nagtapon ng basura sa lugar. Nitong Mayo lang nang ipasara ng ahensya ang isang landfill sa Davao City matapos itong gumuho na ikinamatay ng dalawang katao.
9: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umano'y pangingielam ng magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar sa implementasyon ng LRT1 Extension Project sa Cavite. Sa programang Executive Session ng DZRH, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nais ng mga naturang senador na dumaan ang proyekto sa C5 Road sa Las Piñas, kung saan napabalitang may mga pag-aari silang lupain.
10: Kasi ano na, may alignment na yan from ano, from sukat.
11: Oo.
10: Doon tinigil nila.
11: Pa, pero diretso to ng loob ng kamitid.
10: Kasi gusto nila ipahal sa C5 kung saan may lupa sila.
11: Ayun. Bakit na may dadaan C5?
10: Eh, diba,
11: mas important.
10: We're looking at all the exchange of communications.
9: Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng mga Villar sa usapin.
8: Patuloy na binabantayan ng Pilipinas ang mga bagong istrukturang inilalagay ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinaniniwala ang bahagi pa lamang ito ng Marine Scientific Research ng Beijing.
12: Para sa atin, these are all violations of the...
13: Sa memo ng BNC, sinabi ni Tariela na sa ngayon ay wala pang indikasyon na ito ay isang ganap na military installation. Pero gate nito na hindi dapat maliitin ang mga hakbang ng Beijing dahil patuloy umano ang mga paglabag nito sa international law.
12: What they're doing is yung tinatawag natin gray zone. But again, sa pamumuno ng ating Defense Secretary Gilbert Chudoro, we're not calling it gray anymore. For us, it is illegal, coercive, and aggressive and deceptive actions. Lahat ng ginagawa nila, kahit below the threshold of armed attack, para sa atin, these are all violations of the international law.
13: Sa harap nito, nananatiling alerto ang gobyerno sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Pinaigting din ang pag-monitor sa Scarborough Shoal.
12: Ang sinabi ni Admiral Gaban, pinangako niya sa NTFWPS, is that daily, mayroon tayong MDA flight, no? Maritime Domain Awareness Flight.
14: But so far, there are no Chinese vessels. Walang kumoconfront sa ating mga vessels.
12: Mayroon, sir. Meron. There are still Chinese Coast Guard vessels. We're also challenging our MDA flight. We also respond back. No? Sinasabi natin, it is a routine MDA flight na naayon sa UNCLOS and the 2016 Arbitral Award.
8: Patuloy pa rin hinahamon ng mga barko ng China ang mga operasyon ng Pilipinas. Pero patuloy ding iginiigiit ng bansa ang karapatan nito, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
9: Dinalaan ng mga realista ang Malacanang laban sa umano'y pakikialam sa darating na BARM elections at pagtipid sa pondo ng mga LGU sa rehiyon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
15: Nagtipon-tipon ang halos 1,000 Bangsamoro mula sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao ngayong Lunes, June 15. Ito'y upang iparating sa pamahalaan ang kanilang panawagan para sa kapayapaan at pamumunong nakabatay sa mga umiiral na kasundo ang pangkapayapaan. Bit-bit ang mga malalaking tarpaulin, nagmarcha ang mga realista patungong Mendiola upang hilingin ang pagbabalik ng pamumuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa kanilang panawagan ang muling pagtatalaga kay MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Interim Chief Minister ng BARM at ang pagbawi sa pagkakatalaga sa kasalukuyang namumuno sa rehiyon. Nagmula ang mga realista sa iba't ibang sektor, kabilang ang civil society groups, people's organization, community leaders, peace advocates at mga taga-suporta ng Bangsamoro Peace Process. Iginiit ni Dato Talks, organizer ng Move for Peace Now, ang tapat na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law na nagsisilbing pundasyon ng peace process sa rehiyon.
16: Ito po si Lagdameo. Nakikialam po siya.
15: Kasabay nito, nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin na sa pwesto si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo.
17: Si Lagdameo, siya po kasi ang nagmamanipula ngayon dito sa BARM. Sino yung gusto nilang ilagay na mamumuno ay yun ang nasusunod. So itong problema natin ngayon, ginigipit nila pati yung mga LGUs natin, ginigipit nila ngayon si Lagdameo at saka si Tamayo. Pinapakialaman nila ang upcoming na BARM election. So ang ginagawa nila ngayon, ginigipit nila yung mga LGUs para sumanib sa kanila.
15: Sa kabila naman ng malaking bilang ng mga nagtipon, naging mapayapa ang kilos protesta kung saan nagbantay ang mga pulis para matiyak ang seguridad at kaayusan ng programa. Patuloy naman hihintayin ng grupo ang magiging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga panawagan. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante.
8: Oscar-nominated actor Timothy Chalamet just shade the Academy Awards? Viral ang video ni Timothy kung saan sinabi niya na he would way rather have a New York Knicks championship than an Oscar. He said this moments after the Knicks defeated the San Antonio Spurs sa NBA Finals at the Frost Bank Center in San Antonio. Timothy has been nominated for an Oscar Best Actor 3 times simula pa noong 2018. His latest was this year for his role sa Marty Supreme, but he lost to Michael B. Jordan. Tom Brady reunites with his ex Bridget Moynihan for their son's high school graduation. Proud parents ang former couple as they took to Instagram to flex their photos at the ceremony. Ayon kay Tom, ito ay isa sa pinakamasayang moments of his life. 2006 nang maghiwalay sina Tom at Bridget after a 3-year relationship. Bridget went on to marry businessman Andrew Frankel in 2015 at kinasal naman ng NFL legend kay supermodel Gisele Bündchen noong 2009, but they divorced in 2022. Two exes naman ni Pete Davidson in one room. Nanood si Kim Kardashian ng concert ni Ariana Grande sa Los Angeles. She posted videos of herself vibing to the pop star's set. Pete and Ariana were engaged for roughly 4 months noong 2018. Meanwhile, naging couple sina Kim and Pete noong 2021, staying together until August of 2022. Anak ng Crown Princess ng Norway hinatulang guilty sa rape. And U.S. President Donald Trump hosts a UFC event sa White House. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo. Sa EDSA West Avenue, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Tingi magkahalong init at saglit na ulan ang iiral sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po tayo sa ngayon, meaning wala munang habagat at tanging easterlies ang umiihip dito po sa may Eastern Visayas at Caraga region. Ayon sa PAGASA, wala din pong bagyo o low pressure area na makakaapekto sa bansa sa loob ng tatlong araw. Sa weather forecast ng ahensya bukas, June 16, araw ng Martes, sa Luzon po may tsansa ng mahihinang ulan po sa umaga dito sa Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon. Simula naman alas 2 ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Ilocos region, gayon din sa may Cordillera region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa paglalim ng gabi, posible pa ang mga pag-ulan at thunderstorms dun sa mga nabanggit natin na lugar, gayon din sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Pampanga. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan magbaon pa rin ng payong. Pagdating sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin ng maihinang ulan dito po sa may Central Visayas, Northern Negros Occidental, Iloilo, Surigao Provinces at Dinagat Islands. Habang ang natitirang bahagi, maaraw, ngunit mainit mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, may aasahan muling ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Pinakamalalakas po ang ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at Soccsajen. Kaya bukod sa pagdadala ng payong o kapote, mag-ingat na rin po sa banta ng baha o flash floods at pagguho ng lupa. Ka-weather, matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes, isang geological phenomenon na tinatawag na coastal uplift ang naganap sa Sarangani at Davao Occidental. Dalawang araw matapos ang lindol sa Mindanao o noong June 10, napansin ng mga taga-barangay Pangyan sa Glan, Sarangani ang pag-angat ng lupa, hindi lang ng coastline, kundi maging yung mga nakalubog sa tubig. Dahil dyan, nagsagawa ng aerial survey ang FIVOX at DENR sa Soccsajen at dito nila kinumpirma ang pagkakaroon ng coastal uplift o ang pag-angat ng landscape ng isang coastline. Ayon sa paunang obserbasyon, umabot na hanggang 2 metro ang coastal uplift sa mga baybayin ng Glan at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Umurong din na hanggang 200 meters ang mga shoreline dito, dahilan upang ma-expose at mamatay ang karamihan ng corals at sea creatures na naninirahan sa naapektuhang seabed. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Kakaiba at box office ang naging selebrasyon sa White House para sa 80th birthday ni US President Donald Trump. Nag-host kasi siya ng cage fight sa White House lawn na dinumog ng libo-libong fans ng Ultimate Fighting Championship o UFC. Nasungkit ng Amerikanong si Justin Gaethje ang lightweight championship sa main event nang talunin ang Spanish Georgian na si Ilia Topuria. Umakyat sa octagon si Trump kasama ni Melania para i-congratulate si Gaethje. Nagbigay pugay naman kay Trump ang mga fighter na tila mga Roman gladiator.
3: The son of Norway's crown princess has been found guilty of 2 counts of rape. Ang parusa, 4 years in prison. 29-year-old Marius Hoiby was acquitted on 2 other counts of rape, but he was convicted of many other crimes, including domestic violence. Hoiby faced 7 weeks of trial that gripped the Nordic country. Naungkat dito ang kanyang drug addiction at ilang self-made videos of sexual encounters. More than 800 electronic messages were entered into evidence. The scandal has contributed to a decline in the popularity of the royal family. My theater date naman ang power couple na sina Taylor Swift at Travis Kelce. The two attended a performance of Broadway's O Mary sa Lyceum Theater in New York. The play stars Maya Rudolph and is a dark comedy that shines a spotlight on Mary Todd Lincoln in the weeks leading up to Abraham Lincoln's assassination. Sa isang fan video spotted sina Taylor at Travis na very happy while they were exiting the theater. Bago nito, umaten si Taylor ng Game 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden.
0: Sa hangarin, maaaring makapaghatid ng balita sa loob at labas ng bansa, inilunsad ng Billionario News Channel ang North America Caravan. At hanggang sa last stop ng BNC Tour sa Las Vegas, mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community. Narito ang agenda report ng ating kasamahang si Corina Sanchez Rojas.
4: BNC in the City of Angels. Dito lang naman sa Hollywood ang culminating event ng ating North America Caravan. At gaya ng ating caravan leg sa Las Vegas at sa San Francisco, todo ang suporta ng Filipino community sa Billionario News Channel sa Los Angeles, California.
5: At nandito po tayo ngayon sa Vermont, sa bahaging ito ng Los Angeles sa California. At nandito po matatagpuan ang isa sa pinakamalaking branch ng Island Pacific. Ang isa sa pinakamatagumpay na chain of supermarkets dito sa Amerika, owned and operated by Filipinos. Sila rin ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Dito rin ginanap ang isang mahalagang pagtitipon-tipon ng mga leader ng Pinoy community dito sa Los Angeles. At ilang mga hinalal na mga officials, elected officials who happen to be Filipinos also. Marami talagang mga Filipino firsts throughout Northern America and napakainit ang kanilang pagtanggap sa atin dahil tayo ngayon ang kanilang tinitingala, ang Billionario News Channel o BNC, na tulay or the bridge between the stories of the Filipino in Manila and the stories of the Filipino here in North America.
4: Naging posible ang paglulunsan si North America Bureau sa pakikipagtulungan ng Island Pacific dito.
5: At ito po ang mga superstar ng aming buhay itong mga panahon na ito dito sa Northern America. Nino and Krista, wow! So, thank you very much. Alam ko hindi ka masyado nagpapakita sa telebisyon, Nino. Kanino ka ba nagtatago? Kanino ka nagtatago?
6: Medyo
5: marami. Marami? Oh, baka bigla ka maaresto, ha?
6: Oh, baka.
4: Ning okasyon sa pagdalo ng lokal at international celebrities tulad ni G. Tonji, na ngayon ay Director for Community Relations ng Island Pacific, Walt Disney Representative sa pakikiisa ni Assistant Chief Counsel for Direct-to-Consumer na Tony Lupo, at isa sa pinakamayamang Pinay property owner sa Amerika, Priscilla Hunt.
5: Wow! Matt Ranillo III! Wow!
7: How are you? Long time no see.
5: Long time no see. Matagal ka nang hindi nakikita ng mga kababayan natin na fans mo from your teleseries of before.
7: My last was in 2010 and then hindi naman nakabalik sa Philippines.
5: Oh,
7: so I just stayed here.
5: Ano nga ba yung huli mo?
7: Sa piling mo with Piolo, Judy Ann, and Albert Martinez.
5: But the very first one, yun ang naalala ko talaga, yung with Marian de la Riva.
7: Oh, that's a long time ago.
5: A long time ago?
7: Yeah.
5: You don't even remember? How dare you, really?
7: I know.
5: Oh,
7: I'm
5: wow. Okay, you're getting older. Don't say that. It becomes
7: older,
5: true.
7: Older, okay.
5: Okay, so how has your life been here in the Philippines? Are you still active ka pa rin?
7: I do my own stuff. I do sideshows, gigs, and then we do plays. Me and my brother, we do musical plays.
5: Ah, okay.
7: Filipinos.
5: Okay.
7: The Cristo and the Lorenzo
5: Dandin.
7: Dandin, yeah.
5: Yes.
7: He's my director.
5: What do you think of the Billionario Channel reaching out and having an actual North America Bureau?
7: Yeah, we're really privileged and happy and honored that you're here.
5: Mm-hmm.
7: And we need that. We need, the Philippines need that. We need presence here in America.
5: Oo nga, kasi para malaman naman namin yung mga kwento ninyo dito, hindi ba? Soy Puy Quiñones, you're being missed in the Philippines.
8: I know, I miss Manila.
5: Yes, and it so happens LA ang second home mo,
8: yes.
5: Right?
8: Yeah. Now, it's my first home. I have an atelier, then I have a Breda store as well, so it's different.
4: At ang GOAT level sa broadcasting sa Los Angeles, ang newscaster na si David Ono.
5: Okay, David, it's such an honor to have you agenda and in the Billionario Channel. So how exposed are you to the Filipino community here in LA?
9: Oh, quite a bit. I mean, it's a diverse population here in Los Angeles. We have almost everything you could think of in Los Angeles. They call it one of the most diverse cities in the world. the Filipino community here in Los Angeles is high energy. Millions of people throughout the state of California, and some of my dearest friends are Filipino. And I come to this market all the time.
5: Oh.
9: I have meetings here at this market, really? Believe it or not.
4: From ABC News anchor to Hollywood star Juan Pablo Dipache, na isa lang naman sa mga bida sa Survival Island at Mamma Mia. At katulad sa Bay Area, binigyan rin ng pagkilala ang BNC sa Hollywood mula sa Pinoy elected officials dito. Los Angeles City Council member Isabel Jurado, Artesia City Mayor Pro Tempore Melissa Ramoso, Cerritos City Mayor Linda Johnson, Lea Ubas Auni, Glendale CBDG Commissioner at President and CEO ng Family First Foundation, at California State Assemblywoman Jessica Colosa.
5: At ang dapat natin pasalamatan para sa lahat ng mga naganap dito sa San Francisco, Las Vegas, and LA, Miss Jessica Rodriguez. So,
10: oh my God.
5: Wow, you so believe in the Billionario Channel. May I ask why?
10: I do. I believed in it because I feel like ito na talaga. Ito na yung bridge, di ba?
5: Yes.
10: That will fill up the gap from the US and the Philippines. And bolder, di ba?
5: Braver.
10: And beyond. I think ito na yon. Ito na yung hinihintay ng mga tao.
5: Right.
10: And of course, because of you also.
5: Oh, wow.
4: Sa paglalahad natin ng balitang patas at nagtataas ng antas ng kamalayan sa manonood na Pilipino saan man sa mundo. We will be bold, brave, and beyond. Mula sa Los Angeles, California, para sa Agenda, Corina Sanchez Rojas, Billionario News Channel.
5: Yes, congratulations sa team natin na nasa Estados Unidos ngayon. From, ang umpisa niyan was San Francisco, and then they went
11: Vegas.
5: To Las Vegas.
11: Yeah.
5: And then they are now in Los Angeles. I'll just take the opportunity. Sa mga kababayan po natin dyan sa San Francisco, sa Las Vegas, at doon po sa Los Angeles, I just want magbibigay lang po ako ng sorry. Hingi ako ng sorry at paumanhin at hindi po ako nakadalo dyan sa 3-day road show. Ang katotohanan ho ay talaga nagkasakit ako. Kaya hindi ako makalipad. Hindi ako makalipad papunta dyan. I'm very sorry. I was really excited to see all of you and be with you. But at least nandun naman po si Corina Sanchez Rojas. So she spoke on everyone's behalf. So again,
11: yes.
5: Pasensya na po kayo. I look forward to seeing you guys hopefully next year.
11: Okay lang yan. Sa susunod na leg naman,
5: uh-oh,
11: pwede kang bumawi. Sasamahan kita.
5: Nag-ano ka na? Nag-presenta ka na?
11: Nag-presenta na ako. Ako bibit-bit ng maleta mo, Pinks.
12: We're glad you're okay.
5: Yeah. Thank you. Sayang, you were also considering going,
12: I was also
5: right?
12: considering it, but my schedule is also pretty tight. But, yeah. I mean, Corina has, she got it. She has it on her own. But I'm glad that we're doing this because this means that Billionaire is really going global,
2: yeah,
12: starting with the U.S. And, you know, there's so many inspiring stories of Filipinos across the world, and we can serve as that platform for
5: right.
12: them.
5: Perfect.
12: Right? Yeah.
5: Perfectly said. So, hello po sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa aming mga kasama dyan sa Billionario News Channel. In a couple of days, ay uuwi na rin po sila.
12: Mm-hmm.
5: Okay, but si Corina will stay for a little bit more. She's going to do a number of things still in Los Angeles. Muli, congratulations!
11: Congratulations.
5: At maraming salamat po sa inyong
11: yay.
5: Lahat. Next year, we'll see you.
11: Yeah. Yeah. Sama tayong lahat.
12: Yes.
5: Itong grupong to.
11: Yeah. Yes. Si Corina naman yung taong bahay.
2: Kaya sa Europe
11: yan.
2: Naman. Let's visit my family
5: oh,
2: there.
5: Oh,
2: yes. Malay nyo next year. Yes.
5: Taga yeah. saan ba ang family mo, Erica?
2: Denmark.
5: Okay.
11: Oh. Doon ang headquarters ng BNC Europe.
5: Oh, oh.
11: Europe.
5: I declare it.
11: Yes.
2: Ako na mag-house sa inyo.
5: Oh. Ayan. Thank you.
11: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
12: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
5: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
15: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mangabuti ka. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500!
17: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Canada,

0: News of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Isibon yung rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.34. Ang oras, builog ng inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX-500, the superior antioxidant. Kagbuilog man inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumuman inadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty CD Alkaline Base Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Mall, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka komponente city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa inyo tanama ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sa pila ka madlagko ng mga issues, mga top stories of the day, sang barita, lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init, kanagabaling aso ng mga issues, nga aton pagatalakayon para sa subong gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Kinanda, may kaupon naton karon ang mga balita na kang information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters na ikangtanan sila na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. So naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang may kaupon naton karon iban pa ng mga balita, man ka information na gikan sa iban pa naton ng mga K5 Beat Reporters na gikan sa City Hall. So naton si K5 Jenny Kaoyunan. Samtang mga bagita. Mga balita. Mga balita naman nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Kung naman kay K5 Karin Badilla, K5

0: Aaron Lloyd Rifoyo and KK5 AJ Cordova. Sa kinandan, kung naton rin sa news center, nga dalag ko karon nga mga balita nasyonal, kag balita international, inakon kaya niya pa. Upon naton, si KK5 Kisha Marie Hanaysay. Siya lang isa. Kay si KK5 Joan Magtubo. Kapoy mo. Mga KK5, sa kinandan, kung naton rin sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tarantanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Monday, June 15, 2026. Birthday nagli ni Manuel KK5 Andre. Tingala ko ka namiton sa imong nga ginluto nga panyapon kay birthday naman gali subong Manuel. Manuel Do. Manuel apelyido niya Do. Ay ka namiton sing imo nga ginluto subong sa pangpanyapon. Ga simple lang ga sikrito kag medyo pawala pero ang humot ga parang lapaw. Kay birthday nagali ni Manuel subong sa mga nagakuha sa ilang nga sweldo, sa ilang nga salary every 15 and 30. Kada 15 kag 30 ya birthday niyan Manuel mong mga KK5. O gani sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton makauturan. O standby na kamo ha. Kay aton na karon magtalakay na. Sang pila ka mga dalag ko na nga mga balita kag information. Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa aton karon nga Lunes nga edisyon, diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Dula na akon paos, no? Kadasig lang, no? Kagabi, daw ga rin nagamak pang tingog ko. Pero subong mga ka-K5 ara, no? Balik, no? Amo na siya ka-epektibo sang Klinika DTX 500, MITC, kag sang Klinika D3 Bayo. Ang Klinika D3 Bayo, ginpirte. Kay kuan ko ginatulon kung iyang unod bla, kundi ara na sa soft gel. Mga ka-K5, ginaguntingan ko na gamay sa punta niya para nga masup-sup ko blam-blam, masuyop ko lang ang iyang duga. Pag-suyop ko sa dugos niya, pag yun ko sa akong nga tutunlan, ang iyang katol sa tutunlan, ang mga virus dira, nara sa sulod si mo tutunlan, ubos, gitaran, tal-tal, patay nga patay. Tingita nyo, pagbalik ko subong, kagabi, kagabi na witnessan nyo matundi, bla, witness mga mo kagabi. Ang tingog ko, perte daw, Lusa-luson gani ko hindi katusngaw sa tingog ko gabi. Pero subong nagbalik ang akong tingog nga sa karamiton. Bisa sintunaho lang importante may tingog mo. Kay kung wala tingog kay Papa Andrea, ano gani? Kung wala tingog, wala kwarta. Amo na yung mga announcer. Ang mga announcer, yung mga KK5, daw kambyada gani. Daw kambyada sang salakyan nga manual. May primera, may segunda, may trisira, kag importante, may pangwarta. Kay kon wala tingog, wala kwarta. Tisubong kay tingog ko bumalik. Tingon ni simpre, kwarta, sige-sige. Aragay kalainin! Ayos! Wala, sige! O, dali na kita mga KK5 sa aton karon ng mga dalag ko na ng mga balita ka information. Makita nyo man kami ha sa aton ng mga followers, sa aton sining mga listeners nga rin kapamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mga KK5 nga kwan nga inang sa inyo sining mga dayalan sa inyo ng mga radyo sa FM band. Mapwede kamo makalantaw man sa amon nga itsura. Hindi mo makalantaw itsura namon sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page kag sa June Kapulot News Live. Kay naka-cross post sa June Kapulot News Live mga KK5. Ayos! Wala, sige! O, diri kita sa aton karon nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita ka informasyon. Una kita sa mga balita lokal. Diri kita sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal, mga ka-K5. Wallet nga may unod sang suspected shabo nakitaan sa sulod sang ospital sa Banwa sang Pututan. Maria Ihunis tigarapon di Santissima Santimuson gid puwerte nga abilidad. Ha? Sang una mga ka-K5 nagakatabo man ini isang tiempo mga ka-K5 nga wala pa nagpungkos digong. Ha? Hindi bala? Pero sa nagpungko na si Digong, hindi mo na ni makita why na sangga katabo nga kasubong sini. Pero subong niya mga ka-K5, kamakon yung ospital nga ospital ha, nakasulod pa ya ang manugbaligya shabu. Kung hindi ginman manugbaligya shabu, nagagamit sang shabu. Kaya ang iya nga kahita, ya binili niya to sa may sulod. Mga ka-K5, sa may sulod sang ospital. Ha? Ah? Sang gin usisa kagin lantaw gin bukad ang wallet ay may unod ya mga ka-K5 sang suspected shabu. Kabay pa hindi lang suspected shabu ha. Base kag kabay pa nga kwan lang nang gani nang pulo pareho sa itsura. Daw tawas. O kabay pa nga tawas lang kay suspected shabu pamalang mong. Iba si tawas bla tuod bang ginagamit lang mapaligo mga pasyente to. Pasip la tamaan ginabi ka puog abing unod ang kwan ang perte ginabi ang puog sang iya nga kwan no sang iya nga no gani niyo nga ilok bla. Di ba si bla kun perting puog sang ilok ya tiga balon siya mga ka-K5 sang kwan sang tawas tinalipatan niya nga ara gali sa wallet siyang tawas kasi magpaligo siya ginabagno siya para madula ang puog ina kun tawas lang. Kaya ang impormasyon mga ka-K5 hambal sa aton nga mga pulisya nga ginadudahan nila nga isa ini mga ka-K5 ka shabu o kon illegal nga druga. O oh, gani o. Oh. Mga ka-K5 puwerte. Dumduman nyo man isang nagligad to nga mga pila ka mga binula naglunta to mga ka-K5 nga may isa ka daw pinutos nga plastic nga na kwan. Nakita sang residente sang barangay kumpanya sentral sa siyudad sa Iloilo dito sa may distrito sang Mulo. Dumduman nyo mga ka-K5 nga sang makita ining daw isa kaputo sang plastic mga ka-K5 nga ginabandonar sa may kilid sang dalan. Ginlantaw mga ka-K5 sang inang nga tao nga nakakita sus pagbukad yan yan ano ni man niya daw ano ni sa man ng ano ni man usalik. Ay sa man usalik ni una no ini kwan ni tawas ni una no ni chloride ni ha mga ka-K5 gin report sa barangay to gin report sa barangay sa may barangay kumpanya sentral sa distrito sang Mulo paglantaw mga ka-K5 babag usisa sos ha di hamak mga ka-K5 nga puwerte kadalagko kinilo-kilo nga shabu ang nakuha dito kag ang nakita mga ka-K5 nga ginbilin lang sa kilis ang dalan sa malipot nga sugilanon ang illegal nga druga diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo mas especially diri sa syudad sang Iloilo mga ka-K5 laban-laban na nga nagaduging naman nagarampant naman ang illegal nga druga diri sa aton sa may syudad sang Iloilo kay nagakawigit lang bisan diin-diin mong. Ha? Diri sa aton nga syudad, nagakalawigit lang. Hasta sa probinsya ta, gakawigit man o. Balos mo na probinsya ta, ang lain pa kaysa sulod pa sang ospital. Ha? O gani, standby sa ato, sinang mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Ato na karoon nga pagkatalakayon. Aton kao na mga report, informasyon, follow-up, nagikan sa aton nga mga ka-K5 reporters. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, sa iban pa nga mga headlines. Sa ato sini nga mga balita, Local Office of the Civil Defense 6 or OCD mga ka-K5. Kinsuwestiyon ang pag-retrofit sang mga daan nga mga buildings diri sa Western Visayas. Ah, kay nga ah, base sa pag-usisa sang aton nga mga engineers, mga expert sa engineering. Madamo mga ka-K5 sang mga building diri. Ilabi na ining mga national heritage nga mga building mga ka-K5 nga ginalantaw ini nga daw delikado gid kon pananglitan nga igoon kita sang mabaskog nga linog diri sa aton sa Western Visayas, mas especially diri sa aton sa probinsya kag sa siyudad sang Iloilo. Diriya sa siyudad sang Iloilo sa mga pagpangusisa sang Office of Building Official kag mga ka-K5 sang aton nga city engineers, nagapakita nga sa ilang pagpangusisa mga ka-K5 ay mga 80% sa mga building nga ari diri sa aton nga siyudad ang may posibilidad nga magkalarusdak o kon magkalarumpag kun pananglitan nga igoon kita diri sang mga ara sa mga 7 magnitude 7 mga ka-K5 or magsubra pa sa magnitude 7 parehas dito sa may area sang General Santos City labi na sa Sarangani province nga naglabot ini sa 7.8 magnitude nga linog mga ka-K5. Tidiri sa aton bisan pa nga nagahambal ang aton sini nga mayor sa syudad nga preparado ang aton sini nga syudad kung may mga trahedya nga matabo katulad sini sang pagtahiog sang linog sa aton diri sa syudad sang Iloilo, kasubong sina sang kabaskog nga nagtahiog dito sa General Santos City sa may Sarangani province kag sa area sang mga Mindanao area. Pero mga ka-K5 sa aton sini nga mga nakuha nga mga impormasyon sa pagpangusisa sa report mismo sang aton nga city engineers kag sang aton sini nga OCD, nagapakita mga ka-K5 nga madamo kita sa mga building dire nga delikado, madamo kita sa mga building dire nga kun pananglitan itayog kita sang kasubong sini kabaskog nga linog, may posibilidad halos 80% sa mga building ang magakalarusdak mga ka-K5. Kay kadamo-damo sa mga building diri sa aton nga mga ara na sa heritage stage bala K5 ba Andre? Ang mga building bala nga inang dumaan nakatama puwerte na ka mga tigulang nga mga building ara na sa mga tag 50 to 60 years. No? Tag 50, top 60 anyos, 80 anyos nga mga building ari diri sa aton nga wala pa matandog. So amo na siya ang recommendation suggestion sang Office of Civil Defense nga kung pwede i-retrofit anay ang mga nadaan nga mga buildings diri sa aton sa Western Visayas kay para pangnigana nga makamagbulubas kung magkagmagbulubakod eh. Nga after mga ka-K5, nga kung pananglitan, way man aton ginapangayo ni. Sinabi ka pangayo nga magtayog linog man. De, black K5, Andre. Nga halos kita tanan-tanan ka pangamuyo ang kabay pa nga hindi kita pag-igoon sang linog diri sa aton sa Pilipinas. Most especially, diri sa aton sa Iloilo, sa Western Visayas. Ka-K5, pero dito gani sa Antique, black bases ng mga linog to natabo. Mga tag magnitude 4.5, magnitude 4.1, diri sa aton sa Iloilo, sa Gimbal mga ka-K5, may ara nga magnitude 4.7, kagabi mga ka-K5, abi ko ano'y ginaili-ili ako kagabi, sini ko ano man ginatabyog-tabyog ang akon katri nga daw nami tulog ko, ano'y ginaili-ili ako, ginaduyan-duyan ako, galing kay linog, galing nagtirada kagabi mga ka-K5, galing mga magnitude 4.1 lang something. Sabihin nyo gamay gamay lang. Kapanamit namit ako tulog mo. Gainig na ili-ili. Ili-ili tulog anay. Sabi ko ginaduyan ako. Galing kay linog na galito. Pagbugta ko pagkaga. Hindi ko ano to man. Linog man to. Paglanta ko sa balita at ilinog man galing. Ay kanamiton. Eh, mga ara sa mga magnitude 4.1, ang aninian tiki to pertek damo linog nga natabo to. Kilak beses na to sang linog naglunta dito sa Antique. Oh. Amo na nga ginapangamuyo naton kabay pa hindi kita paiguon sa mga mabaskog. Mga ka K5. Amo na nga siling bala mas mayo gani na K5 andre nga nagatayog kita pirmi di mong. Kay nga buot silingon nga ang mga ginaamat-amat sila bala nga daw gatayog-tayog na siya nga daw nga hindi gibala baskog lang nga tamaan gid kay kon kon halos bisan adlaw-adlaw nga tayog aton nga syudad eh nga tayog ang aton nga mga fortire eh. Pero gamay-gamay mala nga tayog buot siringon bisan nagaminyar siya pro hindi masyado sangsa inang wala gid kag nagalinong-linong gid sa Blackie 500 pwerte siya kalinong tapos pagwas gani nga mabuka sa kun mapihak siya isa lang kaigo pero pwerte ka dalom kag pwerte ka dako sang buka niya amo nang pinakamasakit amo na tabo dito sa may General Santos City sa may Sarangani province mga Kaki 5 lantawa nyo daw halos nagalapad sa 200 meters kay 500 200 meters sa may kilid sang dagat mga Kaki 5 daw halos 200 meters sa kilid sang dagat mga Kaki 5 na wadan sang tubig buot silingon nagmala ang mga almost 200 meters sa kilid sang dagat nga wala na nagbalik ang tubig nangin mala siya nadula ang tubig sa amo sinang lugar sa kilid sang dagat for almost 200 meters may mga nagkalamatay ang mga coral reefs nagkalamatay ang mga isda nga ra dira mga Kaki 5 delikado kung sino pwerte ka dako sang gihab sang duta dito sa tunga sang dagat Kaki 500 malapit sa lugar sang Sarangani kay dito nagsulod ang tubig debla so nagsulod dito ang tubig amo na rason kung nga nabuhinan sang tubig ang among kilis sang dagat kag wala na nakabalik ang tubig tungod ang tubig mga Kaki 5 ato na to nagpanaog nagsalop dito sa dako nga gihab sa tunga sang dagat nga duta nga amo to ang napihak dito nagkadto ang tubig mga Kaki 5 amo na kun nga nagmala ang kilid sang dagat sang Sarangani province hindi ba na? So kabay pa nga wala ni saton kamo ni ang request kagamo ini ang suggestion sang Office of Civil Defense Region 6 nga kon pwede mga Kaki 5 ipang retrofit ana ini Raul tawa nyo blang tsura sang dagat o sa Sarangani ang ilang mga dagat yan nagkamalala to yan mga Kaki 5 no ang mga coral reefs nila to nagkalamatay ang mga coral reefs sa kilid sang dagat bago mga Kaki 5 nga naglapad ang hunasan tangod kay wala na sang tubig mga Kaki 5 nga inang nagbalik sa dagat o nagbalik sa kilid sang dagat tungod mga Kaki 5 nga may posibilidad ngang tubig nagkadtoto ka nagsulod sa dako nga gihab o kon naglitik nga duta sa tunga sang dagat mga Kaki 5 nga nasakop na sang Sarangani province. Amo na ang istorya naton karon mga Kaki 5 kag halos sa from time to time Kaki 500 nagakuan dito naga from time to time nagalinog yapon to kay ato to si Papang Blas si inang amigo naton Jonathan Cabrera ga vlog to sa ga report to sa from time to time nagakuan to nagatayog ang linog to mga Kaki 5 no dito sa Sarangani province. Storyan tra karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag informasyon. Oy mayong gabi lang nagali kag shoutout anay sa aton nga mga grupo sa Iloilo Executive Basketball Club nga nagamonitor subong. Number 1 special mention mga Kaki 5 Kapbong Villaflor. Siya ang naghatag sa akon sang assist nga pwerte kada mo damo. Rason nga damo akon score. Board of Director Mark Pulgan. Shoutout man sa kay Tukayo ko, Kuya John Gilaber. Isan wala ginapasahan, gamato-mato tira. Si Abuy Estinor, ang amon nga chairman, kag-refere. Gaan mo siya, isa kagatos, kampyon ng pang-refere yan. Yung mga Kaki 5, kag si pare Jack Wong. Pwerte ka tigas ang ulo yan. Siling niya, pare, siling niya, siling ko siya, siling ko, bel, ang tawabi ko naghabok ulo mo. Nga tiga niya pri ulo ko. Nga lamigit ang ulo-ulo, tiga pagit. Ang akon nga bibigo, nagsambelo, pangod siyang ulo yun. Pagliso yan, sugata, isang bibig kong iyang agtang. Ati, mansig doko. Kami kag mansig pa sakit, anay. Antes magdayon ng basketball. Paring Jack Wong. Mga kakifal. Shout out na sa inyo, tanan-tanana. Hulat-hulat kong makabalik sa ring si Paritidi Hakuma. Kaya si Paritidi Hakuma, abot sige ng akon nga tiram. shout out na sa inyo tanan-tanan na. Shout out sa aton sini nga tanan-tanan nga mga kagrupo, nga mga miyembro sa Iloilo Basketball or Iloilo Executive Basketball Club. Nga nagapamati, nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. Most especially si Abwe Estinor. Nung Abwe! Boss, sa kwa naman sa Miyerkules, mga pita. Ayaw. Wala, sige. Sa ato siling pagpangalagad, mga KK5, iban pa nga mga headlines. Dili sa ato siling pagpangalagad, patrolman nga ginaaligar. Nagtuyo nga magpanghimulo sa city proper. Ginhold na sang Regional Mobile Force Battalion. 6 kagagin kuhaan na sa iyang issued firearms. Bot silingon, gin-disarmahana. Mga KK5, ti sabto niya ng tanan-tanan niya man sa labto niya. Araw-araw ka man timo nga. Polis ka, ha? Iban nga mga polis. At tagtatlo kabilog ilang nga mga kusina. Tagtatlo kabilog ilang nga mga ano ganin eh, nga mga drapugan. Imo timo, mang rape timo, inaano nga klase man. Oh, hindi, Blackie 500. Iban niya nga mga polis. Tagtatlo kabilog ilang drapugan. Tatlo kabilog inapulian ilang nga mga balay. Oh, may balay sa kwan sa Isak Banwa, may balay sa isa pa yung kundi, hindi ito na-assign, may ara nga Isak Balay nga ginapay mo. Timo, manghimulos timo sa sulod sang ano to, sa hotel to, no? Mga kakay-fi. Uy, waay, timo, klase pulis eh. Hambal nila, basta pulis ko, no? Matulis. Perde ka mo sang driver nga mga sweet lover. O kung perde ka mo sa mga announcer. Ha? Ang mga announcer nga super lover. Ay, di ba? Kay 500? Iban nga mga pulis, yet ang tatlok bilog pamilya. Ang chimpo yung tatay digong dumduman yo. Siling tatay digong, siling nga tagan, teka mo siling sang swildo, dublado. Nga i-dublado ko siling ang swildo nyo. Nga para nga magtalarong kamo, hindi na kamo magsagi sang pinangurakot pa. Hindi na kamo magsagi pa sang intra sa mga sindikato. Nga dublado swildo nyo. Nga kay insindihan ko gina, balaan ko gina, sila nga tagtatlok bilog kusina nyo. Ari sa'yo, oh. Inaano mga klase, mga patrolman nga. Dik balo mga luyag nga. Pirdihon kasi nga akon, kilala akon. Akon nga kilala, yan nga truk tuloko niya nagkagpulo pangilayan, dalada yun. Pa-cutan-cutan niya nagkag medyo pulo pangilay, nga daw kunwabi ka mo na, medyo truk tuloko niya mo na. Tapos di pa pulo pangilay, di pa yung, di pa pulo pangilay mo na. Aba, piho na yun. Maria Huni, sigarapon ni Santissima. Gani sa ito, sini ka mga pinalangga nga mga taparamati, standby ka mga kaistoryahan, tara karon diri sa ito, sini nga pagpangalagad. Samtang sa mga balita nasyonal karon, istoryahan, tama na, ang mga dalagko ng mga balita nasyonal karon, mga development sa mga balita nasyonal, iplasta na ito na karon diri sa ito, sini nga pagpangalagad. Pagbalik ta! Ang ato sini mga KK5 nga mga balita nasyonal. Ang mga balita ngayon na batayan ng builog na inadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kausubuman sang Klinika Mighty C. Ang power duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga KK5. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, may mga ginabatyag kamo nga mga problema sa lawas nyo. Pareho sa akong sa nagdigad nga gabi, napaos ko. Sisiling ko, birahon ko lang ni permis ang klinika di Tribayo. Tapos ginbirahan ko sang Mighty C, di alkalanya vitamin C. Happy ho na yun. Dula akong paos. Mga kakifay. Ah, so ining power duo sa klinika de alternatibo maayogid ni sa mga diabetic naton nga mga kauturan, sa mga high blood don, hypertensive naton nga mga kauturan nami mani, kag sa mga inang daw medyo problematic sa mga komplikasyon nga mga balatian katulad abisang inang cancer blaniyo. Kakifay bang cancer way manibulong pero pwede naton ma-prevent nga hindi siya magdamo sa aton nga lawas, hindi siya magtubo sa aton nga lawas, hindi siya magtambok sa aton nga lawas. Kay kung magtambok sa lawas, tamo na yung problema ta. Kay ang aton nga lawas mga kakifay, ara na nang adaan niya, nakapagkit na nakaara na nang adaan ang ginatawag naton nga cancer cells. No? Galing ang problema, kay kung ang aton nga cancer cells mag-active gani, amo nang delikado. Pero, mintras nga ara malang nadasaya sa aton nga lawas, hindi siya mag-active kay nga ah, kung bastante kita kagbakod ang aton nga immune system kag ang aton sining ginatawag naton mga K5 nga mga antibodies. So kinanglano naton pabakuron pirmi aton nga immune system ang antibodies naton para nga ang cancer hindi makapurma mga K5. So nang imuon ta inom kita sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga ah, kay ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga K5 kuno ini isang anti-carcinogenic properties. Ha? Ilabi na gid mga ka K5 ang pag para nga punggan mga ka K5 ang mga nagatubo nga mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog mga kakifive. Sa immune system capabilities, agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Gani nyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ha? Mga kakifay. Ano pa nyo lahat nyo? Ay susa. Pag irinom na kamo samtang hindi pa ulihi ang tanan. Ha? Mga kakifay. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, pwede nyo na makita kag pwede nyo na mga kakifay ma-avail sa mga nagkalalain nga mga butika, parmasya, nationwide. Unigani sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oing na pahamtang sa bisan diin lang mga lugar diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ha? Mga kakifay. Te! Pag nahulat nyo, inom na. Aton nga oras, las 8 sa 8.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga. Ito hindi maayong kapinas.
5: Patuloy lang.
6: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar.
5: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Duksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa kasi sales rep.
15: So na,
14: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ka antioxidants.
16: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Mas tagtinlo ang atay.
19: Happy ka nuna.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Paulit-ulit na lang ang ulam.
21: Momshie!
22: Angeline?
21: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! E3 Bio! With BCO!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Kapamati din ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh! Ako gali si Erica, nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
2: D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
10: K5.
11: K5.
10: News FM.
11: K5.
10: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
2: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
13: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pag-pangalagad Oras na aton karon nakalabor kita sa 22 minutos na ang nakaligad sa alas 8 Prover kita mag-kuha na sa mga balita kag information na gikan sa ato sini nga mga ka-K5 reporters Ma-check kita na isang mga mensahe nagikan sa aton sini nga mga followers nga nagalantaw diri sa aton sini nga pagpangalagad mga K5 no nauntang aton nga mga followers nga yara karon nagalantaw no sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga K5 sakay Arislao ga pamati igleo ga lantaw si Cap Bong Villaflor, kagsakay inang Kuya John Gilaber. Oh, mayong gabi, shout out. Ari sila galihog, lantaw diyo. Sa sunod, si Kuya John Gilaber naman. Ang pariso ni Cap Bong Villaflor, kay siya naman ang mapasa. Kay gamatumatong, isa magtira, bisan wala sa ginapasahan. Sang Iloilo Executive Basketball Club no Kuya John Gilaber may gabi eh! Shout out Way kag ginapasahan Jack Wong mong shout out sa kay Banks PSG shout out sa kay Cherry Lapating Branya shout out kay Pari Utit Hipayo Grida Pari Utit Hipayo may gabi eh! Way kag ginga practice Practice ka man abi sa amon upod para sadya kay Gervin Soronio. May gabi man shout out Kamigs Vlog shout out kay Cherry Lapating Branya shout out man. May gabi. Subong man sa kay Tabski Javiliana Diaz. Good evening Idol John siling ito. Kay Banks PSG, kay Maricel Valor Casiple. Shout out man. Eugenio Palmares. Good evening, Idol John. Si Colonel Disumangkop, nag-retired o kon na-discharge sa serbisyo. Hindi bala protector sa droga, boss. Ya si Dragon. Paralitiko na siya. Paralyzed na. Ara siya sa kapis. Siya ang gapaayam sa imo sang una. Isubong ina pa ayam ya pa kod wain maguro di nagbalik na siya ang kwanin gakik na sa sakon sa una kinabakol ko si boss ya dragon Sa kay Danny Labrador, may gabi man, shoutout kay Christian Gardose, kay Herman Bakuguay, shoutout man, Julie Alberca Gansha, shoutout Edmar Liquinia, Yesha Amid, shoutout man, or Ahmad, no? Sa kay Romel Palmares, sa kay Rose Simpasda, kay Verna Salvilla, Ria Capana, shoutout man, kay Jenny Halyorina, may gabi daw, ha? Good evening. Ka-monitor na sa kuno to sa iyang ginaplastaran sa iyang lugar to. Sa Lebanon. Kay Susan Pisces Car. Shout out man. Kag diri naman sa ato sining mga followers nga nagalantaw diri sa inang ayari pagli no? Sa kay Kwan. Kay Alted Morales. Shout out Idol John Morales Family sa Concepcion. Kag diri sa Gimbal. Shout out from Nonoy Ted, thank you, Idol. Kay Sindo Galientes, shout out man. Kay Chris Buiko Almuhin, sila nga kay 5 John, naak niya, good evening. Abi ko anay, hindi na maumpawan ang tingog mo sa paos mo kagabi. Ako pa, basta nga pala inom ka sang ditribayo, no? Wala sang imposible, no? Nga paos-paos na kasimple lang na katama yung madula lang na gulpi. Gamay nga pahuway mga kakifive kaga inom sang klinika di Tribayo na nupa. Hindi, Black Kifive Andre. Tiho na, kundi kita mo dula, tinga dula yan. Ang iba ne, malala, dayon ilang sitwasyon. Ako niya, pagpaos, subong adlaw, pagkasunong adlaw, ara na automatic balik niya tingog, kuya. Ako pa! Kaya kamo pa may dugo ati ba? Ay, klain, klain, klain, klain, klain. Oh. Richie Magosda, shoutout man. Si Camila Bautista, Idol John, shoutout lang sa Family Cabayaw. Salamat, Idol. Permi limog mo, Idol. Galupok niya sa karatagan. Ah, gali kau. Ati mayad. Oh, salamat, salamat. Thank you, okay, thank you. Sa mga followers na ton, diri sa K5 or sa ton, gali sa June Kapulot News Live na ton ng mga followers, no? Shout out sa kay Andy Alujado, kay Lansiong Palacios, kay Albert Palomo. Good evening, Idol John. May pangwarta sila. Ay, kalain. Steve Martin Faniga Senior. May gabi, pare John. May gabi man, pare. Sino ka mapuli? Dis Pilipinas, man. Doara ka na yung muda doon pamatsyagan ko. Daw lab na lab mo na yung Thailand. Doi ka na yung chance. Kag doon yung kinagana magpuli. Dis Pilipinas. Ah, sa kay Jane Chavez Gurone no? San John, good evening, shout out kay Danny Labrador, kay Alpha, good evening man, kay sa kay Glock Shooter. Shout out kay Vicinta Latigo Villanova, Villanueva Latigo. Kay Paribi Boy Duran Cadiz da mayong gabi man. Shout out man. Nga nagpamati diri sa ato sila nga programa sa may barangay East Baluarte. Mulo. Sa kay Florenda Cadavero, shout out kay Renato Bindita, Norberto Aguilar Jr., sa kay Arnold Patanaw. May gabi, shout out man. Jomel Sinsoria, shout out man. Sa kay Thunder Bree, thank you for watching pare. May gabi, shout out da. Kay Andy Alujado, kay Agustin Kabilan Jr., Ram Park Mendoza, JC Lilibeth Roma, shout out man. Kay Caspilio Haudinis Lorenzo. Shout out man sa kay Emma Castro Kabilan, shout out Mr. Ko si Agustin Toto Kabilan. Kay Norberto Aguilar Jr., shout out man. Kay sino pa? Kay Grace Ko. Ay, shout out sa kay nang Grace ko kag sa kay anong art ko mayang gabi. Na no mga hidlaw mata sa inyo nga mag-asawa. Abi kadto kamo tabi sa aton nga kwan. Sa aton nga ginatipon-tipunan permi sa aton lugar blang naga Bible study ta. Kadto kamo to kay nahidlaw na kami sa imo sa inyo nga mag-asawa. Kay kwan no. Kay nang Grace ko kag sa kay nung art ko. May gabi kay Ariel Arroyo, shout out Jomel Sinsoria, kay George Lobrico Yulalio. Idol, shout out kids, ang mayang gabi, ikaw ang the best ever. Wala nagbaton sa 10 million kag ang service nga salakyan. You're the best, iba ka talaga, may panindigan. ano man na to na kung kwarta kung ay ka na pa kwan man kag kun guba imong kredibilidad man. Ah, kabalo kamo mas nami kag pinakadabes kung intact ang imong kredibilidad kay nga ah. Isang di ka lang makadto kag bisan sino lang masugata mo kag matubang mo. Why ka sang kwan bla? Makadirekta ka tulok sa ilang mata. Hindi ka pwede ka duko nga daw guilty ka, no? Amo nang nami kon kwan ka inang may panindugan ka kag hindi ka madala sa suhol. Kabalo ka mo kung nga ang amo nang akon nga pamatasan kag amo nang akon nga ginpili. Ang kwarta hapos lang na iya madula. Ang kredibilidad nyo, hapos na yung pangitao ng kwarta, matrabaho, trabaho ka, may kwarta ka gid. Pero ang kredibilidad nyo, once ganing madula sa imo ka galingon, ang itsura mo, no, kaangay kasang basura, nga ginaihig-ihig. Ah, so, hindi manami. Kung once nga waay ka na kredibilidad, hindi ka na credible, daw kaangay kasang basura, nga ginasipa-sipa, ka ginaihig-ihig, wala sila labot si imo. Why ka na ginakilala, why sila sang respeto si imo? Kangay ka sang basura nga ginahaboy lang sa basurahan. Amo na ang natabo sa kilala nyo. Nga kilala ko man. Nga amo na ang nagtudutudo ka komentaryo kontra sa akon paglagan ko kunsyal. Mga ka K5, ha? Kagsang mga grupo nila. Ha? Dumudamo sila. Ahaw-ahaw lang sa pila ka milyon nga kwarta ang iperanghatag sa ila sang pudiroso nga tao diri sa Iloilo. Ginbaylo nila ang pagkakumparihay namon, ginbaylo nila ang pagkamiguhay namon, ginbaylo nila ang pagkakilalahay namon. Tungod sa kwarta, mas nanamitan sila nga magkomentaryo kontra sa akon, bakulon ako turutudo kay nga ah. Number one, may dala nga kahisa. Number two, nakakwarta pa sila, tungod double purpose nila. May chance sila nga makabakol sa akon turutudo kay nahisa sila. Number two, nakakwarta pa sila. Isubong ano na tabo sila. Why na? Kredibilidad nila, why na daw kaangay sila sa mga basura nga wala ginasapak ka ginapabayan lang sa mga pumuluyo sa nga to sila kauturan nga nakakilala sila. Ayos? Sino pang mga dapat ngayon shoutout today? Sa kay Nilo Loreto Gamusa, shoutout good, no? Sila nga may gabi ka K5 Idol John, God bless. Okay, sa kay Ariel Arroyo, shoutout man. Sino pang iban nga mga wala? Karon dugay ha? Iban pa nga mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers nga naga-monitor na diri sa ato sila nga pagpangalagad, no? Standby kamo kay balikon ta kamo karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ay, may nanawag sa akon kagabi, imigo ko nga abogado kay Five Andre, pero nakatapos na ko programa ng may taxi nga nagapamati sa akon. Taxi driver mga ka K5. Mayang gabi sa kay John Ray. Kayang bata niya nga si Yen Yen nga nagamonitor sa taxi papuli subong nagapapuli galik kagabi.

what do you think? Amo gina sa siguro base man. Mo man siguro ang ginapaminsar. Si Milita Paklibar Navarro, good evening Idol John, watching from Sara Iloilo. Okay? Ari pa si Rina Jenna Rufino Imbarques or Ibarques. Sir John, musta? Wala pa gid nakita ang nadula. Ahay. Agid gawori gid ang pamilya, sir. Again, post ko na sa akon nga Facebook page, no? Sa kay ang picture blang magin send sa akon si kinang ate Rich Piad. Magin kuan sa akon. Magin send sa akon nga picture. So, gin post na naton sa Facebook page naton nga June Kapulot News Live. Kag sa Radyo Bistado. So, palihog nyo lang. Da, kano nyo i-open nyo na pangitaan yung Radyo Bistado Philippines. Kaya tapos i-open nyo, ara ng picture niya, gin-post na ito, nakabutang dira nga missing, no? Ang ining inyong ang pamilya. Tapos i-share nyo lang, oh, i-like nyo kag i-follow, pagkatapos i-share nyo na yun. Kung di medyo nabudlayan ka mo mangita sa Radyo Bistado Philippines, kadto ka mo sa Facebook page nga John Kapulot News Live, ara manda, na-post ko manda. Ang picture sa sining bata nga 14 anyos nga nadula bla taga San Miguel kaya ang picture niya ginsend sa akon kagabi ni Ate Rich Piad. Okay? Sige, si sino pa? Si kay Judith Palomoda, shout out galina sa kay Jill Lionel Glory. Pa shout out man kay 5 John watching from Barangay Agkukuk, Tapas Kapis. Nagalagubo man tingog mo di sa K5 John. Bo grabe ha. Galagubo talaga li sa kwan sa barangay Agkukuk sa Tapas Kapis. Kakadto ko na sa guna, nakaagi ko na pa sa guna, proclamation speaker kadayaw sa inyong Reyna. Dira sa may barangay Ruas Otso sa kwan, barangay Ruas Otso sa Tapas. Wow, sa babaw bukid gito, grabe to. Pagsulod ko to, inuba ko sapatos ko. Agi ko sa mga taramnanan pag-abot ko sa karatuan ko nga ako nga tiyel daw sapatos mangyapo ng iyang upod nga lutak. Na-experiensyahan ko na abin nyo ay ko nakadto sa inyo sa Tapas. Nakadto ko na sa Barangay Ruas Otso. Kagi ko na kwan, kagi ko na proclamation speaker. Nagdaya ko sa mahal nyong Reyna. Sa kay Agosto 5 da, watching from Kuwait, Idol, ka K5, Iloilo, Sir John. Ngayong gabi, sa kay Silin Pacheho, shout out man kay sa kay Rigi o Richie Magos, no? Kay Mila Bautista, Idol John, shout out lang sa family Kabayaw, salamat kid, no? Okay, nabasa ko na ni Gali, okay? O sige, sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka K5. Sa ato nga pagpanumbalik, report na kay formasyon, nagikan sa ato sila nga mga ka K5 reporters. Una-una ton karon report nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Diri sa ato sila nga pagpangalagad ina sa ato sila nga pagpanumbalik. Ang mga balita ng inyo batan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kaalwansang Klinika D3 Bio, mga ka K5. Amo ni isang akon paborito. Amo ni ginainom ko adlaw-adlaw mga ka K5 ang D3 Bio. Ilabi kag labaw sa tanan. Kun nagakatol akon tutunlan. Nga ginamatyag ko mamatyagal ko may virus akon puwak, may virus akon tutunlan. Why na ko isang inainom pag mga kun ano dira nga mga kontra sa mga ano gani na no? Ng mga citricin mga ginang para bala sa kwan, para bala sa allergy. Why na ko na yaga inom akon ginainom niya mga kake 5 klinika D3 Bio lang ginakwan ko na ginaguntingan kong punta niya bla tapos ginasuyop ang unod niya. Masagamsaman mo ginang unod niya mga kake 5 ti kwan malang na no ang unod niya sina daw inang duga bala sang lubi mga kake 5 nang ano ganin lana pero amo na siyang pinaka numero uno nga superfood supplement nga halin sa klinika D3 Bio mga kake 5 abi niyo lang ha nga ining klinika D3 Bio ang unod niya sini mga kake 5 isa ka superfood supplement nga gihimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. So virgin coconut oil nang iyang unod hindi kasi linga virgin coconut oil di extra virgin coconut oil. Tapos may pare siya nga vitamin D3. Nga pareho may mga maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid kontra sa mga virus, bacteria kag iban pa. Mga dengue virus niya kayang kaya ini mga COVID-19 ni kayang kaya niya ni. So ang medium chain triglycerides nga harin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ginaimo na sa sangaton nga lawas into monoglycerides kaysa na diring natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga harin sa D3 Bio ginakonsider na siyang isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga

0: likasan or palibot. Ginapanami pagid sang D3bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ano ni siyang vitamin K? Ang vitamin K mga ka-K5, isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. That's why amo ni siyang nami para sa mga kauton ng mga kabataan ta nga nakita nyo nga daw gabalik-balik nga hilanat bla kagdapos may mga rashes ang lawas niya. Base ko na igon na sa sang dengue bla. So paimna nyo na sang klinika D3bio mga ka-K5. Wala labot sina ginapanami man sang D3bio ang absorption sang mineral nga calcium nga amo naman ang nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue. That's why antiviral, antibacterial kag iban pa nga mga klase sa mga problema sa lawas ta kayang-kaya sang klinika D3bio. Ano pang inahulat nyo? Inom na kita sang klinika D3bio, the superfood supplement nga mga ka-K5 para layo kita sa mga balatian sa mga viral and bacterial infections, mga sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa. Mga ka-K5, imna nyo na ang klinika D3bio, the superfood supplement. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika D3bio. Aton nga oras, alas 8:41.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namin. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
7: Energy
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithin, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
10: mabakal sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
18: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
20: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo
8: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Tagapamati, gina ko sa K5 News FM. Tupon na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de La Paz. Tunay, naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
8: K5
9: Nightwatch
8: June Alojado
9: Capulo.
8: K5
9: Nightwatch.
17: Pabalik na mga ka-K5, Adri, sa aton nga pagpangalaga. Doras sa aton karoon, nakarabon kita sa tuwing 53 minutos na kinigad sa alas 8. Shout out kali sa tanan ng mga pumuruyo sa barangay Sambag sa distrito Sangharo. Panamyaw harin sa inyo, incoming barangay kapitan Kagawa Droy Fama. Bao? Manong kapitan? Dayon ng barangay eleksyon. Mga ka-K5, ay ni chance nga ma-postpone pa kay June na kita o July. Sa August, mga ka-K5, mga September, na filing na sa Certificate of Candidacy. Kay pagka November 2, mga ka-K5, chimpo na sang kwan, sang election time sang BSKA or barangay kag iske elections sa mga ka-K5. Sa gani, di, kuan na kamo, prepara na kamo, pagampanya na kamo. Ano kuno to? Unti-unti ngog ni kuan ni Kisha Mariga. Ano naman ang ginako mo diyan sa New Sintera? Wala, sige. Dari kita mga K5 sa aton karon nga mga detalye na sa mga barita na tipo sa aton sila nga patrol. Huwag kita kay K5 Kim Kaloya. Hindi may kang tanam kay K5 sa siling report ni K5 Kim Kaloyo. Ang ining wallet nga may unod nga suspected siya po nakitaan to sa mga silot sa ospital sa Banwas ang pututa, no? Garalakta, naging illegal nga droga, no? Pati sa ospital yan, may sabu mo. Hindi kayo makita, sinaman. Yan ang mga detalye sa mga balita. Upon kita kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
7: K5 News FM. Kampyon Report.
16: Padayon pa sa karon ka K5 June ang ginahibalo kung ginatulid ni sang kapulisan no, dras may banwasang pototan ang ining tag-iya no, sang wallet nga napulutan kag dakit andra nga may unod nga suspected shabu sa ospital dara no, ti isa lang mandara nag-isahan nun no, mandara ka K5 June no, ospital Iloilo Provincial Hospital no, sige na mga
17: po ano, sa may barangay na nga no?
16: Yes
17: ano,
16: or hindi ba ano na siya yata?
17: Rumbang. Sa barangay Rumbang ang nangagali na daya ara dang
16: BGMP.
17: BGMP o prisuhan ang ospital yara sa Rumbang gali.
16: Yes, no, ka K5 John. Base diri sa aton siring pila ka mga masaligan nga source, ti accordingly, ti kay nani isang hapon nakitaan ang ining wallet no kon may nakapulot kag ti isang natukiban uli nga natukiban nga ti mayara sang unod no nga mga suspected shabu kag ti gilayon man nga nagtawag diri sang otoridad ka K5 John ti may mga pag-backtrack naman sang CCTV nga gina patigayon agud yang matulid kun sino gid man balay ang tag-iya. Amo ning gitawag nga missing wallet nga wala sang may maklaim.
17: Wala sang may kapangita.
16: Wala sang may maklaim ka K5 John mo. O bisanto siguro ya may mga kwarta-kwarta ko nambot. Anto kanong ano gid ang specific nga mga nod. Actually ongoing pa man niya ang investigation gid sa aton sa nga mga otoridad dito sa may area ka K5 June no ti amakon mo based diri sa information naton nga accordingly ti mayara siya sang pasyente bala no nga gira kadto andara sa may ospital ti may unod pa ya nga ano ya nga nga illegal nga droga ka K5 June no ginapatihan nga illegal nga droga ang ining wallet do isa lang laya ka patimaan man at isubong ka K5 June bisan sa ano nga circumstance kung kaysa wala sang pili no nga ning mga illegal activities sang pila ka mga personalidad diri no ka K5 June sa dugang naton diri nga information dugang naton nga balita nga natipon. By the way, no, tigin confirmed dari sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 ka K5 John nga gin isuhan o kon yun panaugan sang show cause order ang isa sa mga abogado sang City Legal Office sang Iloilo City Government tungod man yang mayara bala sang unlikely behavior o kon hindi balang maayon naging irritable siya sang gin sita accordingly sang or may ano bala no magin flag down siya ka K5 John kag timayara siya sang violation na tukiban nga expired ang iyang rehistro o kon registration sang iyang salakyan kag according diri sa kay Attorney Gaudioso Responda Second ang regional director no sang LTO Region 6 ngang ining amo nga abogado ang ginkilala sa kay Attorney Jose Galacio Lira ka K5 June no kag
17: muna siya ang City Legal
16: isa sa mga abogado
17: sa siyudad.
16: Yes.
17: Sa City Legal.
16: Yes, ka K5 June.
17: Nang anong ginhimo igi daw do nagkuan gid nag
16: Nangin irritable siya. Actually, dumahina na ilang man ati. Usually, ito mga enforcers na sang LTO, ipatagan ka mala na kung anong imuya nga mga violation o kung isuhan ka drabi sang ticket ka KFTOP ka K5 John. Ti yan ito, siyempre, expired na imo nga rehistro mo. Ti kung iban ka niya nga ordinaryo nga mga motorista gina-issuehan sang ginadakop. Oh. How much more pa ikaw yati ikaw supposedly as a lawyer di obligasyon mo rin nga mag-abide o kung kumbaga magsunod mangin law-abiding citizen ka K5 June.
17: Oh, dapat gid. Oh, pagkatapos gasalig kay mo kita ga City Legal ka. Way gani gawaslik po der si Mayor Isa Cho. Huwag gani ka, wasig puder ng ibanda. Nga, inang mga public official ta. Ikaw imong arad sa city legal, sa legal ka pa naman. Ikaw na kaintindis ang legalidad. Balaan mo mana nga, sala nga, mag-drive siyang salakyan nga, wala ma-restro or expired na restro. Pagkatapos, makuhan ka pa imo, mapasikat pa imo da.
16: Kaya actually, kay K5 John, ang iya, dari yung nangin defense naman bala, no? Kung iya nga nangin pagpaathag, kay K5 John, nga ti ang kay last time, darad nagambal dari si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na mayara sang duha kabulan bala, no? Nga extension sa renewal sang salakyan kay K5 John. Ugaling, ang the period nga nag-expire na ang ining iya nga registration, wala na lakip sa among nga memorandum kay K5 John.
17: Okay. Ti like for example may ara giman abi nga ginpahimo nga ginpapanaog nga memo ang aton nga presidente. I-avail mo gid na ang duha ka tuig, ang duha ka bulan, i-avail mo gid na imo nga kaya mo man magparistro da ara ka but chilingon abogado ka gani intindihan mo na. I-avail mo gid na ya. Naton palusot na lang ang rason niya. K5 Kim.
16: Kag accordingly ito ginhambalan niya pa ang ining ang nag-flag down sa iya nga ti hindi siya blaya pagtudloan niya syempre abogado siya yung dadaw mo parang tono yak K5 John accordingly allegedly.
17: Amo na pinakmasakit. Amo na ginhambal ko sa inyo gid. Why man taghambal gabi nga pala riho ni sila tanan no. Pero basta gani nga inang gasalig ka kay maalam ka, gasalig ka kay may ginauyatan ka nga degree, labi kang labaw sa tanan, abogado ka, kay inchindi ka sang layi, padagaan mo na dayon na yung iban. Nga bisan, balaan mo na yung sala, ginahimo mo, padagaan mo pa. Hambalon mo nga, tini ko ipagtuloy, kay abogado ko. Hindi ba? Di, kung sabton ka, abi, karoon to sang hindi, abogado nga nadakop si mong hambal nga, ati hindi mo kay pagtuloy, kay gaubra ko sa ubra ko. Tingo ni, naglain pagibuot mo.
16: Amogin, no? Ba? Balaan mo naton nga si attorney Hedospan wala na siya sang pinilian.
17: Yes.
16: Even gani nagligad na nagkadto ka taman sa iya nga opisina. Ang driver gani isang regional director sang LTFRB gin reklamo mani nga may violation. Gin pa isuhan niya gani man show cause order. Driver na to ya sang regional director. It means nga wala gid ya sang gapili, wala na sang pa close kumbaga.
17: Ang importante insakto. Amo nang dapat sundon nga mga regional director o kon mga head sa ato sining nga mga nakalain nga mga departamento sang gobyerno ta. Kay nang wala sang pinilian kag dapat trabaho lang wala personalan.
16: Amo gid. Actually several times na no nga masami man kita naga-interview dira kay Attorney Hedospan. According diri sa iya damo naman niya mga kita mo ng mga violations bla dira sa dalan nga ti kung kaisa no mambal nang nadakpan nga IT kilala ko si amo ni nga politiko, si amo ni nga opisyal tawgan ko siya anay tapos kung may time according diri kay Attorney Hedospan nga ti ang amo nang opisyal matawag sa iya ugaling kay ti syempre ambalya diri nga ti kun may violation gid wala sang amiguhay o kon wala sang kun ano man dira no nga pagkataas ang posisyon.
17: Amo na nga kun wagi ko ga abusar kag ilabi na gid kun party nga ginadala ko abi si beauty kag nagadalagan sa dalan wagi ko ga abusar kay wagi ko ga salig nga kumpare ko si kwan si regional director Hedospan. Wagi ko ga salig mambal kay karon lain pa na buot mo nga kumparehay kamo.
16: No.
17: Kun kumparehay kamo pagkatapos mapasaway ka na kiron kaysa bayo niya ka, tinilain pa buot mo, hindi ba? Mas mayo nga hindi ka magpasaway para nga at least kundi ang inyo nga pagkilalahay kayo mo, yung inyo nga pagtamdanay, ara lang yapon, nagapabilin yapon inyo nga pagka-close o kung pagka-amiguhay, tungod kay wala kay mo isang violation, wala ka naghimo sa ang katuntuhan nga nagasalig ka kay tungod nga kilala mo ang taga LTO o kung nagatrabaho ka sa gobyerno. Hindi ba? Dapat muna. Sagi ka waslit puder nga. Balo na gid ka mo nga. Ang kun mga kwan kun mga lain gurong regional director na kag kun mga ang regional director abi da mga kwan abi no mga hindi pareho sa kaya inang RD Hedospan.
16: RD Didoy ah.
17: Ha?
16: RD Didoy pa kumaga.
17: RD Didoy. Basi kun makaya nyo eh. Galing kay si ti pasinsya na kamo si Didoy ang ara gapungko da subong ti mintras nga si Didoy da sunod kamo sa patakaran ilabi na gid nung kagi kamo nga magimo sang violation. Oh, K5 Kim.
16: Amugin no kag gin pamangkot man aton kay ina no kun sino ning abogado. Okay, actually gin pamangkot naton kay certain abogado te si Attorney Hidos Pan gina mismo gani nagmention naman sang pangalan sang abogado kay K5 John. Oh. It means nga usually iba na kung kaisa mambana taguon tara na yung pangalan na ay ambalan ko ng position pero ti iya na no na si RD ang nag-mention naman sang pangalan ti considering ati public office man siya gatrabaho mo. Ang bagani nila, public office is a public trust, kumbaga. Yes. So, kung may mga violations sila, actually, again, try man kayo na reach out ni K5 Jenica Uyunan,
17: si ang attorney.
16: City Legal Office, nga head nila. According to sa ila, nga ti hindi na sila yung maghatag sang dugang statement, kahit since nga personal na, kumbaga, sang ining nga abogado nga nag amon ni ginpanawagan sa show cause order ang ining iya nga violation kag ang pag-interact yaman kumbaga sa empleyado sang LTO.
17: Di ang abogado mismo nga amo sini ang ginmisyonar no. Ini mismo nga abogado amo ni pangitaon ta eh.
16: Actually i-try naton makwa iya nga side.
17: Para makwa tang side niya kay para maka-explain man sa kung anong mga rason niya da no. And kon daw hindi pagid siya kwanta reaction si Mayor Isatso eh. Kay under na sa iya administration mo, pwede na masaway kay nga, di siyempre, under sa iya administration. Number two, no? Ara sa public function, no? And number three, may rason kita nga magsaway sa iya, kang magpamangkot sa iya, nga dapat sabto niya, kay kita nagaswildo sa iya.
16: Kag amo gana kaki 5 John even kita man gani di ba no bisan kita outside our job na
17: yes.
16: Nga sagwa na kita dalaman naton yapo na naton nga pagka media
17: yes.
16: O kon bilang media practitioner nga nagaakto ka man yapon bala accordingly kaki 5 John
17: wala kasi, nagakahulugan nga kon ara kasi nyo nga balaya hindi kay mo ya taga K5 sa reckless balay nyo nangita kito abi kontra inaway ka mo da. Gatabi niya po ng alan mo na nga taga K5 ka?
16: Oo.
17: Hindi ba?
16: Dala-dala mo gina.
17: Dala mo gina.
16: As long as affiliated ikaw.
17: Yes. So, hindi pwede. Inang kalabanan siya na gani. Mga membro sa pamilya mo nagahimo sa katuntuhan.
16: Pati ikaw
17: gani dala higon pa. Malagani nga siya niya. Bawang, utod to. Parinte to ni John Kapulot sa K5 yung chef mo. Mugitong nagtinunto. Hindi ba? Hindi dalahig. Hindi ba?
16: Pati kung kaisa, kita mo na.
17: Nga, why taman na kabalo na kung ginhimo sa nga aton pamilya.
16: Kung kaisa, may ba na nadakpan sa bypass operation. Utod to ni, inablos to ni mayor, vice mayor. I-connect gin na. Kapit ako naara, ikaw sa public office.
17: Bayaw to ni konsyal mo ni mo to. Bisan gani, mga job hires. Madakpan mga job hires. Wow, job hire ni Mayor. Hindi blad talahig si Mayor. Na, amuna sa ambo chilingon. Nga, basta gani, ga-intra ka sa public office. Kita mga public figures, magkita mo.
16: Yes.
17: So, hindi kita pwede makalikaw da, no? Sa mga public scrutiny, normal na. Kaya mati, public, private entity na nga itong ginatrabahuan. Pero public servant pag kita gyapon.
16: Yes.
17: Wala labot siya nga public servant na public figure kita.
16: Yes. And actually, tiyan mo na, kabay pa nga ti mangin leksyon man sa iban. Nga hindi ba na magwaslik po der, no? Hindi porket nga may connection ka, mataas ang imuyang tawag na posisyon abi sa isa ka government office o kung to wherever it is or whatever it is nga ahensya sang gobyerno nga ti mapawaslik po der ka na kag daog-daogon mo bala kumbaga ang iba niya mga tinagatuma naman na sila sa ilang mga mandates sa K5 John T.
17: Yes.
16: Ang solusyon na lang sina hindi ka mag-violate eh hindi ka maglapas dira siguraduhon mo kung ako ikaw yung motorista kompleto ka sa tanan mo nga mga dokumento or mga papeles ang nagasuksok ka sang imo nga seatbelt kag iban pagidra nga mga guidelines sabi no or mga rules sang Land Transportation Office sa aton sini nga dalanon sa dugang naton rin no, nga balita lokal ti ang Office of the Civil Defense o kon OC Region 6 gin suggest no kon angin suggestion ang pagretrofit o kon pagpabakod kumbaga sang mga daan na naton no nga mga buildings structures or infrastructure structures no diri sa Western Visayas tungod man nga ti lesson learned kumbaga ang natabo dito sa may Jansa, no, sa Rangani and other areas sa Mindanao. Sa diin ti with the 7.8 magnitude nga linog, damo na ya sa mga nag-collapse nga mga building ti kag may mga fatalities o kun nagkanamatay sa sini nga mga insidente kay K5 John. According diri kay Director Raul Fernandez, ang Regional Director sa OCD Region 6, nga ti ang mga daan nga buildings hindi naton balay nga mapasiguro kumbaga nga ti nagasunod sila sa nagkakaigo nga standards. It is because nga ti lain maya sa una ang mga engineering guidelines or standards ang una kay 5 June mo kag probably cell dam pa lang sa una to yung mga although nga may nagkakatabo nga linog pero hindi amunika frequent.
17: Pero kun imo lang tawon ining mga daan nga mga building ni, no? Mga sulid-sulid ni.
16: Yes.
17: Nami na yung pagtrabaho kay hindi pa uso sa unang substandard kag SOP mo.
16: Dom, uang kupitanay.
17: Sa unang chimpo, hindi pa nauso ang substandard kag hindi pa uso ang SOP. So amo na kun nga ang kutob sang kwarta nga nakapertiniser sa pagpahimo sa sina nga building, ginagamit ginaya sulid-sulid, wala na iya sang ganan si Hanay, daway di sang palasik, way di sang labo. Nga kung si former o kung si late Senator Miriam Defensor Santiago pa, nga kung damo gani tra project, no? Damo man kickback. Hindi pa nayawsong kickback sang una. No? So ining mga daan nga mga building nga ini, no? Nangin vulnerable ini siya sa mga dalagko o sa mga grabe nga mga linog or mga pagtayog sang linog, like for example kung mag-igo sa aton dire kay nga tungod sa katigulangon niya na naiya. Isipa bala kay 5 Kim sa kalawig-lawig nga chimpo, no, ara pagyapon nga tindog ining mga building ini, damo na sa mga linog nga nag-agi na dire galing hindi lang tamaan ka dagko gid o tamaan ka baskog, no, ara gyapon na mga building nga ina, meaning mabakod eh. Galing, no, tungod sa katigulangon niya na
16: nalipasan sang
17: may
16: panahon,
17: posibilidad nga may ara na sang iya sininga part sang iya nga lawas dira nga may expiration.
16: Oh, do pareho sa lawas ang tao, ah. Yes, gadugay nga gadugay, gahuyang.
17: Nagahuyang nga nagahuyang kay ti may mga expiration man mong. Pero sa aton la kung gatigulang kita nga nagatigulang, gatiko na likod ta, gasakit na hawak ta. Amo man ang mga building, pero kung sila nga pabakod-bakod, di hamak mas bakod ini nga pagdisenyo sa mga building ini, ikumpara sa mga bago nga mga building subong eh. Kaya ang subong nga mga bago nga mga building, labi na gid ko ng building iya sa gobyerno. Laban-laban gid eh. Mas dako pang ginasapyaw nila na, mas dako pang ila na nga ginakuha nga kickback sang sagin gamit nila nga ipakahimo sang building na ton di
16: nipis ang kabilya.
17: Oo. Man gani kung kaysa hindi na kay kabilya ginagamit, kawayan na lang. Yo, dapuga bilik sa ginikit.
16: The actuality bala na ton mga 19 ano, I don't know lang kung sa no ginaya dra na tandugay na ano,
17: may ano. Arada, may mga building na may ngalan pa nga since 1825.
16: 1800s.
17: Oo. Oh. Oh, eh, mga 1800 pa rin mong mga chimpo pa na ni Magilan.
16: Oo. Oh,
17: kag nilapulapo. Gina-retrofit man lang na sang una pa, no? Di subong kinanglano naman i-retrofit para nga hindi man na siya pwede maguba mong kay nga national heritage na sila.
16: Nangin parte na sang history naton.
17: Yes, no? Parte na sang istorya sang aton nga pungsod, labi na diri sa aton sa sudad. So ini nga mga klase sa mga building gini pwede gubon kay nga national heritage. So dapat
16: protektado
17: i-retrofit lang.
16: Tama na ka K5 June, that is why nga according man diri kay Director Raul Fernandez nga dapat man niya nga gina-inventory ang mga building ka K5 June, at least bala no nga mahibaluan kundiin nga mga buildings, pila nga mga buildings sa amo nga mga areas ang kinahanglanon nga i-retrofit ka K5 June. Te usually ang obliga ang under the this mandate or ang mandato ay ang may mandato sa ni amo ang Office of the Building Official o kon ang OBO ka K5 June. Tinaga-exist na sa tagsaman ka mga lokal nga mga panguluhan or LGUs, no? At dapat sila man niya mag-insure. Kag sa mga bag-on naman niya nga mga buildings, gina-require na sila nga magsunod sa National Building Code of the Philippines. So under this ining code o kung ining guidelines sa K5 John sa mga bag-ong gratukod nga mga buildings, gina-require nga kung for example magsunod ka sa amuning mga standards sa kadamulon and the other engineering ng mga policies sa K5 John, maka-withstand siya o kung makasarang siya sang magnitude 8 nga linog. Kung for example, may mag-igo abi ang magnitude 8 nga linog, magatindog siya gihapon kag less ang tendency o kung budlay siya blaya mag-collapse ka K5 June o galing just like what you've mentioned nga ti bala na to, no, nga naga-exist na sa gihapon ang pagpangyadi pagpang cut kumbaga sa budget sa pila ka mga projects. Pero according nga ning nagligad man to, no, kay retired Colonel Cornelio Salinas ang PDRRMO, kakon for example ikaw ang engineer o kung sino man lang ang contractor nga nagubra sa mga buildings, sabi nga ti kung for example, substandard, kag tungod sa inyo, may mga kapaltahan, kung mag-collapse na, kag may magkalamatay, konsensya nyo nagyapon, hasta sa katubduban, K5 John.
17: Hindi, oh, may magkalamatay, dakiron, kundi nag-cargo di konsensya, tapa?
16: The blood is in your hands, kuno mo?
17: Yes, oh. So, damo, gali mga building, di, no? Mga building
16: na... Sa city proper area, gin?
17: Sa city proper area, gining na sa may dalan, di imbasa, blan, eh.
16: Kalirial
17: nga ginatawag, no, kag sa may inang dalan sang Snart Planada. Ara da mga building nga mga daan gid katama nga mga building, no, sang chimpos anyos pa nang klase sa mga building. Ina nga mga building subong gira negosyuhan sa ng aton nga mga kauturan nga mga Chinese, no?
16: Yes.
17: Kalabanan mga Chinese commercials nada ang napamutang da, no? Kag inang isa pa gid sang recommendation ta was aganyo lang guro na da ang kwan, ang Ramon Abansinya Hall of Justice, kay ang mga kwan da, ang mga judge na subong, na hadlok magsaka. Ramon Abansinya Hall of Justice, yung bag-o na siya, way gani, pila katuig pala na, ambot nga ang, kay iabi ka gobyerno mong kapin pa yan, ni Drilon nga daan ang project na da.
16: Actually, ginpamangkot mo na naton last time sa DPWH. Oh. Kasi ang nagbisita, balod rin, no? Si Secretary Vince Dison.
17: Okay.
16: According sa iya, nga tigina pa check ya pa dira, no? Wala pa siya kabato na bisang report during that time gikan sa engineering office or sa regional office ka K5 June. O galing kay ti supposedly mabalik ni by this June tani si Secretary Dison. O galing dumay bati-bati nga do isailo naman siya sa DOTR. Ambot lang kung when will it take effect or kung mag-take effect gid man, no? Pero amo na, no, try naton kay ti since nga kun ano drang feedback bala kay damo gid man nagakahangawa dara mo kung for example maglinog pila na da ligad kang inadlaw man nga nangin non-operational.
17: Oh.
16: Ang Hall of Justice.
17: Until now, nag-a-operate ang annex building.
16: Yes. Oh.
17: Ang annex lang niya ang nag-a-operate. Pero ang inang kwangin, ang original gin nga main building, ga-operate siya pros dalom lang. Kaya mga sababaw to, mga Johnson hadlok.
16: Oh, hindi ka bala ko, hindi ka confident.
17: Eh, base, bala ko magambal ang judge man siya niya, may ato ko itong daan nga gin pamatbatan nga inang balaan ko man nga why ito sa sala, gin pamatbatan ko lang kay tungod nga may kwarta ang kontraya. E ba, si Blakon magbalik sa akon. Abi mo, perfect kina mga judge. How? Hindi mo na, hindi la, hindi bla. Hindi tanan na, pero may ara, ginaya nga muna yan. Hindi pa niya perfect eh. Nga ano na sila, mga Diyos nga kbalo sila kung ano katabo. How? Hindi bla. Te, base may ara, karo nga judge nga niya daw ginakonsensya ko. Kaya gin pamatbatan ko to sa nga. Balaan man ito nga way sa sala. Galing kay ti, damo kwarta kontraya, ti nadala sa kwarta ang diskarte sa mga abogado. Dipindi sa ebidensya mong, makita karon sang judge nga, nga ti damo damo ebidensya, ginhimo ang iya kontra, kay damo kwarta, ti way tamahimo, mapapatan, tagin na, ti karong kasunod spensyal, yaba, simula kong igabaan, tali kang kita. Kita moros dakan, di ba? Hindi sila itong magsalalaka sa babawa, ino na ito, subong, drag na sila sa dalom para ka kung magtayog gid man makadlagan sila todo dayon pagwa kag ang sa annex to dito na sila ang iban nga mga judge dito nag silo sa may tubang dabla nga building ang yasang castle hotel bla na sa una
16: oh,
17: da
16: yes
17: naara sila da subong Galalain pa gani sila kay kun magtahiog, tahiog man eh. Kung ito'y arama sa babaw ang iban mong. Tiyan mo na, nga dapat, instead nga i-retrofit na siguro na, daw gin-retrofit na nasa nguna eh. Galing, dapat subong siguro, dapat was agon ginada, kag-ilisan bago.
16: O i-assess kung ano ang mga hindi na masarangan sa retrofitting. Kaya siyempre, kung i-retrofit mo, magasuhan ka man mo.
17: Yes.
16: Pero kung for example, need na gidabing ikakson agad, or ipatindugan na lang sang mas safe, kumbaga ka K5 John, abot kung di may makabulig, grabe nga makaproposer patindugan na rewat sa hall of panibago nila nga opisina ka K5 John. No? Pero ti siyempre, unlike sa iba niya kalamidad ka K5 John, no? Just like sa magirambal mo na ito, no? Always, nga ti ang bagyo ya, mabalaan mo kung nara siya sa outside Philippine area of responsibility.
17: May forecast.
16: May forecast ka K5 John, no? May forecast kung saan o siya magtupa, mag-abot.
17: Kung
16: no?
17: Anong kabaskugon niya.
16: Oo, pero kung inog ya ka K5 John,
17: agul pila na ya.
16: Bisan ara ka sa imong katulugon, bisan ara ka sa CR.
17: Why na ya? Nagligad to, natabuan, gidara ko CR, sus galalain ko. Buto ano niman, nga ginagauyog ng CR niman. Niman. Maria Ihunis, tigra po ni Santissima, galinog na galing. Itong magnitude 5. Ano ginito man? 5.6 ba ito?
16: Itong sang time niya sa Cebu pa mga epicenters.
17: Tapos ang dirigid, may ari diri. Nagligad na itong mga binulan.
16: Sa mga tigbawan.
17: Sa tigbawan ba ito? Naamo ito? Lingko ano naman? Ano nga ng CR? Galag, ginisirat ako ng CR. Nga nabukas, nga naglagpok-lagpok. Maria, Ihunis, tigra po ni Santissima, lino galing.
16: Tayo mayo lang kay nakatampi ka ito.
17: Hindi, kapanghihim lang ko. Dawot doon ko gani ka magdalagan to do libala na mabasa. Karing isang ulihi doon na dula man na yun, untat man.
16: Pero pareho kagabi, kaki 5 John, no? Mga around 11:34 na to mo.
17: Oo, lumagatik man to.
16: No, mga around 4.7 or 4.8 nga magnitude sentro sa Aninii, Antique. Although, katinabatsyagan, there is a fourth floor kaki 5 John na kuya kagabi, wala pa kuya natulugan sa motong nga time, kuti-kuti pa sang cellphone. Tingala ko na, ano ni ga uyog-uyog ni man? Abi ko ako gahula kay double deck mo.
17: Oo, do ginaduyan ka.
16: Do ginaduyan ka. Do mga sinigundos lang man. Probably maabot may mga 5 to 6 seconds.
17: Yes, sinigundos man lang to.
16: Sinigundos
17: ako
16: lang man.
17: Ko man.
16: Pero malingin ganyang ulo mo. Pero tiyan mo na, no? Reminders lang sa mga tagpalamatin natin. Kung for example, no? Before sang linog, dapat mo i-familiarize. Kung for example, sa inyo ulubrahan, familiarize mo din ang safe nga exit. Kaki 5 John, no? Para maka safely maka-exit ka kaki 5 John. Pero kung for example, during the linog, imuon mo anay natin, da cover and hold, kagdi hindi kaya magpanic kaki 5 John. No? And after abi, no, sang paglinog, amo na pag panaog mo, dapat kung for example, may elevator kagagdan, piliin mo hagdan. Kaya yung tendency ko na ka-elevator ka, may tendency nga mag-brown out,
17: stuck
16: ka da.
17: Stack ka na. Sa hagdan ka ng lagan.
16: Sa hagdan ka na lang dalagan.
17: Tapos least, dapat may cover kasi mong ulo.
16: It's either kamot mo or may butang ka nga iban man nga hatag protection.
17: Ang akon proposisyon, no? Nga dapat, diri sa aton sa istasyon, mayara kita sang
16: hard hat.
17: Helmet na bla?
16: Hard hat.
17: Na, muna dapat. No?
16: Nga mentionar ko naman actually ka K5.
17: Naka-standby na diyo. Para nga nagapungko din nga nagaprogram kag mga nagkalabilin diri. Pag wala siya magtayo gani, man si kuha lang sang hard hat.
16: Kagang kilala mo sa sagwa, hindi mag...
17: ang kilala mo sa sagwa, hindi magdalagan. Why siya nahadlock sa linog, nahadlock siya sa white lady. Ayaw bla na.
16: Taog ng tao, kasi siyempre, kami, ti reporter kami, malibot kami, mapatrol. Sana lang dibilin isa, naugan niya.
17: Ginbayaan sa sang teknisyan. Teknisyan lang isa bilin. Tiyang yang yung naakigan niya, nga why siya nahadlock niya sa linog? Ang naakigan niya, nahadlock siya sa white lady. Grabe kung manaog ka na sa dalo mo sa hagdanan kung kaisa, kapang lambat ng white lady mo. Mas maayo pa, hindi ka lang manaog. Kay dra sa may hagdanan ka pang lambat ng white lady, abin nyo lang.
16: Di kung kaisa, kung for example, basi magtayog man, basi pati siya nakulbaan.
17: Ang white lady? Ay, kalainin.
16: Drama na, halong lang. Kaya gano'n lang na, pagpangamuyo lang na ito na, nga ti hindi kita man rin matamaan. Bala na ito, nga ti palibutan kita sa ara kita bala sa Pacific Ring of Fire, kumbaga, no? Unlike sa iba niya mga pungsod, frequent kita rin. Tanan nga kalamidad mo, baha, bagyo, linog, mga buhawi, iban pagidra nga mga natural calamities. Pero ano lang, pagpangamuyo lang ka K5 John.
17: Okay, sige.
16: Balita nagikan sa patrol upod kay K5 Makoy Espel Malay nagapamati sa aton by the way dira no si Mami Immaculate sa area sang Lapas si Sir Cliff Acosta dira si titara na mapa mamaymay ma'am Kaykay si Ma'am Veronica dira sa may dekamay sa Rizal Lapus mayad ayad yid nga gabinom na sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee ni Dr. Amil Itang Uy mga ka K5 ako si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM
18: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
17: Thank you. Salamat kid sa report kay information nagikan kay K5 Kim Kaluyo ato sininga Chief of Reporters. Check naman ato ng mga detalye na sa mga balita nagikan naman kay K5 Karen Badilla. Ang mga balita ni K5 Karen Badilla, ang builog man ginadulong na sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ang ining may kang tanan sa sining isa ka patrolman nga mga kuno nagatuyo nga mang tira sa nga uyabo. Ara na daw gin disarmahana. Kag ginbutang na to sa holding center nila to sa may Campo Martin Delgado. Sa mga ka K5. Dari mga detalye na sa mga balita nagikan na kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report standby.
18: K5 News FM. Kampiyon Kampiyon Report.
19: K5 June sa Subong Nogin hold na sa admins ang Regional Mobile Force Battalion 6 ang patrolman nga ginaligar ng tuyo manghimulo sa isa ka staff sang pension house sa tong Hunyo 10 sang hapon sunod diri kay Iloilo City Office kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ginkuhaan naman sang issued firearm kag wala na ginpa duty samtang nagapadayon sang ang kaso sini nga criminal kag administratibo ang patrolman K5 June dugang panic Colonel Parilla nga timagasumiter sila sa investigation report sa Regional Investigation Detective Management Division nga amo ang makahatag sang rekomendasyon kung bala i-dismiss ang patrolman sa serbisyo K5 June. No? Kung mahibaluan nga kaso nga attempted murder ang ginapangatubang sa subong sang suspect K5 June nga nakagwa naman niya sa presohan matapos nga nakapyansa. Ini si K5, ako nang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: K5 News FM. Kampiyon Kampiyon Report.
17: Ang ginamin siguro ni K5 Karen hindi attempted murder, attempted rape. Oh, kay mantiway man niya ang kaso ya hindi bala hana nga pagpanghimulos iko mag-attempted murder na mamatay kimo tao ni base kon bunon niya ang uyab sa burunan. Hey! Klain ano pa attempted murder? Kaya joke lang ah. Ang botsilingon nga base nang sala lang si K5 Karen sang kuno sang kaso na hindi kay attempted murder kundi attempted rape siguro no. Mga ka K5. Sa mga balita ni ka K5 Karen Badilla ang bulugman nga nadulong sa inyo sa kaluan sang extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men mga ka K5 ang may maka kaklabo waska nga nagabulig no. Sa pag kuano sa pag hatag sang extra energy sa lawas sang tawo ilabi ni sa mga kalalakin hanta kag wala labot sina mga ka K5 may ara siyang klabuwas ka nga nagabulig naman para sa manami nga blood circulation para nga manami ang paningkay singkay ni Mister kagang iya sining si Pari Jack Bla Jack Wong pod namon sa kuan sa Iloilo Executive Basketball Club. Pala inom na sa sang extend food supplement for men, kita mo tiga iya ulo, tiga pagi ng ulo-ulo ay kalain. Mga ka K5. Ha? Gani, ano pag inahulat nyo? At sa mga lalaki, nga kapalaw yaper me, inom na kamo sang Extend Food Supplement for Men. Mga kakifay, produkto sang Klinika de Alternativong Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kag ang aton nga oras, alas 9:28. Ang ining oras, ang Buylogman nga ginadulong sa inyo, kagang mga balita, ngayon na batian, ang Buylogman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Red Horse Super. Ang shot ng trupa! Huwag na kita chimpo din sa ato siling pagpangalagad. Sa nga na sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iruilo, ako naman yung ka-K5, June Aluhado Kapulo, at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: K5 News FM 88.7
23: Champion.
24: The best radio station.
22: Your favorite radio station. More hit music. More

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
5: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado,
6: epektibo,
5: Aramis Whoa. TTX 500.
7: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sa skin layer. Pero kun pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amonya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
6: Para sa matilong nga dugo.
5: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatilo sang imo atay.
6: Basta tilo nga
5: atay. Happy kanunay!
6: DTX 500!
5: Masaligan!
6: Epektibo!
5: DTX 500!
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy,
8: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baom nang budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
5: TTX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: TTX 500
6: garantisado.
5: TTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500
6: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: TTX 500
5: ang TTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
5: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
5: asalriga
6: epektibo.
5: TTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
4: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Anay. Before problema, kugida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
4: Garantisado!
10: Epektibo!
4: Aramis!
10: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
4: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
4: Masi may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
10: Garantisado!
4: DTX 500
13: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
4: magabutika. Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: gadaragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
24: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM. Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Ang okay.

0: Pag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa akon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to rise! Higa ka dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words?
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan!

88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, share the live, share the live. May 55 ka na sa mga viewers. Oh, share the live mga K5. Sa ating nga programang Bar Dagulan, Sunday edition, June 15, 2026. Dudugay 30 na naman. Pagtapos June, July naman, August, September, October, November, December, bao. January naman, dinagyang festival na naman. Grabe, nudo kadasig sa aton nga binula, no? Eh, ang nagapangutang, daw wala makamuga isip-isip kung may mga balairan ka mo, da? Isay! Well, sa mga gabi, mga K5, upod yung gyapo na pinakulik yung DJ, Western Visayas, upod yung macho ulit sa programang Bar Dagulan. Mag-enjoy naman kita kang mag-kinautoy-utoy naman kita kakadlaw puno sa nga problema nga aton nga adlaw. Diba sa Lunes, sila lapuers ang tanahers? Diba niya, aga pagkabugtaw, alas 4, gabugtaw na, maubra, puli sa alas 5 sa nga hapon. Tapos mapulo pa huway gamay, hindi ka pa na matulugan. Tulog ka na, be, alas 2 sa nga agabe. Paawaan. Subong mo lang mga K5, kung mag-edad ka na sa mga 30, pasaka, 40, ang tulog mo, 5 hours na lang. Hindi ka na makapadugay tulog, unlike sa una, yan, bira-bira ka tulog. Subong hindi ka na makatulog, ayun ba, pertel. Well, sa mga gabi mga ka-K5, before kita magsugod sa aton nga Bar Dagulan Real Talk, matulot tamyaw kita anay sa aton nga mga friends, diri sa aton nga programa.

0: Tami out ang galing si Ma'am Celle Sinubin. Ma'am Celle Sinubin, mayang gabi sa imo, ma'am. Thanks you, kikipag-gulag. Kamu kagina, mama, sa studio. And some more friends, man nato, na, hindi magalipan mag-inom sa DTX 500. Mga fanatics ni Ma Chocolate! Share the life na! Nakapamahaw na kamu, balas ng Sabado! Oh, share the life na mga kaka-K5 na ito. And share sa aton nga page. So one, Western Visayas ang aton nga Macho Colit Defender. Kag Macho Colit Followers. Oh, share the life na sa mga teenagers na ito na. I-share sa 1VX ang Iconics PH nga page para magdamo aton viewers sa mga gabi. Mga K5, tamiyaw tumanggali si Lodzon. Yan ay gatutok subong sa aton mayong gabi man kay Rodel. Hello gali kay Albert Dane. Yan nagamati subong sa aton kay Sir Nick. Yan nagamati subong Nick Rino. Nick Rino, gatutok man subong sa K5 News of FM Philippines. Salamat, Ged. Tamiyaw ko man gali si Sir Arnick. Yan nagamati subong sa aton. Special thank sa aton yung mga friends subong. Yan nagatutok giyapon sa 88.7 sa K5 News FM Philippines. Tamiyaw ko man ang mga friends naton. Diri sa may Arevalo to. Erevalo kay Tolinlin. Nagatutok sila subong sa aton si Alvin. Yan nagapamati man subong sa mga angkas da. Yan nagapamati subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Kanami bala kaginas ang pamangkot. No? Oo, gani kanami lang. Tamiyo ko man, mga friends man aton. Diri sa may Kapitol. Pinakadako nga kapihan sa syudad sa Iloilo mo ng Kapitol. Mayang gabi sa inyo. And especially pagin sa mga friends naton, diri sa may Alimudyan. Yan ay gabamati man subong sa aton. Mayong gabi, mga taga-Alimudyan. And friend man naton, diri sa may municipality of Uton. Yan ay gabamati man sila subong sa aton. Maayong gabi. And also gali sa friends man naton, diri sa may Aglanot. Nagapamati sila mga taga-Aglanot. Tanong ko sa iyo. Mga kaka-K5 na ito. Diretso kita sa ito yung Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo. Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo. Real Talk tayo.

Mga KK5, isa naman ka Real Talk ang aton subong ipamangkot sa aton nga mga pumuluyo. Habaw? May mga tao gid nga mahilig magsawsaw sa istorya sang iban. Ako damo ko nakilala. May maistorya lang gani abaw. Masawsaw man na si Nini. Damo man siya i-share. Nagwala sa galing kabalungan, nagpangguba na sa galing. Ay. Grabe gid no. May mga tao gid nga mahilig magsawsaw sa istorya sang iban. Amo na balang natawag naton nga hindi namin. Mahilig magsawsaw nga wala man pulos. Sawsaw diri, sawsaw dito. Sa mga K5 naton, kung ikaw yung mahilig magsulusawsaw sa mga istorya, tinibalaga kalain, damo istorya. Perti-perti ka dyan.

0: Tami Otaman, si Rogoloy. Tami Otaman, mga friends na to, Andri sa may Ponta Vidra. Ang gamamati. May arak gadya tao nga tangkuloy gid. Oo, de. Amo na mga tao nga saban. Grabe gid. Inatamya ko man si Budzoy. Yan nagamati man subong sa aton. Good evening. Hello, hello, hello kay Bornok. Yan nagamati man subong sa aton. Hello, Bornok. Kag kay Ronnie. Oh, nagamati man subong sa aton si Ronnie. Wow, grabe. Ang green tea lang ako na. Salamat kay happy birthday kay Joy. Mango fruit tea. Green tea. Iti. Amo na guro ah. Mayang gabi sa tanan-tanan naton nga viewers. Nagamati yung subong sa ako. Hindi ko mabasa ang comment. Kailangan dali lang. Kay Nanay Nenfa nga nagamati yung subong sa aton. Salamat kay sa fanatics ni Machocolate ah. Sa 1VXN fanatics na nagatutok subong sa aton. Thank you so much sa inyo. Kay Carter Lumadan. Oh, grabe subong bala ko. Tigin na check ila isang CID insuin ni Subong. You know, sisa nga posible ay hanga hising niya nakamatayan. O kung homicide, wow. Grabe, nagli ang atin na YouTube mga player. Kaluluoy si Imo, totoo rin eh. Sa mga K5 natin, para maglakas ha. Para sa malakas na pagtagal. Ano? Pagtagal-gal ba, parte? Para sa malakas na pagmatagalan. I-extend mo food supplement for men. Pa. Hello, manggali sa kay Dudes. Sige, pamatiman si Bong sa aton si Dudes. Ha. Thank you so much, Dudes. Kag sa mga friends ba nato na yan nagpamati sa Bong sa K5 News FM Philippines. Wow, mayang gabi. Hello, magaling kay Arman Guay. Yan ay gapamati subong sa aton. Ha? Sa mga followers naton. Hello, magaling kay Tuto Runoy. Okay, kay Mama Elsa. Yan ay gapamati subong sa aton. Mayang gabi sa imo, Mama Elsa. Ako kasadya, nag-jayayayaya. Hello naman sa kay Muting. Yan ay gapamati subong sa aton si Muting. Muting. Ano bala ang dapat mong himuon? Oh, may mga tao gidya nga mahilig magsawsaw sa istorya sang iban mga kakefa. Grabe no? Mahilig magsawsaw, magulo istorya, magobra-obra istorya. Nan, amo na ang pinakalain nga maobra istorya ang isa ka tao tapos gub-on na naman ang isa ka tao. Bawa, tawag ka mo dibi mga kakefa be. 0966-243-2130. I-check the name of my caller. Kita subong sa line number 1. Be. Bensin na yan ang caller. Kita subong man. Hello, mayong gabi. Hello? Mayong gabi. Hello, gilay sa kay JM. Mayong gabi, ma'am. Sino ni? Hello, mayong gabi. Sino? Sino ngalan?
1: Si Karen.
0: Karen sang tubig. Karen!
1: Sa molo.
0: Ah, Karen sang molo. Karen, grabe sa mga pamangkot natin. Dukradawan inyo. May mga tao, gid, nga mahilig magsawsaw sa istorya sang iban. Oh, may ara ka man nga kilala, sina?
1: Ay, kung sa mga mo nang bagay ko, damogid siya.
0: Damogid siya. Mahilig magsawsaw, mahilig mangguba. Tapos gani ko ni sukmaan, hindi mag-ako. Muna hambal ni Cap, hindi mag-ako.
1: abisang booking na, madinega.
0: Mabudlay na bala. May ara pag iniban ni ganit madam nga kontrahon kanila, nabatian mong istorya pagkatapos dayon, hindi kanila ya pag i... pero gani kung ikaw magreklamo, gani ikaw po yung sala.
1: Kata ba, nandun eh. Ang magiging kong gamba ka sa matuod, damo ka kontra. Correct, kung mabinutig ka, damo ka biyan.
0: Correct, correct, correct. Kung plastic ikaw, damo ka miga.
1: Amo yes.
0: Na, oh. Pero kung ang imo gani batasan, palpak, pag ibubatasan, gali palpak, damo ka friend. Pero kung tuntuod ka, maghambal ka, makasakit ka, maghambal, ginakontra kanila, no?
1: Yes. Damo, sa iyo yung basa na hindi man nami. May maldita ka, may siklada ka, may pokripta ka, tana-tana na lang ah.
0: Ikaw ginambalan ka man na maldita ka, kagi ka ginambalan sina.
1: Oo, oh, ikaw pinagi jaya, pero wala kayo labot.
0: Oo, oh, man. Well, nanti, kabahin na sila. Oo, oh, di ba lang?
1: Yes. Oo, ah.
0: Iba na yan.
1: Kagi sa pa, sagi ka entertain sa mga tao, wala pulos man. Hindi. Ang imo diretso ya mo yang imo tumanon hindi ng hamba nila ya.
0: Correct. Amo na ang problema na iya. Ang problema pag ina kong kiss up pag idang imo pag inablang mayo ang pagbulig mo sa ila buligan mo pagkatapos kibot kagali nga gina kontra ka na nila kaya ginapangayo nila sa imo hindi umahatag.
1: Ay damo ko nakilala wala liwang pamilya pong
0: pamilya. May harap pag ikong kiss up lang nga dota na lang ipakaon mo sa iya. Oo. Idol mo sa iya tanan-tanan. Pagtapos kung may mga problema ka mga pamilya mo bisag pagbisita ganito wala gid.
1: Ay wala gid ah. Hospital gani bata ko wala may nagbisita sa amon.
0: Baka budlay gid na.
1: Oo. Ang... Pero kung biga bala alert sa mga ayo dayon.
0: Kun mga luho nila do. Mga luho nila, dasig dayo, no?
1: Oo, kung luho nila, kung biga, gani na, dumdaman ka din nila, makadto, di pa bati-bati. Pero kung may problema nga tawag or sample lang emergency, ay, hindi mo post lang sila, hindi mo kinatsura nila.
0: Kasi kapalihog ka lang nila, liyog ko din bakalbulong, dukadugay pag ani, no?
1: Oo, ah. Kung sila wala mga ibulig, ara da yun.
0: Kung hindi pagbuligan, sala ka man dayon.
1: Malain ka mangyapin. Ito lang yung araw ay kagi, gani nga, nakabulig na ko sila sa muna. So, kung nabatean ko, wala sa ako na sa ako ng utang na loob.
0: Bo, grabe.
1: Imagine.
0: Grabe mo na, yeah. Hindi mo na imo responsibilidad, tanan-tanan nga, buligan mo sila?
1: Tama, hindi ko mo naman na, kayo mo irukduho mo sa tanan, di ba?
0: Hindi may kabataan ka man, tamo ng responsibilidad mo eh.
1: Ano nga, kung nabigas mo sa bata ko, sa bana, kung hindi na sa iyo.
0: Correct.
1: May pangbuot mo sa ngayla.
0: Mayo pa na gani. Tapos may harap man iban nga sulo sa usawan ka nga. Si Amuni may krida. Si Amuni may krido. Pawayon ka mo. Ikaw wala ka man kagi ano na ginambala nila nga may krido, krida o ano na.
1: Actually, may labati ako na about sila. Ginaplanuhan gani kanila para magbaba sa bana ko.
0: Ay, budlay na.
1: Si ganun yung cancel. Wala sila gaano. Wala nagkakadayo nila nga plano.
0: Cancel. No flights yes. Ang in flight sa Manila ba? Sabi no. Tapos bilang ano ka yung taon nagani ah? Buligan mo sila, sala ka pa.
1: Oo ah. Sige mo naging man subong bigla. Kung bagang imo tong kayuhan sa una wala na nila kita subong.
0: Sabi hindi bala nga tani buligan Manila ikaw, 'di ba?
1: Gani man.
0: Banyo da.
1: Gigilain subong niya ila yung ilay nga unod sa utok mo. Kumbaga bla sa una. Sa okay pa. Do halos nang ihatag mo na bisan imo ihatag na. Mm. Kasi banda uli. Pulihan ka pa nila, halitan ka pa nila.
0: Tama na. Kung YYP yo. Ang imo ila pa.
1: Tama, tapos mo sa bana mo ya makamug tungod sila. Mm. Ginasawa-sawa nila tong isa, ginapakalain nila tong isa, tanan-tanan ginaguba kanila sa isa.
0: Oh, grabe no? Tapos kung kiss, makulok kwarta ka lang. Ang balon kanila, nga ti, wala kita da.
1: Naman, pamulablang malain sila, kay kung makita nila, galing katin at gabis ng gamay lang. Damo, sa yan, basi mo na magrano, damo kwarta. Hindi pwede kayo makasmang kami.
0: Ah, di bala?
1: Yes.
0: Hindi pwede nga amuni, hindi pwede amuto. Mm-hmm. Oh, di ba lang?
1: Mm-hmm. Dapat kung bagagali akong gatinad ka, dapat i-share mo sila yung mga blessing. Mm-hmm. Tapos kung sila may blessing, mm-hmm, mga wala nang wiya, mga talo.
0: Correct. Okay, sa doon, doon ikaw pa yung malain niya?
1: Oo eh. Tapos kasi may daming, may na-encounter ko, may daan nga, every time may problema, ya, halakad to, di ka magpabati-bati. Hindi ko na obligasyon. Mm-hmm.
0: Sa ako, hindi mo siya pamatian, ang balong ka man nilang plastic. Tanan na lang, tanan na lang.
1: Wala ko yung gamay sila. Kaya wala mas lambag sa kabuhi ko.
0: Correct. Sabi ko sa
1: nila, may ambag pa.
0: Ang budla, pag ganoon ko sa may tiyanggi ka, tapos utangan ka sa pamilya mo, hindi ka pagbayran.
1: Tama.
0: Ang doon sa nabalaan ko na iya, basta may business ka, basta ang tatay ko, wala niya utod-utod, wala niya nananay mo, kung may business ka mo.
1: Oh, siyempre, iti, paano mo na ako mapalago business mo, kung palabihin mo ngang pamilya, di ba? Kabigamay lang, okay lang, di na mo, nalibre lang. Hindi na fitting.
0: Correct. May mga kinanglanon ka man.
1: Diba? Sa negosyo, kahit parang marama ka income, kahit sa mapanin.
0: Di ba lang?
1: Napangbagaya naman, di ba?
0: Tapos may mga ara pag ginakongkis ang magbit-bit ka plastik na muda mo, may grocery ka mambag na ano na bakal mo dahi.
1: Oo bala, tapos ang balok ko di ka ng shopping.
0: Bumagranon ba? Paldo sa bab?
1: Oo na.
0: Hindi pwede nga ganyan makas lang. No?
1: Tama. Ganyan kati yung mga muna yung matawaya, ilan na pamatasan. Gabante, sasi ka pareho nila.
0: Naam mo na.
1: Mahilig mamantes. Isang iban bala nga hindi nila malabantay na nila kagulingon bala kabaho.
0: Mabudlay na tapos mambal sila kung kisang baho. Hindi man ni manami man. Di bala?
1: Tama.
0: Budlay na, budlay na. Makakita ka pa kakontra.
1: Oo. Mag itong kaysa nga bisan gabulig ka na. Gabulig ka man o sa wala. May hambalo mo sa gyapon sa inyo.
0: Hindi ka dyan.
1: Kasi hindi ako ano gid bala.
0: But silingon, mga tao na mga isaon na.
1: Uy, wala contentment bala. Hindi ko tinto sa kung ano lang ara sila. Dapat maano gid. Kung ano nakita sa iba nilugon gid.
0: Correct. O, oh, may ambal gini. Oh, may ara gid tao nga mahilig manghilabot. May ara gid man, ma'am, no? Manghilabot sila lang. Wala sila labot. So, may ginaistorya mo ang tiyo. Mung kasabat man sa iya.
1: Bigyan, ingaw gubon ka mo yung magkasawa.
0: Oo. Sige, kita mo na.
1: Yes, gubon ka mo doon. Ayaw magkamo ka mo yan.
0: Kabudlay na iyasang muna ang sitwasyon pagkatapos. Ang balon ka pa nila nga, sa ako nga may kwarta, kabulig ko, sang ikaw, wala. Oo.
1: At least ako nula sa sukma. Diba? Kaya ako sa una, open ganang pagbulig ko sa ila. Kaso yung soli, na-notice ko na nga do, ops do, naglapaw sa boundary hao.
0: Dulain na ho.
1: Galain na, tapos do, may gabot ng punto nga, pasikrito lang, ginagkuba ako sa bana ko.
0: Grabe no?
1: Oo. So, hindi. At the same time, strong kami gapon niya. Wala sa ano yung mga plano.
0: Pero sige lang ah.
1: Wala ka sa lore.
0: Oh. Pero sige lang, gapati man kita subong sang karma, ting karma subong digital na subong mo.
1: Yes. Oo. Ako maulat lang ko sila ah.
0: Oo, amo lang na. Amat-amat
1: lang. Wala kuya. Hindi kayo magbalo sila ya. Ang ginoon, kabalo sila ya.
0: Correct. Oh. Madam, salamat gid sa imo sa pagtuwag.
1: Thank you.
0: May tamyo ka? Gusto may tamyawan ka subong?
1: Gito sa miyo, kalagalang ako ng pamilya nga, may gabi lang sa tanahan. Kaya sa tanong, nagapalamati, may gabi igid.
0: Alright. Salamat, salamat, Gid.
1: Salamat.
0: Thank you, thank you. Bye-bye. Ay, karabi, gali, no? Handom Montana. Ga-overthink. Ah, ba? Daw sila pa ang mas nakahibalob. Mambal ni Toneto. Daw sila pa mas nakahibalob. Ah, gali. Do mga sasin, o do alam-alam, gidla. Ala, intras sa mga sugilan nun. Ay, nako. Well, mga K5, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: K5 the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamos.

Pag-asang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga

Ya sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto.

0: Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamahang sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
7: Ang Physio
9: yung may D3.
7: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
12: K5.
7: K5
12: News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: 44 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, tamyaw ko na yung pagkong DJ na sa piyang estasyon na. Mamati siya sa buong pakadto sila sa buong sa may Anilaw. Ayan ka, busy mo, ihay. How are you? Your friends natin ba do? Amo ni mga upod yung mga DJ sa una mga gungan man, wa? Ayan ka, busy nyo, datanan-tanan. Also, gali, hello, gali kay Mama Monyeka. Mamati man sa buong sa aton. Mama Mons, may gabi. Amo ni upod ko sa una sa piyang estasyon. May gabi sa inyo. And tamyaw ko man si Alfredo Hiroso. Oh, mayang gabi sa imo, Alfredo. Mayang gabi sa imo. Alright. Well, subong gabi mga K5. May caller kita subong sa line number 1. I-check nato ng caller to be subong mayang gabi. Hello, mayang gabi. Ay, wala ka sa batters. Mayang gabi. Ay, napatay siya. Sige, nakatutok siya gyapon sa aton. Tawag ka mo di mga K5 at 0966-243-2130 kag sa smart line aton nga 0919-0986-314. Tawag na ka mo. Kay ma-utoy-utoy, kita yung kadlawa. Hello, galik kay Nick-Nick. Yan nagpamatiman subong sa aton. Good evening. Sa friends man aton, diri sa may Imperial. Yan nagpamatiman subong sila sa aton. Mayang gabi, mga taga-Imperial. Mayang gabi sa inyo, dira. More blessings to come sa inyo tanan-tanan. Kag natamyaw ko man ang mga friends naton, there is my Molo. Mayang gabi. Hello, good evening. Wow, lagi sabat, no? Hello, good evening. Pa-check na to ni Wat, ha? Ay, basi ba lang, kakatulog lang aton nga color subong niya. Ara-nara na. Hello, mayang gabi. May check tabi sa linya. Ara-nara na. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Mayang gabi. Bawa. Abi ko, wala mo nagkasabat. What is your name? Ay, si ano nigili? Si?
1: Raynan.
0: Raynan. Oh, mayang gabi si mo, Raynan. How are you? Hello?
1: Ah,
0: mayang gabi sa imo. Kamusta, kamusta ikaw? Ay, ano tabo sa imo? How na ano ikaw? Ay, ay, ay, abo. Kaluluoy ka lang ba? Ipamassage ba lang imo nga kaunod-unuran, dira ba lang?
1: Hindi, eh, wala mo pijamat. Hindi ko muna yung pumasahe sa ako nupod, kaya nga ako nupod. Pagkatapos niya kaon, tayo nilipta, di pijamat.
0: Ay, yung muna gali. Di ano tabo na yun, B?
1: Sino, di pijamat ako eh, ispato ko lang sa pumatsag, happy na sila po na.
0: Amo lang na. Sige lang. Ang importante, sige-sige.
1: Eh,
0: ano sa bong ginainom mo nga balong? Inom ka sa D3 Bio.
1: May ara ko na gurusha Grace Star Mas Hedge Mat, no?
0: May ara na. Kompleto, git si Doc Ramil. Oy, mas mayo, dire ka bakal sa may Robinson. Bisa sa kilid sa Robinson's Place, si Iloilo, dire ka bakal?
1: Ah, sige, Hedge Mat. Ay, mga ara, baka ko siyang... Dito ba yung mga bakal ako siyang pinakamanamay nga bon ang DTX Beauty Shop.
0: Na, oo. Ano ginahabon mo? Nakatry ka na sa DTX Beauty Shop, pa?
1: Asusual sa buong Hedge Mat, wala pa man. Matry pa lang.
0: Ah, wala ka pa. Anong ginahabon mo, subong, B?
1: Ito pa, maparo ko.
0: Ano na?
1: Ipahabon ako sa habon na hindi makakuha sa bakterya, pero...
0: Alap, at makuha, iya.
1: Makapahangot lang sa lawas.
0: Alright. O, di sige, oh. Namin niya ang DTX. Baskog ng DTX. Coffee mix. DTX Beauty Soap.
1: Oo. Baskog naman ang DTX kay ang mga anxiety makuha na din.
0: Oo. Mga ang sudations, no? Mga bahui your locations, oh. Amo na. Mabudlay man, abi, kung hindi ka maghabon sang nami nga habon. Kaya mabudlayan ka. Pero, te...
1: Parisan mahang, ano? Parisan mahang klinika, di yung
0: press. Correct, oh.
2: Pwede mo lang ganyan mangilamos ka. Ang kapi ni Doc Ramil Oy, ganyan mo ko ganyan isang body scrub sa lawas ko. Nami man ako. Bungga man.
1: Amo ka na ako na produkto na ni Dr. Ramil Oy.
2: Oh, nami na iya ko may mga produkto nga pariusin na. Pero testingan mo wala, testingan mo palangga, testingan mo na bakal. Tapos ang balon mo si Machokolet, Machokolet, naka, ano na ko na, nakatesting na ko na sang habon ni Doc Ramil Itang Oy. Ah, balon mo ko.
1: May problema, bikan video ko ba ko mag-testing muna, may na problema din.
2: Muna iya, suwabi, suwabi, gid. Grabe, gid. Tamiya ko man si Ronel. Nga nagamatiman sa bong sa aton si Ronel. Good evening sa imo, Ronel. Now. And also, gali, kay Belsy Bosso, mayong gabi man sa imo. O, damo, nagambalo. Good evening watching from Barangay Ayabang, Leon. Ang balita ni mag-focus na lang sila sa kagalingon nila. May mga tao, ganyan nga, sina nga mga hobby nila, ga-overthink. O, grabe, ga-comment sa aton. Damo. Tigwapo, sige dyan po, mamasage muna dyan po.
1: Sige man ako nagamata.
2: Oo, oh, muna yan. Nami kong sige, pamasage mo. Ang obrahon mo lang, para nga mag-sige-sige, pag yun ang imong tawag na gani, nga pamasage, inom ka gid permis ang ginatawag mo nga D3 Bio para suwabe.
1: Nami mo na guro ko na nagamata, no? Kung tayo sa balo, no?
2: Uy! May DTX herbal oil nami, man, nami na pang massage.
1: Mm.
2: O bakal bala kay nami na pang massage, gabalik-balik din imo customer. Ang imo customer sa unang lima lang kabilog, magamit ka sa nga, amuna nga na mantika, nga oil. Ba, sobrang gro, 32 ang imo nga imasahiyon. O di papuli mo sa balanyo, pasmado ang gwa mo. Kapoy mo mag-massage, no? Kapoy mo mag-massage, no?
1: Ito, pwede ka mati.
2: Pila ang masarangan mo bi mag-massage ka, to?
1: Isang 12 kaya ako di mata.
2: 12 kabilog?
1: Oo. Oh.
2: Ay, tuwan. Grabe, ah. Yung mga 4 bi kabilog?
1: Okay.
2: Kapoy pa, kapoy pa. Kapoy pa, guro na.
1: So, ang kapoy ng dati gamat kung hard yung maginamasahe.
2: Ang mga tamburi keks?
1: O nablang siko ang ginagamit yung gamat.
2: Ayaw, ugali no siko na ginagamit, no?
1: Oh, mera. Sa mga hard pala.
2: May siko na nga ginagamit ya. Oo, budlay gina ya. Pero kaya na kung siko lang. Pero makapoy lang galing.
1: Pero worth it maligimat kaya bisan makapoy. Pero proud naman sa kagalingan mo nga kapaninguha ka para sa'yo mo mas makagalingan ka para sa pamilya mo.
2: Kami ni gani may nagpang-massage mo rin sa amon. Kadto ka di bala kay massage mo si ika K5 Kimber. May rin pa-massage mo?
1: Sabi nang gawa na ligimat.
2: Kadto amo din sa i-massage mo siya gamit ang imo nga tudlo. Ano ang ginagamit mo yung mag-massage sa... Ano ang ginagamit mo mag-massage sa ang tuhod?
1: Kung hard yung gamit, pwede siko, pwede man tuhod.
2: Oo. Kadto ka di bala... Kung makachimpo ka da bala, tabo-tabuon mo ni oras, kaya balaan mo si ika K5 Kimper, mila nagpa-massage.
1: Galiman.
2: Feeling ko kung ikaw guro mamassage siya iyan, hindi na magsakit iya ulo hasta sa Dinagyang Festival.
1: At yung massage ko, gusto kung sabihin na gusto ah.
2: Pero, kabalo ka ba magmassage, pusod?
1: Ah, wala na, yaga na massage.
2: Grabe, galing no. Tikon babahi, bi. Magpamassage mo yung babae sa imo kahit hindi mo makita. Wala man gasalaing mo kamot kundi in makadto?
1: Wala man DJ Mata. Siyempre, may disiplina man kumbaga.
2: Ah, may disiplina?
1: May disiplina man kumbaga.
2: Pero sa muna mo nga edad, wala ka gidyagaliin na ka ano? Why ka gidyagaliin na ka tawag na gani ah? Naka pangasawa?
1: sa buong dinamat may nobya ako, pero wag ko panawal.
2: Pero nakakita na, nakamos ang nobya mo? Ah, nakakita na, nakamos ang nobya mo?
1: Parang dinamat.
2: Nakakita na, nakamos ang nobya mo? Wala?
1: Wala pa.
2: Ay, laulaw. Paano mo namin ang nobya kaya wala mo nakita? Hello, galing kay RJ! Yo, Matis. Uy, dapat magitaon mo ginaya kung, may, kung gusto mo niya magniga. Dapat magkita mo ginaya.
1: Pero ano ko si Jamat? Si Jamat kay... Gusto ko naman si Jamat, pero siya hindi gusto ka katuan si Jamat.
2: Ah, muna sana hindi, hindi ka gusto katuan.
1: Siya ang hindi gusto katuan ko.
2: Tingnan mo lang, hindi siya gusto katuan, ha? Ano ginang problema kung katuan mo siya, ha?
1: Nagalingan ba ako siya, si Jamat, siling niya. Hindi mo sa mga tasa kung saan kumuhan din niya rason din Jamat.
2: Okay, sige lang. Ipadayon lang. Ipadayon lang ang gusto mo. Ipadayon. Hello, galing kay RJ si Mion. Nagatutok sa buong sa ato sa K5 ba? Hi, available rider. Galing si Ra. O sige, ayos. Ha? Rider ka gala. Ngayon ka, busy mo. Nagatutok sa K5 News of FM Philippines. And also, galing kay John Planta, kadagaw matiman sa bong. Hello kay John Planta! Mayang gabi sa imo. Eh, sige palang ga. Maka-chimpo ko to, boss. Makadto naman ko to. Agin na, duwag ko chimpo. Bika gina mo.
1: Sige ka mata.
2: Oo. Do ka alang-alang. Gita ko, bika gina. Yaman ko, sige lang. Wait tamay imo. But at least, nag-enjoy lang ta permis sa itong kabuhi. Ayos! Hello? Ayos na?
1: Okay, hindi gamat. Masabat ko sa itong real talk mo, hindi gamat.
2: Okay, may mga tao gid nga mahilig magsaw-saw sa istorya sang iban.
1: Siguro, hindi gamat. Mahilig na sila magsaw-saw, hindi gamat. Kaya balaan nila sila. Kung galing wala sila ginasapak.
2: May entrada lang sila.
1: Kan wala nila may balaan ka sa ligbat na sila para kunapi sa pakon man sila.
2: Correct.
1: Nabi may istorya man sila ng ihambal.
2: Correct.
1: Pero wala ka sila kabalo pinagkupa na yung isig nila kapareho ko. Kung hindi naman ako galing ko na pinabotang nila kompromiso.
2: Amo ng problema. Alright! Basko nga sa bat. Tamyaw na sa imo nga friends tonight.
1: Yeah, so sa bandi ko na at ngayong gabi, of course, kay kinala mo si Nang Goldie sa antike, Digmat?
2: Sino?
1: Si Goldie sa antike, kilala mo?
2: Hindi ko kilala. Golden Rosary lang kilala ko. Ano?
1: Albert pala?
2: Ano, no?
1: Masayista na nung Albert.
2: Ah, oto, familiar ko si Goldie, oo. Gawa, Mati, sa subong?
1: O, argin sa subong sa linya ko, Digmat, nag-hook up.
2: Bograbe. Bograbe. Nga nag-hook up sa imo para makabati man sa imo nga tawag?
1: Oy, okay. Sige
2: man. Mayo, sabi. Alright, sorry, thank you so much, kids, sa imo.
1: Nung Albert, sige man, kapang runa, and Albert, play massage. Nagpasta kay Kapunapan niya, natin tayo lang sa, nagpasta kay Rehimer, din Ryan Rostom. Nag-of-course, sa, ako nga, palangga, pero sa nagkabungan ni Loilo, ay sunshine, magbanwa.
2: Wow, palangga.
1: Sa atong dira nga mga guwapakon, yung mga guwapakon, yung mga reporters na binagit kay Kasi-Side Team, Montanyo, Kanoyo.
2: Wow! Ay, guwapa, bala si Madam Kim. Makita mo na sa, makakita ka lang to. O feeling ko malipatan mo ginang imong pangaboy. Salamat, guys! Salamat! Oh, extra, go!
1: Kanagad lamang din sa may kalumpang mulo, kaupod sa kagakipa ay Goldie from Antique, inisin ang kagakipa ay Brennan Dyson. Sa kaupod na masubong, si kagakipa ay TG Matsukulit, ang ganyan programang Bardagulan sa kagakipa ay Pedro Jansang Power Trio, ganakunan sa DTX 500, YTC in D3 Bayo, ang anti-viral anti-bacterial specialist. Kininagad lamang si kagakipa ay Brennan Dyson, kaupod sa kagakipa ay Goldie, para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. Diretso sa kalumpang, basta
2: kay Pahid, kampiyon. Salamat yun sa imong report, halin sa sulod sang garapon. Mayang gabi sa imo na. Kapag ko ni si Sir Andre La Pastora. At sa aton nga mga staff and reporters.
0: sa newsroom naton, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Machokolit, bukas naman the same time, the same station, magabalus na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy. Agni Madam Usang Ollie here to your favorite radio stations, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
7: Depensahan. May mga barikada pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isakatikang, abot lang siya sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
3: D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumang
6: muti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
7: Daw import gali ni Doc.
6: Oh, import
7: sa basket, mami-import kaya.
6: Your second immune system.
9: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
6: mga train gipang train
9: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
9: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
6: Paborito, gids kagaw.
9: Oo, paborito.
6: Labi na akong plakaong katamis.
9: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. Mm. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
6: That gives you more reason nga magtumargid sa ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa ditribayo.
3: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bedtime secret. Bedtime secret.
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Well, tonight mga kakaifay, mag-inusangay naman kita sa programang Bedtime Secrets. Well, sumuha gabi, before kita mag-start sa ating air program, ginatamiyaw nato na mga taxi drivers, tricycle drivers, o mga jeepy drivers, tanan yung mga driver kag screw drivers. Ay, good evening sa tanan-tanan. Nasubong ang gabi, mag-istorya naman kita sa aton nga topic ko, para di sa Bedtime Secrets naton. Ano ba lamang nga bedtime secrets naton, Subong? Party naman sa mga lalaki. Kasi mga lalaki, Subong, mahilig mag-gym. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-paporma. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-pa-sweet-sweet samtang nagkapangaluyag. Kag-istoryahan ito naman ang mga lalaki ng mga selosos sa kama. Ay, garabi, good. Well, subong gabi, mga KK5, may nag-PM diri sa akon. Nga, lalaki nga, hambal, kapoy, pero kung may kachat, gadula ang kapoy. Kag-lalaki nga kapoy kuno abe, pero kung ara sa kama, gadula ang kapoy. Oy, ari naman kita sa atong bedtime secrets. Well, sa mga kakifays aton, siyempre sa una, wala pa ako ba na. So, hindi ko maintindihan na ginatawag nga hampang sa kama. Ay, bongga! Alright, istoryahan natin sa buwang mga kakifays sa bedtime secrets. Mga kabataan, datulog na kamuya. Hindi niya para sa inyong ininga istorya. Ha? May ara na lalaki nga mag-gym siya ko, no? Ano ba lang yung mga purpose sa mga gym para bala sa mga health? O kung para may ma-impress ikaw? Or gusto mo lang maka-abs para nga damo ka ng babae nga mapikot? Ay, garabi! Namigin man sa lalaki kung may abs. O diba? Kasi na kumanggurong ba mapahulong-hulong di ko yung kung may abs? Abi, pakatako bisang abs mo? Ay, namigin. Yeah. So, sa mga lalaki kong kisa, yung mga namig lawas. Siyempre, para sa ako ni paglantaw, may mga lalaki nga gusto magnaming ilalawas because gusto nila matagaan man ang ilang self sa premyo. Agad tulukon sila sa ibang nga tao, hindi man. Because nga gusto nila yung magpanami sa ilalawas. So, hindi kita yung mag-underestimate sa ilan na. Kung nag-gym sila, ilan na iya. Because nga may goal siya nga gina-achieve sa iyang nga kaugalingon. O, diba? Ikaw ba na-gym ka? Parang magwapa ka? Magwapo ka? So, mga lalaki niho, once gani niya ara sa madulom ng area, nagkalain ng ilay ang emotions. Nagkakalayo. O, nakita mo? Sa palalaking daan, once nga ara ikaw sa ginatawag nga area nga malamig, area nga malinong, kung upod siyang iyang palangga, masampaw festival kina sa iya. So sa mga babae naman, dapat kung ikaw gani asawa, hiyatag mo ang imo obligasyon sa imong bana. Ang rason sa mga lalaki na tantukis ang nagpangita sa iban, kaya hindi man kabalo ang asawa mag-money opera. Why? Hari pagid ha, kung siloso yung mga bana o protective kuno. Bapun siloso, hindi mo ba na protective? Pero nga, pero may lang ga-online sa 12 a.m. naga-online pa siya. Pagidabantayan bala nga assignment or may gina-check nga attendance o, sa mga lalaki tada. Kung kisamamba sila sa miga nila nga matulog na koha, good night, pero maadto pa na isa bar. Ay, kada mo ikon niya kilala nga mga lalaki nga kapakuno-kuno, abi nakatulog na, kapakuno-kuno nga nakapuli na, pero ara sa sulod siyang bar nagatsug-tsug-tsug. So ikaw naman yung kababahi, do ka unfair man sa ato niya girl, di ba? Kita yung malisensya, kita yung matulog, natatong niya to do, agadya nga matulog kita. Tapos kung magkadto kita sa bar gani, bo, abaton kita sa amigo. Ta, pero kung sila gani niya maglagaw, patago-tago, kita niya para maka-enjoy sila. Grabe na may girlfriend na sila, may enjoyment pagid sila. Ay, karahapin na gid niya. So, hamba sa lalaki, simple lang gid up. Ang bago sa lalaki, simple lang gid sila. Ano? Pero ako, kati babahi, kuya, ang gusto ko tani matabo is fair lang. Kung ang imo nga boyfriend wala nagasugid siyang tuod, dapat akigan man. Nga kung babahi lang yung wala nagasugid siyang tuod, masugod ka mong idayon sa amon, mayambot na nagid. Well, sa mga K-5 natin, magabalik si Madam Usang istabihan tapagid ha. Ano gid pala mga lalaki sa buwang? Oh, magabalik ko ah. Don't worry, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: on K-Fine News FM.
1: K-Fine.
2: K-Fine
1: News FM.
3: K-Fine.
1: K-Fine News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masal Ligat
9: Epic Demo
10: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
8: DTX Coffee Mix.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 310 after one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
12: mamakal ang butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
6: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre! Libre!
16: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat.
20: Epektibo.
21: DTX 500
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
20: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
21: Mabagat sa mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
25: K5
26: News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
27: K5 News FM.
28: K5
29: News.

0: with Madam Usan.
1: You're looking to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Sa mga K5 nato, hindi makalipat mag-inom sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, kinamin na siya bala mga K5. Kitikol one time, eh, trangkaso ako sa hospital. Ako niya, ngayon na 9 hospital. Bang nag-inom ako sa Mighty C, 2 days lang, natula akong trangkaso. Pasudlan niyo pag-ekag, dapat iyang partner is DTX 500 or D3 Bio. Kinamin namin, iti sa health naton. Well, sa mga nanay at tatay naton, nilaga tulutan by every morning, ni makalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya muna pinakanamit nga kapi may chia seeds sa mga K5 naton. Kag sa mga nalaki naman naton, ha? Na gusto mag-boom-boom pow. Kag gusto niyo nga magtindog itang inyong genier for almost 3 months, babongga. 3 months, 3 years, pagod, or 3 hours lang. Sigurado na iyan nga hindi gisya mapalong kung ikaw mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ginatamiya ko my friends natin, mga taxi drivers, kay manong driver, kay manong Mark. Mayang gabi sa imo, baka di na nagsatay ako sa iya, hambal ko manong Mark, pahikap ako bisang imo nga bibig, baka lokadlaw lang, ang tigolang. Baka sige, bala, ada, kung hindi kaya gusto. Baka din lang ako manong, din ang K5 News FM Studio. Padto na lang ko, Kung si Loso, ang imo nga boyfriend, mas maayo na gani, Madam Usang. Correct! Oo, okay, parang nga, at least protective ikaw. Pero ang mga tao nga si Loso, patago man na siya kung wala. Ada, baw, amo man ang iya nga, panuhot-nuhot sa iban nga banggirahan. Madam Usang, garabi, gijaya bala ang ginatawag nga boyfriend. Kung kis Av, 3 days pa lang kamo nagnubyuhan ay pangayoon niya na ang imo mani. Ay, hindi mo gigapagatag ang mani mo. For 3 days pa lang gani, matublok-tublok na siya. Ay, ano siya, makina? Hindi pwede. Habalon mo yung boyfriend mo yung wala pa gani. Gadali-dali kagedo. Pakanasa ka Diyos ang iban. Hindi lang yung imo yung mani. Okay? Madamo siyang 5 years na kami sa boyfriend ko bago ko lang nabalaan nga agi siya. Ano ba lang dapat kung nahimuon mo ari naman kita yun sa mga agi? Kung agi ang imo nga boyfriend, tagpalangga mo, di palangga alang. Ano mo nabi kaya mo na yabalatsagon? Pero, hambalon mo siya na hindi siya mo nalaki. Oh, bantayan mo migo mo. Te ano pa daang problema? Da, oh, hindi mo pa discriminate kaya agi na siya bayaan mo. Hindi, may balatsagon man na sila. So, halungan, halungi lang. Kahit isuyahan nyo dapat mga lalaki, kahit may asawa ka na para tapos, okay? Madam Usang, good evening. Grabe, gijab lang ako na depression sa subom. Kaya may boyfriend ako, 7 months kami. Pagkatapos may bata, siya gali, wala o kabalo, ulihi ko na lang na ibaluan sa nagalagaw kami sa plaza, may nagpalapit kay babae sa iya. Nahamban niya ang bata mo, hindi mo masagot, nagnubya ka pa. Nag-i-post na lang ko, Madam Usang. Gusto ko siya tanibrikan, okay manaihan. Kung ako parang sa imo, pwes, pwede kiti ay kaginti. Wala iya kaya gin-inform, nag-court siya sa imo, nag-7 months na ka mo. Binutig ina siya, hindi siya open sa imo. Di kung gusto mo siya brikan, pwede gid. O, kati siyempre number one, ginguba yung imo nga trust. May lang ginguba yung nga trust condo ka nagbusong ka. Pero, kung ang trust ang ginguba niya, hindi niya maayo. Di kung palangga niya ka. In the first place, dapat siyang first palangan ang aluyag siya sa imo or before mo siya sabtuan, gin-open up niya sa imo na may bata na kumabaton mo ko ay han. Kiti ula naman kaya may isang asawa sa akon nga miga. O, disgrasya man lang. So, tani gin-open up mo sa iya. Kaya kung wala mo na gin-open up, dahi, tuto, but siningon, hindi iya kapalangga. Gusto nila kaguro matilaw-tilawan. Pero natilawan yung pistachios mo siguro, no? Ade pag ito. So, wala ko sa imo, bayain nga laki, explain mo sa ila na gimbutegan mo ko. Okay, tanit na sa una, parang gina-inform mo na ko earlier, wala mo lang ko gimbutegan para nga hapos man sa akon. O, ade pag ito. Lalaki nga hambog. Daw si sinogid siya. Tapos, gapa feeling-feeling nga daw manggaranon para sabton. Pero, Madam Usang, in research, sugid siya, nanay, ginilibandera, mantataya, nagapang-umaman, tapos kinakahuya niya pa, dapat hindi inapagkahuya kung amo ng status ang kabuhi mo, correct? Kung pigado ka, hindi pagkahuya, nga ikaw lang yung isa pigado? Kagang pigado, wala man yan nagapigado, lang nga nagapigado kung may handom ka sa kabuhi mo. Di ba la? May kulo, may kwa, hindi giga victory sa pila kaadlaw. Hindi nga pinahambog absolusyon para nga sabton ka sa babay, mabakal-bakal kagito sang Levi's pero piki man. Mabakal-bakal kay tubag ng Louis Vuitton pero piki man. So, ano na bi matabo sa imo? Dapat kung anong status ng life mo, dira ka lang, hindi kaya mapinahambog. Okay? Mabudlay na iya. Ari pagid, Madam Usang, sa pag-birthday ko, 18th birthday ko, pag-last dance ko, amo ang tatay ko, grabe aking sang aton boyfriend, kaya wala, oh, tsaka nung itagaan sang spotlight, ay, ikaw na yaya ang may desisyon sa kabuhi mo, ya? Hindi ba chiling, wala ko mag-18, mag-dibu ka, dapat ang boyfriend mo sa uli, kung gusto mo yabing tatay mo, oh, naaka mo na, oh, wala pa kamugari, naging kamo, kalain na sa batasan niya, tanim maging happy siya. Kasi tatay mong imo nga last dance, o, diba? Amo ganang pinaka-importante. Pagkita mo ba sa mga lalaking makabulig sa inyo? Hindi ka mo mangita sa lalaki nga ang ginalagas, boom, boom, pa, wala kag halpan lang. Ay, hindi niya nami. Yeah. Well, sa mga kaki-five na to, wala na kada-tsyempo. Wow, hindi ah, may tsyempo pa. Magabalik pa si Madam Usang. Istorya, pakita. Hindi magkalipat, maginam sa D3 Bio, mga KK5. Well, be right back si Madam Usang sa ating programa, Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, ang pinaka-number 1, pinaka-bago. Dari lang sa 88.7 K5 News FM. Kampyon! Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Sa mga nagka-K5 naton ba, bonggang aton istorya naman subong kabi. Dali lang giginatamiyaw ko mga friends naton dala sa kalumpang nagkakaon tap si Lugan. Pao, gusto ko hanggarya ng pagkaon yung kay Madama Osang. Kat sa mga taxi drivers naton nga nag-drive sa inang taxi, kamay pang magdamo pag ng inyong income, kad relax ka mo dira kay si Madam Usang ang bahala sa inyong kagabihon. Enjoy lang ka mo mga ka-K5. Eh parang sige-sige ang aton nga programa sa inyo. Palangga tagi ka mo mga ka-K5, butuhon niyo si Madam Usang. Wow, perte. Well mga ka-K5, thank you so much. Buas naman at the same time, the same stations only here in K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Matakas mga butika.
1: My family history, bala kamuusang diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan agapanubo sang imo blood sugar. DDX 500.
5: garantisado, epektibo. Aramis TDX 500 TDX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: TDX Coffee Mix.
7: Mabaka magabutika.
8: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
9: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
10: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
11: Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,
12: vitamin C, zinc,
13: kag bilberry extract
14: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
15: Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
16: Mighty C,
18: mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
21: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
24: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
25: Oh, hindi! Nga, parmi lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga kalaydai nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
23: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sa komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow! My puso!
30: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masalika.
12: Epektibo!
10: DTX 500
7: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
7: Ang Physio
12: yung may D3.
7: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian?

0: sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: Ako si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylaing allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu ok ya ako ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pamasahang ang butika.
7: Glaucoma.
8: Eye Care Gold Capsule.
7: Bacterial Conjunctivitis.
8: O Pink Eye.
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Eye Allergy.
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Cataracts.
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Ang Eye Care Gold Capsule
7: may aras ang lutein, vitamin A,
8: vitamin E,
7: vitamin C,
8: zinc,
7: kagdil berry extract.
8: Eye Care Gold Capsule.
7: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
8: mag-inom sang Eye Care Gold.
7: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Adlaw-adlaw.
7: Eye Care Gold Capsule.
8: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Mapakala mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
8: Mapakala sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing
11: performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo.
10: Kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: for you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gid try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod

0: Ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang detects coffee mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang

0: pamilsabot.
1: D3 Bio. Ang D3
2: yung may Visio.
1: Ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with B12.
2: BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months.
9: 1 capsule 3 times a day.
8: Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: My TC! Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy.

0: labahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Tiga-plansa na.
2: Ganito ako.
3: Tiga-sale.
2: Tiga-laba.
3: Tiga-sale.
2: Tiga-plansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi, ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
2: Ang Extel.
3: Supplement for men.
2: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
2: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matinong na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas na antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mag-abot ka.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga kagpalmati sa K5 News FM Philippines, tanan nga mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas, kay tanan nga aton mga kapamilya nga pwede kayong nakapun sa aton nga platontonan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Kamay pa nga sige hapon sa aton pirmi ginabalik-balik diri nga mga pangumusta nga kamutanan araman sa kaibtangan sa ikayong lawas kag sa pagtuo. Dumdumon tayo na pirmi nga ang aton pagtuo ang mga pinakimportante diri sa kalibutan. Tuod man, matuod man siya nga damo kita mga priorities, damo kita mga obligasyon sa aton pamilya, sa mga ginikanan, ako ang obligasyon sa mga kabataan. Pero labaw sa tanan, ang aton gid nga pinakimportante nga pinsaron pirmi, kada adlaw, kada oras amo ang aton kaangtanan sa Ginoo. Kay amo gid na ang pinakaimportante sa kalibutan, labi na sa aton nga mga tinuon subong nga kung kisa daw hindi na maintindihan ang kahintangan sa aton nga kalibutan. Lain-lain nga mga trahedya, lain-lain nga mga nagkatabo nga mga kalamidad. Muna nga ang aton kaangtanan sa Dios, ang aton relasyon sa iya, amo gid na ang importante sa tanan. Pero bisan pa nga kita ginataliwan, bisan pa nga kay damo nga mga kabudlayan, may mga lain-lain kita nga ginatubang nga mga problema, hindi tagid pagkalipatan nga magdayaw sa Dios, kay dalayawon gid siya. Nga aman, bangod nga hindi naton man manigar nga may mga pagpakamaayo nga aton abaton sa iya. Ang physical, ang mental, ang spiritual, may mga financial kag protection. Alin gid na sa Ginoo tanan? Way gid na siya bayad. Amo na nga ang Ginoo hindi dalok ginhatag niya na sa aton tanan, basta nga kita man ang aton nga kooperasyon amo nga kun sa physical, siyempre makipag-cooperate man kita sa iya. Kay kun hindi naman halungan ang aton physical, di problema na ni problema na yapon. Kay hindi man kita kunggan sa Ginoo kung ano na ang aton mga bisyo. Muna nga ang importante diri is ang mental kag ang spiritual. Aton spiritual, kung aton ini siya nga mapauswag, aton siya mapabakod, ang aton mental, ang aton physical, maaragi na siya. Dayon, ang Ginoo na kabalo, hatagan kita sang financial nga mga panginhanglan, kag ang protection labas na lang. Muna nga, hindi tagi na pagkalipatan mga kapamilya, mga kauturan, mga kabiyanan, mga kakibayb. Walang na ang aton ginabalik-balik permi, nga mga pagpangumusta, mga pagpakamaayo nga aton na baton sa Ginoo, mga pangabay sa iya, kay sa ginisilingko na. Amo na ang pinakimportante diri sa kalibutan. Now, pagtang hindi kita magparayon pa sa aton ng pagtuot, sa mga pulong ng Diyos, makamuyong anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit, sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po'y na pagkalooban ng pagkataon na makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Nawa ito'y makakatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na yung pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani, at higit sa lahat ang CEO ng Kamiloy. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, sa aton nga pagtuon magaturan, kabalo na kita sa aton nga ginatunaan ligad nga isa ka balo nga babay nagpalapit sa isa ka hukom. Dayon nangayo siya sa bulig nga tani apinan siya sang hukom agud nga makahimo siya sa iya pagtimalos sa isa ka balo nga napatay ang iya bana, nangayo siya hustisya. Ang problema lang kay ang among hukom or huwis, wala siya kahandog sa Dios, and then wala pagid respeto or wala gid pagkatahod sa isang tinong tao. Pero ginkumpara ni ang kinalain sa Ginoo pwede sa kalibutan sa ginabalik-balik na itong diri. Kung magpalapit ka sa isa kabugado, wala kay kwarta, wala'y pulos. Bisan pagani nga ang gobyerno kung kisa may ara sila ginpreparar nga makabulig para tani sa pagdepensa sa mga bigado, sa mga ginadaog-daog, gina-oppress. Pero kung kisa, madala lang sang bayad. Bayad. Nga man,
hindi gilaban sa mga pigado hindi makadaog sa korte. Damo mga pigano, mga pigado na priso dayon. Pero ang mga manggranon kadamo pa proseso. Dayon ko na priso man, mapriso dito sa tawahay ng prisuhan. Nga daw wala lang na priso ka naman. Kaya prisuhan sa mga manggranon, aircon, may mga beds. Pero ang grabe, ang mga pigado sa isa ka silda, grabe na ginutok. Munang adere sa Panginoon ni Kristo, lain ang sa Ginoo nga sitwasyon. Dire sa kalibutan ang Ginoo. Parehas lamang ang iyang pagtratar. Pagtratar sa Ginoo nga sa iyang mga katawhan, parehas lang ang granon ka man, imol ka man, may posisyon ka man, kung ano ang posisyon sa dire sa gobyerno o posisyon mo sa simbahan, ang paglantaw sa Ginoo. Bisan may ara kita lain-lain ng mga posisyon, may ara kita mga lain-lain ng mga kahintangan sa aton nga kung ano man ang aton ubra, pero sa Ginoo, sa iyang paglantaw, parihas lang ka na. Ang muna nga diri, nakita nato nga, hindi mo nga paanggid, hindi siling sa Ginoo nga sunod sa aton basa. Inbutang ang isa kamatahong sa paanggid nga si Josue, isa kalabaw nga saserdote, labaw nga pare, dayon. Ang pare, simpre ang muna sila ang magpasaan, magdala sa sala sa serbisyo sa santuario sang una ang muna ang magdala sa sala sang bilog ng katawhan dito sa ilang bulaton sa santuario man man si Josue dayon napanaptan siya sang isa ka mahigpo na panapton pero ang kahiguan ang magalito ang sala sa tanan ng mga tao maara siya pero ang Ginoo maayo maluluyon din kitama kay gin kuha ang higko kung ano itong kaykuan. Ang muna nga makuturan, importante katama kay sa subong kung masahon sa ang Biblia. Aton basahon ang 1 Juan 2, versikulo 1 hasta sa unhan. Naghambal diri ang apostol nga si Juan. Siling niya ginasulat ko, ini sa inyo, mga higugma ko nga mga anak. Agod nga hindi kamu magpakasala, pero kon mayara man git nga makasala, may mananabang kita sa presensya sa Amay, si Jesu Kristo ang matarong. Kasi Kristo mismo amo ang paagi

Sama-sami ang pinili ng katawhan sa Diyos. Kinahanglan magtindog sa atubang sa mga tao sa opisyal ng mga posisyon ng wala nagahimo sa pulong sa Diyos nga ila giya kag manuglaygay apang nagasunod sa ila kagulingon nga wala gin konsagrar, wala sing disiplina ng mga huyo. Sa parabola, parte sa hindi matarong hukom, ginpakita ni Kristo kung ano ang dapat nato himuon. Hindi bala panghatagan sa Diyos sing katarungan ang iya mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi? Si Kristo ang aton halimbawa, wala sing ginhimo nga pagbindikar o kung pagluwas ang iya kagalingon. Gintugyan niya ang iyang kaso sa Diyos. Gani ang iyang mga sumulunod, hindi dapat magakusar kung magkundinar o kung magdangop sa pwersa, agun maluwas ang ila kagalingon. Kung magutwas ang mga pagtilaw nga daw hindi mapathag, hindi naton dapat pagtugutan nga maguba ang aton paghidayon. Bisan pa hindi makatarunganon ang pagtratar sa aton, hindi pagtuguti nga magutwas ang kailigon. Paagi sa pagpatuyang sa isa ka espiritu sang pagtimalos, ginahalitan naton ang aton kaguling. Ginaguba naton ang aton kagulingon nga pagsalig sa Dios, kag ginapasubo ang balaan ng espiritu. Yara sa aton tupad ang isa ka saksi, isa ka langit nun nga mensahero, ang manulunda nga magabayaw para sa aton sang isa katalagsan batok sa kaaway. Iya kita siraduhan sang masanag ng mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Luwasin ni, hindi makasulod sa Satanas. Hindi niya malabot ining taming sang balaan nga kapawa. Samtang ang kalibutan nag-uswag sa kalautan, wala sa aton ang kinahanglan nga magdayaw sa aton kagulingon nga wala kita sing mga kabudlayan. May aragid kita lain-lain ng mga pagkilaw. Namuna nga, kung kita firme nakaangot sa Diyos, ang Diyos maghatag man sang alagyan agud nga kita makapadayon sa pag-alagad sa iya kag hindi kita matumba. Apang ini, inigid nga mga kabudlayan, amo ang nagadala sa aton sa audience chamber sang labing mataas. Mahimo kita mangayo sing laygay gikan sa isa nga walay latid sa kaalam. Ang putamalon nga, ngayo kita laygay sa Ginoo. Ang Ginoo nagasiling, panawag kamo sa akon sa adlaw sang kalisdanan, Salmo 50 versikulo 15. Ginaagdan niya kita nga ipresentar sa iya ang aton mga kalibog kag mga kinahanglanon kag ang aton panginahanglan sang Dios noon nga bulig. Ginasugo niya kita nga mangin gilayon sa pangamuyo, sa gilayon nga magutwas ang mga kabudlayan, dapat naton ihalad ang sa iya ang aton sinsiro hanuot nga mga pangabay. Agi sa aton mabiliton nga mga pagpangamuyo, ginamanduan naton ang aton mabakod nga pagsalig sa Dios. Aton ginapamatud-an nga bakod ang aton pagsalig, ang aton pagtubo. Ang pagbatyag sang aton kinahanglanon nagadulong sa aton sa pagpangamuyo sing hanuot kag ang aton dangitnon nga amay ginapahulag sang aton mga pagampo. Sama-sami ang mga nagaantos sang pagpakahuya ukon paghingabot tungod sang ila pagtuo, ginasulay sa pangunauna sang ila pagwalingon nga ginpabayaan sa Dios. Sa mga mata sa mga tao, sila yutay lamang. Sa tanan nga dagway, ang ila mga kaaway nagadaog sa ila apang hindi nila paglapason ang ila konsensya. Siya nga nag-antos tungod sa ila, si Kristo nag-antos tungod sa tao, kag nagdalas ang ila mga kasubo kag mga kapipitan, wala magdiya sa mga tao. Ang mga anak sang Dios, wala ginapamayaan nga nagaisahanon kag wala sing dipinsa. Ang pangamuyo nagapahulag sang bukton sang makagaw. Ang pangamuyo nagdaog sang mga ginharian, naghimo sang pagkamatarong, nakaangkon sang mga saad, nagpugong sang mga baba sang mga liyon, nagpalong sang kasingki sang kalayo. May baluan naton kung ano ang kahulugan sini kung mabatian naton ang mga report sang mga martir nga napatay tungod sa ila pagtuo. Nagaliso sa pagpalagyo sa mga hangaway sang mga dumuluong. Hebreo kapitulo 13, kapitulo 11, versikulo 33-34. Kung itugyan naton ang aton kagalingon nga mga kabuhi sa iya pagalagad, hindi gid kita mabutang sa isang kaposisyon nga wala ginhatagan sang Diyos sing provision.
Anuman ang aton kaimtangan, mayara kita sang giya nga magatuytoy sang aton dalanon. Bisan anuman ang aton mga kalibog, mayara kita isa. Mayara kita isa kapatud nga manuglaygay. Bisan anuman ang aton kasubo, pagkadula sang isa, o kon kapungaw, mayara kita sang isa ka nagasimpatiha nga abiyan nga mo si Kristo. Kung sa aton pagkaignorante, makahimo kita sang mga sayup, si Kristo wala naga biya sa aton. Ang yatingog, maathag nga nagasiling, mabatian naton nga ang aton Ginoo nagasiling, ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Juan 14, versikulo 6. Luason niya ang mga imol kung magtuaw siya. Ang mga imol man, kag ang mga wala sing manugbulig. Salmo 72, versikulo 12. Ang Ginoo nagapahayag nga siya, pagapadunggan sang mga nakapalapit sa iya, nga matutong nga ginahimo sang iya pagalagad. Ikaw, magatipig sang iya himpit nga paghidait, nga ang iya hunahuna nagapabilin sa imo tungod kay nagasalig siya sa imo. Isaias 26, versikulo 3. Ang butkon sang makagagahom ginauntay sa pagtuytoy sa aton sa unahan kag sa gihapon sa unahan. Padayon ang Ginoo nagasiling, padalaan ko ikaw sang bulig. Para sa himaya sang akon ngalan, bal sang Ginoo, nga imo ginapangayo. Kag pagabatunon ko ikaw sa tubangan sang mga nagabantay tungod sa imo kapaslawan. Makita nila ang akon pulong nga nagadaog sing mahimayaon. Ang tanan nga butang nga imo pangayoon sa paagi sa pangamuyo, inyo ini mabaton. Ang tanan nga ginasakit ukon ginagamit sing di makatarunganon, magtuaw sa Dios. Talikdan mo ang mga tao nga ila nga ang ila tigpusoon daw sa asik ka sa asiro gag ipahibalo sa imo manok imo ang imo mga pangabay. Wala gyud sing ginasikway ang isa nga nagapalapit sa iya mga mahinulsulon nga mga tigpusoon. Wala sing isa ka sinsiro nga pangamuyo nga madula. Sa tunga sang mga ambahanon sang langit nun nga kuro, nabatian sang King Diyos ang mga singgit sang pinakamaluya nga tao. Ginabubo namon ang handom sang amon nagipusoon sa amon mga parador. Nagaginhawa kami sang pagpangamuyo samtang nagalakat kami sa alagyan kag ang amon mga pulong nagalabot sa trono sang monarka sang universo. Mahimo nga hindi sila mabatian sang bisan sino nga tawhanon nga dalunggan apang hindi sila mapatay sa kahipos ukon madula paagi sa mga helikopton sang negosyo nga nagakatabo. Walay makalumos sa tinguha sa kalag. Nagasaka ini sa ibabaw sang gahod sang dalan, sa ibabaw sang kagumon sang kadamaan pakadto sa langit nun nga mga luwang. Ang Diyos amo ang aton ginahmalan sa aton tanan nga mga pangabay kag ang aton pangamuyo ginapamatian. Ikaw nga nagapatyag nga hindi tapos, hindi magkahadlok nga itugyan ang imong kaso sa Diyos. Samtang ginhatag niya ang iyang kagulingon ni Kristo para sa sala sang kalibutan, ginako ni Kristo ang kaso samtang sa kakalag. Siya nga wala magluwas ang iyang kagulingon nga anak, kundi gintugyan siya para sa aton tanan. Paano bala nga hindi niya kita paghatagan sing bayad o pud sa iya ang tanan nga mga butang? Roma 8, versikulo 32. Hindi bala niya pag tumanon ang maluloyon nga pulong nga ginhatag para sa aton pagpalig-on kag pagpabakot? Si Kristo wala sing luyag kundi ang pagtubos sang iya palanoblion gikan sa paghahom ni Satanas. Apang antes kita maluwas gikan sa gahom ni Satanas sa guwa, dapat kita maluwas gikan sa iya gahom sa sulod. Ginatukutan sang Ginoo ang mga pagtilaw agod nga matinluan kita gikan sa pagka dutanon, gikan sa pagka mayayahon, gikan sa mapintas indi tulad kay Kristo nga mga kinaiya sang aton pamatasan. Ginatukutan niya nga madalom nga mga tubig, nga ang madalom nga mga tubig sang kapipitaan nga mag-agi sa aton mga kalag agod nga makilala naton siya kag Hesukristo nga iya ginpadala. Agod nga kita makaangkon sang madalom nga mga handom sang tigitusoon nga matinuan gikan sa kikuan kag makagawa gikan sa pagtilaw nga mas putli, mas balaan, mas malipayon. Samtang
Masami, nagasulod kita sa hurnuhan sang pagdilaw, ang aton mga kalag nagadulom sang katagod, apang kon mapailubon. Sa idalom sang importante nga pagdilaw, mahanggagwa kita nga nagapakita sang Diyos nun nga kinaiya. Kung ang iya katuyuan sa kapipitan matuman, ipadala niya ang imo pagkamatarong subong sang kapawa kag ang imo pagukum subong sang punto. Salmos 37 versikulo 6. Wala sing katalagman nga pabayaan sa Ginoo ang mga pangamuyo sang iya katawhan. Ang katalagman amo, ang pagsulay kag pagtilaw sila maluyahan sing buot kag mapaslawan sa pagpadayon sa pagpangamuyo. Ang manluluwas nagapakita sang Diyos nun nga kaluoy sa babae nga kaga Sirofinika. Natandog ang iya tigipusoon sang nakita niya ang iya kasubo. Handom ni Kristo nga hatagan siya sing gilayon nga pagsalig nga ang iya pangamuyo ginpamatian apang luyag niya nga tudluan ang iya mga gintunan sing isa kaleksyon nga tudluan niya kag sa isa katiyon daw ginpabayaan niya ang pagsinggit sang iya ginasakit nga o ginasakit nga tagipusoon. Sang ang iya pagtuo ginpahayag ginambalan niya siya sang mga pulong sang pagdayaw kag ginplakat siya dala ang hamili ng bugay nga iya ginpangamuyo. Wala gin malipatan sang mga disipulo ining reksyon kag ginbutang ini sa record agud ipakita ang resulta sang mapinadayonon nga pagpangamuyo. Si Kristo mismo ang nagbutang sa tigipusoon sa tong iloy sang pagpadayon nga hindi pagsikwayon. Si Kristo amo ang naghatag sa nagapakitluoy nga balo nga babae sing kaisog nga determinasyon sa tubang sang po. Si Kristo amo ang sa nagligad nga mga siglo antes sa sini nga magkaltabo sa makatalanghaga nga inaway sa habok nga nag-inspirar kay Jacob sang amuman nga nagapadayon nga pagtuo kag ang pagsalig nga iya mismo ginatano wala niya mapaslawan sa pagbadya. Siya nga nagapuyo sa langit nun nga sangtuaryo nagahukom sing matarong ang iya kalipay masyara sa iya katawhan nga nagapakigbato sa pagsulay sa kalibutan sang sala sang sa kadamaan sang mga anghel nga nagapahilabot o nagapalibot sa iya trono. Muna nga mga kuturan, diri nakita tanga ang Diyos maluluyon, may gugmaon sa piyak sa aton damo ng mga kabudlayan, mga kapaslawan, mga pagtilaw. Pero ang Ginoo, sige hapon, ara siya, basta nga ikaw hindi lang madulaan sa imong pagtuo, pagsalig, pagtugyan sa imong kulingon, kag perme nga magapangamuyo, agon nga labaw sa tanan, nga kita nga mga makasala, mapatawad sa aton tanan ng masala. Kaya ang punto diri sa aton ginatunan, amugin nga ang aton espiritual nga kahimtang, tani siya, mapalig-on, mababakod, agon nga makapadayon, bisan pa sa piyak sa partika, damo nga mga pagtilaw, kag mga tentasyon sa aton kabuhi. Pwede na magkita sing timpo, para yun nun ka, or sinis sa sunod natin yun, pero mga muya na kita, antes kita magtapos. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito kami po'y lumulog sa mga banal na kaplukan, at pinasasalamatan po namin, yung dakilang pag-ibig, patawa-tawa. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, protection. At gayon din sa lahat ng mga kinig sa pilan pong ito. Makakatulong nawa at maging kapakipakinabang ang inyong mga salita, lalo tigit sa mga na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Ito'y aming hiniling sa magpagpatawad lahat ng kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, hilingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sining nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Pasto,
2: ano kayong interdormal?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugala sa charanti na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo perme. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers, try DTX 500. Parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
8: sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
7: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabuo nakabulig sa recovery and healing process ang lawas. Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
7: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
8: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sang imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
7: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kun sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
7: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga cellular. Kag ang mga cellular nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
7: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
8: So may benepisyo gid
7: diri ang 16 hours gusto.
8: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
7: Ano?
8: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
7: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo. Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw mapag pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
8: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya dagay na miya DTX 500 kag Mighty C, Doksam.
9: Manami man confirmi ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuligid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos punggod mo, kadamo bata mo.
7: Ay!
8: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
9: Ha? Anong sekreto niya?
7: Milik sa taguay.
8: Once pa panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
7: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
8: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
7: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
8: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan panatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala ang nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamulingon malimtan. DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
10: Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Maligo anay.
10: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
8: Kasi mga pinakita.
10: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
8: Okay. Sige. Mm-hmm. Eh? Ano to?
10: O, tige, ang paborito yan.
8: Init tayo ka, Jan?
10: Init na, Jan.
7: Na? Ay, doon nakapili. Pero siya, bal ni engineer.
10: Walang mapasahe.
9: Ang sekreto ng engineer.
8: Lain niya pa init, init engineer.
10: Lain niya pa init, engineer.
7: Pamasage.
10: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanamis yung mga blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimo sang basura sang imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masal sa imo, ga-improve man yung imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
7: Tubero pa.
10: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
8: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin na. para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
15: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever, Doc Ramil?
8: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
16: Wala ma-process, correct.
8: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note, ha? Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
9: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo, eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
16: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo naga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
8: Amo ni ang bintaha mo, wala-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turn to monolaurin.
16: Monolaurin, alin
8: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
16: Saan ka pa mainom? Sa madaling ka na?
8: Saan pa niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
16: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
8: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Nga plain.
16: Wala.
8: Pero kung D3 bio,
16: may anak sila.
8: May monolaurin ka.
16: May monolaurin ka.
8: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
16: Ga surot.
8: Ga naog.
16: Naog lang.
8: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga napatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
16: Utan.
8: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio. Problemas pangkaso, pilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa atong uto. Gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagdag.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangit mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito, hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3 bio.
9: So, Sam? D3 bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 bio ka kadali
8: correct
16: ang pag-skip sang meal o ini tawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi gig
7: kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati yung mga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag in isang good source of energy. That's why, nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
16: Sir Boy? Ang kanami kidya sang D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
8: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman
13: for men. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
12: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
14: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid
12: X10 Food Supplement for men para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
15: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sagang oras. Ginatulong sa Tascalaman sang Mighty C. Mighty C gid pabaskog nga alkaline nga vitamin C.
19: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.

0: Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Diri lang sa aton sining palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes mga ka-K5 sa ikaduwa nga semana sa bulan sang oko ni katatlo nga semana sa bulan sang Hunyo. Tuig dismil, 26. June 16, 2026 kita mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Kamusta kamutanahan, kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Ang aga pa nagabugtaw, nagahimos, nagahikutar sang mga palabahawon, kinanglanon sang ilang mga kabataan, no? Kay tungod subong adlaw, may klase, may opisina kita. Good morning kay Ma'am Raquel Gubatanga, nga aga pa nagapangapis ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kampiyon ng kape ni Dr. Amil Itangu. Alas 4:41 sa aga mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kay ganin din na naton pagparugayon pa. I-like, i-follow, i-share ang aton sininga pagpangalaga live na live kita nga nagapangalagad sa pila naton sininga mga social media platforms. Ilabi na gid sa aton sininga Facebook account. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid ka mga ka-K5 naton around the world ang makapamati ka makaupod sa aton sininga pagpangalagad. Diri lang sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. Pangapina isang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang partner natin sa tag sa kaaga sa programang Balitang K5 sa Umaga, ang Klinika DTX Coffee Mix. Musta ang mga ging panindahan ni ka-K5 Alira Apin? Diretso kita anay sa aton sininga menu for today. Mga ka-K5, subong aga. Ano naman nga potahi ang aton sininga maibaluan? Kagmanamit nga lutuon sa aton sininga mga ka-K5. With ka-K5 Alira Apin. Sir Alex Sasabo, good morning. Ma'am Teresa Alcunada, Oting Guanson. Kay Nanay Beth Guanson, dira sa barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Good morning, good morning, good morning. Sa kay Kumpol, nga nagkapamati o pod kay Ma'am Raquel Gubatanga, nga ligalanog ang iya radyo dira sa may Ingori, La Paz. Alberto Norbing Lorino, sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Nagkapamati man sa aton sininga pagpangalagad. Ka-K5 Alira, ano ang aton sininga menu for today?
2: Mga ka-K5, nag-crave bala ka mo sang seafood? Pwes, ang aton nga menu for today is isa ka seafood dish. Ang seafood dish natin mga ka-K5 is simple lang ini, no? O kung na usually makita nyo gini sa mga menu sa mga restaurant. Ini ang buttered garlic shrimp. So sa aton nga buttered garlic shrimp, no, mga ka-K5, of course, una kinahanglan natin sang onion and garlic. So sa onion and garlic natin mga ka-K5, ang onion ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo, no? Apang sa aton niya subong niya ti panggisa lang panggisa gid lamang ini. So pwede na ang 10 pesos nga onion. So sa garlic natin mga ka-K5, kinahanglan damo iniya sang garlic, no, kay ti syempre buttered garlic gani ini. So sa garlic naton ini ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo, apang sa aton nga dish 40 pesos o kuno masobra na ina duwa ka ano, no, duwa ka tawag sina duwa ka bob o kuno ano ina tawag sang inyo ba lang mga ahos mga ka-K5 o kung tatlo sina mga ka-K5 immense nyo na ina sang finely. So sa aton iya dayon nga Pasaya naman. Ang Pasaya natin mga ka-K5 ang nagapresyo sang 360 pesos per kilo, no? Ina iya ang size niya sina is medium. May ara iya sang Pasayan mga ka-K5 nga small. Ang small nga Pasayan ang nagapresyo iya sang 320 pesos, no? Tubtob 340. Apang ang XL o kunang jumbo size niya nga Pasayan mga ka-K5 sa merkado ang nagapresyo sang 420 pesos. So of course sa aton

0: pampalasa mga K5, kinahanglan naton sang lime soda no o ko ng Sprite nya na bala mga K5 nga 20 ounces. Pwede na ina sa aton nga dish. So sa aton nga lime soda ina ang nagapresyo sang 20 pesos. Of course kinahanglan man naton sang oyster sauce. Sa oyster sauce naton mga K5 ang pouch nya sina mga K5 nga dako no ang nagapresyo sang 20 pesos. And then kinahanglan man naton sang ketchup. Sa ketchup naton mga K5 ang small pouch niya sina o kuna ang before ang naka-bottle na bala mga K5 nga size ina ang nagapresyo sang 25 pesos. Bali ang ketchup naton mga K5 nagaserbi man ina no nga pampakulay sa aton nga menu. Of course para sa aton nga garnish kung gusto niya mga K5 sang medyo makahanga buttered garlic shrimp no, kinahanglan naton sang red chilies. So sa red chilies naton mga K5 ang nagapresyo sang 50 pesos no per kilo apang mayara sina sa mga mabakal sa merkado mga K5 nga tag 15 pesos ang tumpok. Of course sa pampalasa pagin naton mga K5 kinahanglan man naton sang salt and pepper. So sa salt and pepper naton mga K5 pwede kitay makabakal sang tagpulo ka pesos nga salt and pepper nga nakaripak na nga daan. And of course ang pinakaimportante nga ingredients amo ang butter. Hindi man nato matawag nga butter garlic kung wala kita sang butter. So sa butter nato mga K5 ang stick sina mga K5 ako ng ang block sina mga K5 sa grocery stores ang mabakal sa 161 pesos. So sa total nga 671 pesos mga K5 pwede na kita ya makaluto no sa aton buttered garlic shrimp nga isa ka kilo. So para naman sa aton nga mga K5 nga procedure. Of course, una, i-mince natin mga K5 ang aton nga mga onion and garlic and then magpatunaw kita sa aton nga butter. Once nga natunaw na ang aton butter mga K5, dira na natin ibutang ang aton nga onion and garlic. So, ang onion and garlic natin mga K5, isutay lang na natin sa aton nga melted butter tubdob nga mag-translucent. After sina mga K5, pwede nyo na ibutang ang inyong nga oyster sauce. So, sa pagbutang sa inyong oyster sauce, mga K5, bantaon nyo lang, no? And then, pwede nyo na isunod ang inyong nga ketchup. So, once nga ang ketchup nyo, mga K5, nabutang nyo na, kag na-mix nyo na well sa inyong nga butter, kag sa inyong nga ginsute, no? Nga aromatics, pwede nyo na ibutang ang inyong nga pasayan. So, pagkabutang nyo, mga K5, sang pasayan, i-mix nyo lang inaanay, mga K5, no? Kag bilang serbe, no? Nga tubig, no? Sa paglagas ang inyong nga pasayan, dira nyo na ibutang ang inyong nga lime soda o kunang inyong nga Sprite. So once mabutang nyo na mga K5 ang inyong nga Sprite, no, timplahan nyo na sa inyong nga salt and pepper. After sina mga K5, pabukalan lang nato, no, ang aton nga shrimp, no, hasta nga ang sauce nya sina mag-thicken na wala mga K5. Depende sa inyo, no, kung gusto nyo sang masabaw nga klase sang buttered garlic shrimp, no, pwede nyo na hawason. Apang kung gusto nyo yung ang sauce nya sina medyo mag-thicken pagid, no, kay mas manamit tinaya kung medyo thicken na mga K5 ang sauce niya. Hulaton nyo lang ina mga K5 hasta nga ang inyo man nga pasaya, no, naluto na kagang inyo nga sauce nga consistency nga gusto ninyo is malabot nyo na. After sina mga K5, pwede nga idugang, no, ang inyo nga red chilies. So sa red chilies ninyo, bantaon nyo lang kung ano ang gusto nyo klase sang kahang. Kung ang kahang lang matolerate nyo pa. Kung gusto nyo sang kahang-kahang, depende na lang sa inyo mga K5. And then after sina, pwede nyo na i-serve and i-enjoy ang inyong nga buttered garlic shrimp.
1: Buttered garlic shrimp, pamugani permigi na order, no, kung magkanto ko sa mga seafood restaurant. Mm. Kakipay, balira apin. No? Mm. Hiliga, ito doon naka-buttered garlic shrimp ka naman, de?
0: Lain to yung klase sang shrimp, K5, Ray.
1: So, sa ito sa mga ka-K5, galing tiyo, dumahal ang kilo sa
0: pasagan. Mm, mahal. Depende na K5 Ray sa size.
1: Mayara yan nga pasayan sa suba, dabla. Mm. Paano na yung pasayan sa suba? Mayang dagmay ni sa yung pasayan. Isado yung nasahog niya sa mga tambon. Mm. No? Daton sa yung mga kakipan.
0: Ito yung alas.
1: Mga pasayan, ganun mga tambok, at mga lagko. So, medyo mahal ang kilo. Sino yung 400, 600 na kilo? Kakipay balira.
0: Mm. Sa mga puno nga na, bala K5 Ray, nga ginapanghawas pa. Mm.
1: Ma'am, Raquel Gobatanga, good morning. Werna Winifred Sarmiento, Ma'am Nadilin Sautong. Ay, Ma'am Nadilin Sautong, ha? Ang imo sining ticket niya, ha? Ato sining mga kakipay. May gina-invite na ito ng mga kapamati sa ato, ha? Abintra ka mo sa amon sining dalagan para sa Buliligan, a fun run activity of K5 News FM Iloilo related to the celebration of the 50 year anniversary sang K5. Sa lima ka tuig naton sini nga pagulop danay sa aton sini nga mga ka K5, no? Gabay pa nga maka upod kamo namon. That is why nga ti tawag sini, no? Magbuliligay kita. Kaya ang ining proceeds sang fun run activity, no, makakadto ini sa mga mabuligan naton nga mga poorest of the poor family. Kaya gani sa mga ka K5 naton, mag-intra na sa fun run activity. Mayara kita registration na kanto lang kamo diri sa K5 News FM Iloilo, pwede makamo ka walk in on the day of the event, no? Sa ton sini nga mga ka K5, lamo sa mga sorpresa, prizes and mga pahampang nga igadulong namon sa inyo. Alas 4:51 oras sa ton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. May bag-o kita nga picture, no? Hindi ni pagpakita kay may mga bag-o kita nga design sang aton sini nga t-shirt. I-download nyo yun na liwat na. I-share nyo na, repost liwat-liwat.
0: Yes, K5A.
1: I-repost nyo liwat-liwat kay para makita nila da. No, ang bali ma'am ning Ilumba, ang sasuba, urang nang tawag, urang.
0: Sa umaga, urang galing.
1: Urang na, no, gagmay mo. No, sa itong sini nga mga ka-K5, si Sheila Puda, Toto JP, Toto Danloy, Stephen Puda, Baby Icepot. Gabi ng mga pangalan ba? Icepot. Good morning sa inyong tanana. Palangga, tagid ka mo. From Ma'am Raquel Gobatanga. Sa pamati, dude. No, sa itong sini nga pagpangalagad, si Ma'am Raquel Gobatanga. George Di Ocampo, good morning. Sa kay Ma'am Evelyn Patriarca Bailon. Good morning din ka K5 Rio Malay. Baskog din ang K5 diri sa amon. Wow, very good, very good, very good. Sa aton sini nga mga ka K5, sa mga taga Quinto distrito da, sa 5th district sa Maysara, ahoy. Nga pamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 4:52 oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Salamat gid ka K5 balirapin sa imo sini gindulong nga mga menu for today.
0: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Standby, mag-report ng aton sining intern reporter sang latest na sitwasyon sa palibot sa syudad kag sang Iloilo upod si ka K5 Karen Badilla. Si ka K5 Karen Badilla ang aton sining patrol reporter ang upod siyang aton sining intern student aman ang aton sining taugan kag aton pamatian ang unang report subong morning siyang aton sining intern student talin sa West Visayas State University. Dapat natudluan na nini ka K5 Karen siyang kampiyon nga extra, ha? No? Ako si Alira Apin. Intern student sang West Visayas State University. Nung West Visayas man, West Visayas.

0: Ang ngalan sa aton intern student, amo si intern student Renaline Durin. Ara na? Si kakipaib Renaline Durin. Oras mga kakipaib, alas 4:53. Kinadulong sa ato skalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Basta gani vitamin C, i-Mighty C mo na yan. Nakasantay na? Si kakipaib, sige. Ara na, si KK5 intern student Renaline Durin. KK5 intern Renaline Durin. Kamusta ano ang sitwasyon subong sa palibot-libot naton na diri sa may syudad sang Iloilo? Manaya-naya bala ang aton sining atsyempo kag kamusta subong ang mga dalano naton sa syudad, partikular na sa area kung sa diin kamo subong KK5 Renaline Durin. K-5, Brunaline.
1: Hello?
0: Yes, K-5, Brunaline. Good morning.
1: Good morning, K-5, Ray, no? So, sa subong, ari, kita diri subong sa may Dalanon, sang Diversion Road, distrito sang Mandurriao. Kung sa diin aton, gid nga makita nga madamu-damu na sa mga pribado nga mga salakyan, kagamuman syempre ang mga jeep nga puno ng mga sakay, syempre rason nga ang mga pasahero nagahingabot nga aga o kung trimprano nga makabot sa ilang lain-lain nga mga ubra, K-5, Ray. Kag aton man makita mismo, no, K-5, Ray, makatestimono gid ako kay syempre bangod nga samtang nagahulat man ako kaina sang Leganes Highway nga jeep nga nagaagi man sa Division Road do nakaduha pa ako ka jeep bago ako makasakay pa kadto sa station kagina. Kag do sa subungan syempre Chimpo, no, kaka-5-ray, bisan manugala 5 pa lang, do akon manabatsyagan nga do mapulupa ang balahaw.
0: Maginot, maginot.
1: Ikaw da, kaka-5-ray, kamusta ikaw da?
0: Maginot, no, maginot?
1: Yes.
0: Oo, mapulupa ang maginot ang Chimpo, no, kung subong nga kagahon, hindi iya prasang unad, blan nga do ka ramigid, kaka-5-ray. Renaline Durin. Ano oras ka nagbugtaw, kina?
1: Ang kagin... Ay, do, hindi ko katulog. Bikay,
0: excited ikaw?
1: Sa akong subunga, first time nga.
0: Wow.
1: Sign on.
0: Excited ikaw siguro. Natamaan ikaw ka excited, no? Muna nga do, hindi ikaw katulog. Kamusta ang first mga adlaw sa imo sining pag-sakay sa patrol sa K5 News FM Iloilo?
1: Ay, amuna ang manami ka K5-ray kay do presko pero muna gani mapaang kagina pero amuna do nami man sa feeling nga nakaguluginhawa kita sa hangin nga aton nga na, naginhawa samtang nagasakay kita sa aton nga patrol.
0: Correct no aong kaya karon hindi na kita nakaroon kaginhawa kung wai kita sang hangin nga mahaklo. So, dapat press ka man ang hangin nga mahaklo na to, no? K5 Renaline Durin, no? Okay, K5 Renaline, the first time mo ini na may i-share ikaw nga talento sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
1: Ay, kung willing malang sila mamati sa ngapon nga tingog na overqualified sa TNT, ay pwede.
0: Kung tikalon, ako mas tikalon pag hindi si K5 Renaline na ano ang ipilido mo, Durin?
1: Durin, yes.
0: Oo nga, sa lang diri, oo.
1: Ay, ka ako na nga Facebook, K5.
0: Ang abapo, no?
1: Opo.
0: Oo. Durin ang iya pilido, Renaline Durin. D-U-R-I-N, no? Kay karon gapamati si nanay mo, kag si tatay mo, dapat sakto ang imo ipilido, no? Renaline Durin. Ang abapo, di niya nagalin?
1: Ako nina siya nga middle name.
0: Ah, okay. So dapat ang tawa ang imo nga extra karon, si Renaline Abapo Durin. Kaya karon masunggod si nanay mo nga Durin lang ang imo karon nga extra. Dapat kompletuhon mo gid ang imo pangalan sa extra mo. Ayos. Sige, pabatia kami sang imo nga golden voice ka pang tawag ng tanggalan, ano?
1: Grabe man,
0: tanghalan. Tanghalan. Mamati kami ha, okay. Mga ano lang ha, mga bisan lipot lang ang linya. O sige, mga K-5, si K-5 intern Renaline Abapo Durin.
1: Grabe. Tama pala tuguro ka K-5. Balik na tulog.
0: K-5 rin na rin?
1: Yeah.
0: Ang advice ko sa imo, inom ka na isang DTX coffee mix nga mainit-init.
1: Yeah.
0: Para ang imo nga tingat, ano ni, manisindihan ko nga nami ang tingog mo. Natabuan lang galing ati medyo balamo kong aga do medyo bag-o kabugtaw. May ano na mo nga tawag nila gani ni shaman na dablang morning ano blaw nga ang imo nga throat do hindi pa bala amo na ka relax. Oo. Pero ako gapati, ako nga pangpangtawag ng tanghalan gid ang busis mo. Pero wala lang gid ma-exercise mayo subo nga aga. Oo, dapat nagainom ikaw sang malabaab nga ina tubig kag odi gani DTX coffee mix, no? K5 ba do irinalin do ren?
1: Yes, K5.
0: Pero liwaton ta biliwat be, isa pa be ang araw gabi be. Sige be, 1 2 3 go.
1: Nasa isip ka.
0: Buwas, preparahan mo gid ina, ha?
1: Yes. Oo. Mapractice gid ako ka K-5.
0: Do amo ning kanta mo? Araw gabi. Muna siya?
1: Gabi, do nakainom gid.
0: Sa ano, sa niya makaulobog ng ilim nun? Sobra, sobra ka man na ka K-5 rin alin. Anong matsagan mo sa akon? Ubog?
1: K-5 Ray.
0: Pero kampiyon na, kampiyon ang imo sining intrada aga pa, no? Ka K-5 ba rin alin na doon? First time mo na yun nga maka-intend sa radyo?
1: Hindi man ka K-5, kay nag-volunteer man ako last year, no? Sa kaso, Sa may Sara.
0: Ikaw, tiba't itamyawa na yung mga taga-Sara na kay live kita dito, subong?
1: So, sa mga taga-Sara na, labi na gil sa kay Ma'am Manili Navarro Palek, kay Sir Reggie, kay Manong Edisel, and the rest ng teams ang K-5 Sara, no, ginatamyaw ko gid ka mo, kagsakon man ng mga pamilya nga nagapamati subong, kagsakon ng mga abyan. Good morning. Thank you guys. This is me. I'm here.
0: Gabi ba doon nag-tambyaw ka lang sa TV ba? Taga-diin kagid gani? Kaka-K-5 rin alin?
1: Taga-Sara.
0: Ah, taga-Sara kagid. Hida, damo gid ka pamati doon ka-guesting ka lang sa Kampiyon Talk Show, no? Taga-Sara kagid gali. Hida mo gid na pamati. Sige, pamati gid na gross nanay mo na. Kis papa, mo ginabalan mo nga aga ka pa?
1: Oo, balad man to nila nga ma-intern ako sa K-5.
0: Pero ginabalan mo nga aga subong imo duty.
1: Wala, ako ka muna sa la subong ka.
0: Ate, sige, nami gitutulog ni mama mo kag ni papa mo subong aga. Ang balon mo, ma-reviewhan nyo lang na program ni K-5 Rio Malaya. Pero buwas, yung balon mo ganyan mabugtaw sila buwas aga pa para makapamati sila si mo.
1: K-5
0: Oh, di ba? O tamyawa na si partner mo di subong sa newsroom mo nga bago lang abot, no?
1: Ako na nga upod sa newsroom, no? Good morning, guys.
0: Zero pa, may kinto ka na, ha? Sige, salamat, Ged, ka K-5 Rinalin do rin. Oh, may abilidad man gali ang ginatago si ka K-5 Rinalin do rin, ha? Dugangan niya pa na sa mga sunod ng mga inadlaw ang iya sining abilidad. Ilabi na gid ang abilidad sini sa pagkanta, hindi lang sa pagdulong sang balita, kundi sa pagkanta pagid. Okay, ang iya hambal, pangtawag ng tanghalan ang iya sining abusis. Pero subo nga aga, no, na disgrasya lang gamay. Salamat din ka K-5 Rinalin Durin sa imo sige dulong nga sitwasyon live dira sa may distrito sang Mandurriao.
1: Inisi ka K-5 student intern Rinalin Durin, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Salamat kid ka K5 Ridalin Abapodorin. Grabe kampiyon nga balita ang aton sininga nabatian sa kay K5 Ridalin Turin. Diretso kita mga ka K5 sa pila naton sining ka mga labing talalapang doon sining mga balita sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa Umaga. Diretso kita sa mga pangulong dinalan nga ginadulongin sa atos kalawan sang DTX 500 para sa high blood diabetes maginom sang klinika DTX 500. Sa mga balita, mga ka-K5, patrolman nga ginaligar ng tuyo manghimulo sa city proper. Ginhold na sang Regional Mobile Force Battalion 6, kaginkuhaan sang issued firearms. Samtang sa dugang nga mga balita, Iloilo City Police Office, ginmanduan ang mga investigador sang ICPS 10 o kon Iloilo City Police Station 10, nga imbestigaran ang lalaki nga nagbinastos sa Iloilo Sunset Boulevard. Kag... Bangod sa makaulubog nga ilimnon, lalaki pilason sang ginbuno sang iyaman kaupod nga nagainom sa banwas sang istansya Iloilo. EMB6 nagpatigayon sang initial assessment angot sa tasok nga nagakalayo sa banwas sang duwanyas sa coin purse nga may unod nga suspected sabo nakitaan sa compound sang Iloilo Provincial Hospital sa banwas sang Pototan. Uy. Na disgrasya pa nahulog pang coin purse ya. Sa dugang ng mga balita, mga ka-K5, sa ilo kita bala sa mga balita dito sa May Bacolod, ininatabo sang gintalikdan nga inadlaw mga ka-K5, ang maestro ginghagad yung iya sini estudyante, may inom-inom siya sini nga ginatiniran nga balay. No, sa nainom-inom sila mga ka-K5, nahubog ining maestro, paghubog sining maestro, nagkasugtanay sila nga dumaubras ang kamalamalahan. O galing ining estudyante, mga ka-K5, ginigtan niyang maestro. Ging papungko is bangko, kay hubog ning maestro, ginigtan niya kamot, ginigtan niya stil. Ging saputi, kagsang uli, ging painom niya mga ka-K5 sang muriatic acid. Katon sini nga mga ka-K5, patay ginang maestro mga ka-K5. Ang natabo sini mga kuturan, bala niyo kung ano, matuyo, pakuntani nga malagyo ang estudyante. O galing, anuman kamalas iya, nga nalakan ang pertahan kagang gate sang balay sang maestro, hindi iya matultula ng yabi kung sa diin ang yabi na butang. Hasta nga hindi nagid siya kapalagyo mga ka-K5, ginggubayang kisami sang balay sang maestro, pero waay gid siya sang may maagyan nga pwede mapalagyuhan. Hasta nga nagabot ang mga kapulisan kag na-corner siya mismo sa sulod sang balay sang maestro kung sa diin nagapanago siya sa idalom sang La Mesa. Oras alas 5:06 sa aga. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita. Kahapon mga ka-K5 gindala na sa iya sini nga probinsya ang bangkay ni Rene Baterbonya, ang isa ka basketball player sang Ateneo de Manila University nga nangin sikat sa palarong pambansa 2025. Kung sa diin nakasumpong nila, nakontra nila ang Western Visayas, mga ka-K5, nga kung sa diin ginarepresentar sang St. Robert's International Academy diri sa Mayharo. Amuni ang nakontra ni Rene Baterbonya sang nakuha iya ang iya sini nga Most Valuable Player nga award o kon MVP. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, Western Visayas gitong kontra nila the time sang 2025 palarong pambansa mga kuturan. Kahapon, madamo sa mga kasimanwa sini, kasimaryo sini sa Agusan del Sur ang naghurat gid mga ka-K5 nga masaksihan ang paglabay, ang convoy mga ka-K5 ni Rene Baterbonya. Sa aton sini nga mga ka-K5, nagahilibion ang tagsa ka mga tawo na makakita sa convoy mga ka-K5. Bisan nagabundok ang ulan sa aton sini nga mga kuturan, nagtinergid ining mga kasimaryo ni Rene Baterbonya. This is another historic event mga ka-K5 sa isa ka bataon nga basketball player nga nagtaliwan temprano pa mga ka-K5. Ang madamo ang nagahambal nga wala ini ma-expectar sang Ateneo de Manila University kag ni Coach Tab Baldwin nga amo ni kadamo ang nagapalangga kay Rene Baterbonya, and at the same time wala nila ma-expectar mga ka-K5 nga amo ini kadamo kag kagahod ang mga tawo nga naga pakamalaot no sa Ateneo de Manila University, ilabi na gid sa kay coach sa Tab Baldwin sa aton sini nga mga ka-K5. That is why nga wala sang ano-ano kahapon nga adlaw napilitan na gid lamang nga magpanaog sa iya pwesto bilang head coach no si Coach Tab Baldwin, mga ka-K5. Upod ang pilaman ka mga official o kun ining manager sang Ateneo Blue Eagles nga si Kimpo, mga ka-K5, nag-resign na sila, mga kauturan. Amo ning ambali lang ati, kung hindi pa mag-alsa ang mga tawo, hindi pa mag-alsa ining mga nagasuporta kay Rene Baterbonya, kag hindi pa nila makitaan nga kadamo sa mga dalagkuan ng mga personalidad ang nagasuporta kay Rene Baterbonya, hindi pa sila manaog sa pwesto, mga ka-K5. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, history ini nga makabig, because laka lang ikaw makakita sang isa ka basketball player nga bataon pa lang sa industriya sang sports sa aton sini nga mga ka-K5, no? Pero amo ni kadamo ang tawo nga nagapalangga. Nagahibe ang mga tawo bisan hindi nila kilala personal si Rene Baterbonya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Initungod nga ang ining bata, badamo ang nakarelate. Nagdako siya sa isa kasimple nga pamilya, ang tatay ya tricycle driver, ang nanay ya isa ka vendor sa sulod sang merkado sa ila lugar, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, fish vendor ang iya sini nga nanay. And si Rene Baterbonya is siya ang kamugulangan o kon ang subang nga bata sang Baterbonya family, no? Kung sa diin nag-umpisa sa humble beginnings, nagampang sang basketball sa ila sini nga barangay, nagtraining sa isa ka magamay nga improvised court sa ila sini nga lugar, hasta nga nakitaan sang potensyal, mga ka-K5, tungod sa iya abilidad sa paghampang sa basketball sa aton sini nga mga kuturan, hasta nga natagaan sang kahigayunan nga makaeskwela sa pribado nga eskwelahan tungod nga ginhimo ini siya nga scholar sang Ateneo di Davao University, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kag sang ara na sa dito, no, simple lang gyapon ang iya sini nga pangabuhi tungod nga pigado ang iya sini nga pamilya, kag ang iya scholarship bilang varsity sang Ateneo di Davao University ang iya ginasaligan nga sa pila ka adlaw manginsikat sa nga basketball player kag magahampang sa UAAP. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang UAAP amo ini siyang liga sang mga sikat nga mga college schools, no, sa may Maynila o kon university schools sa may Maynila. Sa aton sini nga mga ka-K5, no, kon sa diin ang mga madiscover nga magahampang dira sa atin sa UAAP ang may dako nga posibilidad nga mangin isa man ka PBA player sa aton sini nga mga ka-K5. So amo gid ang handom ni Rene Baterbonya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga magahampang siya sa PBA sa pila ka adlaw, maka-income siya sang dako, mapaeskwela yang iya mga kuturan, madalaya sa Maynila ang iya sini nga pamilya kag mapatindugan niya sang balay ang iya sini pamilya sa ila probinsya. Amo ini ang handom nga nadula tungod gid lamang sa isa ka aksidente nga wala ginalauman sang tanan. A tragic incident sa aton sini nga mga ka-K5 nga wala gid bisan isa ang mag-expectar. Ini tungod sa kapalpakan, kapabayaan kag sa hindi makatawo nga pagtratar, mga ka-K5, sang isa ka-coach sa ila sini nga training, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa ila nga team building activity dito sa may Baler Aurora, mga ka-K5. Duha kakabuhi ang nadula isa dire isa ka foreigner nga si Divine Adili, isa ka Nigerian national nga gin-import sang Ateneo de Manila University para nga makahampang sa UAAP. Dapat subong atuig ika second season na ini ni Divine Adili. O galing upod kay Rene Baterbonya, si Divine Adili ang nalumusman patay mga kakipay. So nag-resign na ni Ma'am Rosemary Agramon, nag-resign na ini si Tab Baldwin kag ang iya sining team manager sang Ateneo Blue Eagles nga si Kimpo sa aton sini mga pinilangga nga mga taga Palamati. Masubo mga kakipay panumdumon sa aton sini nga mga kuturan para sa pamilya bisan ano pa ang benepisyo valor sang kwarta nga ihatag sa ila pamilya pero ang kabuhi ni Rene Baterbonya hindi na mabalik. Madamo sang gina-offer mga kakipay, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, madamo ang gina-offer sa pamilya ni Rene Baterbonya. Sa aton sini nga mga kuturan, may ara nga bilog yan eh, pito ni sila magulutod eh. So may anong pa siya kautod nga nabilin, iban gagmay pa, ging pangakuan mga kakipay sang Ateneo de University de Davao nga paeskulahon full scholarship mga ka-K5 halin sa iya sini nga mga autod high school to college, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 full scholarship. May ara sa mga cash assistance nga nabaton ang pamilya. May ang pangalan sang gym covered court sa Ateneo de Davao ipangalan kay Rene Baterbonya. Rene Baterbonya mga kakipay. Pero initanan, isa na lang kahandumanan. Because madamo ang nagahambal nga kung buhi pa si Rene Baterbonya, hindi lang ini ang pwedeya mahatag sa iya sini nga pamilya.

0: Itadiri sa K5 News FM, bisan hindi taman kilala personal si Rene Baterbonya, but nakilala inisang tanan, no? Hindi lang sa mga taga Agusan del Sur, hindi lang sa mga taga Ateneo de Manila University, but diri sa Iloilo, sa bilog nga Western Visayas, nakilala naton si Rene Baterbonya. It is because gani nga ti nangin highlight man ini siya sang hampang sa tunga sang Western Visayas nga ang pambato naton St. Roberts International College diri sa Mayharo, no, nakontra nila ang grupo ni Rene Baterbonya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang oras alas 5:18. Condolence gid and nagapaabot gid kita sang aton nga kasubo kag simpatiya sa pamilya Baterbonya. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lie.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics. Thanks, Scott.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Bakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
13: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinga ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamuman bala, testingin nyo
16: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
10: Food Supplement for Men.
1: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
1: DTX 500.
10: Masaligan.
1: Epektibo.
10: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
1: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
1: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
10: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
10: masaligan
1: epektibo.
10: DTX 500
1: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio,
10: ang D3
1: yung may BCO,
10: ang BCO
1: yung may D3.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:29 saga.
3: K5
0: Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
3: Standby Patrol sa ato sa mga ka-K5. Ako ang tang pila ka mga nagpangunang mga balita kag impormasyon. Detalye sa aton sini mga natipon ng mga balita sa patrol. Upod kay ka-K5, Karen Barilla. Sa report, go ahead.
4: Five break in hold na no sa admin sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang patrolman nga ginaaligar na tuyo manghimulos sang isaya ka staff dito sa ako sa pension house sa tong Hunyo 10 ang hapon sa may Barangay Villa Anita sa City Proper K5 Ray. Sa press conference ni Agin Patigayon kahapon nga adlaw suno sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla K5 Ray nga tigin disarmahan na ni ang suspect kag natala na K5 Ray no ka or gindisarmahan ni siya kag inhold dito sa may mobile sa nga nahabtang sa Banwas ang Haniway K5 Ray kung sa diin pen ding ang iyang kaso nga kriminal kag administratibo K5 Ray sa subong suno sa kay Colonel Parilla ngati ang hindi pa nila mahambal kun ma-dismiss na ini sa serbisyo ang patrolman kay ti mag-submit sila sa investigation report sa Regional Investigation Detective Management Division nga amuya ang mag-recommend kung bala i-dismiss ni ang police o kung hindi K5 Ray no? Kahit i-review man nila K5 Ray ang tanan-tanan sa parts ng victim kag sa part man mismo sa patrolman kung ano gini ang matuntuod nga natabo K5 Ray. Pero kung madumduman sa June 11 sang hapon according sa kay Colonel Parilla nga tinapasaka na ni ang criminal nga kaso batok ya sa suspect nga amo ang attempted rape K5 Ray pero nakagwa ni ang patrolman suno sa director bangod nga nagpiansa ini ang nasambitan niya nga suspect. So mayara kita dira sa pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
5: Case considering doon sa criminal case na na-file natin sa kanya, susunod yung administrative case. But still, we will give him the due process. No? Pasasagutin din naman natin siya with regards doon sa another case niya na administrative case. We will submit the investigation report to the R7. I-recommend namin doon kung mayroon siyang paglabag or na labag na administratibo. So it will be the R7 who will prosecute at mag-undergo sa lahat ng administrative cases, proceedings. Recommendation ng R7 after sa recommendations, findings ng ating investigation report na isubmit.
11: Sir, ang itong si patrolman, first assignment niya dito sa region, sir?
5: No, recruit sila dito okay. Sa atin sa region.
11: Oo. Sir, may possibility na ma-dismiss siya?
5: It will be kung ano yung outcome no, okay. Ng administrative. So, it's too early pa kung sabihin natin kung ano. So kasi sa sinasabi ko na may due process naman. So right after sa pina-recall na natin, kuha na natin yung issued firearms niya and then he will be put in the admin holding while pending yung administrative at saka criminal case niya.
11: Sir, maliban po nakapagbigay din po ba ng statement si patrolman sa inyo kasi sa amin sir may mga information kami na natanggap na itong si patrolman tsaka si babae nagchat-chat na prior ng insidente sir.
5: Wala tayong information na ganun based sa sinasabi ng ating chief of police doon sa investigation nila. That's the first time na nagkakilala sila.
11: According sa babae first time nila makita. Yes. Yung sa patrolman sir ano yung
5: wala.
4: K5 Ray, si Colonel Wilbert Parilla, no? So amo na sa subong ang ginhold na sa admin sang Regional Mobile Force Battalion 6 ang ining
3: si patrolman. Colonel Wilbert Parilla ang aton nga city director no
4: yes.
3: K5 Karen Badilla pero ang PRO 6 nakapagwa naman ni statement sa natabo ni sa sining patrolman.
4: Yes, yes, kay Five Ray, no? Sang una, na-report, ganggin public, kay Five Ray, nagpagawa ni Dion sang statement, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag unagin manduan niya ang ICPO Director, ang Hepe, kag ang R7, kay Five Ray, subong man, ang Regional Mobile Force Battalion 6, kay Five Ray, nga investigaran ni, i-hold gid ang patrolman kay Five Ray, while pending ang iyang kaso, kag di ang dugang mandirin ni Brigadier General Tuanyo nga wala ginatolerar no sang PRO 6 ang iniyang hitabo bisan pa bituod suno sa ila nga kung butang ta suno sa ila kay Five Ray nga may may chatan na gid man di sala o kun wala kay Five Ray pero kung indi gusto sang babayi ang ginhimo sang patrolman may rights gid kay Five Ray no nga
3: ireklamo ang asawa gani kumpiliton mo nga indi siya gusto. Pwede kapal ka, asawa mo si Imus ang rape book.
4: Yes,
3: okay,
4: yes.
3: Kay ba Karen Badilla?
4: Yes, correct.
3: For example, be, why sa mood asawa mo? Or di ganit na dismay, tapos piliton mo? Pwede na, gina-encourage na sa korte nga mag-file sa kaso? Kay ba Karen Badilla?
4: Yes, correct, K5 Ray.
3: Tiyo, how much more kung di mo payagan ni asawa, no? Sige, sa ito sa mga ka-K5, siguraduhon lang sa Regional Mobile Force Battalion 6 nga hindi kagwa o kung na ara landa si ining patrolman na kakipaib ka rin para tisa masamtang nagahulat sang tuwag ni sang kaklaruhan sang iya kaso at least matagaan man sang fairness no ining side sang sining babayi nga amo ang staff sang sining lodging house naging tuyo sang sining patrolman nga himuslan kakipaib ka rin Badilla.
4: Yes, K5 Ray.
3: Sige, salamat gid kakipaib ka rin.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 intern Renalyn Dorin inilma si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Oras mga ka-K5 5:36 sa aga. Kuanta report ni ka-K5 Reggie Di Mayo sa bayan naman sang istansya Iloilo. Ka-K5 Reggie sa report guwed.
20: K5 Ray, maswerte nga hindi patal nga pilas ang naagom sang lalaki matapos siya ginbuno sang iyaman kaupod sa ilimnan sa barangay Malbog, Istansya Iloilo, Domingo sang kaagahon K5 Ray. Ginkilala ang biktima nga si alias June, 26 anyos, samtang ang suspect naman amo si alias Bukbok, 20 anyos, nga lunsay mga residente sang barangay Balugo, Pilar, Capiz. Sa interview naton K5 Ray no, kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang hepe sang Istansya Municipal Police Station, ginpahayag si ni K5 Ray nga samtang nagainom-inom ang duwa upod ang ila grupo mayara sang natabo nga komosyon sa ila imbestigasyon K5 Ray no, nga nagbinaisay ang duwa kun sariin wala nagintindihan ay kagulpi nagkuha sang kitchen knife ang suspect kaginbuno sa biktima. Bangod si Nikki Fibray na kaagom sang pila sa idalong nga bahin sang iyachan ang biktima nga insigida man gindala sa ospital. Gilayon man nga nakapalagyo ang suspect upod ang mga grupo. Sa karon na locate na sang kapulisan kay Fibray ang lugar sang suspect kaginatinguan nga maistorya sang pulis ang pamilya nga magsurrender ng ilang himata. Posible naman kay Fibray no nga hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa suspect sa diin may pag-ariglohanay nga matabo sa magtimbang nga bahin. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: Oras, alas 5:38 mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalag. Kadugay-dugay, makupod na ito ng K5 Western Visayas sa itong sininga mga ka-K5 and Negros Island Region. Good morning kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan, kay Mama Rosemary Agramon, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Kaya pamatigid sa itong sininga pagpangalaga, no? Diri sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:39 sa aga sa aton sininga pagpangalagad.

Ang oras kita lang sa ito, Sir Juan, sa Klinika D3 Bio sa Ubot Rangkaso, Sipon, Nilan at pag-inom sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nga sa nangyay makabulig sa itong silinga ikayong lawas, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Klinika D3 Bio. Para sa itong silinga mabaskog nga resistance sa batok sa mga balatian, ilabi na gid sa mga viruses, TB, kag mga infeksyon, mag-inom sa Klinika D3 Bio. Mga kakip. Para na nga aton sini K5 kamustahan. Gadugay makopod ang aton sini nga K5.

0: Ara na nga aton sini nga K5 kamustahan, naka standby na tanan. I-check na nga aton sini nga signal with K5 kamustahan. Unaunta ang signal naton sa probinsya sang Antique. Good morning.
1: Good morning, Sir ABP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Tuman ka klaro ang signal sa probinsya kang Antique. Nakapangapiring kami, Sir ABP, kang DTX Cofemex. Balik ka nimo, SB.
0: Salamat, Gid. Kapitan Nistor. Sa iluanta si for future SB members ang Pilar, ka K5 Jobert Lago.
2: Good morning, ABP. Honorabling Kunsihal sa Banwas ang Pututan. Mga sitwasyon sa Banwas ang Pilar kag probinsya sang Capiz. Makanay-kanay, baskog ang signal sang K5 News FM Iloilo. Sa ito singapag palayag subungaga. Back to you, ABP.
0: Salamat kid, ka K5 Jobert Lago. Sa iluantang signal dira sa May Kalibo, Itaklan, ka K5 Michael Silorio.
3: Sir ABP, good morning. Good morning sa aton tanan, Bacolod, Rojas, kag Iloilo. Kambyo ng signal ng KDTX Coffee Mix na kita. Kaina nagbuhos ang mabaskog nga ulan. Dag binuhos lang man, subong okay na. Manayan na yung tiyempo din nag-guha naman ng aring adlaw. Balik sa imo, Sir ABP, Sir Ray.
0: Salamat, kid. Kalibo sa iluantang mga gurang sa Bacolod, kag Negros Island Region. Good morning.
4: Good morning. Mga gurang, geda si Bergsan lang gurang niya. Good morning, Tito Ray. Good morning, Tito Ray. Ayong imo signal pang, diri sa syudad sa Bacolod, kampiyon ang signal mo, pero daw hindi ka gid kampiyon. Talk to you, pang.
0: Salamat, geda. Unahon ta mga balita sa bayan sang Kalibo, Itaklan, Sir Michael.
3: Morning, Libat K5, Western Visayas, Negros Island, Region. Nagpahayag subong ang Aklan Provincial Police Office nga hugot ang ila kampanya kontra sa illegal gambling mga ka-K5. Sa pagpahayag ini ni Police Captain Aubrey Ayon, nga bisan ang pagsugal sa mga patay sa mga may lamay balagi na bawal subong mga ka-K5, hindi ina-exempted sa layi ang ginapasugtan lang subong nga pagsugal lamon ang ginapasugtan sang pagkorkag sang thesis o mga ka-K5. So that's why ginapadumdum yun subong sang aton nga kapulisan nga bisan gamay man ang taya o nagataya sang kwarta, that is considered illegal kag hindi inexempted bisan ang ara sa mga namatyan mga ka-K5. Pamatuod sini ang operasyon sang kapulisan sa Banwa sang Malinaw, isa ka 74 years old kag 80 years old nga lolo kag lola nadakpan nga nagatungit o hugot gid subong ang kampanya sang aton nga mga kapulisan. Samtang dugan aton nga mga balita no sa kon diri sa amon isa ka banwa diri ang Banwa sang Tangalan, kung nag-graduate ka abimana nga with Latin honors ka, ang suma cum laude magabaton ka sang 20,000. Ang mania cum laude is 15,000, ang cum laude is 10,000 kag kung top notcher ka sa PRC licensure examination, magabaton ka sang 30,000. Ang mga balita sa amon di si Ray, balik sa imo.
0: Salamat kid Sir Michael Silorio. Amo nang award nga white matilawan kay sumarurot ang aton nga ano nga rangko. Si K5 Jobert Lago sa mga balita sa probinsya sang Capiz.
2: K5 was of Visayas. Good morning once again. Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sang Capiz, ang syudad sang Rojas, ang ato sa ning PDEA Capiz. Nagahinyo sa karon sa city government mga K5 apisal sa kadamuon sa ilang sining mga natiklo na nagagamit sa illegal drugs mga K5. Ang problema diri karon wala kami sang Balay Silangan Reformation Center. Madugay nini nga request karon sang PDEA sa city government a good man nga mabuligan nga may butangan kita sang aton sining mga kauturan nga nagkaladakpan sa illegal drugs mga K5. Samtang duha ang ginohospital, isang patay matapos nga na igo sang kilat sa Banwa sang Hamindag. Biktima diri si Ryan, 18 anyos, isa kaliburer kag pumulo sa Banwa sang Tapas. Samtang yang upod nga taga Tapasman, 24 anyos, kag ang tiya sang kamalig, amo ang gindala sa ospital matapos nga na igo sang kilat sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Grabing ulan, huwag ka preparara, lumupok mga K5, sunog ang lawas ang biktima. Amo na mga nagapanguna ng balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Back to you, ABP Iloilo.
0: Salamat gid Capiz. Sa iluhanta mga balita.

0: sa Antique, KK5 ni Store na Palinggam.
1: Thank you so much, Sir ABP. Mga balita, Targas Provincia, kang Antique, bangin sa asad-asad nga linog nga nabatsagan kang nagligad nga adlaw sa Banwa kang Aninii. Nagpangabay ang Amon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga kinanglan i-practice kang kada panimalay ang family preparedness. Sura kay Mr. Broderick Train ang Amon PDRRMO nga dapat kuno hindi gid magpanik kun may linog kag ugalian nga himuon ang duck cover and hold kag mag-akto sa matawag nga lugar agad luwas sa mga posible matumbang nga puno o kon building. Suno man ka na nga dapat ang sulod kang panimalay mamanan kung ano ang dapat timuon, diin maagto nga safe nga lugar, kakun diin magakitanay kag dapat may mga nakapreparar nga mga contact person. Samtang ang ang diyang controversial ng Antique Government Center kang nagligan nga June 10 nagpagwa kang notice of disallowance ang Commission on Audit nga ginapabalik ang 362 million pesos plus nga kwarta ni Governor Rodora Cadjau kag F. Goria Construction kay suno sa COA makabig illegal ang nasambit nga transaction or pagpatindag kang diyang new government center banged wara kang building permit. Ginatugruan si Cadjau kag ang Goria Construction kang 6 ka bulan agad isettle ang nasambit nga notice of disallowance kay kun indi masettle K5 Western Visayas posible nga jamang in penal kag executory sa idalam kang Section 48-51 kang Presidential Decree 1445. Amarang balita sa Antique, balik kanimo sa ABP.
0: So, delikadong 2028 ni Cadjau Magamusin, no? Sa atong sininga mga KK5, ang oras, alas 5:47. Balita sa Negros, kag Bacolod City with KK5, Babes Gantalao and Bert Pacarno.
2: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag siyudad sa Bacolod, suspendido subong ang driver sa bus nga involbado sa aksidente nga ginkamatay sang tatlo katuig nga bata diri sa siyudad sang Silay, mga KK5. Ang pagpatag ni Jade Marquez, legal and media legal and media relations manager sang Valya Car Transit Incorporated ginpadala sa psychologist para sa street briefing kag iban pang nagakaigo nga proseso ang ila sini nga mga drivers nga involbado sa aksidente antes pahanugutan nga makabalik sa trabaho. Sulo pa kay Marquez, ginsuspende ang driver antes pa ang show cause order nga ginapadala sa Land Transportation Office sang Hunyo 10.
3: Sa pihakabahin, magpangatubang man sang kaso ang isa ka driver pagkatapos or Vios Toyota driver pagkatapos naging sideswipe niya, no? Ining duha ka mga sakay sa tricycle, driver kag pasahero sini, ubos gid patay dito sa Kawayan, Negros Occidental. So ining duha ginkilala kay Rodolfo Calibijo or Calibijo Jr. kag si Demetrio Sumanyon Jr. Suno sa information, nagasakay ining duha na gulpi lang na sideswipe sang ginamanihong Toyota Vios ni Robert Dinaget. So subong ang nasambit ni driver pagapasakaan sa nagkaigo nga panumbungon.
2: Amon ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
0: Salamat gid Bacolod and Negros Island Region sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang patrolman nga ginaligar nga nagpangimulo sa stop sang lodging house nga yaging tiniran mga ka K5 sanging tanikdan nga mga inadlaw ang ging pahold na sa Regional Mobile Force Battalion Region 6. Suno ini sa kaya City Director Parilla, mga ka-K5 konsediin, padayon pa nga ginaimbestigaran ang iya sining kaso. Naibuluan nga nauna na nga nag-bail ang ining patrolman matapos nga gindakop sa mga kapulisan sang magreklamo ining staff sang lodging house nga yagin tiniran nga gintuyo sini kuntani nga himuslan ginkuhaan naman sang issued firearms o kung di gindis armaran ang ining patrolman mga KK5 samtang nakahold sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 mga KK5 samtang sa dugang naton sinig ka mga balita no ginakakibot sang tagdumalahan sang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pututan ang isa ka coin purse nga nakita na mga KK5 bangod sa nakita nining coin purse nga naribet kag sang ila sinigim bukad mayara sang shabu sa sulod sang coin purse. Padayon pasubong nga gina-review kung sino man ang tag-iya sang sining coin purse. Siyempre, laban-laban, wala na sang may mag-ako sini. Biskan iparawagan mo ini sa radyo. No? Sa ton sining mga kakipay. Pero gina-try subong kung di nagalin ang ining coin purse kag kung sino ang nagabit-bit sini nga may unod nga shabu. Amo ng mga balita namon diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo, 5:51. Timing gid ang aton sini nga oras kitay naman kita buwas nga adlaw. Madamo gid kay salamat mga kakipay. Nagapamati gid sa aton si Sir Ronito Sumbong ni Mesyo Tahala Senior sakto gina ang Bansang Kalibo ginapa intensive subong ang dakpanay sang illegal gambling dito sa may Kalibo Rader no. Ang sa Kalibo ang ilat dito nga pulis no. Pati ang mga nagasugal sa namatyan, ginapang raid. Kaya gibawal ko no. Pero ang pagpangawat sa gobyerno, nga binilyon, trilyon ka pesos sa flood control projects, no? Ang mga politiko nga mga buhaya, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Damo sang lusot, damo sang pwede maubra, damo sang pwede palagyuhan. Sa aton sini nga mga ka-K5, kag hindi pa basta-basta nga, mapamatbatan kag madakpan kag mapriso. Oh, pero ang mga ultimo mga KK5, why kita ga promotar sang sugal, pero ang gusto talang diri nga ipa alinton sa tanan, no? Angang mga makaluluoy gid lamang di mga KK5 sa aton sini mga pirangga nga mga tagpalamati mga pigado. Oh, kaya mga pigado why sang kung nanoman nga ustisya sila, no? Sa aton sini nga mga KK5. Oh, kaya nga man, kung pigado ka, bisan sinintimos lang ang imo sining hampang, dakpon ka, pusasan ka, dalon ka sa presuhan, dakop ka na yun. Pero ning mga buhaya sa gobyerno ta, damo pa sang pidiag yan. No, may korte pa, may hearing pa, may incitera, pwede sila kakuha bugado na yun. No, amuning kinalain mga kakipay. Takto ning ambal ni Sir Ronito Sumbong. Si Pastor Remisio Tahala, Senyor, nagpamatigid sa aton sa nga pagpangalagad. 24-7 ang radyo sa K5 News FM Iloilo ko, no? Sa kaito isyok, Elisan. Nagpamatigid, good morning SB, kag satanan. Leo Kotamyaw sa bata ko, belated happy birthday kay Isay. Oy, belated happy birthday sa pinarangga nga bata ni Toysok Elisan. Nga si Isay. Isay, happy birthday! Alas 5:54 mga kakipay. Kita ay naman kita boss nga adlaw, same time, same station, diri lang sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman yung kinanda nalaga ninyo sa kanginan, kaupon ninyo sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay, nga nagpabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio. yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
4: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang
15: labahan?
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasing.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes.
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing
17: performance.
18: Extend food supplement for men
17: para sa matinong na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligat.
17: Epic
18: Timo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
17: masaligat.
18: Epic Timo.
17: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
17: ang D3 Bio
4: yung may PCO.
17: Ang PCO
4: yung may D3
17: mga butika.
4: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
17: ang D3 Bio
4: yung may PCO.
17: Ang PCO
4: yung may D3
17: mga butika.
21: D3

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lane. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Itong corn beef na lang ulit, okay na?
20: Mami!
19: Angeline!
20: Walang masama sa okay lang.
19: Pero
20: sa Star

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansya rap.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Martes, Hunyo 16, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
9: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño.
6: Sa headlines, ginatulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
10: Top story of the day,
6: hazing on home side. Mga mahimo rason sa kamatayon sa Ateneo basketball players nga Sanday Divine Adili kag Rene Clert Noha Baterbonia suno sa CIDG. Sa balita lokal, publiko ginainganyo sang gobyerno nga magpasakop sa nationwide simultaneous earthquake drill sa Webes, Hunyo 18.
9: Office of the Civil Defense Region 6 gin-suggest ang pag-retrofit sa mga daan nga buildings sa Western Visayas.
6: Sa balita regional, sa antike lalaki ginpulihan labo.
9: Sa K5 Network News sa Puerto Princesa City sa Palawan, napili bilang venue sang ASEAN Youth Empowerment Program.
6: Balita National, Senador Joel Villanueva nagpasalig nga magatambong sa special session kun may ipatawag ang Senado.
9: Napatay bangod sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 65.
6: Balita International, Presidente Marcos Jr. kag Russian President Vladimir Putin magasapol angot sa seguridad sang energy kag paggaon.
9: Sa balita sa patag, sang hinampang New York City, ginapangdaan na o kung ginapangandaan na ang ticker tape parade kag City Hall Ceremony sa pagsaulog sang kampyonato sang New York
6: City. Balita sa negosyo BIR, nakatipon sang malapit 300 billion pesos sa bulan sang Mayo.
9: Sa balita sa showbiz, Mertel Sarosa handa nga banggatag sang 30 mil nga reward sa makabalik sang iya cellphone. Persona nga nakauyat sini, nagademand pa sang mas dako nga kantidad.
6: Sa balitang extra special, kawatan na wow mali sang ginsulod ang balay sang Makahang Anay Buksidor. Gusto niyo gurma, uppercut siya. Lasais 14 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape. Healthy nga kape, organic na, mananampa. DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 hasta alas 3:30 sa hapon. Lasais 14 sa aga, sa mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara, Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa managaedad isa katuig hasta 15 anyos, mga dalagita kag solterito, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: The story of the day. The story of the day.
6: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginausisa sang Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG kung mahimo nga homicide o kung paglapas sa anti-hazing law ang rason sa kamatayon nanday Rene Clerc Noha Baterbonia kag Divine Adili, ang duha ka basketball players na patay bangod sa pagkalumo sa team building activity sa Barangay Lipit di Pakulaw, Aurora, sang Hunyo 8. Suno sa PNP, wala sa ebidensya nga may foul play sa insidente kag wala man sang weights na nakita sa ilang mga lawas. Apang padayon ang investigation sang CIDG, agud mahibaloan ang bugos nga kamatuoran sa natabo. Una na nga nagpahayag ang mga investigator nga nakabaton sang madali nga medical nga bulig ang duha ka mga biktima apang wala na sila natabangan kag nagkalamatay. Lasais just isais na sa aga sa mga natrangkaso magtumar na sang D3 Bio. Kung ikaw may fatty liver ka kidney stones, magtumar sang D3 Bio.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
6: Ang balita lokal ginadulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam. Publiko ginainganyo sang gobyerno nga magpasakop sa nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes, Hunyo 18. Kimberly Caluyo sa report.
9: Ginahaylo sang Office of the Civil Defense kon OCD Region 6 ang publiko, ilabi na mga eskwelahan, mga business establishments kag private establishments kag iban pa nga magpasakop sa patigayunon nga second quarter nationwide simultaneous drill sa maabot nga Hunyo 18.
11: Bangod sa Mighty C, way na pag ina-allergy, way na pag ina-masakit. Salamat Mighty C.
9: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay OCD6 Regional Director Raul Fernandez, iyagin pahayag nga iniagod nga mapraktis ang mga nagakadapat obrahon antes sa tion kag pagkatapos sang linog. Samtang gabis among adlaw, magaserbe naman bilang pilot institution sa among drill ang Western Visayas Medical Center, agod nga mapraktis ang pag-evacuate sa tion sang hindi mapaktan nga pag-igo sang linog. May mga actors nga magaserbe bilang pasyente kag pagkatapos sang drill may mangin assessment. Suno sa direktor, mas maayo nga magluwas sa simultaneous earthquake drill. Regular man ini nga ginapatigayon sa mga eskwelahan kag mga establishmento. Nahibaluan nga mayaras ang West Panay Fault kag Negros Trench nga posible makatrigger sang mabaskog nga mga linog sa isla sang Panay. Yari ang kabahin sang payag ni Direktor Fernandez.
12: tell natin yung National Center for the Biggest Earthquake Drill is coming on June 18. Mm. Yeah, so, yun niya, we are enjoying yung lahat ng mga natin, institutions natin, to participate or to observe yung mga activities na ito, especially sa mga natin, you know, sa mga crowded na natin na areas natin. So, Facebook, sa ating sa mga malls, no? And then, mga government offices.
9: Hindi pareho sa iba niya mga kalamidad nga makapreparara sa nagakaigo nga mga tinion o kung inadlaw mga kaki-five ang linog hindi natin mapaktan kung saan o nga magaigo. Gani kinanglanon ang nagakaigo nga pagpanghanda. Kag-report na gikan sa Iloilo City, ako naman si kaki-five Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko kag-galingawan sa Iloilo K5 News FM. Sa kaangot nga balita lokal, ginsuwestyon sa Office of the Civil Defense kon OCD Region 6 ang pag-retrofit o kon ang pagpabakod sa mga daan nga infrastruktura. Suro kay Director Raul Fernandez, ang regional director sa nasambit nga Talatapan, wala sang kasiguruhan nga nagasunod sa nagakaigo nga standard ang daan na nga mga buildings. Samtang sa bahay naman sa mga bago tukod nga mga buildings, ini ang gina-require nga magsunod sa National Building Code of the Philippines sa diin na saad nga paagi sa pagsunod sa standard. Masarangan na sini, bisan pa ang magnitude 8 nga linog nga hindi mag-collapse. Ginparugyan man sini ang pag-inventory sa mga building agud mahibaluan kung ano ang kinanglanon pa nga i-retrofit. Nahibaluan niya una na nga ginpahayag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRRMO nga 80% sa mga daan nga mga building sa syudad sang Iloilo ang mahimo nga mag-collapse kung magtayog o kung matayog sa magnitude 7 o kung masubra pa diri nga linog. Madumduman nga matapos sa narumpag ng mga building sa Jansan kagiban pa nga mga area sang Mindanao sang nag-igo ang magnitude 7.8 nga linog sang damlaglang.
6: Lasay sa 20 sa aga, oras dulong sang D3 Bio. Pinatangkaso ka magtumar D3 Bio. Active nga nagatugas ang linog sa isla sang Panay, ang West Panay Fault, magluwas sa Negros Trench. Ini ang pahayag ni Engineer Rinaldo Antoquia, Science Research Analyst sang Philippine Volcanology and Seismology o CONFIBOX sa Capiz. Sino kay Antoquia ang West Panay Fault, ang kabangdanan sang duha ka mga mabasko nga linog nga nagluntad sa Panay sa nagligad nga mga tinuig. Kintumo di Antoquia ang una nga mabasko nga linog, kintugas ang West Panay Fault na tabo sang tuig 1948 nga may kabasugon nga magnitude 7.9 kag sang 1990 nga may kabasugon nga 7.1 magnitude. Suno pa sa expert nga mas maayo nga masami nga may paghulag sa idalom sang duta agud malikawan ang pagluntad sang mabaskog nga pagtayog nga makatuga sang dako nga kahalitan.
9: Sa dugang balita lokal, Police Regional Office 6 lakip sa mga top performing police commands sa Pungsod, Pilipinas. K5 Karen Badilla sa report.
13: Mga ka-K5 nalakip sa top performing police command sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas ang Police Regional Office 6 base sa nangin assessment sang Philippine National Police o kon PNP umalin sang Hunyo 1 tubtob Hunyo 13 siniyang tuig 2020 sa is.
14: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: Yara sa top ang PRO 6 sa Pungsod, Pilipinas sa may pinakadako nga nakumpiskar nga illegal nga droga nga may balon nga 20.6 million pesos sa din 49 ka suspect ang naaresto. 33 ka suspect ang naaresto naman sa 77 ka operasyon batok sa illegal logging. Nagpangaduhan naman ang PRO 6 sa anti-smuggling operations matapos nakapadigayon sa 278 ka operasyon sa din 122 ka violators ang naaprehend. Kag 105 naman kapugante ang naaresto. Samtang suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang among accomplishments ang nagareflect lang sa active law enforcement operations sang PRO 6.
15: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Lasay 22 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Ginpapanaugan sang Shoko's order sang Land Transportation Office si Iloilo City Legal Office Attorney Jose Hilasio Lira Sana ipakatig-ah nga isuhan sang citation ticket makaligad gin flag down sang Mayo 5, 2026. Suno sa source, wala naka seatbelt ang pasahero sang abogado sang gin flag down sang deputized field enforcement officer sa city proper. Tungod sa negin pangayuan sang driver's license kag ORCR si Attorney Lira, pero natukliban nga expire na ang rehistro sang salakyan. Ginpahibalo sang field enforcement officer si Lira sa iya violation, pero nagpakatig-a ang abogado kag ginpanindugan nga may memorandum ang presidente nga naghatag sang duha ka bulan nga extension sa renewal sang motor vehicles. Nagsaka ang tension sa tunga ni Attorney Lira kag sang deputized field enforcement officer gani nagpangayo sang bulig sa team leader. Pero nagpakatiga gihapon ang abogado.
9: Samtang balik normal na ang operasyon sang Iloilo Provincial Capitol matapos nang inegatibo ang bomb threat nga nabaton sang Domingo sang hapon. Suro kay Provincial Administrator Raul Banyas nga matapos nagpatigayon sang matulid nga inspeksyon ang K9 team sang PRO6 kag IPPO sa paliwat sang Kapitolyo, napamatud-an nga hoax lamang ang nasambit nga bomb threat. Ginparugyan naman ni Banya sa publiko nga likawan ang kasubong nga cyber threat bangod nagasablag labang ini sa mga hilikoton kag serbisyo sang gobyerno. Nahibaluan niya anuman niya pamahog ang nagatuga sang huol bangod girakabig ini nga seryoso nga butang para sa seguridad sang publiko.
6: 6:24 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, kag nagapulaw kun gabi, magtumar adlaw-adlaw, extend food supplement for men, laban na pang matagalan. Magapatigayon sang post-earthquake inspection sa simbahan sa Miyagaw, ang matiglawas sa National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA kag sang National Historical Commission of the Philippines sa June 17, 2026. Inikasunod sang magnitude 4.7 nga linog na nagluntad sa isla sang Panay, ilabi na sa Antique sang Domingo sang gabi. Nagpatuman gilayon sang precautionary measure sa Miyagaw Catholic Church kasunod sang linog kag ipaydalom dugang sa assessment sang heritage and structural experts. Ang Miyagaw Church isa sa pinakatigulang simbahan hindi lamang sa isla sang Panay kundi sa bukos nga pungsod gagintukod sa Dupang 1787 Tubtub 1797 gin-declare ini bilang UNESCO World Heritage Site sang tuig 1993.
9: Samtang mga supporters sa basketball nagsinuyaay pagbinaisay nagresulta sa pagpanaya sang posil sa Banwa sang Barotac Viejo. Reggie Di Mayo sa report.
15: Mga ka-K5 sa baylo nga hampang-hampang lang kuntani, may natabo nga pagsinuyaay hasta nga naglampot sa pagpangtaya sang pusil sa duha ka supporters sang basketball sa sitio Ilawod, Barangay Poblasyon, Barotac, Viejo, Iloilo, last 9:30 sang gabi, Sabado, Hunyo 13.
14: DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
15: Ginkilala ang biktima kay alias Ron, legal ang edad, samtang ang suspect naman amo si alias Ken, 46 anyos, kag residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain Francis Batalyones, hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga pareho mga supporters ang duwa sa diin, nagdaog ang ila grupo kag nag-inom-inom ang mga ini. Lunsay upod man sa ilimnan ang suspect kag biktima sa selebrasyon sang basketball team sa ila lugar kun sa diin may ginhiwat nga victory party. Dugang pa sini nga sa ila pag-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon may natabo nga indi pag-intindihanay ang duwa hasta nga nagbinaisay rason nga napuno ang suspect. Ginpahayag pa ni Batalyones nga nagpauli pang suspect sa ila balay kag nagkuha sang pusil nga 38 caliber revolver kag nagbalik sa diin. Gulpi gintaya sa biktima makaduwa ka beses kag ginpitik apang wala naglupok. Sa ila imbestigasyon, isa sa mga motibo amo ang pagpangbuli sang biktima sa suspek, rason nga naakig kag tungod yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Nagpalagyo pa ang suspek pero sa bulig sang barangay kagawad nadakpan inisa nagpauli sa ila balay. Natigayo naman nga narecover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sang suspek. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Batalyones.
16: May victory party sila nga giniwat kay tungod nga daw nag-champion ang basketball team sang poblasyon ni Lawood. So inisingduwa ini is mga supporters mo lang ini, mga fans. Mm-hmm. But nung di ano no after sa ilang mga drinking session, then may hindi sing pagintindihan ay kag accordingly nagpuli ang aton nga suspect sa ilabalay kag nagkuha sa armas kay pagbalik amo tugin na tayaan kag gin na tuyo tani nga tiruon ng aton nga biktima. Naging pitiki ang .38 caliber, pero luckily, why naglupok.
15: Natigayo naman mga ka-K5 nga napasaka ang kasong attempted murder kag illegal possession of firearms batok sa suspect nga sa karon nakahunong sa Barotlak Beho Municipal Police Station. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News Affair.
6: Lasays 28 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape, mananam. Sa Duanyas, Iloilo, nagpatigayon sa initial assessment ang Environmental Management Bureau o kon EMB sang DNR Western Visayas sa gin-report nga gas emission gikan sa Tasok nga nahamtang sa Barangay Fundasyon Duanyas Iloilo sining karon lang. Sa site assessment nga ginhimo sang agency nagamit sang portable gas analyzer agud matumod ang presensya sang gas nga nagagawa sa Tasok. Indi ini ang una nga tion nga nagkalayo ang Tasok sa Duanyas Iloilo bangod sa nagligad nga matinuig natabo man ini sa Barangay Tinokuan Duanyas. Sa karon ang source ka composition sang gas sa Barangay Fundasyon Duanyas ang wala pa matulid samtang bilang precautionary measure ginabisuan sang EMB ang mga residente kay nagapanag-iyas ang duta nga likawan ang pagpanigarilyo, pagdabok kag iban pa. Nagapadayon ang coordination sang opisina sa iban pa nga natungdan nga agency kaangay sang Department of Energy, Mines and Geosciences Bureau kag iban pa nga concerned agencies.
9: Sa piyak nga bahin, ginpayag sang Department of Trade and Industry akon DTI Region 6 nga padayon sila nga nagasuporta sa mga negosyo sa Quinto Distrito sang Iloilo. Inibatapos ang courtesy visit sa mga opisyal sang DTI kay Iloilo 5th District Representative Binky April Tupas, kag Board Member Nielito Doc Carl Tupas sa Barangay San Antonio Barotac Viejo sang Damlaglang. Ginpangunahan ni Acting Regional Director Mutya D. Ozores kag DTI Iloilo Officer in Charge Provincial Director Maria Dorito Chavez ang nasambit niya pagbisita kaupo ng iban pa nga mga personnel sang ahensya. Sa ila pagtililipon, ginpresentar sang DTI ang mga nahimo sang agency kag ang mga palabuton niya mga programa kag proyekto para sa Quinto Distrito. Ginpatod man nila ang importansya sang pagpauswag sa mga industriya nga may kaangtanan sa kadagatan, handicrafts kag mga produkto nga pagkaon, lakip na ang pagpaayos ang sistema sa pagpanagtag kag transportasyon sa mga produkto. Suropasa na sambit niya talatapan, padayon ang ilang mga programa para mabuligan ang mga micro, small, and medium enterprises o kon MSMEs, pinaagi sa product development, skills training, kag iban pa ng mga capacity building activities.
6: Na 6:31 sa aga, oras dulong sang Mighty Sea. Sa Dumangas, Iloilo, lalaki, ginbuno sang iyang abyan. Aaron Rifuyo sa report.
17: Mga ka-K5, lalaki ang ginhagad ang iyang abyan para nga mag-shotcut para mag-happy-happy kontane. Bawing bis nga kalipayan ang naangkon, siya ang nagantos karon sa kasakit sa pilas matapos siya ang ginpuno sa Banwas ng Dumangas. Yaring report.
11: Bakon sa Mighty Sea, huwag na pagin na allergy, huwag na pagin na masakit. Salamat, Mighty Sea.
17: Ginbuno sang sospek ang iyang aabyan nga nag-agda sa iya para ka mag-inom-inom kontane sa People's Village, Barangay Pulau Dumangas, Iloilo, gabi sa Ngunyo 14. Ginkilalang biktima nga si Elias Toto, 34 anyos, kag ang sospek mo si Elias Boyboy, 33 anyos, kag pareho nga residente sa lasambit ka lugar. Suno kay Police Master Sergeant John Mark Tuazon, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, nag-inom ang biktima upo ng iyang mga himata kagabian, antes pa natabo ang pagpamuno. Samtang, naglabay naman ang sospek manapit sa ginaimnan sa biktima, gudya magpauli ng kontane, bago nag-atubangay lang ang ina ng unit. Sa gitawag ang sospek, wala siya nagpalapit kang nagkulumo doon. Ginpalapitan sa ang biktima ka nag-istoryanay pa sila. Tob-tob nag-abot sa konsilyo ang sospek ang ginbuno ang biktima. Matapos ni, nagdaragan ang sospek pasunod sa iyang abalay, nagwara sa gimpamukha ang jealousy sa bintana. Base sa investigasyon, may daan niya hirikotano ng mag-abyan kay posible may kang tanan sa pagpamuno sang suspect. Na-recover na pulo kapulgada nga kalabaon sang konsilyo naging gamit sa krimen. Samtang, para yun naman niya ginabulong sa ospital ang biktima.
18: Nakita na sang biktima natin sa suspect, kay kilalahin man sila. Yun, tawag yan eh, ginagdayang masyak, no? Ugali, yung kisunod sa mga witnesses, nakita nila nga ang suspect. Wala magpalapit, dahil na nagwakal-wakal. Plano lang, nakita niya sa mga witnesses ta, bumunod na isang kutsilyo ang suspekta. Alam siya hawak, kagun pilang binuno niya ang biktima, igo sa tiyan.
17: Ang mga ka-K5, preparado naman sunod sa polis. Ang mga dokumento nga kinanglano, nagod niya mapasakaan sa nagkakaigo nga kaso ang suspect, ngayara karon sa ila, kustiya. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Karigawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
6: Lasay 33 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa Antique, lalaki ginpulihan labo. Eileen Magbanwa sa report.
19: Na-inquest rin sa kaso ng frustrated homicide si alias Marvin kag alias Alex. Ang darwa sa tatlo ka mga suspect na nagpuli labo sa isang kalalaki sa barangay Villaverde Jimenez ginsang Anhamtik, La 7 sa gabi katong Hunyo 13. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station, ang naging pahayag na ang isa ra pang suspect na amo ang nagpang-alima nga si alias Clemente, 55 anyos, ang naka-hospital arrest sa gihapon matapos nakaangkon man kang labo sa ana na wala nga alima kag likod. Samtang nagapabilin man sa gihapon sa ospital ang biktima nga si alias Jovic, 51 anyos, matapos nakaangkon man kang pilas sa anang nawala nga alima kag nawala nga kahig. Madumduman nga nagluntad ang paglaboan ay matapos nag-agi ang biktima sa grupo kang mga suspect nga nagainam-inam sa guwa kang tiyangge kung sa diin may natabo nga komosyon tab-tab nga makalimutan. Ligad ang darwa ka oras, ginsurong kang mga sospek ang biktima sa anang kamalig. May paglinagsanay pa nga natabo, tub-tub nga naabdan kang mga kapulisan ang darwa ka mga sospek nga sa talad nagapabilin sa Hamtik Municipal Police Station. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
9: Samtang masobra isa kagatos ka mga luya gamangin na professional driver nakatapos ang libreng theoretical driving course sa Aklan, Leonard V. Rice sa report.
20: Naglabot sa 179 ka mga aspiring drivers ang nangin madinilag-one nga nagapagtapos ang libre nga 15 hours nga theoretical driving course sukon TDC. Agin patigayan sa itong Hunyo 11 top 12 sa may Ibahay Sports Center. Katuyuan sang programa nga mahatagan ang mga partisipante sang bastante nga ihibalo sa luwas legal kag responsable nga pagabaneho bilang kabahin sang preparasyon sa pagkuha sang lisensya sa pagmaneho. Ang duha kadlaw nga paghanas gin patigayon pinagi sa kolaborasyon sang Land Transportation Office o LTO Region 6, Ibahay Municipal Police Station, Aklan State University Ibahay Campus, kag Local Government Unit o kon LGO sang Ibahay. Sa ginpatigayon niya kurso, gintalakay ang mga importante nga provision sang Republic Act No. 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code, lakip na ang traffic laws, road safety rules kag nagakaigo nga pamatasan sang mga motorista. Sunod sa mga nagapatuman sang programa, importante nga may basta ting ihibalo ang mga drivers agad nga makabulig sa pagmintinar sang katawhay kag safety sa daladon. Ang TDC ang isa sa mga nagapangunang requirements sa pagkuha sang student permit kag driver's license sa pungsod. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
6: Lasay 37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa K5 Network News, Puerto Princesa City, Palawan, mangin venue sang ASEAN Youth Empowerment Program.
0: Grace Bilostrino sa report.
21: Isang pagkilala ang natanggap ng Puerto Princesa matapos mapili ng The Filipino Hospitality, isang Puerto Princesa-based hospitality and tourism consultancy, training at marketing firm bilang isa sa mga grant recipients ng ASEAN Foundation at Maybank Foundation para sa pagpapatupad ng programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabataan at komunidad. Sa ilalim ng programang Empowering Youth Across Asia, isasagawa sa Puerto Princesa City ang YES We Can or Youth Empowerment Series na naglalayong palawakin ang oportunidad ng mga kabataan, lalo na ang mga kabilang sa marginalized at disadvantaged sectors sa larangan ng hospitality, tourism, digital literacy at entrepreneurship. Ayon sa ASEAN Foundation, napili ang TFH bilang implementing partner matapos ang mahigpit na pagpili mula sa mahigit 200 aplikante sa buong rehiyon ng ASEAN. Kinilala ng organisasyon ng makabuluhan at community-driven na disenyo ng proyekto na direktang tumutugon sa pangangailangan ng Puerto Princesa at ng industriya ng turismo sa Palawan. Ako si ka K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Sa dugang K5 Network News, duha patay, duha pirason sa ambush sa Albuera, Leyte. K5 Roger Tilana sa report.
22: Dalawa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan sa isang pananambang na naganap alas 7 ng umaga kahapon Hunyo 15 sa kahabaan ng Barangay Road sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang mga nasawi sa mga alias na May, 51 anyos at Sonny, 23 anyos na kapwa nagtamo ng tama ng bala sa liig at ulo. Sugatan naman sina alias Dan, 56 anyos na tinamaan sa liig at alias Gerald, 17 anyos na nagtamo ng tama sa kaliwang kamay at paa. Hindi naman nasaktan si alias June, 18 anyos. Batay sa paunang investigasyon ng Albuera Municipal Police Station, sakay ang mga biktima ng isang Toyota Wigo at patungo sana sa bayan ng Albuera upang buksan ang tindahan ng biktimang si May nang pagbabarilin sila ng mga hindi pa nakikilalang suspek na pinaniniwala ang nakapwesto sa mataas na bahagi ng kalsada. Natagpuan ng mga responding police ang dalawang nasawi sa loob ng sasakyan habang naisugod naman sa pagamutan ang mga sugatan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisiya at humingi ng tulong sa suko para maproseso ang pinangyarihan at patuloy ang masusing investigasyon at operasyon upang matukoy at maaresto ang mga salarin. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampyon sa mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
14: DTX 500 Morning

0: Alan Peter Cayetano kung diin humalin sang Hunyo 1. Wala na nagtambong sa session sang Senado ang grupo. Tubtub nag-recess na ang session sang Kongreso sa nagligad nga simana. Dugang pa ni Villanueva nga hindi ini panahon sang pag-inapinay bangod may mga importanteng hagna nga kinahanglan ipasar. Nagib sa mga hagna nga kinahanglan maksunan sa mga mamalidha amo ang paghatag sang bulig kag rehabilitation sa mga lugar nga affected sang mabaskog nga linog sa Mindanao.
1: Samtang nagsaka na sa 65 katawo ang napatay bangod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Hunyo 8. Isay ni kasimana na ang nagligad sa pinakaulihi nga report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. As of this time, nagsaka man ang numero sa maapektado nga pamilya sa 176,186. Sa among numero, kapin 3,000 ka pamilya ang padayon nga nagatinera sa mga evacuation center. Samtang kapin 59,000 naman ka mga individual ang temporaryong nagatinir sagwa sa mga evacuation site. Sa Piak Bayan, 39 kasurada kagbanwa pa ang padayon nga wala sang kuryente. Sa diin, 16 kakabanwahan na naman ang wala paghihapon sang supply sang tubig. Padayon naman ang relief kag response operation sang gobyerno kag nakahatag na ini sang 137 million pesos nga balor sang bulig para sa mga pamilya nga naapektuhan sang Lino.
0: La 6:43 sa aga, oras kinitulong sang ascorbic acid, Mighty C. Malapit na sa 6,000 ang aftershocks nga nabatsagan sang mga residente sa Mindanao. Sa records sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLC, base sa latest reports ng gobyerno, masobra 176,000 kapamilya ang affected kag 65 na ka mga tawo ang record nga patay. Nagdugaman ang linog sang pagsaka sang seabed sa bahin sang Sarangani kag Davao Occidental kag intunaan sang pagkapatay sa mga kasapatan sa dagat sa Glan Sarangani. Nagpaandaman ang PHIVOLC sang mahimo nga landslide kag iban pang geological hazards sa Sarangani, Davao Occidental kag General Santos City. Lagip sa mga affected nga lugar ang Glan, Malapatan, Gensan, Tibuli Road kag bahin sang Sarangani, Davao Occidental Coastal Road.
1: Sa pinakauli nga balita nasyonal, nahatag na sa National Bureau of Investigation o NBI sa pamilya ni Palarong Pambansa Basketball Boys Secondary MVP Rene Baterbonya ang resulta sang autopsy nga ginpatigayon sa bangkay sang student-athlete sang Ateneo de Manila University o ADMU nga nalumos sa Aurora. Surupa kay NBI Director Melvin Matibag nga sa karon, nauyata na sang pamilya ni Baterbonya ang kopya sang autopsy result. Ginpahayag naman sa direktor nga bisan pa may resulta na sang investigasyon, hindi anay nila mahimo nga ipagwa sa publiko bangod madamo sang nagasunod sa kaso kag agud malikawan ang mga espekulasyon kag huring-huring sa natabo nga insidente. Dugang pa ni Matibag nga tapuson anay nila ang bugos nga investigation antes magpagwa sang ila findings kag rekomendasyon.
0: La 6:44 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic ka kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Russia, ginapaabot nga talakayon nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag President Vladimir Putin ang seguridad sa energy kag pagkaon sa ila bilateral meeting sa Russia. Sunod sa Department of Foreign Affairs, luyag man sang Pilipinas nga mapasangkad pa ang relasyon sa Russia sa turismo, education, kultura, science and technology. Lagip sa istoryahan ang supply sa langis, natural gas kag cooperation sa nuclear energy. Magapadulong si Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 kag 18 agud magtambong sa ASEAN Russia Summit. Inyang una nga pabisita ni Marcos Jr. sa Russia bilang presidente sang Pilipinas.
1: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, nagsaka na sa 782 o kon 782 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo matapos 32

0: kabago nga kaso ang narista ako na record sa sulod sang 24 ka oras. Ini ang pinakadako nga pagsaka sa sulod sang isa ka adlaw sa nagapadayon niya outbreak base o kon outbreak case sa datos sang gobyerno. Ang kumpirmado nga kaso sang Ebola nagalakip sang 181 o kon 181 ka mga napatay. Nagapabilin man nga nagluntad ang outbreak sa tatlo ka probinsya nga ginalakipan sang Ituri, North Kivu kag South Kivu kag na-confirm sa pinakaunang atiyon ang bagong kaso sang Nia Nia Health Zone sa Ituri kag Mabalaco Health Zone sa North Kivu.
1: 6:47 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure. Manami nga kaon kag tulog magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue sang 279.1 billion pesos sa bulan sang Mayo nga mas mataas sang 14.15% ipaanggit sa kasubong nga bulan sa nagligad nga tuig. Naglapaw man ini sa target sang agency nga 279.056 billion pesos. Sino kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nakabulig sa maayo nga resulta ang ginpalawig nga filing season kag ang cooperation sa mga nagabayad sang buwis. Samtang humalin sa Enero tubtub Mayo 2026 naglabot sa 1.434 trillion pesos ang kabugusan nga collection sang BIR nga mas mataas sang 5.49% ukon 74.5 trillion or billion pesos sa amuman nga period sang tuig 2025. Sa reference rate, 196 pesos and 43 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 76 centavos ang Bahraini dinar, 157 pesos and 41 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 37 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 56 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 32 centavos ang US dollar, 82 pesos and 44 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar, 77 pesos and 20 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 90 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 83 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 43 centavos ang Australian dollar, 162 pesos and 66 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 34 centavos ang Saudi rial, 47 pesos and 65 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 69 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 18 centavos ang euro, 12 pesos and 11 centavos ang Brazilian real, kag 35 pesos and 89 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Ma'am Ludy Gulilaw, dira sa Lomar Eatery, sa mga customer nila, sa mga taxi driver, jeepney driver, kag staff sang City Hardware, kag Asia Pacific Hospital, Lomar Eatery, kay Sir Romar Datuon, sa mga nagpamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Mighty C Morning, Pastor Nimiso Tahala, Sir George Jocampo, Sir Vicente Abunyawan, Ma'am Laura Sumagaysay, Manong Boy Beramin sa Roa City Capiz, Sir Tab Diaz sa Pasi, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Binga Sir sa Durillo Street, Pasi City, Sir Roy Dimyor, Vice Mayor Panga, Lamasan Pikso, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, magpangape, DTX Premium Coffee.
0: Ilongga actress kag cosplayer nga si Mertel Sarosa handa nga maghatag sang 30 mil pesos nga reward sa makabalik sang iya cellphone. Tawo nga nagauyat sang cellphone siri nagademand sang mas dako nga kantidad. Kisha Marie Hanaysay sa report.
4: Padayon pang pagpangita ni Myrtle Sarosa sa iya cellphone nga nadula sa Toycon sa Pasay City sa Hunyo 13. Nagtanyag siya sang 30,000 pesos nga reward para sa makabalik sang telepono apang suno sa iya ang tawo nga nag-uyat sini nagapangayo pa sang mas dako nga kantidad. Sa iya pinakabag-o nga update sa Instagram sang Hunyo 14, ginpahayag ni Myrtle nga naglabot sa lagsanay ang pagpangita sang iya cellphone samtang padayon ang ilang negosasyon agud mabawi ini.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso, D3 Bio. Ang balita sa inampang ginatulong sang DTX 500. Grand Parade sang 2026 NBA Champions ng New York Knicks ginahandaan sa New York City. Enrico Sorita sa report.
6: Matapos makuha sang New York Knicks ang kampyonato sa National Basketball Association, ginsiling ni Mayor Zoran Mandani na mag-host ang New York City sang ticker tape parade kag City Hall Ceremony sa pagpasidungog sa team na pag-iwaton sa Webes ang gabi, Philippine Time. Ginanunsyo man ni Mayor Mandani nga ang City Hall kag Municipal Buildings sa palibot sang syudad ang pasanagon sa duag na blue kag orange. Magluwas sa City Hall ang pila sa Nicama City Buildings, ang pasanagon man sang blue kag orange amo ang The David and Dickens Manhattan Municipal Building kag sumuman ang Brooklyn Borough Hall. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo min healthy, ilong kamo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Topaz Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning kay Sir Leonito Barreta and Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery. Ma'am Linda Villete, magpangape sang DTX Coffee Mix. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Ted Aujero, Francia.
0: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
9: Mga bad cholesterol.
8: Or mga bad cholesterol. Hindi mo na magtapik sa kwan, ha?
9: Hindi mo tambay.
8: Hindi mo magtambay, hindi mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
10: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3Bio nag-promote in isang manami nga absorption sang magnesium.
8: Wow.
10: Magnesium sa
8: aton. Amo na dapat balin sige tani na mo. Kinanan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
10: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
9: D3Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
12: Ang D3Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3Bio. Ang D3Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
8: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3Bio may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
13: nitric acid mo,
8: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
13: Meaning ba
8: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3Bio.
13: Kampiyon.
8: Para ang dugo rektato sa transmitter.
13: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
8: By turbo. Nga by turbo, sir boy. D3Bio plus extend.
13: Extend, kampiyon.
10: Sa rurot, gina.
8: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3Bio na.
9: D3Bio. D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3Bio. Ang D3. Ngamay Physio. Ang Physio. Ngamay D3. D3Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
20: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa.
24: Kag nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika. Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
23: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi!
29: Ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
29: para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500
29: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay,
28: happy kanunay.
29: DTX 500
28: masaligan,
29: epektibo.
28: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Ikaw ba na
28: ang may diabetes?
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Yan ang kapanupo.
29: Kagakontrolar.
28: Sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
19: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mga butika.
19: D3 Bio.
32: Ako si Lito,
0: Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Mabagat, sumangabuti ka! D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mabagat, sumangabuti ka!
1: D3 Bio!
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Mabagat, sumangabuti ka!
5: May family history ba na kamuos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis mo!
1: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka
1: sa mga butika. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
27: Libre!
32: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
34: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
34: Clinica Diofresh.
33: available now.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matilaw nga dugo.
14: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Mahigo ba na ang imo dugo?
14: DTX 500.
17: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
14: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
17: nga may D3.
14: D3 Bio
17: with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
17: Ang D3.
14: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
14: Yung may D3.
17: D3 Bio.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bayo, Kag Mighty C.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
8: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, June 16, 2026. Manayanay ang panahon sa sudad sang Iloilo, mostly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita sang katawran sa managapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo diri sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero, Francia.
10: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Hazing kag homicide mahimo rason sang kamatayon nanday Divine Adili kag Rene Clert Materbonya suno sa CIDG. Ateneo basketball coach Stab Baldwin kag team manager Christopher Epo Kimpo nag-resign. Senador Joel Villanueva nahimasmasan na sa unang decision this time around. Suno sa iya kung may special session nga ipatawag ang Senado kag si Presidente Marcos Jr. magatambong na siya matapos nga wala nagtambong nagligad kay nagpati kay Nunoy niya Alan Peter Cayetano. Subong si Joel Villanueva nga nagapanginwala nga way gisasa na baton nga kickback sa anuman nga mga proyekto sa gobyerno, bisan pa nga may resibo, nagambagi sa yung cross my heart, why gini ko sa nabaton? Tisubong si Joel Villanueva, nahimas masana, namurag-muraga, naguro kag, daw nakatalopangod na. Diin ako, ano ako, sino ako? Basi mo na gurong iyang kuhan nga ng sitwasyon, subong. Gobyerno may libreng learning materials sa mga estudyante subong school year 2026-2027. Kag health experts nag-remind sa tanan nga keep hydrated, inom gid sang tubig, madamo nga tubig, agod nga magagana ang inyong utok. Amo kun isang daw loading lang imo abyan na balo mo inom ka tubig. Kay kun kulang ka sa tubig, loading lang ang istorya mo lang, nagumpok lang na siya. Kay kulang ka sa tubig, kakulang ka sa tulog. Alas 7, just 7 na sa aga.
12: Foro de los Pueblos.
8: Good news ini sa Subong Adlaw kay sumugod la sa is Subong Aga, may price rollback sa petroleum products. Ang diesel nagdobo from 3 pesos and 71 centavos kada litro hasta 5 pesos and 71 centavos kada litro. Ang kerosene nagdobo siya sa lapi hasta 2 pesos and 50 centavos. Kag ang gasolina nagdobo sang 32 centavos tubdob 1 peso and 68 centavos kada litro.
12: Foro de los Pueblos.
8: Ang mahimo si ni Ma'am Maria Eva Tingson dira sa Sydney, Australia. Pamilya mo ma'am sa Limudyan. Kay may nobo may taas Sir Dan Zerodo di Anon mo dira sa Manila. Ma'am Anali Bahade kay Ma'am Maria Italia Metzelina. Nga ti amo gibani subong manobo. Di base na sun si Manada, magsaka naman. So, magina ang trading sa aton nga petroleum products.
12: Foro de los Pueblos.
8: La 7, just in 9 sa aga. Good news ini sa mga ginikanan kay mga estudyante. Kay gin-launch na sa gobyerno ang bagong bag para sa mag-aaral. Presidential Assistance to Primary Grade Learners Program nga nagatuyo nga makahatag sang essential school supplies sa 2 million kindergarten pupils. Tub-tub grade 3 pupils sa bugos nga pungsod subong nga school year. Ginpahayag ni Executive Secretary Ralph Gonzales Recto nga pagkilala man ang programa sa madamo nga ginikanan nga nagapiskwela sa ila kabataan. Sa pamaagi nga ini, nagapati ang gobyerno nga mahatagan sa maayo nga pagsugod ang pagtuon sa mga pupil. Pahayag ni Recto, simbolo ang school bags sang commitment sang gobyerno nga wala sang bata nga Filipino nga mabilin. Bangod sa kaimulon, kagwala sang gamit sa pag-eskwela.
12: Foro de los Pueblos.
8: Bisan paano pang dugang-dugang sa pagkinanglan sang mga kabataan sa ilang pag-eskwela. Aman kay balo kamo ang psychology sa mga kabataan kapin pa sa halin sa gamay bla pre-nurse sa nursery asa sa elementary. Nga basta gani magsugod ang school year, Ma'am Betty Soloso, Ma'am Rica Domingo Quisto, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Gramon, nga dapat bag-o bag, bag-o notebook, bag-o pencil case, bag-o lapis, bag-o eraser, bag-o sapatos, bag-o medyas, bag-o gunting. Pero mamba ka motid, ano ka may eskwela kay kay bago ka gunting? Why?
11: Ala no.
8: Te amo ina, ang psychology bla nila nga nagkaganahan sila ang dugang inspiration nila Ma'am Betty Soloso sa pag-eskwela. Te ang iban nga mga ginikanan, hawot-hawot ang ilang income. That is why nga mayara sang assistance ang gobyerno. And that is very good, no? Para sa mga ginikanan nga limited ang budget.
12: Foro de los Pueblos.
8: Pero mag dulong kamo sa kabataan kapin sa mga magagmay dulong nyo gid ha. Kay kahapon may grade 5 pupil babayi nga nabungguan sang motorsiklo sa Coastal Road sa barangay Kamangay Liganes Iloilo kahapon sa hapon gina ang buhi na bla. Ang victim si Casey residente sa barangay Biki Liganes. Ang driver sa motor si Jovi Halbuna Abornabor, 48 years old, taga Barangay Buhang Haro, siyudad sang Iloilo. Nagatabok ang biktima sa pedestrian lane sang hinali nga nabungkuhan sa motorsiklo nga nagabiyahe sa Coastal Road padulong sa siyudad. Bangod sa impact, ang biktima nga bata may gasgas sa mga lawas. Ang driver may gasgas man sa iya nga tiil.
12: Sa
8: mga driver bala, kita nyo gani nga pedestrian lane. Puti ba lang linya? School zone? May rattler pa nang ginabutan sa mong highway? Kita nyo daw lang nga mag-drive ka mo. Golpe lang. Para na nga mapukaw ka, maghinay ka. Pero kung sa school zone na, hinay-hinay ka gid. Kaya may era na nga daan sa notice nga, ng slowdown. School zone. Di maiban gid. Nga sige lang. Di maiban yung may eskwelahan yung nag-hire sang security guard. Iba sila civilian, malang ginasiwalduhan, bala nila Professor Luis Saldivar. Good morning, sir. And para nga mag-guide sa mga nagatabok blas kalsada. Oh, halimbawa lang, sa balay sang una ni Professor Luis Lagandaon Saldivar, ni Pakol ba? Pak, how's life treating you right now? Are you okay? Kumusta si Madam Carol? Madam, magandang umaga po. Halindri sa Iloilo. Sa una, sa balay ni Professor Luis Saldivar sa Poblacion B, Ojero Street, Duanyas. Ang balay nanda, Tubang, Duanyas, General Comprehensive High School mo. Ang tabukid nga balay, amuneng balay nanda ay J. Lapasara, ni Ma'am Inyang, ni Ronald Cabayaw. Sa piyak kaday a, amuneng balay ka tiya ni Pak Luis. So makarelate si Professor Luis Saldivar nga dapat magtabok ang mga estudyante, ang mga kabataan, bantayan gid. Okay lang na kami mga high school, gani kayo medyo may mga buot-buot na. Pero ang mga ang decision making sa kabataan, bla, kag ang bata sa magtabok hapon na Professor Luis sa pedestrian lane, isirong balasolol, sige na yung driver. Wag hinay, dapat ka kung ara kaya sa school zone, pagkakita mo, hinay kagid. Kag inang puti nga linya para na sa mga tao nga nagalbayda. The same is true, driban sa sudad sang Iloilo, maiban niya nga nagarespeto man sina kang nagabasa man nga driver. Kung may iban niya nga driver, kaya mga horos-horos, black. Sila pa yung may isog mo?
12: Foro de los Pueblos.
8: Sa 7:24 na sa aga, bangod sini, diri sa Western Visayas. As of latest count sa registration sa Department of Education, Sir Roy Sihar, mighty si morning Sir Roy Sihar kay Pastor Jamie Tiham, nagalabot na sa 960,802 ang learners sa Western Visayas. Sa kindergarten, as sa grade 6, ang mga pupils ngayon ni, bilog ng Western Visayas, ha? Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Iloilo City, Pasig City, Cagroa City. Sa kindergarten, as sa grade 6, may 495,527. Sa junior high school, Sir Roy Sihar, good morning sir, may 315,990 ang mga na-enroll na. Sa senior high school, may 149,285 learners.
12: Foro de los Pueblos.
8: Ang may pinagigkadoro, Professor Luis Saldivar, Sir Roy Sihar, Pastor Jamie Tiham, ang Iloilo Province, excluding Pasig City. Ha? Ang Iloilo Province, sa 42 ka mga banwa, may 388,469 learners. As of yesterday, June 15, ang ikaduwang may pinakadamo nga enrollees, ang probinsa sa Antique, 134,937. Nagapangatlo ang Aklan, 127,128. Pangapat ang Capiz, 121,646. Kag panglima ang Pasig City, nga may 22,472. Roa City may 33,662. Ang Guimaras may 39,996 learners. Total enrollees sa public schools diya sa Western Visayas, Professor Luis Saldivar, Mamonica Sumagaysay Galarpe, kay Sir Francis Bacason, nagalabot na sa 869,748. Sa private schools, may enrollees nga nagalabot sa 91,029. Kag sa state universities and colleges, kag local universities and colleges, nagalabot sa 2025. Sa mga kabataan nga nagapamati, subong eskwela ka mumayad. Hingalitin ninyo ang higayon nga ginapa-eskwela ka mo sa ginikanan nyo. Kay because education, amoy na ang manggad nga mapanubli sa ginikanan para sa mga kabataan. Ihalin sa traditional nga four-quarter system, subong three-term kalendar na, no? Si Professor Luis Saldivar, si Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy Delphine, nagatango-tango kay Pakol na mo. Ibla Pak! Halin sa traditional nga four-quarter system, subong three-term kalendar na ang in-observe sang DepEd sa Roy Sihar. Subong term 1 kita. Ang term 1, 69 class days. Nagsugod June 8 hasta September 15, 2026. Ang term 2, 65 days. From September 16 to December 18, 2026. Ang term 3, 67 days. Enero 4, 2027 to April 18, 2027. Amo na yung natawag nilang trimester Structure.
12: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7:27, this news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
12: Foro de los Pueblos.
8: Padayo Andre sa Foro de los Pueblos sa pagbalik ta, we'll pause for a quick break. And pabalik ta ang update sa nagasanag na nga investigation sa criminal investigation and detection group kung sa IDG sa kamatayon sa Ateneo players nga sanday Rene Clert Noha Baterbonia nga taga Talacogon, Agusan del Sur kag si Divine Adili nga isa ka 21-year-old nga Nigerian foreign athlete tinagagwa subong Ma'am Apple Seaman, Sir Jean Seaman ang si Tab Baldwin isa ka mapintas kag sadista nga coach Thomas Anthony Baldwin, American New Zealander basketball coach. Ang tawag saya, American Kiwi coach. Hamakon mo, he is earning 700,000 pesos a month. One of the highest paid coaches sa Philippine basketball.
12: Foro de los Pueblos.
8: May managagawa man subong angulo. Nga it was really hazing. Nga hazing. And homicide. But silingon, nga why to sila yan napatay sa pagkalumos? Basi kung secondary na lang ito gani pa Sir Bobby Iriman, Sir Luis Saldivar, Ma'am Nelia Saldivar Inclan. Ang kamatayon na naibaterbonya, kagadili, may gamayan pa ito nga nalumoso si Kiefer Alas, kasi Kyle Gamber. Amo tong mga rookie, manila nga under training sa ginatawag nila nga boot camp. Boot camp! Nga ti, may managamba nga ti, basketball man sila nga, ayla training ya, daw pang militaryo. Ano ang ginatawag nga boot camp? B-O-O-T. Boot camp, lipot, pero highly intensive training program nga ginadisenyo sa pagtudlo sang specific skills. Ang boot camp, ginakabig ini nga basic training for new military recruits. High intensity group workouts. Ginahimo nila ini, Ma'am Rosemary Gramon, kay sang Ateneo para matodos ining mga egos ining mga hanginon nga mga player bla. Di siyempre mga recruits ni sila mo mahilig ni sila mga recruit sa mga maayong player from the province. Si Batermonia unang na discover sang Ateneo di Davao sa Governor's Cup sa Agusan del Sur, dito sa Agusan del Sur province. So si Governor Santiago Cani Jr. ang nagpatigayon sang Governor's Cup, nakita siya sang Ateneo scouts. At ini di Davao gampang to sa gintanyagan sang scholarship program sang high school siya. So nahatag niyang kampiyonato sa Davao region sang 2025 palarong pamansa kag sang subong 2026 sa Agusan del Sur sa iyang home province. Second or first runner up sila, nagdaog ang Calabarzon. No? Amo na nga mga recruits, pili na sila. So kung tingubo mong tanan nga mga maayong recruits halin sa Region 1 asa sa region katapusan nga region. Tipo, noon mo na sila sa Ateneo, puro na sila mga nginon, mga tikalon. Hindi man tanan, pero di mabang nga, ako yung star player, ako pa yayaya. Muna mga ego nila pang tulod, son mo bla? No, nang nakulokilala lang sa media, nula interview, feeling celebrity na bla? Di, pagi siling training ngayon eh, si Romy Basbanyo, Pastor Bobby Iriman, si Roy Ziar, pang todson ang ilang mga ego. Agod niya mag-create sa isa ka-cohesive team nga mayara sa inatawad niya teamwork kaya hindi mag-iya-iya. Man kung na puro superstar, ang tendency sila mag-iya-iya. Pag-uyat sa bula daw si James Harden mo, kaya napasa-pasa bula. Di muna nga may mga breakdown sa team kay man, team may mga super, may mga superstar sa may superstar syndrome la. Kag-stardom syndrome. Magsulod na ganing hangin sa utok mo nga kilala ka, bantog ka, daw galupad ka sa kahawaan. Amo nang budlay, gid. In short, magtinikal ka, mag-atik-atik ka na, bla. Ti, amo nang gusto nga todso ni Tab Baldwin. Pero they go beyond. Sa din napatay, ining promising si Rene Clert Baterbonia kasi Divine Adili.
12: Foro de los Pueblos.
8: Nagkagawa sa mong nga ng angulo. Exclusive, ha? Exclusive. There is a Foro de los Pueblos. Ano ining angulo? Sandbike mo.
12: Foro de los Pueblos.
8: 7:32 sa aga. Sa mga nagapamati, subong away man lang kamublasang mga kalatuan sa buong abi, walking kamo. Regular walking is a simple habit nga may dako nga diferensya nga mahatag sa imong tagipuson kag brain health. Sa mga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagalakat regularly may manubo nga risgo sang stroke, nagapanabi isang blood circulation, nagasuporta sang healthy blood pressure, kag nagakontrol sa imong bugat kag blood sugar. Isa nang daily walk can strengthen the body, clear the mind. Kung daw garot bla pinsar mo abi, panaw kaw. Kag nagapabilin sa imong blood vessels pastor Bobby nga healthier over time. Pero ano yan ang feeling mo no? Ga walking ka sa C1 road, ikaw girls. Tapos may lalaki na nato ang nakapalipod sa isa kasarakyan, ha? Insisita niya, pss, pss, pss, pss, pss. Ning! Kita nyo nang si vlogger nga si, ang dako na blang tao, ning! Oyoho, dali lang, huod, ning. Alin tabo, mayuhom naman kamo kay after sining daw bugat kanya balita, parte ni sa binalbalanay sa Ateneo. Ngang mga player subong may gag-order sang ilang school administration ngayon ipagpapambalon. No? May nag-walking dito Professor Luis Saldivar, Sir George Ocampo, sa C1 Road. Karoon ka walking duwa ka babae, may nagpalit. Say sila, ning. Lahat tawabla ko ning. Sabi niyo ko ng tabo, nag-mariang palad. There's nothing wrong about sa tinaga nga ini, klarohon ko nang daan ha. Di anong but sinigon si Nati, nag-public display man sa sang iya sininga illegal discharge of firearms. Sino ini sa? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Ang oras, alas 7:34 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
13: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
0: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Red Horse Beer in Numan Whistle.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema. Ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman,
11: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Mas Liga
13: Epektibo
11: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Masalika
13: Epektibo
11: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano

0: Oras sa 7:42 sa aga, oras kinatulong sa Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Yari ang mga balita kinatulong sa Bilyonaryo News Channel. Ginpakigbahin ni Attorney Raymond Martilino Legal Counsel sang resort owner sa Barangay Lipit di Pakulaw, Aurora kung sa diin napatay ang duha ka Ateneo athletes nga aminado ang kampo sang tag-iya sang resort nga may duha ka lifeguards apang indi certified na maini. Sa interview sang programang The Spokes sang Bilyonaryo News Channel, ginpahayag ni Attorney Martilino nga ang location sang insidente ang hindi exclusive nga ginapanagihan sang resort owner kuni ginakabig nga public beach. Suno sa iya nga nagapabilin pa nga inconsistent ang mga nagagawa nga report tuwi sa aktual nga natabo sa pagkamatay sang duha ka student athletes sang Ateneo Blue Eagles kasanday Rene Clerc Noha Baterbonia kag Divine Adili. San pang inako man ni Attorney Martilino nga indi ini ang unang ation nga nakakadto sa lugar ang Team Ateneo ampes pa ang insidente. Si Attorney Raymond Martilino.
1: Actually, it's
2: your responsibility.
1: Yeah. It's a public beach.
3: It's a public beach.
1: It's a public beach. And since it's a public beach, the resort owners or private owners do not own the beach. Mm. And you cannot put structures there. You cannot exercise exclusive property rights over that beach. And that should answer the question, who is responsible?
0: La 7:43 sa aga, sa iban pang balita national, ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Ginapamilit sang law professor nga si Attorney Mel Santa Maria nga wala sang constitutional crisis sa Senado. Ini sa tunga sa mga isyu nga nakapalibot sa institution bangod sa isyu sang liderato. Sa interview sang programang Point of Order sa Abante, ginpahayag niya nga kabaliskaran ini sa natabo. Ini bangod suno kay Santa Maria nga nagagana ang sistema kag mayara sang nagatrabaho nga Senado. Madumduman nga nagbaliskad ang liderato kag nakakas sa pagka Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Ini matapos nag-declare sang quorum ang Gatchalian Block kasunod sang pagtambong ni Senador Francis Escudero. Sa katapusan nga balita nasyonal, madinalagon nga natapos ang Bilyonaryo News Channel kon BNC Tour sa San Francisco, Las Vegas, kag Los Angeles, California, USA. Ginpalapit sang BNC ang Filipino community sa Amerika paagi sa special events, negosasyon kag on-the-ground coverage nga labi pa nga mapabaskog ang presensya sini sa bugos nga kalibutan. Magluwas diri, mainit man nga ginabi-abi ang mga bisita sa BNC booth kadungan sang pagsaulog sang ToyCon 2026 kung saliin makita ang exclusive merchandise sa mga produktong Pilipino. Kagbangon big time anangin tour sang BNC spotted ang Argentine actor nga si Juan Pablo Dipache nga nagpanginmulahan man sa Bilyonaryo News Channel. Oras alas 7:45 sa aga, inyo nabatian ang mga balita dulong sang Bilyonaryo News sa Channel.
4: Foro de los Pueblos.
0: Padayon diri sa Foro de los Pueblos, update sa Ebola outbreak sa Congo. Nagalapot na sa nagsaka na sa 782 ang kaso sang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Ini ang sa record sa ini ang na record 72 bagong kaso sa sulod ng 24 hours. Base sa report, naglabot na sa 181 ang patay tungod sa virus. Tatlo ka probinsya sa Congo ang nagapabilin sa outbreak nga ginalakipan sang Ituri, North Kivu kag South Kivu. Base sa World Health Organization, sanbay K5 Gallen, ang Ebola virus disease, EVD, isa ka zoonotic viral infectious disease nga tugas ang Ebola virus nga nag-infect sa fruit bats kag ilaga nga mahimo ma-transmit o kon masaylo sa tawo.
4: Foro de los Pueblos.
0: Kaming pag-igo man sang iban pagid yung mga outbreak diri sa kalibutan, ang Ebola virus outbreak.
4: Foro de los Pueblos.
0: Samtang update naton sa

0: linog dito sa Mindanao. Nagsaka na sa 65 kamatawang patay bangod sa magnitude 7.8 nga linog na nag-igo sa Mindanao sa June 8. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagsaka man ang numero sa mga affected nga pamilya sa 176,186. Sa among numero, kapin 3,000 ka pamilya ang padayon nga nagatener sa mga evacuation center, samtang 59,000 ka mga tawo ang temporaryo nga nagatener sa guwa sa evacuation sites. 39 ka mga syudad kag banwa ang padayon nga wala sang elektrisidad. Sa diin 16 ka mga banwa ang wala gihapon sang supply sang tubig. Padayon ang relief kag response sa operations sang gobyerno kag nakahatag na ini sang 137 million pesos nga balor sang bulig para sa mga pamilya nga affected sang kalamidad. Foro de los Pueblos. Las 7:48 sa aga, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Foro de los Pueblos.
0: Seko si K5, Karen Badilla, kay nagligad nga adlaw kahapon may nagreklamo nga duha ka mga babae naglagan sila sa may Sunset Boulevard bala ti para nga magpabiling kang healthy ano man yang may lalaki ang nagpakita sa yang armas lutang. Melanie Catalunya Baroma, Mami Asun Pineda, Kaiser Leonito Barreta sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado, Ma'am Laura Jean Barreta, Mighty C Morning.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kay parang makita tani, salamat gid sa mga gi-message niyo diri Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Betty Soloso, kay Ma'am Rosemary Agramon, Raquel Gubatanga. Salamat gid sa gi-message niyo diri. Hindi ko na pag basahon ah. Nakasan by K5 Karen.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: K5 ka?
3: Ah, K5
0: said. Abi ko nagadalagan kasubong sa Sunset Boulevard.
3: Kagi na sang aga pero subong wala na, lai naman ang ginadalagan ta.
0: Gadalagan ka man?
3: Oo, gadalagan ta pero sa mga naman nga lugar.
0: Aba. Abi sugiri kita pag walk pag jogging nyo anong nakita mo?
3: Ang nakita ko na mo may mga laba, may mga niwang, syempre kay mga jogger naton kasi mga runners sa K5 Ted. Mga feet mo,
0: boy on. Muna mga amo na mga classmate ko kon weekend, kay kon weekend nagakuan ako nag-jog.
3: Wow,
0: may kuan ako may isugid ko sa imo, may isa ko ka accomplishment for a week sang weekend lang. Naka 18k ko mo. Oo, pa kuno-kuno lang kung daw takway. Oo, nami ah. Nami kin mag-walking ka, organid lagan ka. Oo, why ka ginagutom mo, why ka nag-crave sa mga pagkaon mo. Oo, ang inistorya ko lang ang mga dahon-dahon sa palibot, sa esplanad. Bilo ka sunod lagan, libot ko pa eh. 18K, masarangan mo na.
3: Sa 5K pa lang ganit, hindi na kaya.
0: Ginabutang mo limit mo. Do not limit yourself. Tumaka na yung D3 bio eh. Dali lang abi, sugiri si Ma'am Betty Solusyo, si Sir Eric Gose, si Ma'am Rose Cabangalimbagi, si Ma'am Rose Maria Gramon. Anong tabo?
3: Ang sa information, dari K5 set nga nabato na to no, sa isaya ka o kunduha ini ka babayi nga naga-jogging dira or naga-walking man K5 Fest sa may Iloilo Sunset Boulevard. Kahapon ini nga adlaw K5 Fest, no? Sa mapunta, nag-iti siya, napit na lang din sa may kagbang sa Uton, pero part siya sa gyapon sa Iloilo City.
0: Arribalo nga side. Oo.
3: Yes. Si according dire sa babayi, samtang nag-jog sila K5 set, may nasiplatan sila no, nga isa kalalaki nga ginabanta, nagapangidaron sang late 50s. Then, tingala, ini sila, nga do, may ginahimo, sa salakyan, then sa likod sang salakyan K5 set, ang lalaki, nagatindog ni siya, pero nagaang iyan nga lawas, dito gatumbang sa likod sang salakyan niya. Then, may ginahimo, nga hindi amo. Sang nagpalapit-lapit na, ang ining duha ka babayi ginpakita pa gid mismo kay Fairplay nung bali nagtulok ba gid ni ang lalaki sa ila ka ginpakita ginpahalata gid kay Fairplay sa lalaki kung ano ang ginahimo niya.
0: K5 ka? Parental guidance anay ha, hinahinay kita ha. Kay balo ka naman nga dahil nga very sensitive ini. Basi ka bulasot kita nga duwa. Oh, okay, okay. So, amo ni no, sa manang kapamatik, kay balo kita nga mga professional man kamo kag mga mature naman ang iyang isip. Please hindi niyo pagatagan mali siya ha. Kaya nga aton diri gusto tabla nga i-professionalize ang Sunset Boulevard gina da K5 ka. Why sa mga baraghalda, why sa gabinastos da. Okay. So ang babae ito, si MJ, kay may isa pa ito. Ano to sa mga bataon pa?
3: Yes, yes, if I said.
0: Oh, at anong nakita nila?
3: Nag-a-crank? Why man sila may na-kwangit, pero ginpahalata din sa lalaki sa ilang, may ginahimo siya nga hindi amo.
0: Ti ano, ano?
3: So sa subong?
0: Nag-atubang ang lalaki sa ila?
3: Ginpahalata, if I said.
0: Tida yan ang ano ganyan parang sina ng may isa naka-termo. Inablang basta daw umilik sa mag-display sa iyayang private part. Yan ang ginimo, ano ginimo sa mga babae?
3: Is I said?
0: Anong ginimo sa mga babae?
3: Ang ginimo, si Renila, is nagpalayo-layo sila gamay kay nahalata sila sa laki nga nag-video na sa ila kay 5-7. Kaya mo to, nagdali-dali man ni ang laki, sulod sa lakyan niya, kasi magpalagyo, pero nakuha ang ginis ang plate number kay 5-7.
0: Ah, muning nagsakay sa Toyota Avanza? Okay. Avanza yes, nino, Toyota Avanza?
3: Yes, correct, kay 5-7.
0: Oh, dahil na doon na tipuhan niya itong mga babae ito?
3: Di sa subong, nagpagawa sang statement si Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Pariria, P5Z. Nga ano na ikimanduan niya ni ang mga kapulisan ta, especially sa mga investigator, K5Z, no? Nga i-imbestigaran ni sang maayo ang ining lalaki para matumot K5Z. Kasi para magapangatubang sa nagkakaigo yung kaso K5Z.
0: We suggest ba lang may mobile patrol dira sa Siwan Road? Kay nagligad nga Sabado K5 ka naglibot ko, malayo ang mga pulis. Malayo. Te kon may sa mga may makik may ibanda yang kita nga palipod-lipod kada karon kag tayaan kabla armas bla. Te mo nang nagakatabo man K5 ka ren nga dapat nga makon man aton ina, mabuligan man ini. And inaya basi kon may mga daw miling mag-display ng lalaki basi may mga depensa na isaya pangunauna. But why man kita ga-condemn sa iya? Ato din nga magihan mas sila K5 ka? Di majaging ka pa to sa Sunset Boulevard?
3: Ha, wala ta na yun nagagadto. Pero kaya mo ni K5
0: malayo na, no? Malayo na para sa imo.
3: Kontaman kung ano ni amangin investigation sa aton nga kapulisan. Sige. Kung wala matumod ni ang suspect, kaya tinakwaan man ni siya sa plate number, posible pa sa inidito ya sa LTO K5 para ma-identify ang
0: ilaw na idadya to, 40?
3: K5 said.
0: Bilay dadya daw may gambal man daw 40 pa malang to or 50?
3: Late 50s. Amo ina ang according sa duha ka
0: babae. Basi ko naunahan lang kay Chora na blang na medyo nagtigulang lang pero daw may mga gambal man daw 40. Titi, so po man na. Sige, 7:55 na, salamat.
3: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Cosmix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Ina si K5, Karen Basilia, para sa kampiyon nga balita, Sergio Pubico at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
6: ang may powerful compound
5: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: TTX 500
6: garantisado,
5: epektibo,
6: aramis mo.
5: TTX 500
7: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides, ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
8: DTX 500 para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
21: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar, no, is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom DTX 500 ka mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
25: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy nga tay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500
25: masamit ka bala gina allergy.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
25: kesama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
25: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si